0: شافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama, Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.

yadda in kuma ce mace ta yi ciki ba mijinta ne ke jefa rai a cikinta ba, Allah ne ke jefa ruhu din nan, haka Maryam ma da Allah ke so ta haifi Isa ya jefa wannan ruhu din, shi ba ɗan Allah ne, bayan Allah ne kamar yadda muke bayan Allah, amma shi ne ɗan Allah ne. Ka tabbata ku, rashin da ya yau kalon musulmi muna maka murna. Wajen da ke wajibi na kan musulmi ya zama wajibi a kanka, dole ne musulmi yake kona. Kai ma kana kona sa dole ne aka ce musulunci baya so ba a yi karatun da gaba za ka yi wa wajen duniya yau musulmi suna kan gun ka ne abin da na sauran gaba za ka yi wanka a nuna maka da za ka yi sallah biyar kullum wani ana za ka binci ka yi zakka daga duk da za ka sha ruwa ba har dare inda ya yi sai ka yi niyyar ƙarasa azumin nan tare da mu sannan kuma za ka yi maka duk da za ka yi na wanda muke da su tafi na hannunsa da su wani. Ba sunanka, Peter ko, ya zo da sunan ake so,

خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فأولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم إذن فوزن سكماتا ولمكنش يازو سابوكينا ما تعودن دعك سكيسو غاهو كنشنسو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء matan da aka saka wato ba kaman sauran ciniki bane da ka sayi gona yau an sayar maka shikenan sai ka tare gona in mai amfanin gona ba amfani da ciki da ka sayi gida sai ka tare cikin gida da ka sayi mota sai ka tare cikin mota to su mata in an sake su haka ake yi ba in an sake su ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun za su zauna su kame kawunansu har zuwa jini uku ko tsarki uku wato aqra da quru asma'ul abdan ne wato waɗansu suna kiran jinin naila jinanen naila quru waɗansu suna kiran filin da ke tsakanin jini da jini quru to kowanne dai thalathatu quru yadda hukuncin zai zama idan an ce jini kamar yadda yake a waɗansu mazhabobi shi ne ƙur'u to ga yadda hukuncin zai zama dama an hana a sake ta tana jini kuma an hana a sake ta bayan an taɓe ta to in ya faru an sake ta bayan an taɓi jikinta ɗin to jinin farko wanda ya zo in ya zo sai a lissafa a ce jini ɗaya kenan sannan in ta ga fili ta yi sallah ta yi wanka ta yi sallah in jini ya sake dawowa jini na biyu kenan amma fa filin tsarkaka guda ɗaya idan ta sake wanka jini ya sake dawowa to jini na uku kenan amma fa filin tsarkaka guda biyu ba za ta yi aure ba kenan sai ran da ta sake ganin jini to daga ran da ta ga jini nan koran nan sai ta ɗaura aure in an ce filayen tsakanin jini da jini su ne aqra to in kuma in an ce jini da jini su ne aqra in kuwa in an ce filaye ne to sai an taɓa wuri huɗu na jini kenan in kuwa an ce filayen ne to dama an ce ba a dai sakinta in tana jini to sai aka sake ta lokacin da ta yi wanka ba a taɓa jikinta ba to in ta da jini ɗaya ga fili na ɗarki guda ɗaya ga jini guda ɗaya ya zo in ta sake yin sallah ɗarki na biyu in ta sake ganin jini jini na biyu kenan idan ta sake yin sallah wato ta ga filin jini ta ga ɗarki uku kenan in ta da jini shi kenan sai ta yi aure kuma wancan filin jini uku a nan an filin ɗarki guda uku to wannan shi ne hukunci a cikin wannan lokaci babu wanda yake da ikon yayi magana da ita yake zai aure ta ba wanda yake da ikon wannan sai dai wannan hatta ya zuwa kitabu ajala sai wannan abin da aka rubuta nan ya kai iyakarsa ko ɗarki uku ɗin nan mijinta shi yana da iko kowane lokaci ya dawo ya ɗauki abarsa in dai ba a tura musu uku ba ne in kuma ba hulɗu suka yi ba in hulɗu suka yi yana da daman koyaushe ya mai da ita amma sai an sake ɗaura aure an biya sadaki da shaidu da yardan wali da shaidu in hulɗu ne hulɗu a gida suka yi ko gaban alƙali duk dai sunansa hulɗu to nan duka rinjiki ne amma sai an ɗaura aure wato in kuma shika ɗaya ne amma ta gama idda nan ma sai an koma ɗaura aure amma in ba hulɗu suka yi ba ba gaban alƙali aka rabu ba kowane lokaci yake da dama sai ya ɗauko a masa ko iyayen ba su yarda ba matan ta ce dama saboda haka aka hana kowa ya magana da ita ta wannan fili ba wanda zai magana daban da shi mijin nan to da aka cewa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in anan ayar ta ce matan da aka saka ba za su yi aure ba sai sun dakata sai sun ga jini uku tsarki uku
sai hukuncin ya kafu kashi wajen tafar, kashi wajen tafar, don ba ku waɗanne mata ne suke ganin jini ba. In an zaki mace tana da ciki ba, ita ma ai sakakkiya ce, tana bukatan wato hukunci daban kenan. Ulatul hamali ajaluhunna an yadana hamlahunna, su masu ciki in an sake ta yau da safe, yau da azahar sai ta aihu, shi kenan ta gama idda. Da ta aihu da ta gama idda, wannan kenan. Sannan kuma akwai matan da za a sake su ba a kwanta da su ba yi, su ko menene iddarsu? يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إن كنت أوري ماتا وكنت هذا سوما سي أوري يموتو شي كينام با وتا إدا أكنسو سوما كوسكا كوني أوكو كينام أكو واندا أكا سكيتا أما أوهوا تيباتا جيني تاريغاتا وشي كوكو يارينيا تيباتا جيني بتا إساتا يجيني مبا تو والله إثنى من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فإدة من ثلاثة أشهر وتأو أقول إثنى أبوى بيائن عند باتعي هاكم ما تدعى كثير دابعي ثم باتعي جنب سنعك أنت ويتوقوا باتعي جنب تيتماني وتأو ثم أتكيو أنم أقوي يا أقوي كيانغا idan ku yanga ce aka saka tana yin jini, to jini biyu ba jini uku ba, ita ma sakakkiya ce. Idan aka saki ku yanga ba ta yin jini, ko budurwa ce ko tsohuwa ce ko kuma yarinya ce wadda ba ta soma ba, ko tsohuwa ce ko wadda ba ta jini din, to ita kuma abin da za ta yi wata uku a mazhabar malikiya. Amma sauran mazhabobi wata ɗaya da rabi za ta yi, tunda ba ta ganin jini maimakon wata uku an raba an ba ta rabi. A malikiya aka ce wata uku dai za ta yi. Ta cikin wannan har yanzu akwai bambanci daban daban wanda zai zo nan gaba wanda za mu karanta. Ba dukkan matan da aka sake su ne za su zauna wata uku tukuna su yi aure din ba, saboda haka abu yakan rassanto din wajen reshe tabbas. Wani kalla da ta yi rabbana ya mutu da zakaru wala yahillu lahun an yaktuna ma khalaqa Allah fi arhamihinna. Sannan kuma har yanzu in aka sake ta sai kai shakkar ko tana da ciki ko ba ta da shi, to wannan ba wata uku za ta yi ba, ba jini uku za ta yi ba, za ta dakata. Na zo naka da shi ta ga jini. Idan kai wata tara ba alaman ciki ba jini, ba alaman ciki ba jini, to shikenan bayan wata tara nan ce wata uku sana sanatul barra, sai ta shekara guda kenan, wannan shi ne iddanta wato murtaba. Idan rabbana ya yanku sunna salatu taquru wala yahillun an yatumma ma khalaqa Allah fi arhamihinna. Ubangiji yana cewa waɗannan mata muminai ba zai halatta gare su su koyi abin da yake cikin cikinsu ba, na haila ko na ciki. Wato idan ba ta cika jini ba, shi abinsa a kai shi gaba, domin saboda ta riga ta sani in ta ɗaura aure in ta wata shi da gidan miji, shi kenan shari'a sai ta ce ɗan alhaji din ne ba ɗan wancan mai kasa itacen ba. Ta saboda haka an hana su su ɓoye abinda Allah ya halitta cikin cikinsu. Wala hillahun an yaktuna ma khalaqa Allah fi arhamihinna. Wannan magana duka in kunna yuminna billahi wal yawmil akhir, in ba suka ce sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar lahira, to Allah ya ba su amanar kansu. Saboda haka ne ma idan miji ya tambayi matarsa, in ya tambayi matarsa ta ce ina yin jini, to dole sai gaskata ta, don amanar ta ne. In ta yi ƙarya ita da Allah. In kuma tana jinin ne ta ce aina yi wanka, a haliko tana jini, wannan ita da Allah, don Allah ya riga ya ba ta amana ta kiyaye inda tana da imani. Duk abin da ya faru ita da Allah. In kunna yuminna billahi wal yawmil akhir,
وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك wato a cikin wannan zamani na wannan idda na wata uku ko na jini uku ko na jini biyu ko na dakatawa zuwa wata tara da ƙarin wata uku ba wanda yake da ikon ya aure ta sai mijinta in ya dawo inda can bai sake ta shika uku ba a haƙu a nan wato larabci ne dai amma bai baya ba da fa'idar manarsa manarsa haƙiƙun da a haƙu wato kamar karimu ne da akramu wato mafi cancanta mai cancanta da mafi cancanta a mai cancanta ne a nan ba mafi cancanta ba ne shi kadai yake da wannan cancantar ba wani mai cancanta balle zai fi shi irin wannan kamar cewa wallahi wa rasulu a haƙu an yi rubuhu Allah da manzonsa su suka fi cancantar a nemi yardar su a su ne suka cancanta a nemi yardar su a yi watsi da yardar kowa wuraɗu wannan mazajensu a haƙƙu bi raddihin su suka fi suke da cancantar komawa da su cikin ɗakunansu wuraɗu na haƙƙu raddihin fi zalika a cikin wannan zamani a cikin wannan lokaci na idda in aradu islaha in fa kowanne ya wa'azantu shi mijin da ya sake ta sai ya yi nadama ita ma da aka sake ta sai ta yi nadama kace in Allah ya yarda in Allah ya yarda ko aikowa yayi ko yaro ya aiko zan koma shi kuma ce kai in Allah ya yarda sai na mai da ita to in sai suka yi nadama to shi kenan sai a koma a cikin kissa wani mutum yana cewa tunda ake cewa mata ba su da hankali ba taɓa gani ba sai a wajen uwata in ji wani mutum yace babanmu ya yi aure muna da shanu da muke tatsa guda goma sha biyu sai babanmu ya ce ya ba amarya shanu hudu a cikin guda goma sha biyu sai uku ta sai bata yadda ba menene wani iyali gari ta haza a bata shanu hudu kuma shi wata zo gida har ta ce da haƙƙin a bata shanu hudu kuma ya ta ce bata yadda da shanu takwas ba shi kenan aka buga aka buga shi kenan sai ta yaji shi ku miji yake ai na yake da ni ba zan canja ba to ba zai ka wata duka ba mun ba za ka canja ba sai ta yaji ta tafi ta bar gida ta bar ƴaƴanta ana nan ana nan can sai dan yayi yake ubansa ina so kai mini izini zan je kai da uwata sai je gaishe ta sai ta ce da Allah baka ji babanka yana magana na ba ke wallahi ko sau daya ko sau daya eh to kai ba ku da wani kokarin da za ku yi ne mai da ni to sai da ya koma sai ya ce ba muka mai da uwan muna ce ita ta faɗa maka ce ba ita ta faɗa ba ce ce kyale ta can da aka sake jimawa sai ya ce ina son izini zan je in bai da uwata sai ji kai gaishe ta da ya je gaishe ta har yanzu ya kuka yi ne ce wallahi na gaya masa ya ce ke kika aike ni sha'a ba ke ga aike ni ba sai ya ce kyale ki ki to ka je ka ce ina aike ka ne sai ya ce ita aike ni ta ce wani gaya maka dan Allah ka mai da ita ya ce ka ce mata zan mai da ita amma ba sai in za ta karɓi shanu hudu amarya kuma shanu takwas aka ji aka gaya mata ce ba haka ba kam tun da na tafi kuna zaune lafiya da amarya ta ku ce lafiya lau wallahi amma baba ya ce sai dai in za ka karbi shanu hudu amarya ko takwas ya kika ce masa na yarda to sai ta ku to kowa in ya yi nadama in miji ya yi nadama ina so ya koma mace in ta yi nadama tana son ta koma to suna da dama su koma a cikin wannan hali wurin tunna haƙƙu bi raddihin fi zalika in aradu islaha amma fa in suna za su koma din ne fa don zaman lafiya ba don cutar juna ba musulunci bai san cutar juna la tazlimuna wa la tuzlamuna ba za a yadda ku cuci wani ba ba za a yadda ku ne cuci ku ba la darra wa la dirara in aradu islaha in fa suna son gyara ne to an yadda su koma وقولتنا حق ويدنا في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سنة الدرجة سوما ماتا
kamar yadda kuke da daraja su ma suna da daraja amma ta ku daraja ta fi tasu domin ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ya jibita darajar maza akan mata domin su ne za su iya kiyaye lafiyar mata, za su iya yakan makiya, su hana makiya isowa akan cin mutuncin mata, kuma za su iya musu ɗakuna su katangance su, su nemo musu abinci, su nemo musu sutura, su tsaya a kansu. Saboda haka sun fi su daraja, don haka nema in gado ya zo akan ba su rabi, amma namiji kashi biyu. Walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Amma kamar yadda aka ce maza su zauna da mata lafiya, wa ashiruhunna bil ma'ruf in karimtumuhunna wa sa'an takrahu shay'an wa yaj'al lahu khayran katira. Ku zauna da matan ku kikkiawan zama, haka aka ce matan ma su zauna da ku kikkiawan zama. Walirrijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim. Wallahi Allah azizun mabuwayi ne, hakimun gwani ne a cikin shari'arsa.

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تحريم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الله يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وشكم فا بعيدنا زامنا بني zamanin da mutum zai saki matarsa wato kamar yadda mutum zai yi rantsuwa ba zai yi jima'i da matarsa ba to haka zamanin da mutum zai rantsuwa ya saki matarsa ta kusan cika idda wuri zai aure ta sai ya mai da ita ya dawo da ita shi ba kwana zai yi ta ba har ko sau nawa ne ba iyaka to daga nan sai Allah ya yanke wannan hukunci ya ce to daga wannan karo a musulunci shika wanda mutum yake da ikon ya mai da matarsa shika biyu ne in ka sake ta sau ɗaya kana da daman ka mai da ita wato rikin da aka yi maganan nan ruwan san haƙƙu biyar din da fi zalika din nan a cikin wannan idda din nan mayar wannan in ka sake ta sau ɗaya kana da daman ka sake mai da ita in kuka sake rabuwa na biyu to kana da daman ka mai da ita to daga nan na biyun nan shika biyun nan in ka mai da ita babu sauran komayarwa at-talaqu marratan shika dai wanda mutum yake da ikon ya mai da matarsa gidansa to sau biyu ne in ya wuce sau biyu sai wani sahabi ya tambaya to ya rasulullahi nan an ce at-talaqu marratan to ya aka ce kuma shika uku ne yake haramta matar sai ce ai yana gaba zai zo in ka karanta gaba za ka yake fa in saakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan tasrihum shi ma'ana talaqun ne fa in saakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan in dai ka rike ka mai da ita mayarwa nabi bayan shika biyun nan to nan kam ko dai ka rike da kyau riko mai kyau ko kai sallama mai kyau to in kai sallama mai kyau sallama dai an harar shika biyun nan sallama nawa kenan to shine fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan wa talaqu marratan shika wanda mutum yake da iko ya mai da matarsa to shika biyu ne fa imsakun daga shika biyu nan fa imsakun bi ma'ruf ka rike kikkiawan riko aw tasrihun bi ihsan ko kuma ka sallame ta kikkiawan sallama ta tafi shikenan an gama shika uku kenan daga nan kan babu sauran komawa da ita in dai ka sake ta shika na uku babu sauran mai da ita fa in saakum ma'ruf aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma atitumuhu shay'an idan kuma kai ne ka sake ta da kanka a ganin daman ka to baka da iko ka karbi komai naka wa la tustabdala zawjin makana zawjin wa atitumu ihdahunna qintaran fala ta'khudhu bi shay'an أتأخذونه مهتانا وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد أبدأ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كوي دونك أقوى وتما تدك كيسو كان أفوك أوروتا أما تأكين كتيني كوك وتأكين كبيوني كذو كسل لنوانا باتساني باتسانا وعدس وكابس كوك كواتي متكا انجوا باك لإيكو كوكا بات مليون نواني باك لإيكو كربا ولا تأخذوا ما أجدون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله تو كوما wannan fa da aka ce su koma to sai dai in sun ji tsoron ko sun koma matsiyar za a koma irin tana to wannan kan ba maganar koma a bar ta tafi da aure fa in khiftum an la yuqima hudud Allah fa in khiftum in kuka ji tsoron an la yuqima hudud Allah ba za su iya tsaida shari'ar Allah ba fala jina alaiha fi mustaqbalihi idan kuma fada suke yi shi ita tana ce ka sake ni in baka sake ni baka san Allah ba in baka sake ni baka san iyayenka ba suna yin fada babu zaman lafiya to shikenan in abin ya gagara shikenan sai ya sake ta ta biya amma in shi ne ya sake ta bata nema ba to ba da iko ya karbi komai amma in suna tsiya ne wannan ya zaga wannan ya zaga in baka san in ka san iyayenka ta sake ni dan iyayenka ta sake ni dan iyayenka sun yi zake dan wannan farajin na arewa fi mustar da bihi babu laifi in aka yanka masa fansa ta biya to ke da kika dame ni in sake ki kudin da na aure ki da su za ki biya ni zan biya ka to a irin wannan kudin yanzu ba za ku yi na aure ba
don kaza kawai ba zan yadda ba, sai dai in za ki ba ni kaza, to in ce da ta ba da kaza ɗin nan sai ta tafi abinta, shi ne ake kiransa fidau, wanda ta fashi kanta kenan. Wannan ya taɓa faruwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen matar Rifa'atu. To, ta zo ta ce, ya Rasulullahi, inni akrahul kufra ba'da al-imani, ni ina jin tsoron faɗawa cikin kafirci bayan ina musulma. Na auruwa ne, amma abin da ke gare shi bai wuce irin ɗan abin nan da ake tukawa na gudu ba, wato tana nufin ta ce wato zakarinsa ba ya da girma. Sai manzo Allah ce, ko dai kina son ki koma wajen wane ne? In ke ce kike so ki kashe aurensa ba sai kin biya shi, meye miki sadaki? Sai ta ce, gona ce. Za ki ba shi gonarsa? Ce, ai, ko gona biyu ke so zan ba shi. Da shi kenan, to, sai ya zama shikan da aka yi shika uku ne. To, in kina son ki koma wajensa, ba zai yiwu ba sai kun kwanta da juna, hatta ta zuɓi usailatahu wa yazuqa usailataki. In bai ɗanɗani zumarki ba, kin ɗanɗani zumarsa ba, ba za ki tsarkaka balle ki koma wajen wanda kike son koma wajensa. Shi kenan, da gari yawa sai ta sake dawowa, sai ta abin da kace a idin ya rasu da ai an yi. Annabi ya ce, maganar ki ta yanzu ta kai ta maganar jiya. Jiya kin ce abin da yake wurinsa ba wuce irin tsawon abin da ake tuka na gudu ba. Yanzu ba kin ce abin da ake zuwa idin an yi. To, kuma da irin wannan ga aya ga hadisi, idan mace ce take son za ta fanshi kanta, shi kenan babu laifi, sai banza a biya. Sun kullu a biya a saki hannun juna. Farajina ya fi yafta laifi. Tilka hududun lahi, wa'annan hukunce-hukunce da muke faɗi in ji Allah. Falata, wato hukunce-hukunce da muke faɗi mai iyakoki ne, dokoki ne muke kafawa in ji Allah, dokokin Allah ne a nan. Iyakokin Allah ne, shari'an Allah ne. Falata ta duha, kada ku ƙetare abubuwan da Allah ya hana yayin cinye, kada ku yadda ku ƙetare duka hudud Allah ta ta duha. Kuma ya ta'adda hudud Allah, duk wanda ya kuskura ya ƙetare iyakan Allah, to raki waɗannan masu wannan irin aiki sun zalimuna, su ne azzalimai. Kuma yadda muka sani dai a cikin wancan sura, mai ta da hudud Allah fa tazzala man sahura dalila Allah yadi ba da aikin amra, fa ulaka hum zalimuna, masu ketare iyakan Allah ne sune azzalimin da muka faɗa maka cikin suratul talaqi. Fa ulaka hum zalimun, duk wanda ya ketare iyakan Allah, wato Allah yace yayi yaki ya ketare iyakan Allah, Allah yace ya bari yaki bari ya ketare iyakan Allah, to ya ku zalunci kansa. Sai tuba, nan tuba kuma in haƙƙin ne akwai farilla, to ko an tuba sai an mai da farillan nan. In ko haƙƙi ne na wani mutum, ko an tuba sai an biya shi. Amma in abu ba wani wajibi ba ne, ba wani haƙƙin wani ba ne, in ka ce ka tuba wa Allah, to shi kenan Allah ya yafe. Amma in akwai farilla sai ka mai da ita, ka tuba an yafe maka da wulakanta da wannan farilla, amma dole sai ka biya ta. Ka tuba da wannan irin zamba, to sai ka mayar mutane kayansu. In abin yana faduwa, sai dai abin da baya faduwa. Misalin kana lalata da matar mutum, a'udhu billahi. Akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙinsa shi mutumin. To, duran da ka tuba ba ka da iko ka gaya masa. Abin da za ka yi a nan, sai ka ce, wane? Mutu akwai, rai akwai, mutuwa akwai, zaman tare. Ba sai iyakan abin da zai maka ba, amma ni duk abin da ka yi mini kowane iri ne, ni dai Allah ya sani na yafi kowane mutu. Ni ko ina roƙonka duk abin da zai maka, wanda ka sani da wanda baka sani ba, ka yafe mini don kar mu mutu da alhakin juna. To, shi kenan yace ya yafe, wancan magana tana ciki. Amma ba ka fadi. In ka faɗi, to ka tara wani hukunci daban al-iqrar wala min ash-shuhudi, sai kai ka koto ya maka shari'a ta farko tukuna. Wa idha dahdu dallahi fa ulaika humu zalimun, duk wanda suke ƙetare iyakan Allah su ne azzalimai. In farilla ne lalle su mayar su tuba, in haƙƙin mutane ne lalle su biya su sannan su tuba.

To masu saurari barkanmu da safiya, musamman a wannan rana ta Lahadi wadda take 9 ga watan Agusta na shekara 2026, daidai da 25 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Barkanmu da kasancewa ku a cikin shirin An Tashi Lafiya. Shiri ne naku da muke tattauna batutuwan da kai tsaye suke da alaka da al'umma da kuma yadda kuke shigowa kuke ba da taku gudunmuwar, musamman na ganin cewa an tattauna abin da zai amfanar da al'umma. To ma muna tafa da batu wanda za mu tattauna, musamman wanda batu ne da yake da alaka kai tsaye da harkokin kiwon lafiya, wanda za a iya tunawa kwanakin bayan mun tattauna wani batu wanda yake da alaka da harkar kiwon lafiya, muka ce in mun samu lokaci za mu kara taba ko mu kara fadada shi, mu kara kallon sa ta wata mahangar. Musamman abinda za mu tattauna a wannan rana shine abinda yake da alaka da wato bibiyar lafiya. Sanin kowa ne kowa tsari na addini, yana da kyau mutum ya dinga duba lafiyar shi lokaci zuwa lokaci, kamar yadda muke da ababen hawa muke yi musu service, ba dan kowa dan mu ci gaba da jin dadin mu'amullan mu da wadannan ababen hawa da muke amfani da su na yau da kullun, wanda lokutan da suke dauka in ba tare da an kula da lafiyar su ba, to ba za su ba da sakamakon da mu muke da bukata ba. To kaga abin hawa kenan,

0: to ina ga karan kanka a matsayinka na mai dan adam wanda yake mafi daraja kokoluwa da fifiko a cikin halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi kuma ɗaya daga cikin fa'idar duba lafiya yana taimakawa a matakin da kake ko kuma ƙwararru musamman likitoci su iya gano ƙananan wasu cututtuka tun kafin su kai zallan da sun yi girman da wal'alla sai sun ta'azzara ka ko sai sun taɓa tattalin arzikinka fiye da yadda kake tunani. To amma yawanci za ka ga mu daga namu ɓangaren mafi yawancin mutane sun fi sha'awar a kai su asibiti rai kwakwai mutu kwakwai ko in ce rangaranga. Da yawan mutane ba ka sufe mutane suke da ɗabi'ar zuwa asibiti ba domin duba lafiyarsu kawai, wanda sai ce to ai mu'amalata da asibiti zai ba ni da lafiya. Akwai gurare da yawa da za ka iya zuwa a tabbatar da lafiyar sassan jikinka wanda tana baka nutsuwa da kwanciyar hankali, komai naka bai da matsala. Wanda za ka ga ko a irin ɗalibai in za su shiga manyan makarantu ko wani nau'i na aiki, kuma gurare da yawa na ma'aikatu in za a ɗauke ka aiki ana buƙatar ka kawo wani medical certificate, wanda shi wannan medical certificate ɗin shaida ce da take nuna cewa kana da cikakken lafiya. Inda kuma kake da wata matsala, to wannan za ta zama ma'auni ko kuma abar kulawa ga ma'aikatar da kake aiki domin ta kula da lafiyarka a duk lokacin da wannan lalura ta taso, daman an riga an san kana ɗauke da wata lalura. To amma za ka ga yanzu da yawa inda za ka je ka ji ra'ayin mutane, kowa ya gaya ma zahirin abin da yake wakana, ko da irin wannan medical certificate ɗin da ake shaida cewa kana cikakken lafiya, to za a ga wani kawai zuwa yake a rubuta mishi ba tare da an yi gwaje-gwajen da ya kamata a ce an yi ba. Yanzu da yawan al'umma wasu in ka tambaye su nau'in jininsu, da yawa wasu ba su sani ba, ba kuma wai dan ba sani ba, a dan za ka iya kallon shi ta fuskar ba lalle ne wani abba ba kasafe, wasu suke kallon shi a mazaunin wani muhimmin al'amari da idan an sani zai amfanar da al'umma ba. Da yawa a cikin zuri'a za ka ga wani ya yi haɗari, wata za ta haihu kuma ana buƙatar jini, amma sai ka ga sai a lokacin ake ƙoƙarin sanin ka je a auna jininka a ga ya dace da jinin wanda za a ƙarawa, wanda inda ka san jininka abu ne mai sauƙi ba mamaki sai da ɗan gwaje-gwaje wanda yake domin tabbatar da babu wasu nau'in ƙwayoyin cututtuka wanda za su iya zama illa ga mara lafiyar da ake tunanin za a ba shi gudunmuwar jini. Amma da yawayawanmu ba mu san jininmu a wani rukuni yake ba, yayi ne lafiyar jikinmu kama daga zuciya, ƙoda, gashi nan dai ta kowane ɓangare ka ɗauka za ka ga akwai irin wannan. To shin me yake faruwa ne, kuma wani hanya kuke ganin za a bi musamman a karan kanka? Ita wannan ɗabi'a ce wadda take za ta iya canzuwa a karan kanka kafin al'umma su canja. Daidai ku in muka yadda cewa lafiyarmu ita ce garkuwarmu, lafiya uwar jiki, to tabbas za mu zama masu cikakken lafiya kuma mun tunkare. Tunda an ce rigakafi ya fi magani, matuƙar za ka kula da lafiyarka tun kafin cuta ta same ka, to duk cutar da za ta same ka ba za ta kai matsayin da sai ta tagayyara ka, ta tagayyara 'yan uwanka, ta tagayyara tattalin arzikinka ba. Baramaji, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Barka da safiya.
1: To alhamdulillah, gidan rediyo rama Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
0: Amin, ya hayi ya kai mu.
1: Yawa, kuna magana da mai inji wani muke rado kawa kura.
0: To malam Nuhu, yaushe rabanka da zuwa duba lafiyarka?
1: Na baba mai inji, na baba mai inji.
0: To mun ji na baba mai inji.
1: Yawa, wannan gaskiyar lamari kamar yadda ka faɗa magana nan haka take. In tsakani da Allah ban taɓa zuwa wai domin abin su ta a lafiya ta yaya take ba. Amma batun wannan sharhi da kai na maganar jinin nan. Wannan sai ta nuna min hakikanin gaskiya muna kan kuskure. saboda a cikin iyali na akwai wani lokaci da bana mantawa aka zo za a gwada jini a diba wallahi in kaga irin mutanen unguwarmu da muka tare saboda rahin sanin menene ma kana jininka ai jama'a da muka tare Allah ya san iyakarsu kuma daga unguwarmu zuwa asibitin da muke a Dawakin Kudu da daga duka muke tafiya da Dawakin Kudu kudi ake kashewa fa akai waɗannan a daidai ba sai an gwada su kuma kuma ne aka gwada a wannan lokacin sai an bada liyar amsar sannan surinjin sa daban yake saboda haka kunatan da ake kashewa yana da yawa kaga dukkan a ba wanda isan yaya kalan jinin sa yake
0: gaskiya ne
1: amma daga wannan lokacin da aka gane kallon jini na ni musamman mali
0: eh
1: wallahi ina tabbatar maka a yanzu wannan magana da muke da kai ba na kaiwa cikakken wata bakwai sai na bada jini
0: masha Allah
1: saboda ganin wannan kallon wannan jini na wadanna gona ina gurin aiki mutane suna asibiti za a ce a bugawa wa na waya ya zo ya bada jini saboda jini na kalasa na san shi na san wanda iri ne kuma jama'a akasarin su sun san wanda iri ne kalasa jini na to kaga kenan da kamar yadda na san kalasa jini na haka nake da tabbas a bangaren kowanne sassan jiki na kaga wannan alhamdulillah za ta kara min karfin gwiwa
0: garai da gaske
1: kuma da ni da sauran jama'a ma dai gaba daya
0: garai da gaske
1: to amma yanzu kamar yadda nake da tabbas akan jini na a ban da wani giga ban da wani shakku akan lafiyar sa kuma sannan ga yi ban taba zuwa gurin likita ya gwada jini na ya ce a wannan jini nan na bi ba sai dai a ce idan ba a samu irin sa ba to a dawo a ruwa dibi shi din a zuba
0: Allah sarki
1: to da kamar yadda nake da garanti akan jini na haka nake da garanti akan kuma da tsara na jikina kaga alhamdulillah wallahi farin ciki na zai fa haka
0: kare da gaske da mun yi wani
1: Allah ya tsaya da kun dora mu akan hanya wannan gidan radio ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi
0: amin ya rabbi
1: yawa na babu ne inji unguwar majira dukawa kuda akwai da wannan lokaci muna tare da ku nagode a tashi tafiya
0: to muna godiya da ake kasancewa da mu a kowane lokaci na baba amin ji wani sa'in fargaba ne da tsoro yake tunanin karkaje a bunkito ma wata dallura assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya kalwaji ya ya kokari
2: alhamdulillah
0: ma sha Allah wallahi mun gode Allah to ma sha Allah ji dai zakin zubatun da muke tattauna Masha Allah.
2: Yawwa, eh muna cikin wannan har da Allah.
0: To alhamdulillah.
2: Kuwa da kuwa ubangiji Allah ya sa dai a zuwa aka haka ko kuma Allah ya saka muku da Algeria.
0: Amin ya rabbi, amin ya rabbi.
2: Allah ya saka wannan gidan rediyo. Allah ya saka wannan ya haska gidan rediyo. Allah ya tsara masa lafiya.
0: Allahumma amin.
2: Allah ya kama gabatan sa.
0: Amin ya rabbi.
2: Kuma ma'aikatan Allah ya kara lafiya, Allah ya kare gaba.
0: Allahumma amin ya kare mu gaba ɗaya da kuma sarari. Muna godiya matuƙa da wannan addu'a take. Amin ya rabbi. Da dukkanin masu saurare gaba ɗaya. Abu ne daman wanda yake da fa'ida yake da tasiri idan har an yi shi sai mun cire tsoro ne da fargaba tunanin wai karka je garin binkitan lafiya ka abinkito ma abin da zai hana ka samun nutsuwa da kwanciyar hankali assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka
0: dai
3: an gaishe ka da fata a tashi lafiya
0: alhamdulillah ruki
3: to Allah ya dafa mana
0: amin ya rabbi Allahumma amin
3: to gaskiya ni dai yayi din gaskiya ni ina zuwa ina yi dan kamar yadda kace wasu suna sa tsoro da babu mu tsoro kake jin haci a riya wata wannan check up din gaskiya kana ji a cikin wata musiba da ba za ta iya ba
0: shine da
3: ba musiba ba ce idan mutum yana ciwo ba nan ne ya tsaya tashi da wuri ba amma in ya tashi tashi sai ga ya tashi maka da safi amma Allah ya taimake ka kana cikin cikin din nan sai ga Allah ya kawo maka abin cikin
0: sauki sosai sosai
3: to gaskiya ni da duk wata biyu zuwa wata uku zuwa ana cikin din lafiya ta gaskiya
0: masha Allah haka ake so
3: to kuma ina ba mutane shawara ba wani abu ne na wahala ba kawai ka je ka duba saboda sai ga wani cuta masu ta irin shekaru a jikin mutum
0: ba tare ta nuna ba
3: ta tashi ta sai girmama sai kuma abin ya fitar da mutane ya ta zuwa bara neman kuɗi waye mutu ya dawo na magani amma idan Allah ya sa ka dan ba hankali ka dan ja ka duba ka nemi ma dan ciwo bai fi dan dugo ba kaga sai a baka magani
0: kare da gaskiya
3: sai kira ga iyayen mu yawanci gaskiya iyayen mu sun fi jin tsoro dan idan kanta bawo mu gashi dan tana ji na tsoro da yaya yake bari da take bari ake kaita kaje da ce wai kan mu dan yi ta wasifa
0: Allah sarki
3: Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu ga duniya lafiya
0: amin ya rabbi
3: ya yi ne maka fata alheri
0: sana
3: ruki lafiya daga unguwar na ibaka tashi lafiya
0: to muna godiya sosai damun wani abun kwantar da hankali ya kamata a yi shi duk wanda yake cikin fargaba yana buƙatar wani a kusa da shi wanda zai kwantar masa da hankali kuma su kansu likitoci an taimaka musu a tsarin tafikar da aikin su idan aka gano cuta a matakin farko cikin yadda Allah yana taimaka a dakile cutar kar ta kai munzalin da za ta balaga kuma ta zo ta addabi mutum tafi karfinsa da cinye garkuwar jikinsa kuma ya kasance in ma an je asibiti akwai wanda za ga likitoci Allah ya ba su wannan fikira wani yana kallon cutar da wani yake kawai za ka ga ba kasabi zai ba da kula 100% ba saboda me a ilimi da Allah ya ba shi wannan cutar ta riga ta gama da dan adam wasu za ga kira suke su dan kirawo makusantan wani mara lafiya ce to kawai dai ku ci gaba da addu'a kaga kenan an yanke kauna da cewa akwai alamun samun sauki saboda yanayin da cutar ta yi tasiri kuma cuta ce guda daya ta taba sassa daban-daban na jikin mutum to amma idan misali a matakin farko take za ga za a kwantar ma da hankali karka damu wannan ayi tana matakin farko insha Allah in ka kiyaye kaza da kaza da kaza kuma ka ci gaba da shan magani in Allah da za ta samu sauki to haka yake kamata mu kara kan mu kwarin gwiwa assalamu alaikum
4: Na'am
0: barkare.
4: Bashir Abdullahi Wuture.
0: To Malam Bashir muna tare da kai.
4: To ka kamar yadda ka faɗa yawanci fargaba ne sannan kuma akwai karancin ilimi da aka abu. Dan ka lura dukkan na wanda yake da ilimi musamman a shekara da ilimi zamu ga ko da na ji. Na ga majority da irin wa'annan su ne wanda suke zuwa na mutum da su. Amma da wanda baya da ilimin abu musamman ya bangaren lafiya. To za ga mutum yana fargaba ko baya ga wannan din ma misali idan mutum ya ji a gaba da sannan ba ka ga zai ta wata tattala azai sai haya sai yadda idan ma misali akwai wata cuta ga shi ta dan fara zuwa sai ya gaya mutum to ga abu kaza da kaza da kaza da kaza wanda zaki wanda zaka tafi mutaki kaga mutum ya dauki wannan matakin sai ga yan kuɗi kaɗan ne wanda zai kai
0: sosai sosai
4: ba za a ce cutar ta riga ta kwanta da mu
0: sosai kuwa
4: magani kamar yadda ka faɗa wani lokaci
0: wallahi
4: to da lokacin da kike fada ka tafi an gama
0: Ni
4: dai kaga gaskiyar magana tabbas ni wata uku na gana ci shekara goma sha nawa ji wata uku na ji
0: Masha Allah
4: kaga yanzu magana walisa da ake ti ana ta walisa walisa Allah ya yi ba san ta walisa ji wata ji tuka ni da gaskiya Allah ya kare mu da ya ne suke da ni ke jilla ba ja kana to na tsaya daga matakin na farko wannan gwaji ne sannan kuma bangaren ayyuka
0: sai mun kware da gaske gaskiya ne amin amin ya rabbi allahumma amin ya rabbi masha Allah da gudunmuwa ce muhimmiya duk wanda ya bugo waya sai ga kusan ya fa'idanta akan abin da muke tattauna kuma da shawarar da ya bayar wadda za ta amfana assalamu alaikum
5: assalamu alaikum warahmatullah
0: wa alaikum assalam warahmatullah
5: ana barka da safiya
0: barka dai
5: to ka ta da awali mai shayi bikar jihar Kaduna ina maka fata alkhairi
0: masha Allah mutumi na ya gogari
5: wallahi alhamdulillah ya ayyuka
0: alhamdulillah masha Allah
5: dadin wannan mozayin da ka dauko wato wala wannan gaskiya fa akwai matsaloli sosai gaskiya kan magana gaskiya da duk walakiyan nan fa akwai kura gaskiya mutanen mu ba sa zuwa musamman mu da muka danna karkarar kara to gaskiya fa gaskiya fa ba fa a zuwa fa
0: ka san wani abu ba wallahi ba karkarar bace har bur har burnin dabi ka gane dabi
5: amma wallahi kuna disatar da mu sosai kuma insha Allah za mu za a cikin aiki wato wala mun za mu duba muna cikin al'umman ma fa da koda a ce wai mutum ya ji rashin lafiya ne duk sai ya gama abin da zai a karbo maganin gargajiya a je chemist ai ta wahala tukunna wani zubin duk ma ba amma dai asibitin ba amma duba lafiyar ba hatta ita kanta akan lafiyar mutum bai da lafiya amma dai an yi diki diki sai an karbo kaza duk abin da za a yi sai an gama an gama ba fita ne fa sannan ma za a tafi asibitin
0: gaskiya
5: kuma an je asibitin ma haka wani zubin magani ta danne ma civil su san ka aikin zai warkar da mutum amma gaskiya magana duwa lafiyar nan yanzu kamar yadda wani baya ya faɗa mutane da ba san ma kana jinin su ba ma suna da yawa
0: sosai
5: kuma na ɗaukin jini shi ba
0: sosai
5: to gaskiya dai wannan mu zai abu ne mai matuƙar muhimmanci wallahi an fara kada mu sosai mu da muke dadewa a daje ba a je mu to yanzu dai gaskiya dai an kara wayar ma da kai ubangiji Allah ya saka mu alkhairi
0: ya biya mu ya rabbi
5: katin kuna alkhairi
0: Allahumma
5: amin
0: to muna godiya sosai da gudunmuwarka kusan daman haka tsarin yake ai fa'idar dauko duk wani maudu'i da ake tattauna shine a taimakawa al'umma wani abun ba bako bane abin da ake dauko shi a'a tunatarwa ce wadda kawai za ta amfanar da mutum mutum ya sani ba ya bai sani ba sai dai kawai hankalinsa yana kan wani gurin amma kamar yadda na faɗa tun da farko mafi akasari abin da yake haifarwa akwai fargaba mutum yana tsoron kar ya je asibiti haka kawai a je a jiyo masa wacce cutar da za ta zo ta hana shi ta samun damuwa ta hana shi jin daɗi da walwala a cikin rayuwarsa amma tasirin shi ne mu duba mu gani sau tari za ka ga ko a tsari na shugabanci shugabanni nawa ne muna zaune za ka ji an ce mutum ya fita ya tafi ƙasar waje a duba lafiyarsa to kai ma kana da wannan damar a matakinka kowane irin matsayi kake da shi za ka iya zuwa a duba lafiyarka daidai gwargwado rigakafi ya fi magani ita cuta da kake gani matukar an kiyaye musabbabin samuwarta to cikin yadda Allah ba za ma a shiga cikinta ba amma in ba a kiyaye ba to za a samu cututtuka da yawa kuma wani sa'in cututtukan nan da kuke gani kamar rayuwar kiyashi ce idan kiyashi ya ga abin da zai janyo guda ɗaya sai ya je ya ga yoto ƴan uwansa kiyasai sun zo sun mamaye wannan abin to haka cuta take cuta ɗaya in ta shiga jikinka matakar baka dau mataki na rigakafin ta ba to sai ta taba sassa daban saboda ta rago ne hanta tana da alaka da koda koda tana da alaka da saifa saifa tana da alaka gashi nan zuciya zuciya tana da alaka da kwakwalwa tana da gashi nan abubuwa da yawa to amma idan Allah ya sa ka je aka duba lafiyarka aka ga ma matsayin lafiyarka to zai taimaka ma wa alaikum assalam wa rahmatullah an gwan mijin mata ɗaya ko
6: alhamdulillah usman hasan san ya an gwan mata ɗaya akan layi
0: to masha Allah
6: gaskiya da wuce ka dauko batu mai matukar muhimmanci lafiya gaskiya tana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda su ne ma ke shige rayuwar saboda sai da lafiya ake yin komai bangare ɗaya matsalar ni ina ganin cewa wasu da fargaba wasu kuma yanda za a yi ne saboda yanayin rayuwa su da yawa za ka je asibiti idan ka ce za a yi maka yin gwaji wani lokacin za a ce maka 2,000 akwai wanda wallahi in ka ce ya baka 3,000 a lokaci daya wanda zai za a yi masa wannan abin wallahi ba shi da ita amma da za a ce a samu wata hanya wadda gwamnati za ta rika bayar da lokaci a rika yi wa mutane wannan gwaje-gwajen kyauta to za ka rika ganin mutane na turuwa wajen zuwa yanzu abin da zai baka mamaki masu magungunan gargajiya za ka zuwa lokacin sun ba da sadarwa a kafafen sadarwa a cewa daga rana ka za zuwa rana ka za su bayar da magani da gwaje-gwaje kyauta in ka je wallahi wasu a wajen su ke kwana to da gwamnati dukkanin asibitocin da muke da su na gana da makomi 44 da na mazaɓu za a ware wani lokaci zuwa lokaci a ɗari da yin wannan abubuwan za ka yi mamakin mutanen da su rika zuwa ku amma mutane yana da kyau su ma su rika kokari koya ne ka yage wani abu a cikin dukiyar da Allah ya baka ka je a yi ma wannan gwajin saboda abin da rashin wannan din zai haifar ya fi wanda za ka kashe don ka kashe 2,000 kafin a biya yi samari to abin da wanda yake da sauki amma in cuta ta girma kamar yadda ka faɗa kuma kowa ya sani abu ne wanda yake da matuƙar wahalarwa sannan kuma 'yan siyasar mu kamar yadda na faɗa su ma sai sun yi duba a wannan ɓangare ba lallai sai gwamna ba ko wani ɗan siyasa zai iya cewa mutane su ji a musu wannan gwaje-gwaje a ba su magani kyauta ko kuma a karya farashin magani wallahi mutane za su fita sosai Allah ubangiji in inganta lafiyar mu shi cikin rayuwar mu ne mana rubu da Allah ya mu
0: amin
6: ya Allah saka mu kuma
0: amin summa amin wa sha Allah Malam Usman naji dadin batun da ka kawo musamman na ganin cewa gwamnati ta shigo wa koda tsari ne na samar da hanyoyin koda matakin asibiti asibitoci a matakin farko na kananan asibitoci da muke da su shaka tafi mutun zai iya zuwa ya je a gwada lafiyar shi auna lafiyar sa yawanci in ka duba za ka ga muhimman abubuwan fadda kusan wani sa'in ake auna wanda suke ma'auni na auna lafiyar mutun wani sa'in BP din mutun ne wato yanayin da bugun jinin mutun yake mutun ya san jinin sa a wani matsayi yake kasan saman ya hau ne in akwai damuwa kaga za a dan bai shawarwari sannan kuma sai gwaje-gwaje da za a dau jinin ka a gwada wasu daga cikin cututtuka wanda suke da alaka da hanta ne da makamancin wani abu to amma duk da hakan ai a zaka ga misali akwai wasu daga cikin yan siyasar da suke kokari a ce za a yi aikin ido kyauta aikin kaza kyauta duk idan ɗabi'ar mu ta canja kuma idan misali mutum yana tunanin cewa ni ba zan je asibiti ba a duba lafiya an san matsayin lafiya ta saboda sai na kashe kaza

0: Gwamnatin tarayya ta bawa gwamnatin jihar Benue maganin dafin maciji na naira miliyan 25. Shugaban rukunin gidajen rediyo, rahama da talabishin ta karfafa gwiwar dalibai kan neman ilimi. Gwamnatin tarayya ta ware sama da naira biliyan 11 domin shirin tsaro a jihar Jigawa. Daga kasashen ƙetare, Iran ta ce Amurka da Isra'il ba su ci ribar yaƙi da ita ba. Masu saurari, barkanmu da safiyar wannan rana ta Lahadi, a yau muna 25 ga watan Safar shekara 1448. Bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wadda ta daidai da 9 ga watan Agusta na shekara 2026. Sunana Zaradu Munir Jawji, ga kuma cikakkun labaran. A ci gaba da kokarinta na tallafawa harkokin ilimi da karfafa haɗin gwiwa a tsakanin al'umma da cibiyoyin ilimi. Shugaban rukunin gidajen rediyo, rahama da talabishin Hajji Abinta Abdullahi Sarki Mukutar ta halarci wani gagarumin taron jawabi da raba kyaututtuka a makarantar Binta Model School da ta shirya. Taron ya hada da malamai da dalibai da iyaye da sauran masu ruwa da zaki a harkar ilimi, inda aka gabatar da jawabi kan mahimmancin ilimi da kuma yabawa dalibai da suka yi fice a fannonin karatu da sauran harkokin makarantu. A yayin taron, Hajji Binta Sarki Mukutar ta jaddada mahimmancin bayar da gudunmawa wajen inganta harkokin ilimi tare da karfafa gwiwar dalibai da su mayar da hankali kan karatunsu domin cimma burinsu a nan gaba. Wakiliyarmu Hafsat Umar Shika ta halarci taron, ga kuma rahoton da ta hada mana.
1: Ilimi na daga cikin muhimman ginshiƙan ci gaban kowace al'umma, domin ita ce sahihiyar hanya da take samun nagartacciyar al'umma, tarbiyya da kuma jagorancin rayuwar matasa zuwa kyakkyawar makoma. Tun bayan kafuwar makarantar Binta Model School, ta kasance ɗaya daga cikin cibiyoyin ilimi da suka mayar da hankali wajen inganta koyo da koyarwa, tare da ƙoƙarin samar da ɗalibai masu ilimi da ɗabi'u na gari domin amfanin al'umma. Da take jawabi a wajen taron Hajiya Binta Abdullahi Sarki Mukutar, shugaban rahama rediyo da rahama TV ta bayyana cewa manufar kafa makarantar ita ce samarwa yara ingantaccen ilimi da tarbiyya, tare da ba su damar gina makoma mai kyau. Ta kuma bayyana fatanta na ganin makarantar ta ci gaba da zama abin koyi wajen haɓaka ilimi a yanki da ma ƙasa baki ɗaya. Shi ma da yake nasa jawabin ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban, Dr. Musbahu Yunusa, ya bayyana farin cikinsa kan irin gudunmawar da makarantar ke bayarwa ga ci gaban ilimi. Ya yaba da ƙoƙarin Hajiya Binta Sarki Mukutar, yana mai cewa wannan aikin abin alfahari ne ga al'umma, tare da kira ga masu hali da su yi koyi da irin wannan gudunmawar domin tallafawa harkar ilimi.
0: Ta fatan masu saurare za su mana afuwa, da fatan za ku biyo mu da misalin karfe 12 domin jin cikakken rahoton. Gwamnatin tarayya ta fitar da sama da naira biliyan 11 da miliyan 580 domin aiwatar da shirin kyautata tsaro da sabunta fata, wanda zai yi amfani ga mutane 178,342 a jihar Jigawa. Kwamishinan ayyuka na musamman da harkokin jin kai na jihar Jigawa, Awal Sanka, shi ne baina hakan yayin da yake wa manema labarai bayani kan ci gaban da aka samu wajen aiwatar da shirin a jihar ta Jigawa. Ya ce tun da farko shirin ya kunshi gidaje 254,413 na iyalai masu karamin karfi a jihar ta Jigawa, amma daga bisani aka fadada shi domin ya shafi masu cin gajiyar shirin zuwa iyalai 178,342 a faɗin ƙananan hukumomi 37 na jihar ta Jigawa. A cewar sa, an fara aiwatar da shirin ne a watan Janairu na shekarar nan da muke ciki, a inda matakin farko aka kammala biyan kuɗaɗen tallafi ga gidaje 126,639. Gwamnatin tarayya ta bawa gwamnatin jihar Benue gudunmuwar kwalabe guda 100 na maganin warkar da dafin maciji, wanda darajarsa ta kai naira miliyan 25. Wannan tallafi ya zo ne daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yawaitar cizon maciji a jihar, da kuma tsadar maganin dafin maciji wanda kuma galibi ke jefa iyalai wadanda abin ya shafa cikin hadari ga rayuwarsu a cikin yan kwanakin nan dai wasu yan gudun hijira dake sansanin yan gudun hijira sun fuskanci cizon maciji wanda ya faru wato kwanan nan inda wani yaro dan shekara 14 wato Chigo Tehrem daga sansanin Agbe wanda ya rasa ransa bayan da macijin ya sare shi amma wannan tallafi ne a hukumance a ranar Juma'a hidkwatar ma'aikatan lafiya da ayyukan jinkai ta jihar Benue da ke Makurdi Commissioner Lafiya da ayyukan jinkai Dr. Paul Okoche wanda ya mika kayayyakin tallafin ya ce wannan mataki ya nuna kwazo da hangen nesa na gwamnatin jihar da kuma kudirin ma'aikatan lafiya da ayyukan jinkai ta jihar da amfani da hadin gwiwar abokanan hulɗa wajen magance manyan kalubalen kiwon lafiya. To daga jihar Benue sai jihar Kebbi inda gwamnatin jihar Kebbi Nasiru Idris a ranar Juma'a ya yi kira ga rundunar sojin ƙasar nan da ta kawar da yan bindiga da suke ci gaba da yin barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma a jihar Kebbi. Yayin wannan kira ne dai a wata ziyarar bazata da ya kai sansanin soji da ke yauri inda ya ba wa sojojin bisa jarumta da jajircewa wajen gudunmuwar da suke bayarwa kan ayyukan tsaro. Gwamnati Idris ya sake tabbatar da aniyar gwamnatinsa na samar da dukkanin goyon bayan da ya dace tare da samar da kyakkyawan yanayi da zai ba hukumomin tsaro damar gudunmuwa ga ayyukansu yadda ya kamata. Ya ce tsaro nauyi ne da ya rataya kan kowa tare da yin kira ga gwamnatocin jihohi da su ci gaba da kasancewa masu ruwa da zaki wajen tallafa wa gwamnatin tarayya wajen tabbatar da tsaron al'umma da ke cikin hadari da kuma samar da yanayi ga manoma da za su iya komawa gonakinsu cikin aminci. Gwamnan ya ce an tura ƙarin sojoji domin amsa kira ga gwamnatin jihar da ta yi na ƙara yawan jami'an tsaro da na soja a yankuna daban-daban da abin ya shafa. To daga jihar Kebbi sai kuma jihar Zamfara inda sojojin rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso yamma ƙarƙashin samaman fansa yamma sun dakile ayyukan 'yan ta'adda a wasu samame daban-daban da suka gudanar a faɗin jihar ta Zamfara inda suka kwato kayan soji da babura da tsabar kuɗi sama da naira miliyan 5,300. An gudanar da waɗannan samami ne a ranar Juma'a inda kuma sojoji suka lalata wani bom wanda aka ce an dasa shi a kusa da ƙauyen Jabanda da ke karamar hukumar Zurmi. A cikin wata sanarwa da ya fitar jami'in yaɗa labarai na rundunar haɗin gwiwar sojin ƙasar Laftanar Kanal Aliyu Danja ya ce sojojin sashi na biyu tare da haɗin gwiwa da tawagar 'yan sanda masu kula da na'urorin fashewa sun mayar da martani ga rahoton gano wata na'urar fashewa da ake zargin an dasa ta ne kusa da ƙauyen. Ya ce yayin da sojojin ke dawowa daga aikinsu sun yi arangama da 'yan ta'adda a ƙauyen birnin Tsaba da ke karamar hukumar birnin Magaji inda suka fatattake su tare da tilasta musu komawa cikin daji domin tsira da rayukansu. A cewar sa ƙarin binkicin ya kai ga gano babura guda biyu da rediyon sadarwa ta hannu da sauran kayayyaki. Babban daraktan kiwon lafiya asibitin sojoji na ƙasar nan na 44 da ke Kaduna Brigadier General Godwin Ogo ya buƙaci sojoji da sauran al'umma da ke zaune a sansanin sojin da su duba mahimmanci ga tsaftar jiki da ta muhalli domin hana yaduwar cututtuka irin su kwalara, tarin fuka da kuma sauran cututtuka masu saurin yaduwa. Oga ya kuma bayyana sashin kiwon lafiya na rundunar sojin ƙasar nan a matsayin idanu na rundunar wajen kula da harkokin kiwon lafiya da kuma tsaftar muhalli. Ya bayyana haka ne yayin shirin kwamitin lafiya na sansanin soji wanda asibitin ya shirya a jihar ta Kaduna da yake wakiltar babban daraktan asibitin Brigadier General DC Ebe ya jaddada cewa rigakafi ya fi magani inda kuma ya buƙaci mazauna sansanin da su mayar da tsafta da kula da lafiya ta hanyar rigakafi a wani muhimmin ɓangare na rayuwarsu ta yau da kullum. Ya ci kula da tsaftar muhalli da tsaftar jiki yadda ya kamata na iya taimakawa wajen hana kamuwa da cututtuka masu yaduwa da dama ciki har da cututtukan hanyoyin numfashi da tarin fuka da kuma ciwon huhu, ciwon ciki da na hanji da kuma na kwalara. daga jihar Nasarawa nan ma gwamnatin jihar na ta Nasarawa Abdullahi Sule ya bayyana cewa manufofin gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu sun samar da ƙarin kudade da za a yi amfani da su wajen bunƙasa kasar nan gwamnatin ya bayyana haka ne yayin da yake karɓar tawagar yada labari ta fadar shugaban kasa da jakatun wato jakadun shirin sabunta fata na yan Najeriya wanda suka zo jihar domin duba ayyukan raye kasa na gwamnatin jihar da kuma na gwamnatin tarayya injiniya Sule ya kawo jihar Nasarawa ne a matsayin misali inda yace jihar ta samu damar aiwatar da ayyuka da dama da darajar su ta haura naira biliyan 90 sakamakon karin kudaden da ake baiwa jihar daga asusun tarayya gwamnati Sule ya bayyana cewa an gudanar da waɗannan ayyuka ne ba tare da gwamnatin ta karbi rancen ko sisi daga banki ba gwamnan ya yaba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bisa matakin da ya dauka tun bayan hawansa mulki musamman ma cire tallafin man fetur da kuma sassauta tsarin sauyin kudaden waje karuwar yawan al'umma da kuma kaura zuwa birnin Kano domin neman ilimi gudanar da harkokin kasuwanci da neman ayyukan yi na ci gaba da kara matsin lamba kan gidajen zama to sai dai yayin da ake bukatar gidaje wato bukatar gidaje da ke karuwa yawan sabbin gidaje da ake ginawa bai kai adadin da ake da bukata ba hakan ya haifar da karancin gidajen haya a sassa daban-daban na birnin Kano lamarin da ke kara jefa masu neman matsuguni cikin kalubale tare da haifar da tashin farashin gidan haya wasu mazauna a birnin sun bayyana yadda wato tsadar haya ke kara musu nauyin rayuwa musamman ma ga masu karamin karfi domin ne yake haddasa wannan matsala kuma ta yaya za a magance domin karin bayani ga wato wakilinmu Kabiru Abubakar Shishi kan wannan rahoto
2: muhalli na da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam domin kuwa shine wurin zama da gudanar da harkokin yau da kullum samun muhalli mai kyau da gidaje masu araha na taimakawa wajen inganta walwala da zaman lafiya da ci gaban al'umma sai dai bincike ya nuna cewa yawaitar jama'a da kaura zuwa birnin Kano domin neman ilimi da kasuwanci da ayyukan yi sun kara bukatar gidajen haya a lokaci guda kuma hauhawar farashin kayan gini da tsadar filaye na ci gaba da haddasa karancin gidajen haya da kuma farashin kudin su wasu mazauna Kano sun bayyana cewa ana kara kudin haya ba tare da shashiyar sanarwa ba lamarin da ke jefa magidanta cikin wahala
3: babban tashin hankali shine mai gida yazo ya ce yana bukatar gidansa zai yi amfani da shi ko ya sayar da shi sannan kana zaune ga a zo a ce maka duk shekara an kara kudin haya sannan wasu wata shida ne ake biya ka tabbata ka kawo kudin nan in ba haka ban ka samu karamin mutum ma ya dinka bin ka da gunaguni da kananan maganganu sannan ba sa son gyara
4: wani lokacin zaka ga kana zaune idan shekara ta zagayo sai kaga an kwance-kwance an kara maka kudin haya mai yawa wanda ma kaga har sai yace zaka yi garin ga tunanin ma za a iya biyan wannan kari da aka yi maka wani lokacin kuma idan ka shekara ma buri ake yi ba a bukata ma a kara maka kawai sai dai burin ma cewar ka tashi
2: a nasa bangaren shugaban kungiyar masu sayar da gidajen haya filaye da ba da hayar gidaje na jihar Kano Kafada Alhaji Isa Jibrin Isa Kaci Kasa ya yi bayanin matakan da kungiyarsu ke dauka domin ganin an samar da sassauci ga masu neman gidajen haya
5: saboda bukatuwar ta yi yawa babu yadda za su mutum ya zo gida bai fada 500 ba 600 700 an ce miliyan 1 saboda ba yadda zai ya karba to annan muke kira ga gwamnatin jihar Kano samar da wata hukuma da za ta zama tana tsakiya tsakanin masu karbar gidajen nan haya da masu gina gidajen nan idan mutum ya zo gidansa bai fada 500 ba ya ce miliyan 1 kaga wannan hukumar za ta zo mu professionally zamu ce gidansa bai fada 500 ba kaga wannan hukumar za ta rarrashe shi ko ta bi hanyoyi a gwamnatance ta ce 500 zai karba mu kuma kaga zamu zama masu bada shawara
2: masana na ganin cewa hadin gwiwar gwamnati da masu ruwa da tsaki zai taimaka wajen samar da gidaje masu arha da kuma rage matsin da al'umma ke fuskanta rahoton kenan Bira Abubakar Shishi labaran rahama
0: To a gaida Kabiru Abubakar Shishi labarin na zo muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rama farin cikin al'umma za ku iya sauraron mu kai tsaye kan gurbin adreshin mu na yanar gizo kan www.ramatv.com labaran za su dora a dakacin mu.

To barkanmu da dawa yanzu kuma labaran za su dora da kasashen getare a cikin wata sanarwa da rundunar dakarun juyin juya hali ta Iran ta fitar yayin da ake bikin ranar ƴan jaridu rundunar ta ce Amurka da Isra'il ba su cimma manufofinsu na yaƙe-yaƙe na baya-bayan nan da suka yi a da Iran ba ta ce abin da ta kira yarjejeniya da aka cimma ba komai ne ke illa ba illa takardar mika wuya da Amurka ta yi a halin da ake ciki na a fagen daga da kuma karfin Iran wajen tattaunawa sanarwar ta kuma ce Washington ta fuskanci tsaka mai wuya ta fuskar dabarun yaki a yakin da take yi da Iran sannan kuma an samu baraka a tsakanin kawayenta na kasashen yamma sai dai bata bayyana takamaimiyar jejiniyar da ta ga wato da take magana akan su ba An rantsar da sabon shugaban Colombia Alvaro Dili Herrera inda ya sha alwashin murƙushi abin da ya kira ta'addancin masu fataucin miyagun ƙwayoyi an rantsar da shi ne a birnin Cali a maimakon babban birnin kasar a wani sauyi da ake dake nuna alamar yaƙi da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a yankin a cewar rahoton da ya gabatar a jawabin ga dakarun kasar a wani sansani bayan rantsar da shi inda ya buƙaci tabbatar da doka da 'yancin Colombia gwamnatin Trump da ke goyon bayan shugaban ta yi alkawarin bashi tallafin tsaro na biliyoyin daloli ministan harkokin wajen Iran ya sake jaddada cewa sake buɗe mashigar Hormuz zai dogara ne da wasu sharuɗa da dama waɗanda suka wuce yarjejeniyar da Tehran ke tattaunawa aka kai a Oman a halin yanzu Abbas ya ce Oman da Iran sun kasa cimma yarjejeniya kan wata sabuwar hanya da jiragen ruwa za su rika bi ta mashigar ruwan to sai dai ya kara da cewa za a sanya wasu sharuɗan ne ciki har da biyan diya kan abin da Tehran ke cewa Amurka ta karya daga cikin yarjejeniya da aka cimma a watan Yuli domin kawo ƙarshen yakin Gwamnatin Trump ta sanar da cewa za ta kashe dala biliyan 3 a ayyukan haƙar ma'adanai masu muhimmanci da kuma samar da batura. Wannan na cikin wani bangare na zuba jari da nufin taimakawa wajen sake cike rumbunan makamai da Amurka bayan yaƙi da ake yi da Iran. Kamfanin labarai na Reuters ya rawaito cewa sojojin Amurka sun yi amfani da adadi mai yawa. Na makamai masu linzami da kuma makamai masu linzami na kare sararin wato kare sararin samaniya a yayin da yakin da ya shafe watanni 5 suna yi da Iran jami'an tsaro da jami'an majalisar dokokin Amurka sun yi gargadin cewa zai iya daukar shekara kafin a maye gurbin wasu daga cikin waɗannan makamai saboda kalubalen da ake fuskanta wajen samar da su cikin gaggawa ana amfani da wasu ma'adani ne kamar rare earth wajen kera makamai masu linzami masu bin sahihin manufa na jiragen yaki da kuma motocin silke da kuma ingantaccen na'urorin sojoji rahotanni daga Sudan sun ce akalla mutane 5 ne aka kashe a wani hari da dakarun RSF suka kai kan wato jihar da ke arewacin kasar majoyin da tsaro suka ce mayakan sun buɗe wuta kan mutane a ƙauyen Altamit bayan sun bijirewa wani yunkuri na satar dabbobinsu an kai hari ne a kudancin birnin Olbolit da aka yi wa ƙawanya inda faɗan da ake gwabzawa ya raba dukkanin mutanen da gidajensu Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kakkausar martani ga hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta yanke kan dakarun da ke gina ɗakin taro na dala biliyan 400 a fadar White House. Mr. Trump ya ce hukuncin siyasa ce kawai kuma abin kunya ne ga ƙasar inda wakilan BBC suka ce hukuncin kotun wani cikas ne ga matakin Trump na gina ɗakin taro. Trump ya ce zai ɗaukaka ƙara ne zuwa kotun gaba. Trump ya rusa wani ɓangare ne na fadar White House domin samar da wuri na shirya taro. Kotun ta ce irin waɗannan gagarumin aiki ya kamata ya samu amincewar majalisa.
karshen labaran kinan a wannan rana sai dai kafin mu gargare ga wasu daga cikin muhimman kanunsu tun da fari kun ji cewa gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnatin jihar Benue maganin dafin daji na naira miliyan 25 kazalik kun ci shugaban rukunin gidajen rediyo da wato Ra'ama da talabishin ta karfafa gwiwar dalibai kan muhimmancin neman ilimi gwamnatin tarayya ta ware sama da naira biliyan 11 domin shirin tsaro na jihar Jigawa daga kasashen gitari mun sanar da kucewa Iran ta ce Amurka da Isra'il ba su ci ribar yaki da ita ba sakon hikimar mu a wannan rana na cewa nasara da faduwa dukkanin su jarabawa ne masu girman gaske nasara tana gwada godiyarka da tawalu'unka yayin da faduwa take gwada hakurinka da sadaukarwarka tare da imani labarin kina madadin sashin labarai da al'amura yau da kullun na gidan rediyo Rama farin cikin al'umma Rabiu Sadiki Kuroshi ne wanda ya tattara kuma ya tace labarin sai ne da na karanto Zaradiman Rija Oji ke muku fatan alkari da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu

0: kai abin nan ba misali mai kaya ya bayar da kayan sa a sayar masa kuma ya ska je ka samu mai saya ya sai an sayar masa an sayar da kaya shi zai sallame ka tunda ya saka aiki amma ni da nazo na sai kaya bai kamata ni kuma kace sai na baka ba tunda ni ban saka aiki ba da yau ni ne kira ka nace nemo min abai kaza zan saya na baka aikin nemowa ka shiga nan ka fita nan har ka samu ira ba kai kokari aka samu farashi mai kyau to kaga anan na saka aiki kana da haƙƙin in biya ka amma ban saka aiki ba shugowa kasuwa dai kawai daga ana sai da dabbobi da kama dabba nace wannan zan saya akai shi niki aka gama kawai sai ka ce ba zan dauki dabba ba sai na baka kuɗi saboda kana tsaye akai wannan baya halatta indai ba mutun ne shi da radin kansa yayi ga damar ya bayar ba dan mutun shi yayi ga damar ya dauka ya bayar wannan babu laifi amma a ce a haƙƙi ne sai an cira daga hannunsa tare da cewa shi bai saka kowane irin aiki ba wannan shine baya halatta amma mutumin da kuka sa shi ya samu maka kwastoma ya kuma kawo maka ko kuma a urufi naku ya gudana akan cewa duk sanda ya kawo kwastoma akai ciniki zaka bashi wani abu ka dauka ka bashi ba wani laifi kudinka ne wa ka dauka ka bashi kayan ka kuma shine ka sayar ba kayan wani ba na'am
1: to haka maka launi wannan tambaya kuma cewa yake ina karatu a Abuja wata yarinya ta bayyana min tana suna kuma mun fahimci juna amma da na sanar da iyayena sai suka ce sai dai in nemo mata daga gida ita kuma yarinyar ta damu sosai wace shawara malam zai bani
0: na shawara da zan baka ka bi iyayenka ka saurari iyayenka kuma ka yi musu biyayya ta zama matarka ba tukunna bare wani haƙƙin tera ta auyenka yau da a ce ta zama matarka ka aure ta iyayenka kawai su ce ka rabu da ita haka kawai ba dalili kawai su ce su ba ta yi musu ba ko sun tsane ta ko kawai su ba ita kake suke so ka aura ba to anan ne shari'a ba za ta ba su wannan hurumin su lalata aure ba amma yanzu ba ta zama matarka ba ba ta da wani haƙƙi da ya race da kai saboda haka yanzu biyayya ga iyayenka su ne shi ne wajibi a kanka kuma nan ne za ka ga albarkar watakila akwai wani abin da Allah yake nufi in kai musu biyayya to za ka samu watakila ta goma shi yi musu biyayya din da kuma ka ba ta haƙuri tunda ko da ita ce ita ma iyayenta suka ce ba za ta aure ka ba ita ma abin da za a gaya mata kenan cewa ta ba ka haƙuri ta yi wa iyayenta biyayya to kai ma haka za a gaya maka saboda haka wannan ita ce shawara a gona kuma ita ce ma abin da ya zama wajibi a kanka ba ka bi ita abin da ita mai buluwar taka take so ba ka saba wa iyayenka akan abin da suke so.
1: Me wannan tambaya a karin kallawo cewa yake na yi azumin nafila da yamma na manta ina azumi sai na ci abinci kafin magariba ban tuna ba sai bayan an yi sallar magariba menene matsayin azumi?
0: Bai tuna yana azumi ko bai tuna ya ci ba tuna ya ce bayan magariba bayan magariba ka ga ya sha ruwa ba. Duk abin da duk azumin da kake yi ko na farilla ko na nafila in ka manta ka ci ko ka sha to azuminka yana nan kawai ka ci gaba da azuminka Allah ne ya ciyar da kai kuma ya shayar da kai babu kuma ramuwa a kanka wannan ko da na farilla ne ita ce magana sahihiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha to ya ci gaba da azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi saboda haka wannan ba zai zama sanadiyar lalacewar azuminka ba.
1: Me wannan tambaya cewa yake idan ma'aikacin immigration ya yi wani passport bisa aikinsa sannan bayan ya karɓi passport mutumin ya ba shi kuɗi a matsayin kyauta saboda farin ciki menene hukuncin wannan kyautar?
0: Irin wannan kyautar guje mata shine yafi alkhairi saboda za ta sa maka wani abu a ranka dan gaba za ka rika jin ko da kuwa a yanzu ba ka jin dole ne sai an baka wani abu sannan ka yi aikinka kana yin aikinka gwargwadon yadda doka ta baka dama gwargwadon abin da aka dora maka mutumin da zai zo yana son passport ga abubuwan da ake bukata daga wajensa kana bi kana bashi kana bada passport based on wannan abin da gwamnati ta shimfiɗa baka bukatar komai daga mutane amma in ka yadda cewa mutane suna ɗaukar kuɗi suna baka kana jin daɗin abin da suke yi maka to duk ran da ba a baka ba kuma za ka ji daɗi ba sannan wanda ya baka ɗin nan yau da gobe yana maka haka to zaka iya masa wata alfarmar da bai dace kai masa ba in wani ne zaka ce ya karye doka shi kuma saboda yana baka ba zaka shine abin da yasa ai ita shari'a ta toshe kofar ita shari'a ta toshe kofar ko da ba kai ka nema ba Sheikh bin Muhammad ibn Ali Shawkani mai littafin Nil al-Awtar alkali ne kafin ya zama alkali yace akwai mutanen da suna masa kyauta sun masa alheri cikin ɗan garin su ɗan uwansa kasancewar sa malamin su bayan wanda ya zama alkali sai yace to su ne na kawo masa duwa ta kyauta ba dan ko yana jin zai rashin gaskiya ba amma dai zuciya wani lokaci sai kaga cewa wanda yake maka kyauta yau kuma gashi ya shiga wata matsala kuma in aka duba shine ba da gaskiya kana tuno kuma irin alherin da yake maka sai ka ji da dauki a ce kai yanzu kai ka hukunta shi sai ka ji labi a ce ta dan adam ai mutum haka yake in ana masa ihsani ana mallaka zuciyarsa wannan haka dabi'a ce take ta dan adam idza anta akramtal karima malaktahu duk mutumin da yake mai mutunci in kana karar masa karamci to zaka mallaki zuciyarsa haka kuma abin yake akwai hadisi mursal tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ma'anar tashi tana daidai da dabi'ar mutane jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilayha wa bughdi man asaha man ala hubbi man ahsana ilayha wa bughdi man asaha ilayha an halicci zukata akan san wanda ya kyautata mata da kin kuma wanda ya bata mata saboda haka ya ga kada wannan ya masa tasiri a cikin zuciyarsa sai ya dakatar gudun kada ya zama ya zo nan gaba ya karkata zuwa ga abin da nan sai yake so shi yasa ya shahara a cikin maganganun magabata sahabbai da tabi'ai cewa hadairu ummal bululi wato kyautar da ake wa ma'aikata wadanda ake sa su aiki su je su tattaro zakka ko su tattaro haraji ko wani abu a basu wani abu sai zama bululi ne wato kamar ka ci wani abu ne na cikin dukiyar al'umma
1: to malam mai wannan tambaya cewa yake an yi bayani kan masu rage shekarunsu domin samun aiki menene matsayin waɗanda suka rage shekarunsu domin su daɗe suna aiki kuma menene hukuncin albashin da suka karɓa
0: wanda ya riga ya yi har ya shiga aiki ai shi kenan kuma sai dai ya isa ya fadi akan abin da ya yi na ƙarya a baya amma ba za a ce ko aikinsa ya rushe ba ko a'a yana ta cin haram tunda abin da ake buƙata shi ne a ɗauke ka aiki a baka aiki kuma ka yi aikin da aka baka ka yi shi kamar yadda ake buƙata duk da dai ya rage shekaru wajen ya samu wannan aikin amma kuma wannan rage shekarun ai bai tasiri akan aikin ba yana yin aikin yadda ake buƙata saboda haka abin da ya riga ya wuce ya yi istighfari a kansa sannan da ya ci gaba da aiki based on abin da ake dubawa na shekarunsa a takarda ya ci gaba da aiki kuma ana biyan shi albashi akan aikinsa wannan ba zai zama laifi ba inda albashin ana biyan sa ne akan aikin da yake akan aikinsa da yake kuma aikin yana yin yadda ake buƙata ko da ya zarta shekarun a aikace amma kuma a rubuce bai zarta ba ana biyan sa ne based on aikin da aka sashi wannan ma babu komai
1: to mai wannan tambaya cewa take menene hukuncin kiwon dabbobi kamar awaki ko turkey domin kristoci su saya su yi amfani da su a bukukuwan kirsimeti
0: idan wannan ne ya sa yake kiwon wato shi yana yin kiwo kawai saboda jiran wannan ranar ta zo ya sayar musu ya karɓi kuɗinsu su kuma su je su yi bukukuwansu na addini wannan ba halatta a musulunci amma in yana yi ne shi da man mutum ne mai yin kiwo na dabbobi kuma yana sayarwa duk mai buƙata ba zama haramun ba don yana sayarwa ranar idansu sun zo sun saya abunsa yana daman ba wai don su ya kiwata ba kuma ba don su ya kawo kasuwa ba shi daman yana kawo kasuwa ya zo ya sayar kamar mutum ne yake sai da hatsi a kasuwa yana kawo hatsi musulmi su zo su saya wanda ba musulmi su saya da maguzawa su zo su saya amma a cikin waɗanda za su saya ɗin wasu in sun saya za su yi amfani da shi wurin su yi kunu ko su yi koko ko su yi abinci wasu kuma za su saya su je su yi burkutu ba zai tsaya ce ai wannan ina zargin burkutu zai yi ba zan sayi masa ba zai sayi masa tun da damin shi ba ya fito bane ne ya sayi masa burkutu ko dai mutane kowa yake sayarwa sai idan ya tabbatar da cewa wannan shine burkutun yake gidan burkutu gare shi in ya saya gidan burkutu zai kai to wannan kai sai masa to haka nan amma in ya kasance ya shirye kiwon su ne musamman saboda ba zai sayar kowa ba sai ranar ta zo ya sayar kaga wannan ya shiga karkashin ta'awun alal ismi wal udwan ya taimaka akan abin da yake saban Allah ne ba ya halatta
1: to wannan tambaya malamin cewa take shin ya halatta mutum ya rika binciken ma'aikatu asibitoci da makarantu domin gano cin hanci da rashawa sannan ya kai rahoto ga hukumomin da suka dace domin a gyara
0: to in ma'aikaci ne wanda dama aka sa shi aikin za ka dora masa kenan shine ya bibiyi inda ake yin ayyuka ya tabbatar da cewa ba a yin wani abin da ya saba wa doka aikin sa yake yi ba wani laifi a cikin hakan da aikin da aka sa mutane ana sa masu sa ido don su tabbatar da cewa an yi aikin yadda ake bukata musamman ma kuma a yanzu abubuwa suka tabarbare rayuwar ta lalace bukata suka lalace zanto cin haram din ba a dauke shi a bakin komai ba to kaga anan aiki irin wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin zai taimaka wajen a samar da tsaftar abin amma ba aikin sa bane sai aka ce wanda duk ya samu wanda suke cin hanci shi ma in yazo za a yi bashi kamar yadda ake cewa an sa wani kuɗi na kwarmato na kai kwarmaton wani za a bashi kuɗi to wannan ba zama daidai gaskiya don zai buɗe ƙofa har ma wasu a yi musu sharri ba kuma an samu hakan don mutum ya samu kuɗin sai in ya ga wani yana wasu harka da kuɗi shi bai san ta inda ya same shi ba sai ya je kwarmato ya ce ai yana a bincike shi ina tsoron kudin sa ba na halal bane kaga anan za a sa mutane cikin rayuwa ta riba kowa yana tuhumar kowa kowa bai yadda da kowa ba wannan baya dacewa amma in aikin sa ne daman shi ya yi bincike akan wannan ya bi ya ziyarci wurare da ake aiki ya tsaya ya ga yaya ake tafiyar da abubuwa wannan daidai ne kuma haka ya dace
1: wannan tambaya malam cewa take a wasu masallatai ana tada iqamar magriba nan da nan bayan an yi kiran sallah ba tare da an ba da tazara ba shin hakan ya dace ko ya kamata a dan jira domin mutane su taru ko su nafila
0: shi kiran sallah an shar'anta shi ne bayan shigar lokaci dan a sanar da mutane cewa abinda duk suke yi su bari su kintsa su taho masallaci shi ne aka shar'anta kiran sallah salloli biyar a yi kira sallah domin da lokacin sallah ya shiga a gaya musu cewa to yanzu lokacin sallah ya shiga don haka duk abinda kuke ciki to ku ajiye ku kintsa ku kama ruwa ku zo ku alwala ku taho masallaci to kaga a hankalce ma ya nuna ya kamata a bada tazara ka gaya min cewa ina cikin wasu ayyuka na sha'afa ina cikin ɗaki ba ga rana nake gani ba ba kula ne da agogo ba na hankali na ya tafi ina ta wasu ayyuka sai na ji kiran sallah an kira ni in taho masallaci kaga hankali zai bayar cewa eh to yanzu in tashi in shiga ban ɗaki in kama ruwa in yi alwala in saka kayana in fita to sai ya zanto kana gama kiran sallah ka shiga sallah kaga ai kiran sallah ya zama ba shi da amfani ga waɗanda ba a cikin masallacin suke ba kana so ka ce kawai mutane su zanto ready kawai suna bayan liman da ka gama kiran sallah kamar ka gama iqama ne wannan ba daidai ba ne akwai ai nafila ta lokacin magriba sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib thumma qala fi thalithati min sha karahiyata an yattakhidha an-nas sunnah dan yace ku yi sallah kafin sallar magriba wato bayan rana ta fadi ku yi sallar raka'a bi annabi yayi umarni da ayi kuma ya ga ana yi bai magana ba hanyoyin tabbatar sunna guda uku wannan sallar ta kafin sallar magriba ta tabbata to in ya zanto kawai da ka kira sallar lokacin magriba yayi ka kira sallar kuma ka yi iqama to kaga duk wannan sunna ka fa rushe ta babu ba wanda zai to sallah za a yi a lokacin ka riga ka yi iqama idan aka yi iqama kuma babu nafila babu qimatus sala wala salata illa allati uqimat nuci babu wata sallah sai wannan da aka yi wa iqama tace ta farilla din saboda haka wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa kuskure ne da ake yi a wasu masallatai da zarar liman ya binar da zarar an kira sallah daban liman yana tsaye a gurinsa da ya gama kiran sallah sai kuma ya gama wannan ya saba wa koyarwa ta maiki sallar sabon kuma ya sarai da wannan sunnar da ta tabbata ta hanyar alqaul wal fi'l wat taqrir nabi ya fada sannan an ganshi yayi sannan kuma an yi ya tabbatar to kai da wannan asalan naka ka rusa wannan sunnar gaba daya shi yasa ya kamata dan gaba da tazara kallo ko minti 5 ne ko da minti 5 ne aka kira sallah a bada ko minti 5 ne inda mutane za su kintsa su taho su shigo sahu wanda kuma yake sanya wannan raka'a biyu kuma zai iya yin rasa abin ya gama wannan ita ce sunna kuma shi ne ya dace ma da hankali ka kira mutane to ka bari su kintsa su taho ba ka kira su kuma ka shiga ka kama sallah ka kyale su na'am
1: to kan makallahu wannan tambaya cewa take an ce wasu likita wato asibitoci idan za su yi mace tiyata ana cire mata dukkan tufafin ta koda aikin bai shafi dukkan jikinta ba har da daliban koyon aikin likita suna kallanta ayi mana bayani kan hukuncin wannan amsulici
0: a kaidar aikin tiyata ba ana cire dukkan kayan jikin mutum amma ana rufe shi akwai sutura ta tiyata da ake rufe mutum da shi ba inda za a bari sai gurin da tiyatar ta ake bukata wannan ita ce ka'idar ban sani ba kai wani asibiti kake magana a kansa in har akwai wani asibitin da suke yi wa mace tumbur a bar ta tsirara ta na mata tiyata wannan kuma sai a kai rahoton su ba sun saba wa ka'idar aikin su ko ina su kansu turawan da suka kawo wannan tsarin na tiyatar ai duk haka ake in ka bincika za ka ga haka ake tiyata ba a barin jikaya na tufafi saboda suna iya daukar bacteria na cututtuka da za su iya yadawa to shi yasa ake sa musu kayan da an riga an musu feshi wanda su wannan bacteria din da abin nan za su tashi na kwayan cututtuka ba za su yi tasiri a jikin su ba saboda ka iya gurin da za a yanka a jikin mace iya nan kawai yake bayyana sauran al'aurar ta duka ana rufewa wannan shi ne ka'idar tiyatar amma ban san kai wannan asibiti kake fada ba na san dai al'amuran kasar mu wani lokaci sai ka ga cewa masu ilimin masu aje ilimin nasu suna yin abubuwa da kai yadda suka ga dama amma dai a doka ba haka take ba ba inda za a yi tiyata a mutum tsirararsa wasu su zo su tsaya suna kallo a'a dole akwai sutura da ake sa mutum irin ta asibitin wacce za ta rufe al'aurarsa ya zanto iya gurin da za a yanka ai ba al'aura ake yankawa ba ciki ne ake yankawa ko mara iya gun da za a yi tiyatar iya nan ne kawai yake bayyana a cikin abin nan in kuma har ana yin wannan din to haramun ake ana shiga haƙƙin ita wanda ake yi wa tiyatar da kuma wanda suke mijinta da sauran masoyanta ana shiga haƙƙin su kuma Allah ba zai kyale ba ba dai na san a ka'ida ba haka take ba dai kawai kasan mu ce wani lokaci ka'idar daban abin da kuma ake yi daban wannan kuma kaga ba zai zama hujja ba
1: ya kar maka Allah ne wannan tambaya yake cewa ni da ƴar uwata muna aiki muna karɓar albashi mahaifinmu yana da hali amma duk da haka wani lokaci yana neman mu riƙa tura masa kuɗi yayin da ita kuma mahaifiyarmu ke cewa kada mu bashi saboda bashi da wata buƙata shin idan ba mu bashi kuɗin ba muna da wani laifi
0: kun yi laifi mahaifinku ne ko da ma ba ya da buƙata shi ta ɗaukan wani abu ka ba mutum ai akwai alamar ƙauna akwai alamar soyayya ko da mutum yana da shi kakka ce wai dan mutum yana da shi ba za ka bashi ba ai yana da shi nabi yana cewa tahadu tahabbu ku yi wa junanku riƙa yi wa junanku kyauta sai ku ƙara soyayya junanku ta shiga tsakaninku to bari kuma iyaye bari uba ko da yana da shi kun ɗauka kun bashi ɗin yana ƙara ƙarfafa zumunci tsakaninku da shi baragar ku zai yi da komai ba illa ma addu'o'insa su muku abin ita kuma mahaifiyarku ta daina irin wannan karfafar gwiwa ku za ta yi akan ku zauna da mahaifinku lafiya kyautata masa ku rabu da shi lafiya ko ya rabu da ku lafiya amma ba ta riƙa zuga ku ba cewa ai yana da shi za ka kaskar ku bashi a'a ku yi masa kyautar da duk zai ji daɗi ya muku addu'a mai kyau wannan shi ne ya dace
1: Tawakkal makallahu ne wannan tambaya kuma cewa take ta yaya mutum zai bambanci tsakanin jarabawar da ta zo sakamakon zunubansa da kuma jarabawar da Allah ke yi wa bayansa mumine domin ɗaukaka darajarsu
0: duk wani abin da Allah ya jarabe ka da shi ka ɗauka cewa daga kanka ne kai sanadiyar ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم شلو أبين دجس أميكونا مصيبة لقى أبين لحنا ينكو نسكة اللبوتة ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك شلو أنا أبين دجس أميكو ميكيو لقى ألاني أبين لكم دجس أميكو ملكيو لقى أبين لك كثولوتاني don haka Allah subhanahu wataala yakan iya jarrabu mutun saboda wani abu da yake tare da shi ga zinibi ya kankare masa shi kuma daukaka darajarsa da shi don haka ka dauka cewa akwai wata musiba kai kawai ba abin da ya sa za a yi maka ita kawai dai an maka ita ne ko kace kawai dan dai a daukaka darajarka amma kai ba kai wani kakkai wannan gururi tare da kai har kace kana neman ka tantance wannan abin da ya same ka saboda kai laifi ne ka dauka kai ne laifi ne a kowane lokaci sai bawa ne san da zaka yi zanubi ba wata kila baka sani ba domin yaji yana ya kankare maka zanubanka ne da wannan abin da ya same ka sabbi yana cewa ko rashin lafiya mutum ya ko zazzabi ne ina kankare masa zanubansa ne da wannan zazzabi to dan menene kai zaka rika jin cewa akwai wata jarabawa kake so ka ji wanda kai baka da wani laifi سيدنا علي يقول ما نزل ذنب الا ما نزلت مصيبه الا بذنب وما رفعت الا بتوبه ما وتا مصيبه لا تسامو متن سي ته هي سي سي saboda zulubinsa mu za dauki masa ba sai ta sai saboda tuba sai ya tuba yasa urwatu bin zubair tabi'i ne babansa shine zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin bashari na bil janna yana cikin manyan fuqaha'u manyan malamai da ake ji da su a madina su bakwai cha ko kasuwa ya ci kai ko dabba sace ya ji tana ta yi tutsu da shi wata rana sai ya ce abincike shi ko abincike cikin iyalansa ko ne laifi ko kasuwa ya ji ya ga cinikin da ya saba yi bai ba sai ya tuhumi kansa ko ya tuhumi cikin iyalansa ko akwai wani wanda yake ba daidai ba to saboda haka kai karkace kana son ka ji cewa wannan kai yanzu wannan abin da ya same ka kawai ba wani hannunka kai kawai dai an jarrabe ka ne da dauka da matsayin ka wannan ba daidai ba ne haka magabata duk ba su ji wannan ba komai suka zai same su sai su yi ta tuba zuwa ga Allah na'am
1: to malam me wannan tambaya yake cewa shin dole ne mutum ya san ma'anar addu'ar da yake domin karba kuma yaya ake yin sallar istikhara a wani wuri ne kuma ake bayyana bukata
0: to ita addu'a shine kana roƙon Allah ya yi maka wani abu ko ya raba ka da wani abin da ba mai kyau ba saboda kana tambayar sani wani abu ko ka nemi tsaransa daga wani abu to zaka nemi abin da baka san me kake nema ba addu'a kana ce Allah ya yi min kaza to amma baka san me kake roƙon shi ba ya kamata ka san me wani a hankali ba ai zai bayar da cewa ya kamata ai ka san me kake roƙa in wani abu ne kake neman Allah ya tsare ka daga gare shi ka san menene shi so addu'a yana da kyau ka fahimci me kake roƙa ba haka ba to magana ce kake ba daga zuci take fita ba kenan magana za ta fita daga zuci ce magana da ka san me kake faɗa yana da kyau ka san wannan ka san me kake faɗa istikhara shine bawa Allah zabi neman zabi daga Allah kana san mun mana abu kana neman mana abu saboda kana san ka bawa Allah ya zaba maka cikin abin da kake nema ko yayi maka ko bai maka ba to sai ka yi istikhara hadisin Jabir wanda Imam al-Bukhari ya rawaito ya sanar da yake istikhara sai sallah raka'a biyu wacce ba ta farilla ba raka'a biyu ta nafila kuma kowace nafila ce ba wai sai wata nafila ta musamman ba ko da nafilar raka'a ta alfajir ce kai ta inda ka yi nafila dai raka'a biyu dai wacce ba farilla ba to sannan in ka gama raka'a biyun sai ka yi addu'a Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان shi ne abin da ake fada addu'ar da ake kuma ana fadar abin da kake so ka roki Allah akan sa shine lokacin da kace Allahumma in kana hadhal amr ya ubangiji idan wannan al'amari sai ka fadi ko menene in aure ne Allahumma in kana hadhal nikah min fulana fadi sunanta aure da wanci a wani hada kasuwanci ne da wani Allahumma in kunta alamu anna hadhihi tijara ma fulan aw anna bai'a dari misali gidanka zaka sayar duk dai abin da zaka sai ka fada in alheri ne gare ni a duniya ta da rayuwa ta da karshen al'amari na da addini na ya Allah ka kaddara faruwar abin nan kuma ka kawo mun sauki a cikin sa in kuma ba mai alheri bane ya ubangiji ka kauda ni daga gare shi ka kauda shi daga gare ni kuma ka kaddara mu wanda ya fi shi alheri shine abin da yake fada a cikin istikhara abin da kuma ba daidai ne abin da mutane suke cewa in kai istikhara zaka gani a bacci ba wani a bacci ba magana wai ka gani a bacci abu ne karwo ka cewa Allah idan abin nan alheri ne ya ubangiji ka kaddara faruwar sa kuma ka kawo sauki a ciki to in Allah ya karba addu'a ta ka sai kawo maka sauki a cikin samun abin inda akwai wasu yan matsaltsaloli sai ka ga duk sun tafi sai ga abubuwa suna ta zuwa da sauki kuma sai Allah ya kara maka san abin ya kara maka samun hanyoyin samun abin wa abin ya zo ya tabbata in kuma ba abin nan bane sai kaga Allah ya kawar da hankalinka ka ji ma ya fita daga ranka ko wasu matsaloli su ta faruwa wanda za su samu abin ya kiwa to shi ne zabin da kake ba wa Allah
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'ar bayan tahiyya ta ƙarshe suna shafar sallar farilla ne kawai ko ana yin su har a sallar nafila
0: duka da dama har a nafila shi salati ga annabi ta tahiyya ba dole sai a farilla ba a ran nafila ba in ka ga dama sai kai shi yasa ka Ubay ibn Ka'ab yace aj'alu laka salati kullaha shi zan sanya maka duka sallatawa wato duk sanda zan yi sallah ma kawai salatin zan yi maka ba ma sai na tsaya ina addu'a ba
1: to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake wanda ya mutu ta hanyar nutsewa a ruwa ko kuma gobara ta kashe shi shin ana yi masa wanka kafin a yi masa sallar jana'iza
0: imana wanda ba a yi masa wanka shine kawai wanda aka kashe shi a fagen fafatawa a fagen yaki aka kashe shi shine wanda aka ce ba ka yi masa wanka ba zai tashi ranar gobe da kiyama a cikin jinin sa dan ya ƙara tabbatar da shaidar cewa ya rasu wajen kare addinin Allah wajen kare al'ummar musulmi amma wanda ya mutu a gobara ko wanda ya mutu a nitsewar ruwa ko matar da ta mutu wajen haihuwa ko wanda ciwon ciki ya kashe ko wanda annoba ta kashe wanda duka waɗannan ana kiran su ash-shuhada amma hukuncin shuhada ba su shafe shi ba saboda haka ana musu wanka ana musu sallah shi shahidi ba lalle ba idan ya halatta ya masa sallah ba dole ba ne amma shi wanda ya mutu a cikin irin waɗannan abubuwa da aka ambata za a yi musu wanka ko za a yi musu sallah
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take ina fama da matsanancin waswasi wani lokaci har ina kuka saboda damuwa ina kiyaye ibada kuma bana yadda da waɗannan tunane-tunane amma suna yawan zuwa min menene shawarar malam kuma yaya matsayin irin wannan mutum a wurin Allah
0: wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka sarihul iman wato wannan imani ne karara ko kuma mahdul iman to imani ne tsantsa saboda shedan baya zuwa yayi ta sa waswasi a zuciyar wanda daman can ya riga yayi nasara a kansa wanda daman can babu wani abu a cikin zuciyarsa wanda yake mai kyau to shedan bai damu da mai je masa wani waswasi ba saboda shi ya riga ya gama da shi shi ba ta tashi yake ba in kaga shedan ya damu mutum da irin wannan waswasi to akwai imanin a ciki a cikin zuciyar tashi yake so ya ga me zai ya kawar masa da imanin da haka ba alama ce ta cewa imanin sa yayi rauni ba a'a imanin nasa ne yasa har shedan ma ya ga cewa akwai abin da zai lalata kamar barawo ne ai ba zai shiga kango ba ya shiga sata kaga barawo ya shiga gida ya ga yayi tunanin akwai abin da zai samu mai tsada da zai dauka a gidan amma gidan da yake kango ne babu komai a cikin gidan ai zai dare gidan da daddare ce ya sata ba to haka shedan ba zai je zuciyar da ya san cewa ya riga ya sai ta ba ya riga ya gama da ita ba yaje to me zai sa wasu wasu ya riga ya gama da wannan zuciyar sai zuciyar mu'mini wanda take cike da imani shi yasa da sahabbai suka kawo kukan su cewa ga abin da suke ji wani lokacin har ma wani yake cewa abin da yake ji yana zuwa masa zuciya da ya furta shiga a ce ya sun tuno daga sama ma ya mutu saboda girman maganar nabi ya ce kuna jin haka suka ce muna ji nabi ya ce to wannan tsantsan imani ne da yake zuciya a wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa godiya ta tabbata ga Allah da ya tsayar da kaidan sa akan waswasin iya waswasin kawai zai yi wani iya nasara akan kuma sai kuma mutum ya ji wannan kawai ya ce amantu billah ya rika cewa amantu billah ya ambaci Allah wannan zai kara koran masa da shedani ma kai ya damu da wannan abu
1: Tumalan wannan tambaya take cewa menene hukuncin wanda aka tambaya game da halayen wani amma sai ya ki faɗin gaskiya ya faɗi ƙarya kuma ya zalunci shi da munanan kalamai
0: kuma ya yi me
1: wato ya faɗi ƙarya sannan ya zalunci shi ta hanyar faɗar wasu munanan kalamai a kansa
0: to an ce ya faɗi ƙarya oh ya maimakon ya faɗi halayensa masu kyau
1: na'am
0: to ana tambayar halin mutum ne a wasu a wani yanayi ba ko yaushe ne yake zuwa ce ka faɗa mutum halin wani ba sai idan wani abu ne wanda ake so a kulla da shi na amana misali wani ne dan kasuwa wani ya zo gurinsa yake cewa wani ya zo guna yana son mu haɗa kasuwanci da shi yaya kake kai mu'amala da shi ya kake gani ya kamata ka gani akwai amana in ya ƙi gaya masa haƙiƙanin yanayinsa to kaga ya cuci ya masa albushi ko wani ne zai yi aure ko ta ta yi aure ɗaya daga cikin ma'aurata ya nemi shawara akan wanda za su yi aure ko ya nemi san wanda za su yi aure cewa ni ne ke neman aure na ko nake neman aurenta yaya kake gani game da shi ko game da ita ka san wani abu akai na tunanin bincike dai da ake na aure to nan ba wajibi ne a san a faɗi gaskiya in abu ne zai yiwu a faɗa in ba zai yiwu ba ce to ba zai yiwu saboda abu kaza kamar yadda Fatima bintu Qais ta je lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan da Abu Jahm suka zo neman ta da aure tana bayan ta dan sake ta saki uku tana zaurici suka zo suna neman ta da aure ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ga mutane biyu sun fito neman aure na akwai Muawiya dan Abu Sufyan akwai kuma Abu Jahm wa kake ganin a cikin su ya cancanta in aura nabi ce to shi dai Muawiya zaune yake baya da sana'a so ulukul lama lahu ba shi da komai zaune yake baya shi da wani abin da to kaga mutumin da ba shi da abin da zai rike mace ai kaga ya ba da shaida akan yadda rayuwarsa za ta kasance ita ko shi ko wancan fa amma Abu Jahm ke fala yadda ul asa an atatihi mutum ne mai yawan dukan mace yana dukan mata kaga shi ma ya ga mata irin yadda za su zauna in saure shi sai ya ce amma ki auri Usama sai ba ta shawara ta uku to kaga anan ya faɗi halayensu da aka tambaye shi amma kuma ya takaita akan abin da ya shafi zamantakewar aure dan kowannan din in an zo an tambaye ka kan halin mutum to ka duba buƙatar tambayar da irin abin da yake so ya sani kar ka faɗaɗa wanda yake harkar kasuwanci ya zo ya tambaye ka wani yana son mai kasuwanci da shi to ka takaita akan abin da ya shafi harkar kuɗi da yadda yake mu'amala ba za ka so kuma ka faɗi irin rayuwarsa da iyalinsa ba a yi mutum nema iyalinsa suna kuka da shi yana da kaza wannan ba shi alaka da harkar kasuwanci so ko kuma an tambaye shi game da harkar auratayya ya shiga kuma wasu tuttuwa daban wanda ba su da alaka da sha'anin aure wannan duk ya halatta a faɗi halin mutum kuma wanda da aka tambaya shaida ba ya halatta ce na wala taktumu shahada ومن يكتمها فإنه آثم قلبه cika kuɓoye shaida wanda duk ya kuɓoye shaida to ya zuciyarsa ta cike da saban Allah ya saba wa Allah har zuci saboda haka wajibi ne ya faɗa abin da ya sani kar kuma ya yi masa kasafi ya faɗa abin da ba gaskiya ba in yayi haka to ya yi masa bautani wanda yake kira botan kirkirya da ba halin mutum baka malla masa kace halin sa ne dan ka dauki lafi lafi babba a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka sai ka faɗi abinda ka sani mai kyau ko abinda ka sani mara kyau wanda yake da alaka da tambayar da aka yi maka shi ma ba ka faɗa da ba ka dauko wani history din sa ko yadda suka taba yin rigima da matarsa ko a yadda babansa suka faɗa ko wani abu duk ba sai ka kawo wannan abubuwan ba wanda ba su da alaka da tambayar da aka yi maka
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa a kiran sallar asuba akwai masu yin as-salatu khairun min an-nawm a kiran farko wasu kuma a kira na biyu wanne ne yafi dacewa da sunna
0: to sabani ne da malamai game da salatu khairun min an-nawm a wanne kiran sallah za a yi ta kiran sallar farko ko na biyu sun sani cewa sallar asuba tun da kiran sallah na biyu guda biyu daya kafin lokaci daya kuma bayan shigar lokaci duk da ba tazara ne tsakanin su ba kamar yadda wasu ladanan suke yi ba shi ladanci ai ibada ce yana buƙatar ilimi wasu mutane sun dauka shi ladanci kawai in ka je yadda ake kiran sallah kawai ka je ka kama yi ba tare da kai ilimin abin ba yana da dokoki da ya kamata mutum ya sani in ya zanto yana ladan to sai kaga wasu sun yi shi a tsakar dare ya tashi ana asuba karfe 5 da wajen minti 10 minti 15 ya tashi tun karfe 4 ya kira sallah awa guda aka ka tashi mutane awa guda me za su yi maka to wannan laifi ne ba daidai mutum yayi ba ya zalunci duk wani wanda ya masa Allah ya isa a lokacin kai ya ga cewa kiran sallah yayi ina mai mara lafiya ne ya samu ya dan fara bacci yayi dan ne kiran sallah tsakar dare ba daidai bane zaka tsakanin kiran sallah na ɗaya da na biyu ba ma tazara wata kila yayi tsawo minti 30 yayi tsawo kenan yayi tsawo minti 20-25 duk ya isa kira sallah na farko a kira na biyu dawar abinda ake so a tashe ka daga bacci ka kintsa ka fito masallaci in wani ya tashi daga bacci ba daga zarar ya tashi daga bacci ne yake iya miƙewa yi wani abu wani sai ya daɗe a zaune ma kafin ya yi wartsake to shi yasa sai aka ce a yi na farko yadda mutane su dan wartsake sannan kuma sai a yi na biyu shi kuma yana sanar da shigar sallah ne to as-salatu a na farko za a yi shi ko a na ƙarshe juhur mafi yawan malamai suna cewa na biyu za a yi shi yasa yawanci aka fi yin shi na biyu saboda shi ne ra'ayin jumhurin malamai cewa na biyu ake yin sa ce salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm wasu daga cikin malamai kuma suka ce a na farko za a yi shi saboda hadisin Abu Hurairah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi sallah ya koyar da shi as-salatu khairu min an-nawm sai ya ce faj'alhu fi al-adhan al-awwal amma ka sanya shi a kiran sallar farko to wasu sai suke tawilin hadisin sai su ce ai kiran sallar farko ana nufin kiran sallah na biyu saboda ita ma iqama kiran sallah ce saboda haka iqama da kiran sallah na biyu sune kiran sallah guda biyu da Annabi yake nufi yace a sa a na farko wannan tawili ne ba'id da babu wani kiran sallah gabanin wannan wataƙila sai ka kawo wannan tawilin sannan ita iqama ana kiran ta da azan ne idan an hada ta da azan din shine taglib an hada su a ce kamar baina kulli azanaini abinna addu'a akwai addu'a tsakanin kowace kiran sallah guda biyu a ce kiran sallah da iqama amma ita kadai ba a kiranta al-azan ita kadai ba za kamar al-walidaini ne da ake cewa al-walidaini cewa bil-walidaini al-walid shine uba al-walidaini uwa da uba amma in zaka kira uwa ita kadai ba za ka ce mata al-walid ba sai dai al-walida ba za ka ce mata arba an kai hada su sai kai taglibi sai ka ce da su al-walidain kamar al-qamarain da ake kiran murana da wata da al-qamarain ba za ka kira rana ita kadai alkamar ba amma in ka hada su da wata sai ka ce alkamaran ka yi babu shine ake kira at-taglib ka rinjaye da dai akan daya abin nan sai Abubakar da Umar ana kiran su al-umarani ana al-umaran ana nufin Abubakar da Umar ba za ka kira Abubakar shi kadai Umar ba in kana kiran sa shi kadai Umar za ka ce Abubakar ka ce masa Abubakar Umar ka ce masa Umar to haka nan wannan babin yake na taglib to kaga in aka ce ijalu fil adhan al awwal ka sanya shi a kiran sallar farko al adhan yace ba fil da zaka kawo cewa ai nabin shine ikama ba ba zaka kawo nabin cewa shine ikama ba to shi yasa wasu suka tafi akan cewa na farko yake sannan wasu suka ce sannan suka ce ta fuskar ma'ana ma zaka duba ai shi as-salatu khairun minan nawm ta da mutun ne daga bacci yana cikin bacci ne kake so ka tashe shi ka gaya masa cewa ya bar baccin nan haka nan sallah tafi bacci sallah da kake yi ta zaka yi tafi bacci to in ya zanto ka riga kai na farko baka fada masa haka ba yar ya tashi mutakila ma har ya zo masallaci to kuma ka kara ce masa sallah tafi bacci kaga mai hikima ba ya zama ba hikima ya zama abinda ba haushi ci ihu bayan hari kenan so haka yafi dacewa da lokacin da mutane suke bacci basu tashi ba an yi kiran sallar farko a ce musu ku tashi ku bar baccin nan haka lokacin sallah ya matso ku tashi ku kintsa lokacin sallah ya matso sallah tafi bacci to sai suka tashi suka shirya suka komai suka kintsa wasu ma suka taho masallaci to kuma a lokacin ka gaba buƙatar ka ce musu ku sallah tafi bacci sai a yi kiran sallah normal kamar yadda ake na azhar kamar yadda ake na al'asr da magariba da isha'i kaga ba a cewa sallah ta bacci dan kowa ya ga ya farka suka ce min haythu ma'ana ma wannan yafi dacewa da yanzu to ana farko amma dai jumhurul malamai sun fi sa shi ana annabiyu saboda haka shi yanzu da yake duk akwai agogo akwai abubuwa da yawa sun yawaita a hannun mutane ba kamar da ba zai zama baya wani rudarwa kuma kowane masallaci zaka iya sanin al'adar su in ka ga san cewa al'adar wannan masallacin suna as-salatun sunni a farko kaga dan ka ji kiran as-salatun su ba zai rudar da kai ba kuma sannan ga agogo ana kallon agogo kaga ka duba kaga yanzu karfe 4 kaje yana as-salatu kaga ba zaka damu cewa ko zai hana ka cin abinci in a lokacin azumi bane
1: tumanin ne wannan tambaya yake cewa wace falala ce liman yake da ita a musulunci wadda za ta karfafa mutum ya nemi jagoranta sallah
0: to na farko dai babu falalar da ta kai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman ne har ya bar duniya liman ne bayan shi Abubakar ya zo shi ne liman a bayansa ya ce muru Abubakar falyusalli bin nas duk wata falalar da ka faɗa kuma bayan wannan take amma kuma falalar ita kadai ba za ta saka ce ka baka nemi limanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kwadaitarwa akan cewa ku tafi ku nemi limanci ba saboda yana da falala har da zaka ce ina son in ji falalar limanci saboda in ce a nada ni liman a'a ba haka bane ba inda annabi ya ce ka nemi ka je ka kwadaitar da kai dan ka je ka nemi limanci in an sa ka saboda wani dalili shikenan in ba a sa ka ba to ba wani dalili zai sa ka naci a ce kai kana son ka samu limanci saboda tana da falala babu wannan in kai sallah a bayan liman sai ka fi shi lada ma in ka tsarkake zuciya ka fi da tasa ba dan yana liman bane zai fi ka lada a cikin sallah sai ya zanto liman ne amma kai da kake mamu a bayansa ka fi shi samun komai na sallar shi wataƙila yana sallar amma hankalinsa duk yana can yana ta saƙi-saƙin wani abu daban bai samu khushu'in da kai ka samu a cikin sallah ba saboda sallar ka tafi tashi so baka ka ce wai a gaya maka wata falala da zaka je ya ce sai an nada ka liman an nada ka na khamsu salawat da zo ka ce a gaya maka kuma falalar sallar juma'a limamin juma'a a gaya maka falalar limamin juma'a da zo ka yi rigima sai an maida masallacin ka ya zama na juma'a ko da bai cancanta ba nan ma kuma a kwana biyu ka ce to falalar sallar limamin sallar idi nan ma kuma kai rigima ka ce sai kun rika sallar idi a masallacin ku duk abin da yake jawowa kenan ba wata falalar da za a gaya maka tsara maka wani karfin gwiwa kai rigima akan sai ka zama liman
1: to akan maka lami tambaya ta gaba cewa yake shin akwai wata qira'a ko ruwaya ta alqur'ani da ake karantawa a matsayin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba tare da shaddar ya ba
0: ba san ta ba gaskiya in akwai wasu masana qira'o'i tunani ba fanni na ba kenan ya sa karar da mai tambaya amma ni a sani na babu wannan iyaka kalmar iyaka iya da inda take da shadda take iyaka iyaya iyahu da alqur'ani inda ta zo da shadda ta zo babu iyaya farhabu babu inda ta zo a in kuntum iyyahu ta'budun abu inda tazo a da bashar da lahani ne dai nake zato irin namu na abin da ce iyyaka na'budu wa iyyaka aqishar da akan ya din dan lahani na karatu nake tsammani
1: to me wannan tambaya malam cewa yake ni direba ne na yi hatsari fasinjoji biyu suka rasu ɗaya musulmi ɗaya kuma ba musulmi ba idan zan yi azumi saboda su shin zan hada hadda wanda ba musulmi ba
0: a shi wannan azumi na kafara ya takaita ne akan musulmi wanda yake musulmi shi yake yi wa azumin kafara a bisa kauli rajihi wanda ba musulmi ba babu azumin kafara akan wanda ya masa kisan kuskure
1: to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin jami'an tsaro da suke hana wanda ke tsare a gidan yari yin sallah har kwanaki suna wucewa ba tare da yayi ba
0: to na farko dai su bai halatta su hana shi ba akwai yanci na addini ko da kasa ta ce ita ba kasar addini bace ita kasa ce ta ba ruwan Allah cikin dokokinta to amma ba ta ba da damar cewa ko kuma kowa addinin sa ka hana kowa yin addinin sa to da kan akwai jami'an tsaro da suke wannan to ba dai suke yi ba sun saba wa dokar kasar ita kanta kuma duk wanda yayi complaining akan abin da ake masa to za a dauki mataki na a hukunta waɗanda suke yin wannan doka ta ba wa kowa dama yayi bautar sa duk inda yake kama shi yayi laifi an tsare shi ba shi yake nuna ba za a ba shi dama yayi bautar sa kamar yadda addinin sa ya tsara masa za ka samu akwai masallaci da ko kwanan na gidan prisoner ya saukar Qur'ani ma kai na wanda suka yi hadda ma kaga wasu zaman garan hali ne amma kuma gashi sun hada cikin Qur'ani suna da limamin su na juma'a suna karatuttuka da sauransu saboda haka doka bata hana wannan ba musamman taimakawa ki hatta kasashe irin na su kafiran ma duk akwai wannan cewa wanda suke gidan yari ana barin su wasu sai sun shiga gidan yarin ma suke musulunta wanda suka musulman yayin gaggagaggan yan ta'adda ne an abin nan yan daba ne a gari aka kama su aka yi musu hukunci aka je aka daure su a gidan kurkuku amma a cikin gidan kurkuku kuma suka gane musulunci suka musulunta wasu ma daga ciki suka zama malamai masu wa'azi so ba a hana wani a ce ba zai yi addinin sa ba sannan kuma ta bangaren shishi wanda aka hana din ita sallah a kowane lokaci a kowane yanayi kake zaka yi ta matukar dai hankalinka yana jikinka bai rabu da kai ba idan ma sun hana ka tashi kai alwala ko kai kama ruwa kai alwala sun hana ka wannan ko kai sallar a hakan in sun ce ma ba za ka tashi daga inda kake ba kai a zaune in ma in sun ce ba za ka motsa jikinka ba in sun ganka kana motsa kanka kana ruku'u da sujada za su dake ka kuma ka kudurce abin a zuciya ka kudurce yanzu kana kabbara harama yanzu kai karanta fatiha yanzu kai abin a ranka saboda ka ita sallah kowane yanayi ce ba a barinta so ba daidai ba ne ka ce sun hana ka sallah kwana da kwarki ba ka yi ba kalmar ba ka yi ba din ba ta dace ba ka yi ta a kowane yanayi kake a ciki saboda ka in ma sun hana ka ka yi ta a bayyane to ka yi ta ko a zuci ne ko da kiftawar idonka ne ka yi ishara da idonka wajen ruku'u da sujjada da sauransu in ma wannan zai zama maka matsala akwai wanda za su gane to ka yi ta a zuciya da kanka kuwa ba wanda zai iya gane mai a ranka amma ka zauna ka ce ba kai ba wannan shi ma kuskure ne ko jahilci ne
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatuwar rahman wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-460-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawirrahama@yahoo.com da shafin fatawirrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: maganin zazzabin malaria dauke da atibita da lumifantrin kana samun kwayoyin sa mai ɗanɗanon sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shalatin ko kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shalatin daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: shalatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni kudi Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda maikon ya fara fita.

masu sauraron wannan shiri na muryar gidauniya, barkan ku da hutun ƙarshen mako, sannan ku da jimirin saurare na shirin muryar gidauniya. Shiri ne wanda yake kawo muku aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take aiwatarwa a ciki da wajen Kano, wani lokaci har da makwabta ƙasashen ƙetare da suke amfana daga ayyukan alkhairi da gidauniya take dukufa a kai a cikin rukunan ayyukanta guda 11, ciki har da musuluntar da waɗanda ba musulmi ba, da ayyukan gine-gine na masallatai da makarantu, don ayyukan ibada da kuma koyar da ilimin addinin musulunci, da ayyukan jin kai da kula da maras lafiya idanu, da tsangarar lafiya ta likitoci da ma'aikatan lafiya don shiga lunguna da sako domin duba marasa lafiya har gidansu, da ba su magani da ɗauko waɗanda take buƙatar zuwa asibiti don kulawa ta musamman, da taimakon masu juna biyu, da talaba musu da kayan karɓar haihuwa da ciyarwa gwargwadon hali, da kuma ɗaukar nauyin musabakar karatun Alkur'ani don zaburar da yara da matasa akan koyo da ɗabbaƙa ƙira'a da sanin harufa da kuma ilimin tajwidi. Shirin da shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON, Khadimul Islam kuma Khadimul Huffazul Qur'ani ya ɗauki nauyinsa, bisa jagorancin Alhaji Nuhu Gudaji, daraktan yaɗa labarai da ayyuka na musamman, wanda ni Aliyu Ismail Diso nake gabatarwa. A shirin namu na wannan mako za mu koma ga taskarmu da muka naɗo muku karatuttuka da aka gabatar a musabaƙar bana karo na 25, wadda aka kammala tare da shirin bikin raba kyaututtuka wanda su kuma za a gabatar nan gaba. Amma har kafin wannan lokaci za mu koma ga taskar malima domin jin nasiha da tambihi game da karatun Alkur'ani mai girma, da irin yadda koyarwar musulunci take ɗora nauyi ga iyaye akan hakan, sannan da zaɓin malamai da za su ɗora wajen ba da tarbiyya da kuma dabaru ɗaya da za a iya karantawa har izuwa ga haddar Alkur'ani mai girma. Ga abin da Malam Ishaq A. Ishaq yake cewa.

0: kayi zagi da sunan ubangiji kaga aka faɗa sabbihi abu ne zagi amma sabbih ma wala tasbih kaga ne gaban ku matsalar har ki haka ce idan ba ku ƙwararren malami a wajen karatu Qur'ani to ba an faɗa ba a rubuta ba ita za ga makarantu da dama wasu makarantu za ga idan kai wuce ma kana jin malami yana karatu ka san kai na raga da mutum bai kamata ya karanta da Qur'ani saboda me shi kansa ne ba san ba me kawai yana faɗa ka nisa lalle yana da kyau iyaye nisa malam zai hankali wace kusan inda za mu karanta da yaro inda za ku kai ɗan ku a karanta da shi ne alƙur'ani kuma farko da su alƙur'ani to suna kuma da yana da kyau mu tsaya wato mu karanci ko mu san inda za mu kai ɗan ku a karanta da su alƙur'ani kuma kuma malamai masu karantarwa makarantu ne islamiyoyi da sauran firamare ko junior ko sauransu wajibi ne ku ta ku mai da hankali ku ɗora yaro karatu ingantacce ku ɗora yaro karatu mai kyau shi yaro in ya fara fahimci to kafin ka raba shi da wani abu ba dai
1: malalla da wannan tambihi da barista Ishaq a Ishaq ya gabatar akan muhimmancin koyar da yara karatun Alƙur'ani mai girma yanzu kuma za mu shiga ga karatuttuka na rukunai masu musabaka.

التي تجري في البحر بما

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

only

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم لقاء

يشركون لو كان فيهما

0: masungga pa ba nalang siya? Pag nangyari ko, naiiwan ang siya na. So, nami. Kung sa siya siya na nami. Kung sa siya siya na nami. Madami.
1: Isya
0: na ba?
1: Isya.
0: Isya na ba tapos?
1: Isya na ba?
0: Isya na ba?
1: Isya na ba?
0: Isya na ba? Isya na ba? Isya na ba? Isya na ba?
2: Haka ne dalibai masu albarka da suka fito daga kananan hukumomi 44 a fadin jihar Kano domin fafatawa wannan musabaka ta gidan Gandija Foundation da aka gudanar a ranar 5 zuwa 12 ga watan Yuli a shekara ta 2026. Na da yadda aka rufe musabakar daga bakin Alhaji Nuhu Gudaji, daraktan gidan Gandija Foundation.

insha Allah yau za mu tura akan bayani akan hadisi na 19 wanda muka fara a wancan zamana mu. A wancan zama mun ji inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abdullah ibn Abbas, Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da su, yace da shi ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi, zan sanar da kai wasu kalmomi, ka kiyaye Allah ma'ana dokokin Allah, Allah zai kiyaye ka, ka kiyaye dokokin Allah za ka samu taimakonsa a tare da kai a gabanka. Idan za ka yi roƙo, kar ka roƙi kowa, ka roƙi Allah. Nan ne inda muka kwana, kuma nan ne inda za mu tashi. Mazalla sallallahu alaihi wasallam yake ga shi wannan kuma sahabinsa yace idza sa'alta fas'alillah, idan za ka roƙi za ka yi roƙo to ka roƙi Allah. Malamai suka ce wannan yana nuni zuwa kan cewa shi bawa bai dacewa ya roƙi wani Allah abinda yake sirrinsa ne, abinda yake sirrinka ne, to ka bar shi tsakaninka da Ubangijinka kawai, kuma Ubangijin nan naka shi ne mai warware maka wannan abinda ya dame ka. Ka dogara ga Allah a cikin dukkanin al’amuranka. Sannan idan wato abinda za ka roƙa ɗin abu ne wanda yake babu mai ba da shi sai Allah, mun sani cewa arziki ba mai ba da shi sai Allah, lafiya ba mai ba da ita sai Allah, shiriya ba mai ba da ida sai Allah, ilimi ba mai ba da wannan sai Allah, ko malami ne ya sa ka a gaba yake koya maka, ba shi zai tsaga zuciyarka ya tsaga ƙwaƙwalwarka ya cusa ilimin ba, a sai idan Allah ya bayar. To duk wa'annan ba a roƙon wani Allah, Allah madaukakin sarki shi kadai ake roƙa. Neman ni'ima da rahama ta Allah ba wani za ka roƙa ba, Allah za ka roƙa. Ba yiwuwa ka je wajen wani ka ce wani ba na aljanna, wani ka kiyaye ni azabar wuta, ba zai yiwu ba. Allah ne kadai ke da wannan, Allah shi yake da wuta, ya yi alkawarin saka wanda ya saba masa ko ya kafirce masa a cikinta idan bai tuba ba. Shi yake da aljanna, ya yi alkawarin ba da ita ga wanda ya yi masa biyayya. Wannan abubuwa duka ba a roƙon wani Allah sai shi Allah shi kadai. In ko mutum ya roƙi wani Allah to ba shakka ya yi wa Allah tarayya, ya yi wa Allah shirka. Shi ko Allah baya yafe shirka idan an yi masa, ma'ana idan mutum ya yi shirka in dai ba tuba ya yi nagartacce tuba ba, to ba shakka makomarsa azabar Allah, Allah ya kiyaye mu. Sannan akwai abubuwan da yake

0: a bisa al'ada mutane za su iya yi maka, to dan ka roƙe su ba laifi ba ne. Alal misali, gina gidanka ka ba birkila ba, dan ka samu birkila ka ce wane idan Allah ka taimaka mana ka zo ka gina min gidan nan, ko ku a'a gidana na yoyo kafinta ne, wani da Allah ka taimaka mana ka zo ka liƙe mun kwanan nan ko a canza shi ba gaba ɗaya. A'a, abun hawa ne da shi ka fito hanyar da kai nan ya yi, wani taimaka mana ka rage mun hanya, to babu laifi in mutum ya yi wannan. Amma fa akwai sahabban da saboda wannan hadisin ko da wannan ɗin ne ma ba sa roƙon mutane, kamar Ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, ko wanda ya rawaito mana wannan hadisin, aka ce ko da suna kan doki ne idan bulala su ta faɗo ba sa cewa wani taimaka ka miƙo min, sai su sako da kan dokin su ɗauki kayansu abin nan, saboda tsantseni da jin tsoron kada su faɗa wancan tarkon. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji Sayyidina Ali yana cewa Allahumma ajmina an khalqik, ya Allah ka wadatar da mu ga barin wato halittinka gaba ɗaya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka ce haka, domin halittu Allah ya halitce su ne sashe na taimakawa sashe, sashe na da buƙatuwa izuwa ga sashe. Annabi ya ce da shi, amma dai ka ce Allahumma agnina an shirari khalqika, ya Allah ka wadatar da mu ga barin ashararan halittarka, halittunka masu sharri masu fitina Allah ka shiga tsakanin mu da su. Wannan hadisin hadisi ne, ko da dai malamai na hadisi sun ce yana da rauni, kamar Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan, kamar Ibn Arraq duka a cikin wato Tanzimi Shari'a sun ce wannan hadisin yana da ɗan rauni, amma ba laifin an yi aiki da shi, domin musar da mutum ne wani irin addu'a, wata irin addu'a ya kamata ya yi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa'alam wa idza sta'inta fasta'in billah, idan za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah. Wa'alam kai sani annal ummata, cewa al'umai mutane da baki ɗayansu, law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, da za su tattaru wai dan su amfanar da kai da wani abu, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, ba za su taɓa iya amfanar da kai, ba za su iya taɓa mora ma komai ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta ma shi tuni. Wato gabaki ɗayan al'umma da za a zo a yi mitin a ce kai wani fa yana cikin wani yanayi, ku zo mu tattaru mu taimaka masa ya samu ɗan sassauci game da wannan yanayin da yake ciki. To ka sani kan cewa ba za su iya yi maka komai sai abinda Allah ya yi. Abin da manzo yake nufi a nan, kar ka ɗauka cewa mutane za su iya maka komai, mutane za su iya maka komai ba, duk abin da ka ga ya same ka kamar da mu gani a hadisin nan gaba, to Allah tuni ya riga ya rubuta ya kaddara ma wannan. Ai, idan ba ku manta ba, a can baya ba mun karanta hadisi ba na yadda ake haɗa halittar mutum, idan mutum ya zama tsoka
1: yatashi daga ruwan mani yatashi daga gudan jini ya zama tsoka in ba kuma ta ba ba mala'ika ake turowa ba ya gusa masa rai kuma mala'ikan nan a umarce shi ya rubuta duk abin da wannan mutumin zai yi a rayuwarsa duk abin da mutum zai yi har in ba kuma ta ba muke cewa a wani hadisi idan wato mutum ya zama tsoka mala'ika zai je ya tambayi Allah ya ce ya Ubangiji wannan ana nufin halittarsa ne koko ba a nufin halittarsa idan ana nufin halittarsa Allah sai ya ce da shi ana nufin halittarsa sannan ya tambaya ya ce ya Allah to namiji ne ko mace Allah ya ce namiji ne koko mace sannan ya sake yin tambaya ya Allah to yaya me zai samu yaushe zai rayu yaushe zai mutu me ya arzikinsa menene rashin arzikinsa Allah ce ko malamul mahfuz ka je za ka ga details a can idan ba ku manta ba ai mun wannan tun a wannan lokacin ake rubuta komai saboda haka abinda mutanen za su tattaru su ce ba za a taimaka maka da shi to tuni Allah ya riga rubuta maka ne kuma Allah madaukin sarki yana cewa wa ayyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi in Allah ya nufe ka da wani abu wanda yake zai cutar da kai ba wanda isa iyaye ma wannan sannan kuma idan Allah madaukin sarki ya nufe ka da alkhairi ba wanda isa ya juyar da alkhairin nan da fadalar nan da Allah ya nufe ka da shi to amma wannan kuma bai kore cewa ka rika yin dardar ka ji tsoron fitinar masu fitina ba ka roƙi Allah tsari ba a'a duk wannan wato Allah ya umarce mu da yi ba za ka zauna kan cato ai shikenan Allah ya riga ya rubuta ko menene zai same ni ba kawai kai zaman ka a ɗaki kana jin yunwa ai Allah ya rubuta zan ci abinci abincin zai zo ya same ka sai ka mutu Allah ya ce wala tulqu bi aydikum la taluka kana gani kana ji ana sare sare a layi sai ka ce ai Allah tuni ya riga rubuta abin da zai same ni kawai ka banko kai ka fito sai a san sare mutum ko ba haka bane wannan ya zama ganganci Allah madaukakin sarki ya kaddara ba shakka duk abin da zai same ka zai same ka shi yasa ai sayyidina Umar wata shekara da aka yi annoba sai ya ainihin wato kuce daga garin da ake yin annoban ya nufi wani gurin sai wani ya zai ke ci yanzu ya amirar mu'minina gujewa kaddara kake sai ce a ba gujewa kaddara nake ba mun bar wata kaddara ne za mu mun doshi wata kaddara ma'ana dai ana son ɗaukar mataki kai ka ɗauki mataki a kan wato abin da Allah madaukakin sarki ya nufe ka da iya ɗauka sauran kuma sai ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa in ijtama'u ala an yudurruka bi shay'in lam yudurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk idan kuma sun tattaru cewa za su cutar da kai ana taimaka kutumbila da ainihin wato kulle-kulle domin a cutar da kai manzo Allah ya ce ba su cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah tun ya riga ya rubuta wannan abu zai same ka Allah ya rubuta kaza zai same ka a ran kaza a lokaci kaza a guri kaza ta hanyar wane su kuma sai su je su ta kulle-kulle dama kuma tun ya haro ba ta zai same ka din su ta kulle-kulle ai sai mun yi masa kaza kuma sai su yi din a daidai lokaci a daidai ranar da Allah ya kaddara zai same ka a daidai lokacin a daidai gurin domin mai domin a kama su da me da hujja ai shi yasa nama mai dafi mai guba da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ci, shi ya ci, sahabbansa da suka ci nan take suka mutu, suka rasu. Shi kuwa sai da ajalinsa ya zo yake fada wa masu jiyarsa, yake cewa yana jin baƙin wannan dafin a makoshinsa kamar yanzu ya ci. Shi ne malamai suka ce wannan ne ya taso domin a kama waɗanda suka sa masa gubar, suka sa masa dafin, a kama su da wannan laifin. Saboda kayan kuma bukwantar da hankalinmu mu dai tsaya wa Allah, kamar yadda hadisin ya gaya mana a farko, mu tsaya wa Allah. In ka tsaya wa Allah, Allah zai tsaya maka. In dai kai wa Allah biyayya, to Allah madawakin sarki ba zai wulakanta ka ba. Allah madawakin sarki ba zai dora makiyinsa a kanka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabinsa, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Tini an riga an ɗauke alƙalma, ma'ana an rubuta duk abin da zai samu mutum, kuma hamma an ɗauke alƙalma, kuma takardun ma sun bushe, ma'ana aikin gama ya riga ya gama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'lam anna nasra ma'as sabr. Wa'lam wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya gairin Tirmidhi ba na ainihin Tirmidhi ba, manzo Allah ya ce ihfazillaha tajidu amamaka, ka kiyaye dokokin Allah za ka samu taimakon Ubangiji a gabanka. Ta'arraf ila Allahi fi raha, kai biyayya ga Allah a lokacin da kake da sarari, kake cikin sauki, kake cikin yalwa. Ya'rifuka fi shidda, Allah zai taimaka maka, zai agaza maka a lokacin da kake cikin tsanani. Wa'lam, ka sani, annama akhta'aka, cewa da abin da ya kuskure maka, lam yakun li yusibaka, da ma tun fil azar, ba a kaddara cewa wannan abu zai same ka ba. Wa ma asabaka, abinda kuma isame ka, lam yakun li yukhti'aka, da ma can bai kasance zai same ka ba. Allah bai rubuta wannan abin zai same ka ba. Wa alam anna nasra ma asabr, ka sani cewa wato samun nasara akan duk abin da kake da bukata yana da haƙuri, yana tare da haƙuri. Ma'ana duk abin da ka sa a gaba, kar kai hanzari, kar kai gaggawa. Gaggawa daga shedan yake take, ka yi haƙuri a hankali a hankali, za ka ci nasara. Amma mutum ya gaggawa sai zai faɗa rami. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin yadda sahabbansa suke ji da ƙarfi, sai ce da su, la tatamannaw liqa' al'adu was'alu Allaha al'afiya fa idza laqitumuhu fasbiru wa la tafirru fa inna Allaha ma'as sabirin. Kamar yadda ɗazu-ɗazun da aka karanta mana a sallah, Manzo Allah yake cewa da sahabbansa, kar ku yi kafatan gwabzawa ku gamu da makiya, ku riƙa fatan yaƙi haka kurun ka ji mutum don ya ci ya ƙoshi, ko ya yi katanga ƙatuwa, ya sa waya ta hana ɓarayi da maɓarnata, ko ya tanadi bindiga, ka ji yana cewa to a yi rigimar mamana mai tsoron menene? Mai tsoronta muku sai yake mahu, ko ba haka ba? Ba a yi haka, ba a yi haka. Duk dabarar mutum sai ta ƙare, sai ta ƙare, ya zo ya rena kansa. Shi ne Manzo Allah yake cewa kada ku yi fatan damuwa da maƙiya, fatan damuwa da kafirai, fatan a yi tashin hankali, kar ku fatan wannan. Kullum shi mumini ɗan a zauna lafiya ne. Addinin musuluncin ma gaba ɗaya ai al-islam ne, zaman lafiya da aminci da kuɓuta da kwanciyar hankali, arziki, jeli watuwa mudanga ci wasalu allah alafiya roki allah lafiya zaman lafiya kullun da kida allah ba mu zaman lafiya allah ya zaunar da mu lafiya allah ya kara mana lafiya da arziki fa idza laqitumuhum mudanga ci in kun zama da su ba na ga dan dai sai an gwabta din fasbiru to ku ya kun mali shakin to ku ya hakuri wala tafiru karku joya kafrai baya fa inna allah ma'as sabirin to minke muku allah yana tare da masu hakuri masu juriya mu sani kan cewa hakuri da ake magana ya kasu tashi tashi akwai yin hakurin a bisa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ayi hakuri a bisa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah yanzu dukkanin mu an ka tambaye mu da muke zaune a yanzu a masallacin nan kowa an ka tambaye shi zai iya cewa da kai yana son yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma ya hakura ya zauna an yi magariba ya zauna zai saurari karatu sannan kuma a yi sallar isha sannan kuma ya tafi gida ko ko yaje ya ci gaba da harkarsa ko ba haka bane to kaga hakuri ne wannan a bisa biyayya ga Allah akwai hakuri akan wato nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya haramta mutum ya saba yana ainihin wato yin abin da yake ba daidai ba sai ya hakuri ya hakura ya daina kaga wannan hakuri ne wannan akwai kuma hakuri alal akbar al makarih ad-dunya wal bala wal balawa yin hakuri akan abin da Allah ya kaddara Allah ya riga ya kaddara mutum kaza zai same shi marar dadi kuma ya same shi sai mutum ya hakuri ya taimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan wata musiba ta same shi sai ka ji suna cewa mu dai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allah ya ce wa annan rahmar Allah ta tabbata a gare su kuma wa annan hu muslimun sune rabbu wato wanda za su rabauta wa annal faraja ma al karam madana sallallahu alaihi wasallam ce ka sani fa duk lokacin da ka ji an samu waraka to sai da aka shiga cikin bacin rai duk wanda ka ji ya ce yana farin ciki to sai da bacin rai ya same shi duk wanda ka ji yana cikin yalwa to sai da kunci ya same shi shi yasa Allah muna wajen sarki yake cewa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai duk lokacin da kaga kunci da takura to sauki na nan tafi kuma kaida ta larabci idan aka samu kalma da alif da lam aka maimaita ta su biyu to ita ce dai ma'ana guda ɗaya ce amma idan an samu kalmar da babu alif da lam na kira kenan ko da an maimaita ta to tana da ma'anoni daban-daban shi yasa masu hikima suka ce lan yabiba yusra lan yabiba yusrain lan yabiba usru yusrain ba ta yadda za a yi wahala ɗaya ta rinjayi sauki biyu Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra al usru al usru bittani yusra yusra kuma daban-daban saboda haka lallai duk lokacin da takura da wahala da yawa to sauki na nan tafe bi iznillah ta'ala sannan yace wa anna ma'al usri yusra kuma ka sani cewa tare da wahala tare da kunci to akwai sauki wannan hadisin kamar yadda muka gani riwayat Tirmidhi ne amma wannan karshen da muka karanta wato riwaya ce wacce take ba ta Imam Tirmidhi ba riwaya ce ta Imam Ahmad da kuma Abdul Humaydin a cikin musnadinsa da Imam Tabarani ma sai hadisi na gaba hadisin wato Ibn Abi Mas'ud Uqba bin Amr yace an Abi Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta rawahu al-bukhari wannan hadisin daga Abi Mas'ud Uqba bin Amr aka rawaito shi Abi Mas'ud mun faɗi tarihin sa a baya saboda ba sai mun maimaita ba anan amma dai abin da ya wajaba mu sani shi Abi Mas'ud din nan Uqba dan Amr al-Ansari mutumin Madina ne al-Badri kuma ya halatti yaƙin Badar al-Badri ya halatti yaƙin Badar su sahabbai idan aka ce mutum ya halatti yaƙin Badar to yana da matsayi na musamman domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi Allah madaukakin sarki ya kalli sahabbansa da suka halatti yaƙin Badar sai ya ce da su i'malu ma shi'tu fa inni qad ghafartu lakum aw ma ma'na al-hadith ku yi abin da kuka so na gafarta muku ma'ana ɗan aljanna ne kai tsaye to shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna mimma adraka an-nasu lallai daga cikin abin da mutane suka riska daga cikin irin abubuwan da suka zo mutane suka taso suka gani min kalamin nubuwatul ula na daga zance da maganganu na annabawan farko ma'ana daga cikin ayoyi da ke cikin littattafan da suka ga annabawan da suka gabace ni akwai wannan magana idza lam tastahi idan ba ka jin kunya fasna ma shi'ta to ka aikata da abin da ka so malamai sun yi magana kan cewa fasna ma shi'ta dinnan aikata da abin da ka so dinnan tana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko dai tana da ma'anar labari kamar a ce wani mutum ne dai baya jin kunya sai ya yi abin da ya ga dama labari ake bayarwa ba ka jin kunya sai ka yi abin da ka ga dama ka ga wannan labari ne ko ku a'a abin da za ka yi din nan abu ne wanda yake ya halatta Allah ya halatta maka shi kamar cin abinci cin abinci mutum zai ji kunya cin abinci ko zai ji kunya shan ruwa sai dai idan gaban surukinsa yake shi ma irin na da mutumin amma mutum yana gaban surukinsa ai kaga ba zai karkace ta yanka launa ba da kunya mu da yadda muka sani kenan amma yanzu sai ya wala Allah an zauna ga surukin yana jefa nasu shi ma yana jefa nasu ana ta zance tare ma za a ci toka duma da ma mu da yadda muka sani kuma har yanzu wannan yana tare da mu mutum ba zai iya sakewa a gaban surukin sai ta zance ko ba haka ba to kamar wannan cin abinci ba gaban surukin naka ba ka ga wannan abu ne wanda yake ya halatta a gare ka ko ba haka ba to sai haka sai ka ci abinka fasna ma shi ta kai duk abin da yake shari'a ta halatta maka to yin wannan abu babu damuwa ba jin kunya ka aikata
0: ma'ana ibaha kenan. Sannan kuma wasu malamai sun ce wannan tahdidi ne, wato jan kunne ne, kan cewa mutum zai yi abin da ba daidai ba, abin da Allah baya so. To yi kenan, to zai yi din kamar yaro ne yanzu ya ce zai yi jiba, sai ka ce to yi mana, ai shi ma ya sani in ya yi jikinsa zai gaya mana, ko ba ka wani. Kamar yadda Allah yake cewa ai malu ma shi tun ku yi abin da kuka ga dama, ai kaga wannan ba cewa aka yi aje a yi ba, a'a ku yi tata tsantsan ne ku kula, idan kuka yi abin da kuka ga dama ba za ku ga abin da zai saba mu. To wannan shi ne jinsi, wato fassarori guda uku da malamai suka faɗa, cewa ana ba da labari ne ko ku a'a abin da Allah ya halatta maka ka je kai kawai karka ji kunya abin da Allah ya halatta maka in dai kana da bukatarsa, ko ku a'a jan kunya ake karka sake ka yi abin da Allah bai halatta maka ba. Wannan hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi. Sai a hadisin Abi Amr, yace ana Abi Amr وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل امنت بالله ثم استقم. وانا حديث دغا ابي عمرو نيكو ابي عمرو Sufyan bin Abdullah bin Rabi'a, wanda shi wato mutumin Banu Thaqifa ne, kuma a mutumin Taifa ne, Sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi, ya sa shi ya zama wato hakimi a Ta'ifa. Ta'ifa wani wato wani gari ne a Makka, kusa da Makka, kuma gari ne wanda Allah ya masa albarka ƙwarai da lambuna da amfanin gona mai daɗin da ya zama. Kuma Sayyidina Umar ya wakilta shi na kula da zakka. Daga ƙarshe dai ya zauna a Madina, kuma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kuma rawaito hadisai da yawa daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga wajen sa aka rawaito wannan hadisi. Kana yace kun shi ya Rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, kulli fil islam qawlan, ka faɗa mun wata magana a musulunci, faɗa mun wata barifatawa, faɗa mun wata magana, la as'alu anhu ahadan ghayrak, ba zan sake tambayar waninka ba, ba wanda zan tambaya wannan magana in banda kai. Ma'ana kamar dai ya zo yana neman fatawa ne, a gaya masa wata magana mai nauyi wacce in yayi riko da ita shi kenan ya tsira. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, kun amantu billah, ka ce na ba da gaskiya da Allah. Amantu, kaga wannan imani ne bil kalbi, a cikin zuciya wannan yake, na ba da gaskiya da Allah. Mun kuma san ainihin wato imanin nan yana da rukunai, kamar yadda muka karanta a baya, an tumina billahi واليوم الآخر وأن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عبادة جسكيادة الله دل تتفنسة دل منزلنسة دل ملائكونسة عبادة جسكيادة رانا الله رانا قدرها دل كيو دل مرد داتي دوكا هذا إيماني كينا تو كذنب إيماني ك
1: ka miƙu ka ba da kanka ka miƙa wuyanka da dokar da Allah madaukakin sarki ya tsayar maka sumastaqim sannan ka tsaya ka nisanci abinda Allah ya hana ka aikata abinda Allah ya wajabta da abinda Allah ya wajabta maka yi da abinda Allah ya hana ka ka hanu Allah madaukakin sarki yana cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ka tsaya akan abinda aka yi maka umarni ko da wanda suka tuba tare da kai umarni da aka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika lallai wa anna da suka ce Allah shine ubangiji marasa imani kenan sannan kuma suka tsaya akan littafin Allah da sunnar annabinsa suka yi abin da Allah ya wajabta musu suka nisanci abin da Allah ya haramta musu to menene wannan shine can Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi musu albishiri cewa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku albishir da aljanna wacce kuka kasance an alkawarta muku wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi kuma lallai kun ga kalmomi ne ga suna guda biyu ko ku a'a jumloli ne guda biyu amma sun kunshi wato musulunci gabaki daya kai imani da Allah al-iman billah ga rukunan imani mu fada sumastaqim istiqama dinnan kuma shine aikata abin da Allah ya wajabta da nisantar abin da Allah ya ainihin wato haramta wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito kamar yadda na faɗa kuma wannan hadisin yana nuna mana irin fadayi da sahabbai suke da shi wajen yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi a lokaci zuwa lokaci abinda zai amfane su a addinin su da kuma duniyan su kamar yadda wannan sahabin ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan tambaya mai girma an abi abdullah jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته مؤتقدا حله وانا حديث دقى جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الخزرجي بخزرجي أما دين من شماء ya rawaito hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi daga Abu Bakar ya rawaito hadisi daga Umar ya rawaito hadisi daga Muaz ya rawaito daga Abi Ubaida ya rawaito daga Khalid bin Walid ya rasu a shekara ta 77 bayan hijira sannan yana da shekaru 94 to wajen sa aka rawaito wannan hadisin yace anna rajulan wani mutum ne sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi annabi tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi me ya tambaye shi fa qala sai ya ce ara'aita ya rasulullahi ba ni labari mana ba ni labari ya rasulullahi me hukunci na ne wai shin idza sallaitu al-maktubat inna sallati salloli da aka wajabta aka rubuta salloli na farin lafa kenan asuba azhar la asar
0: magariba, isha, ko as-salatul maktubat kenan, salloli wanda aka wajabta kenan, wa sumtu ramadana, kuma nayi azumin watan ramadan. Kun ga ba maganar nafila, bai ambaci salloli na nafila ba, bai ambaci azumi na nafila ba, a azumi na ramadan. Wa ahlaltu al-halala, kuma na halatta duk abin da Allah ya halatta, ma'ana duk abin da na san cewa Allah ya halatta mun shi, na yi imani cewa wannan abin Allah ne ya halatta mun shi, kuma na aikata shi, na daga abin da ya wajaba kenan. Wa harramtu al-harama, kuma duk abin da Allah ya haramta, na kudince cewa Allah ne ya haramta wannan abin, ban taba aikata shi ba. Sai tambaye shi, walam azid ala zalika shay'an, amma fa ban ƙara komai ba, ni dai salloli nan biyar nayi, na kuma yi azumi na Ramadan, kuma duk abin da na san halal ne na aikata shi, kuma duk abin da na san haramun ne ban aikata shi ba. Sai tambaye annabi ya ce, a adkhul aljanna, zan shiga aljanna na yi wannan? Qala na'am, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ni kwarai kuwa za ka shiga aljanna. Rawahu Muslim. To wannan kun ga Muslim ne ya rawaito wannan, to wannan kun ga yana nuna mana cewa in ka tsaya ƙa'in da na'in, ka yi abubuwan da Allah ya wajabta maka, ka yi azumi Ramadan, kai sallolinka na farilla, kuma duk abin da ka san Allah baya so ba ka yi ba, duk abin da ka san Allah yana so ka yi, shi ke da ka tsira. Ana sa ran biiznillahi za ka tsira. Malamai suka ce, to ai a nan bai ambaci hajji ba, bai kuma ambaci zakka ba. Sai aka ce, hajji dai ana ganin lokacin da ya yi wannan tambayar ba wajabta aikin hajji ba, zakka kuma manzon Allah ya san shi, ba da abin da zai yi zakkar. Saboda haka ne bai yi tambaya akan zakka ba, don ba da abin yin zakka. Bai tambaya akan hajji ba, saboda ba wajabta aikin hajji ba a lokacin. Saboda haka kamar mu yanzu, in ka yi sallolinka biyar, kai azuminka na Ramadan, kana da halin da za ka yi zakka, kana da halin da za ka je ka yi aikin hajji, ka je ka yi ka fitar da zakka, shi ke ka tsira. Matsawar ka nisanci abin da Allah ya haramta, ka nisanci abin da Allah ya halatta, shi ke nan ka tsira. Wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi. Sai ya ce, wa ma'ana haramtul harama, ma'anar na haramta abin da yake haram, istanabtuhu, na nisance shi, na nisance abin da Allah haramta. Wa ma'ana ahlaltul halala, ma'anar na halatta abin da Allah ya halatta, fa'altuhu, na aikata wannan abin, mutaqidan hillahu, ina mai kudirce halaccinsa, ma'ana na yadda na gamsu cewa wannan abin Allah ne ya halatta shi. Sai hadisin Abi Malik yace, an Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at-tuhuru shatru al-iman والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمنقطعها او موبقها wannan hadisin sine shine hadisi na 23 kuma hadisi ne da aka karbo shi daga Abu Malik al-Ash'ari an yi sabani nan gare da sunan wannan sahabin kamar imanin kauli kauli daban-daban har guda shida amma dai duk wannan bai dame mu ba babban dai abin da ya kamata mu sani shine mu tsaya akan wannan sunan da wato Imam an-Nawawi ya kawo mana shine yace ana Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari ba Ash'ari ne ya rasu a lokacin khalifancin Sayyidina Umar kuma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Sa'ad shine ya ainihin wato faɗi wannan ya rasu yana da shekaru 70 shi ma da ɗoriya a kamar da Ibn Sa'ad ya faɗa a cikin tabaqat akwai tabaqat na Ibn Sa'ad a ciki ya kawo targabarsa ya kawo bayaninsa to shi a Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله سيرا دعا منتر الله سبحانه تبتع دعيش يتي الطهور ستر الإيمان سارتي سارتي ينكي نين إيمان سارتي يا باين الله يا تسكشي كش إمام الغزالي a cikin Iyawul Ulumuddin yake cewa akwai tsarki na zuciya at-tuhur bi taharati al-qalb tsarki samun tsarki da tsarkin zuciya shine zuciyar mutum ta tsarkaka da barin kwafe ta tsarkaka da barin hasada ta tsarkaka da barin riko da tsarkaka gabarin keta da mugunta duk dai wannan cututtuka na zuciya ka yi ƙoƙarin zuciyarka ta zama salin alin wata rana daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aka shigar da shi aljanna sai yake jin tafiyar wani takalmi a gabansa kamar kana tafiya cikin duhu ka rika jin tap tap tap na sleepers sai tambayi mala'ika Jibril wai wane ne ne a nan gaba mala'ika Jibril sai gaya masa ai wane ne wata riwayar Bilal shikenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo suka haɗu sai ce kai niko da na shiga aljanna sai na ji tafiyar takalmi a gabana ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf na yi tambaya wane ne sai aka ce da ni kai ne to me kake yi ne ka samu wannan darajar sai ce wallahi ya rasulullah ba abin da nake yi illa dai ni abin da na sani ban taɓa kwantawa a duniya in kwanta da daddare da zancen wani a zuciyata wani koyi mun kaza koyi mun kaza babu wannan ba taba ba kuma duk lokacin da nayi alwala sai nayi sallah raka'a biyu duk lokacin da nayi alwala sai nayi sallah raka'a biyu to shine ka kun ga Imam al-Ghazali yake cewa wato wannan tsarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanki ne na imani to da farko dai tsarkaka zuciya zuciya ta zanto mai tsarki zuciya ta zanto mai tsarki mutum ya zanto yana da cikakken imani kuma wannan imanin ba zai samu ba sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan akwai kuma tsarki na tufa tufafin da za ka yi ibada su zama masu tsarki sannan gangar jiki ya zanto yana da tsarki tsarkin kari da tsarkin datti
1: sannan inda za ka yi ibada ya zanto yana da tsarki, sannan abinda za ka kai bakinka ya zanto yana da tsarki, duk wannan tsarki ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a maganar tsarkin zuciya, yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absharikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah baya kallon wato tsirarku, tsirar fasalinku ba ita Allah yake kallo ba, baya kallon kyan fatarku. Amma dai abinda Allah ke so yake dubawa zukatanku. Kuma Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah, kuma cewa alhamdulillah mutum ya faɗa ka tabna'ul mizan, cika mizani ake da lada, ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, an gabala sai a cika ma mizani da lada. Saboda haka bayan Allah mu rika daurewa mun yi sallah, mu rika yin wannan tasbihin alhamdulillah alhamdulillah, ko ko ba haka bane, subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Idan gaggawa kake yi kai sha daya, wannan sha daya wannan sha daya wannan sha daya, amma abinda aka fi so kai wannan 33 kai wannan 33 kai wannan 33 ya zama nawa 99, sannan ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. To wannan sune abin da ake so. Ina ganin lokaci ya yi za mu tsaya a nan. Allah ya taimake mu muka ga mako mai zuwa, sai mu dora daga inda muka tsaya, mu ji kuma subhanallah, kuma ka ce subhanallah, ka ce alhamdulillah, yaya kuma ladan sarki. Abinda muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi, Allah ya sa suna aljanna, mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aljanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Arba'un Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid ibn Ka'ab dake unguwar Maiduli. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar da manajan Jawo ke cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.

Masu rawa assalamu alaikum barkamu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma yau 25 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 9 ga watan Agustan shekarar 2026 kan labaran aka riga aka ji yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura Najeriya da Jamhuriyar Benin sun sake jaddada aniyar karfafa hadin gwiwa a fannin tsaro wannan na daga cikin matakan da aka cimma a fannoni daban-daban yayin ganawar da ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa yayi da kwatakwaran sa na Benin wato ministan tsaron kasar Mr. Gildas Angonkan a lokacin ziyarar aiki ta kwanaki uku da ya kai birnin Kotonu ministan ya buƙaci ƙara daidaita ayyukan kungiyoyin tsaro na yankin domin tankarar sauye-sauyen da ke faruwa a fagen tsaro a Afirka ta yamma ministocin biyu sun kuma sake jaddada aniyar su ta kare tsarin mulkin demokuraɗiyya da tabbatar da zaman lafiya akan iyakokin ƙasa da kuma kare tekun gini daga hararen yan fashin teku da sauran laifukan da ake aikatawa a teku Musa ya sake jaddada matsayar gwamnatin tarayya ta yaki da ta'addanci inda ya buƙaci mai masaukin sa da ya hada hannu da Najeriya wajen ɗaukar tsauraran matakai domin hana kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi masu tayar da hankali samun mafaka musamman ma waɗanda ke kokarin amfani da yankunan kan iyaka da ƙasashen biyu ke tarayya da su Najeriya na iya rasa damar cin gajiyar sabon tallafin lafiya da agajin jin kai na Amurka wanda ya kai dala biliyan 1.4 akan gwamnatin tarayya idan gwamnatin tarayya ta gaza

0: Tsohon gwamnatin ya ce rashin wutar lantarki a yankunan karkara ya takaita harkokin nishadi tare da barin mazauna yankunan ba su da wani zabi illa su kasance a gidajensu da daddare. Fayo sai ya kara da cewa samar da wutar lantarki a yankunan karkara zai karfafa wa mazauna yankunan su rika fita daga gidajensu har zuwa dare tare da bunkasa harkokin nishadi da magidanta kan yi a dandali da daddare tare da samar da wasu hanyoyin kyautata zamantakewa da habakar tattalin arziki. Kalaman na Fayo sai sun zo yayin da ya karbi shugabancin hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara wadda ke da alhakin jagorantar kokarin gwamnatin tarayya na fadada samar da wutar lantarki ga al'ummomin da ba su da isasshiyar wutar lantarki ko kuma ba su ma da wutar lantarkin dungurungun a fadin Najeriya. Gidauniyar Hassanat Foundation tare da haɗin gwiwar rundunar kishin jihar Kano wato Kano Patriotic Front a bisa jagorancin General Ibrahim Sani Akasai mai ritaya ta ziyarci asibitoci guda hudu da ke kula da koshin lafiyar mata da kananan yara a matakin farko tare da rabawa majinyata kayayyakin haihuwa lafiya da kayan jarirai da man shafawa da na mai jego da na jarirai da kayan shayi da kuma buredi ga majinyata akalla guda 200. A sanarwar da babban jami'in sadarwa na rundunar kishin jihar Kano Alhaji Salisu Dallami ya fitar ya ce asibitocin da gidauniyar Hassanat Foundation ta ziyarta akwai asibitin karbar haihuwa da ke Jakara da asibitin haihuwa na Nuhu Bamalli da ke a kofar Nasarawa da asibitin karbar haihuwa da ke a unguwa uku da kuma asibitin Sa Muhammadu Sunusi da ke a Yankaba. Sanarwar ta ce uwar gidan shugaban rundunar kishin jihar Kano Hajiya Hafsat Ibrahim Sani Akasai wadda ta jagoranci rabon kayan ga mata masu jego da kuma masu juna biyu a asibitocin ta bukaci waɗanda suka amfana da su yi amfani da kayayyakin yadda ya kamata tare da bin dokokin da likitoci da jami'an kiwon lafiya suka gindaya musu domin samun koshin lafiya. Hakanan Hajiya Hafsat General Ibrahim Sani Akasai mai ritaya ta yi kira ga masu jego da su kula da tsafta domin samun koshin lafiya mai dorewa a gare su da kuma jariransu. Karuwa da yawan al'umma da kuma kaura zuwa birnin Kano domin neman ilimi da gudanar da harkokin kasuwanci da neman ayyukan yi na ci gaba da ƙara matsin lamba ga gidajen zama. Sai dai a yayin da buƙatar gidaje ke karuwa yawan sabbin gidajen da ake ginawa bai kai adadin da ake bukata ba. Hakan ya haifar da ƙarancin gidajen haya a sassa daban-daban na birnin Kano, lamarin da ke ƙara jefa masu neman matsuguni cikin ƙalubale tare da haifar da tashin farashin haya. To menene yake haddasa wannan matsala kuma ta yaya za a magance ta? To domin jin ƙarin bayani ga rahoton da wakilin Makabiru Abubakar Sheshe ya tattara mana.
1: Muhalli na da matukar muhimmanci a rayuwar dan Adam, domin kuwa shine wurin zama da gudanar da harkokin yau da kullum. Samun muhalli mai kyau da gidaje masu araha na taimakawa wajen inganta walwala da zaman lafiya da ci gaban al'umma. Sai dai bincike ya nuna cewa yawaitar jama'a da kaura zuwa birnin Kano domin neman ilimi da kasuwanci da ayyukan yi sun kara bukatar gidajen haya. A lokaci guda kuma hauhawar farashin kayan gini da tsadar filaye na ci gaba da haddasa karancin gidajen haya da kuma farashin kudin su. Wasu mazauna Kano sun bayyana cewa ana kara kudin haya ba tare da isasshiyar sanarwa ba, lamarin da ke jefa magidanta cikin wahala.
2: Babban tashin hankali shine mai gida yazo ya ce yana bukatar gidansa, zai yi amfani da shi ko ya sayar da shi, sannan kana zaune ba a zo a ce maka duk shekara an kara kudin haya, sannan wasu wata shida ne ake biya, ka tabbata ka kawo kudin nan, in ba haka ban ka samu karamin mutum ma ya dinka binka da gunaguni da kananan maganganu, sannan ba sa son gyara.
3: Wani lokacin zaka ga kana zaune idan shekara ta zagayo sai kaga an yi kwance-kwance an kara maka kudin haya mai yawa, wanda ma kaga har sai ya ce zaka yi garin ga tunanin ma za a yi ka iya biyan wannan ƙari da aka yi maka. Wani lokacin kuma idan ka shekara ma buri ake yi ba a bukata ma a ƙara maka, kawai sai ya yi burin ma cewar ka tashi.
1: A nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar masu sayar da gidajen haya filaye da ba da hayar gidaje na jihar Kano Kafada, Alhaji Isa Jibrin Isa Kaci Ƙasa ya yi bayanin matakan da ƙungiyarsu ke ɗauka domin ganin an samar da sassauci ga masu neman gidajen haya.
4: Saboda buƙatuwar ta yi yawa babu yadda za su, mutum ya zo gida bai faɗa 500 ba 600 700 an ce miliyan ɗaya, saboda ba yadda zai ya karɓa. To annan muke kira ga gwamnatin jihar Kano samar da wata hukuma da za ta zama tana tsakiya tsakanin masu karɓar gidajen nan haya da masu gina gidajen nan. Idan mutum ya zo gidansa bai faɗa 500 ba ya ce miliyan ɗaya, kaga wannan hukumar za ta zo mu professionally za mu ce gidansa bai faɗa 500 ba, kaga wannan hukumar za ta rarrashe shi ko ta bi hanyoyi a gwamnatance ta ce 500 zai karba, mu kuma kaga za mu zama masu bada shawara.
1: Masana na ganin cewa haɗin gwiwar gwamnati da masu ruwa da tsaki zai taimaka wajen samar da gidaje masu arha. da kuma rage matsin da al'umma ke fuskanta. Rahoton kenan, Bira Abubakar Shishi, labaran Rahama.
0: To madalla, to yanzu kuma bari mu je ga rahoton da ya shafi tattalin arziki, inda gwamnatin tarayya ta bayyana cewa shugabanci na gari da ke kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da hidimomi ya kamata ya kasance tare da sabbin fasahohin zamani, musamman ma a yayin da ake ƙarfafa ƙirƙire-ƙirƙire da harkokin kasuwanci. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ne ya yi wannan kira a cikin jawabin da Director General kuma babban jami'in gudanarwa na muryar Najeriya Jibrin Ndachi ya gabatar a madadinsa a birnin tarayya Abuja. Domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arziki, ga rahoton da wakiliyarmu Amina Abubakar Haye ta haɗa mana.
5: Jihohin Delta da Belsa da kuma Kwa-Ibom sun karɓi kusan kashi 3 cikin 4 na jimillar kuɗi naira biliyan 321 da miliyan 900 da aka raba wa jihohin da ke samar da man fetur a Nigeria. A bisa tsarin kaso 13 cikin 100 na rabon kuɗin haƙƙin albarkatun mai a zangon farko na shekarar 2026. Wannan ya nuna yadda manyan jihohin da ke samar da ɗanyen man fetur suka fi samun kaso mai yawa a jadawalin rabon kuɗaɗen shiga. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS da kwamitin rabon kuɗaɗen asusun gwamnatin tarayya ya nuna cewa jihohi 11 ne suka amfana da kuɗaɗe a tsakanin watan Janairu da Maris na wannan shekara. Masu gidajen kaji a jihar Lagos sun yi kira ga gwamnatin jihar da ta gaggauta kafa masana'antar sarrafa kwai zuwa garin kwai domin daƙile asarar miliyoyin naira da suke fuskanta sakamakon kwai da ba sa samun masu saye. Kiran ya fito ne yayin taron shekara-shekara na ƙungiyar masu kiwon kaji ta Nigeria PAN reshen jihar Lagos, wanda aka gudanar a Lausa yayin taron. Ƙungiyar ta kuma horas da manoma kan yadda za su rungumi fasahohin zamani domin inganta yawan amfanin gona da ribar da suke samu. Shugaban ƙungiyar masu kiwon kaji na Lagos, Mojit Iola, ya ce rashin samun kasuwa mai kyau na daga cikin manyan ƙalubalen da ke addabar masu kiwon kaji, lamarin da ke tilastawa gonaki da dama zubar da ɗaruruwan ƙwai a kowace rana. Masu masana'antun Najeriya ta yi kira ga babban bankin Najeriya CBN da ya rage yawan kuɗin ruwa tare da sauƙaƙa manufofin kuɗi da ya ɓullo da su zuwa ƙasa da kashi 20 a cikin 100, tana mai cewa ƙimar da ake amfani da ita a yanzu, wato kashi 26 cikin 100, ta sa rancen kuɗi daga bankunan da ya yi tsada sosai tare da kawo cikas ga bunƙasar masana'antu. Ƙungiyar ta kuma buƙaci CBN da ya baiwa masana'antun Najeriya fifiko wajen rabon kuɗaɗen waje, tare da yin kira ga cikakken aiwatar da manufar Nigeria First ta gwamnatin tarayya ta hanyar tabbatar da cewa ma'aikatu da sassa da hukumomin gwamnati sun sayi aƙalla kashi 80 cikin 100 na kayayyakin da suke buƙata daga masana'antun cikin gida. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To labarai da rahotanni na zuwa muku ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma. Kuma za ku iya sauraron mu duk inda kuke a adireshinmu na sadarwa na www.rahamaradio.com. A dakacin mu nan gaba kaɗan, shirin zai ɗora. To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook, shine yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarin albashi mai tsoka wanda ya kama daga kashi 30 zuwa kashi 80 a cikin 100 ga jami'an sojin Najeriya domin ƙara musu ƙwarin gwiwa a fannin, a yayin da hare-haren ƴan ta'adda ke ci gaba da ƙaruwa a yankin arewa maso gabas, tare da yawaitar garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fasa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Sabon tsarin zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa a shekara wajen biyan albashin jami'an rundunar sojin Najeriya daga naira biliyan 660 zuwa naira biliyan 920. Da hudu kwatankwacin dala miliyan 678.68. Shin ƙarin albashin jami'an soja kaɗai zai iya magance matsalolin tsaro da saka addabin Najeriya ko ku akwai buƙatar daukar wasu ƙarin matakan. Wannan shine batun da ke dandalin manasa da zumunta da muhawara wanda kuma a zango na biyu na shirin zamu tattauna tare da ku akan wannan batu. Sai dai kafin sannan bar kai tsaye mu je ga labarin wasanni tare da Bashir Al-Ali.
6: Masu masaukin baki kasar Morocco da takwaratta daga arewacin Afrika Algeria sun samu gurbin shiga wasan kusar na karshe wato semi final na gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Afrika. Bayan sun yi nasara a wasan kwata final da suka fafata jiya, Algeria ta samu tikitin shiga mataki na gaba ne biyo bayan doke Abrikos da ci biyu da daya, yayin da Morocco ta samu nasara kan Afrika ta Kudu ita ma da ci biyu da daya. Baya ga samun damar fafatawa a matakin semi final, Morocco da Algeria sun kuma samu tikitin wakiltar nahiyar Afrika a gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa ta mata da za a gudanar a Brazil a shekara mai zuwa. A yau Lahadi za a kammala wasannin kwata final, inda da misalin karfe 6 na yamma kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya Super Falcons za ta fafata da takwarorinta na Kamaru. Daga bisani da misalin karfe 9 na dare Malawi za ta kara da Ghana a wani wasa da ake sa ran zai kayatar. A wani labarin kuma kungiyar kwallon kafa ta matasa ta Najeriya Flying Eagle karkashin jagorancin mai horar da yan wasan Abdullahi Mekaba za ta kara da takwaratta ta Burkina Faso Young Stallions a wasan karshe na gasar UEFA Championship da ake gudanarwa tsakanin kasashen yammacin Afrika. Plan Eagles wacce ta lashe gasar ta nahiyar Afrika sau bakwai na neman kare kambinta da ta lashe a birnin Lome a watan Oktoban shekarar 2024. Sai dai Najeriya na fuskantar kalubale mai tarin yawa, ganin cewa Burkina Faso ta riga ta doke ta da ci biyu da nema a karawar da suka yi a matakin rukuni. Wasan na yau zai kuma tantance kasa ta biyu daga yankin UEFA da za ta samu tikitin halartar gasar cin kofin Afrika ta yan kasa da shekaru 20 da za a gudanar a shekara mai zuwa. A ƙarshe, teburin wasanni na Rahama Radio na yi wa coach Abdullahi Mekaba da yan wasan Flying Eagle fatan samun nasara tare da daga kambin gasar a madadin Najeriya. Bashir Al-Ali daga fagen wasanni.
0: To yanzu kuma bari mu leƙa kasashen ƙetare, inda aka ayyana dokar ta ɓata alardin British Columbia da ke a yammacin Canada bayan gobarar daji ta gagara kashewa ta tilasta dubban mutane tserewa daga gidajensu. Shugaban gwamnatin lardin David Abbey ya buƙaci duk mutumin da aka umarta ne ya tashi da ya gaggauta tashi nan take. Yana mai gargaɗin cewa gobarar na ci gaba da bazuwa cikin sauri sosai da sosai. Ya ce gobarar ta lalata wasu gidaje da kadarori, yayin da aka ceto wasu mazauna da suka makale sakamakon yadda wutar ta kewaye su. Garin Somaliland da ke kudancin lardin na daga cikin yankunan da abin ya shafa, inda wutar take ci gaba take ci ganga-ganga babu kakkautawa tun ranar Juma'a. Jami'ai sun ce gobarar yanzu ta mamaye fiye da fili mai faɗin murabba'in kilomita 100. An kai hare-haren bama-bamai biyu a Colombia a ranar farko da sabon shugaban kasar mai ra'ayin mazanjiya Abelardo de la Espriella ya kama aiki. Rundunar sojan kasar ta dora alhakin daya daga cikin hare-haren kan masu wasu mayakan kungiyar FARC da suka balle daga yarjejeniyar sulhu. Daya daga cikin fashewar ta lalata wurin karbar kudin haya a kusa da birnin Chali, inda aka gudanar da bikin rantsar da shugaban kasar a shekarun jiya Juma'a. Mayakan Houthi na Yemen sun ce sun kai harin jirgin sama mara matuƙi kan wata matatar man fetur ta Saudiya da ke gabar Bahar Maliya. Kakakin rundunar sojan kungiyar Yahya Sari ya ce harin da aka kai kan matatar man fetur ta Aramco da ke Jazan martani ne kan kutsen da Saudiya take yi a arewa maso yammacin Yemen. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana yanayi tare da Mardiya Aminu Iliyasu.
7: Ali
5: Litinin din nan da Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da gajimare a bisa ma'aunin yanayi na 31. Jos dake jihar Plateau, ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da iska sanya a bisa ma'aunin yanayi na 28. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Sokoto birnin Shehu, hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya, ruwan sama tare da iska sanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin rana da gajimare a bisa ma'aunin yanayi na 40. Maidi Aminu Iliyasu, Alabar Rahma.
0: Madalla an gaida Mardiya, sai da masauraro kafin mu shiga zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni, bari mu karbi waɗannan sakonnin don haka sai aka sance tare da mu.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kwani a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda

0: kuma da lamar sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni inda bisa al'ada zamu tattauna da ku akan labarin da ya fi daukar hankalinku inda kai tsaye na san ku riga kun saurara amma dai zamu ƙara tasawa an ji yadda Najeriya da Jamhuriyar Benin suka ƙara jaddada aniyar karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro kuma bisa al'ada dama kowace ƙasa ta kan yi ƙoƙari ta haɗin gwiwa da makwabtanta kamar kai ne a gidanka yana da kyau ka san ko samu fahimtar juna da makwabcinka domin wannan zai taimaka maka wajen kula da tsaron gidan naka da kuma kula da tarbiyyar ƴaƴanku da za ku haifa to wannan zai taimaka wa Najeriya idan ta samu haɗin gwiwa ta fuskar tsaro da dukkanin makwabtanta to wannan zai taimaka a rika sanin su waye suke shigowa kowace ƙasa kuma su waye suke fita kuma a rika samun wani yanki da wasu za su rika laɓewa ko su kai hari wani guri su dawo su laɓe a wani guri ko su kai hari wani guri su dawo su laɓe a wani guri ba lokacin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lokacin da ya hau mulki aikin da ya fara yi kenan rika bin ƙasashe yana karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro a waɗannan matakai da makamantansu wanda abu ne mai kyau wannan zai taimaka wa Najeriya kuma musamman ma an yi shi da ƙoƙarin a tabbatar da haɗin kuma tare da samar da kayan aiki ga hukumomin da suka dace sannan labarinmu na biyu an ji cewa Najeriya na iya rasa damar cin gajiyar sabon tallafin lafiya da agajin jin ƙai na Amurka wanda ya kai kusan dala biliyan 1.4 idan har gwamnatin tarayya ta gaza ɗaukar matakan da ita Amurka ta gamsu su da su wajen magance zarge-zarge da ake na kai hare-hare ga mabiya addinin Kirista a nan Najeriya idan ba a manta ba Najeriya ita ce babbar ma'ana Amurka ita ce babbar ƙasa da take fin ba da tallafi ta fuskar kiwon lafiya ga Najeriya musamman ma ga masu fama da wasu cututtuka na musamman ma cutar nan mai karya garkuwar jiki ta HIV da tarin fuka da zazzabin cizon sauro da makamantansu to sai dai a shekarar 2025 lokacin da mai ba shugaban ƙasa shawara ta fannin tsaro ya kai ziyara Amurka an yi rajejeniya da Najeriya inda aka rataba hannu cewar Najeriya za ta ɗauki wasu matakai na ba da kariya ta musamman ga mabiya addinin Kirista da ake zargin ana kai musu hare-hare ana kashe su ana wasu abubuwa da makamantansu tun baya da wani limamin coci ya taɓa koke akan waɗannan batutuwa da makamantansu har shi shugaban Amurka ya fito wata barazana na cewar Najeriya tana cikin wasu jerin ƙasa shi da Amurka take ba su abin da ake kira da suna particular concern take ba su wata kulawa ta musamman ma'ana ta saka su a wani shafi na musamman da take ganin cewar suna tafiya a kai kai ko kuma suna tauye haƙƙin ɗan adam ko kuma suna yin wani abu da ba daidai ba wanda ita Amurka take da irin wannan bangaren ko mu ce wannan shafi da sai a sa maka karan tsana ko a yi maka kaza ko a baka wani tallafin kuɗi da aka saba baka bangaren kiwon lafiya ko wasu abubuwa makamantansu to Najeriya tana fuskantar wannan hadari na rasa damar cin gajiyar irin waɗannan kuɗaɗe saboda sharuɗan da ake ganin ta rataba hannu a kai na ɗauka kamar su suna ganin kamar idan har Najeriya ta gaza cika waɗannan sharuɗa to ba lalle ta ci gaba da samun waɗannan tallafe-tallafe ba duk da akwai matakai da Najeriya ta ɗauka masu yawan gaske waɗanda wasu abin a faɗe su a kafafen yaɗa labarai nan su kuma ba lalle a iya faɗin su ba saboda wasu dalilai da wasu abubuwa makamantansu amma kuma dai menene an san yadda Najeriya take tafi da al'amuranta yanzu a ƙasar nan da ma wasu makamai da ake ganin ana rabawa wallau bangaren addini da makamantansu to ana ganin bangaren mabiya addinin Kirista yana samun kulawa ta musamman tun bayan koke-koke irin waɗannan da Amurka ta yi to dai kuma dai menene yanzu ana zargin Najeriya za ta iya samun damar wannan tallafin Amurka a wannan bangare menene ra'ayinku akan wannan batu sannan an ji cewa wannan batun na hukumar nan ta bogi ta adene yi wanda binciken yan sanda yana ta faɗin cewar ya gano cewar babu hannun Femi Bajabiya Mila kuma bai karɓi cancancin hanci da aka yi kirari na dala miliyan na naira miliyan 400 da shi wancan shugaban hukuma ta boge kirari ya ba Femi Bajabiya Mila da dai sauran abubuwa da kuma makamantansu wanda shi binciken yan sanda zai yake ta cewa ya gano ban kaɗo waɗancan abu to kuma dai menene akwai waɗanda suke ganin iyakar binciken yan sanda ba zai wadatar ba kamata a samu wata hukuma mai zaman kanta wadda ita ce za ta yi bincike a gano gaskiyar al'amari musamman ma waɗanda su jam'in adawa suke kirari suna ganin kamar gwamnati tana amfani da bangaren yan sanda ne domin ba da kariya ga wasu waɗanda suke cikin gwamnati da ake ganin suna da hannu a wannan yadda hukuma da wasu abubuwa makamantansu to saboda haka ake ganin lalle kamata a samar da wasu hukuma da za su yi bincike mai zaman kanta wanda za ta fito da gaskiyar lamari da wasu abubuwa makamantansu ba kokarin ci gaba da doran laifi ga shi a dayyami kuma a ci gaba da kokarin kare wasu da ake gani ba duk da cewar binciken da yan sanda ya ce ya gano wasu jami'an gwamnati da suke karkashin ofishin mai binciken kuɗi auditor general da ofishin accountant general da wasu bangarori da ake ganin kamar suna da masaniya hangar hanyoyin ciyo bashi da shi wannan shugaban hukuma ya rike da wasu abubuwa makamantan su wadanda su ma hukumar tace za ta bada shawarar irin matakan da ya kamata a dauka akan su da makamantan su sannan labari na gaba shine yanda anan jahar Kano aka ceto mutane 13 bayan da wani gini ya rufto akan su a yankin Dandinshe dake kwanar yashi a karamar hukumar Fage wanda wannan al'amari abu ne da ya kamata mutane a rika kullawa sai kaga ana gida gidan kan ya fara rushewa yana nuna alama yakan tsage ko wasu abubuwa makamantan su amma sai kaga mutane an ci gaba da zama a ciki an ci gaba da bacci a ciki kuma gashi lokaci yanayi na damuna wanda gini kan ya rushe gini musamman ma inda gini irin na da ne ba na ina gama ko na zamanin ne yakan nuna ai alamu amma sai kaga an yi burus an ci gaba da zama a ciki kuma sai a ce ai Allah zai kare ai Allah zai kare makamantan su kuma in damuna ta kan zo da iska ko tsawa ko makamantan sai kaga gini ya danna mutane kuma an mutu an yi asarar rayuka wanda kamata a ce gini yana nuna alama to a dauki matakan da ya kamata ko dai ai masa abin da za a kare shi a hana shi faduwa ko kuma a rushe bangaren da yake nuna alama dan a saki wani sabo ko wani abu makamancin wannan sannan a labaran namu an ji yadda tsohon gwamnatin jihar Ekiti Ayodele Fayo sai ya danganta yawaitar haihuwar yaya da ake yi musamman a yankunan karkara da rashin wutar lantarki da ake fama da shi yana fadin cewa daga lokacin da yankunan karkara ba a samun wutar lantarki da ma wasu sana burani wani yakan sa magidanta da dama ba su iya nesa da gidajen su ko su fita su yi hira da daddare sai su koma gida nan da nan su rufe koma kuma daga sun rufe kofa saboda haka sai ake ganin tatsuniyar giza ai ba ta fita ta koki saboda haka shi a ganin sa wannan ya taimaka wajen ƙara yawaitar haihuwar yaya musamman a yankunan karkara kara saboda rashin hasken wutar lantarki to wannan ra'ayin sa ne da ya bayar kuma ya fada wannan furuci ne jin kadan da rantsar da shi ni ne na dauka zai kawo wasu tunani na cewar nan da kaza zamu yi kaza nan da kaza zamu yi kaza amma sai ya kawo wannan tunanin na cewar ana yawan samun yaya saboda rashin haihuwa saboda rashin wutar lantarki to saboda kai yake ganin lalle yanzu a dauki matakai na ganin an rika samu da wutar lantarki domin wannan za ta rika ba magidanta dama maimakon su koma gida su yi bacci to sai su ta kai wasu ayyuka ta yi da za su kara habaka tattalin arzikin su ko kuma samu damar yin nishadi su fita su yi hirarraki ko wasu abubuwa makamantan su da dai sauransu sannan a dandalin mu na sada zumunta da muhawara sannan mun yi rahoto na musamman akan karancin gidajen haya da ake fama da su a birnin Kano da kuma karuwar kudin gidajen hayar da ake samu gidan da za ka ke biyan 100,000 yanzu sai a ce da kai sai ka biya 200,000 ko 150,000 ko wani abu makamancin wannan to shi ma masana sun ba da shawarwari na cewar hukuma ta kafa wata hukuma da za ta rika lura da al'amura irin waɗannan da ganin cewar ba a rika wato ta'azzara wa masu buƙatar gidajen haya ba sannan a dandalin manasa da zumunta an ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarin albashi mai tsoka wanda ya kama daga kaso 30 zuwa kaso 80 a cikin 100 ga jami'an rundunar sojin ƙasar nan wannan ƙara ƙarfafa musu gwiwa wajen tunkarar kalubalen tsaro da ake fama da su a sassa daban-daban na ƙasar nan sai dai masana suna ganin cewar shin iyaka wannan ake buƙata ko akwai wasu ƙarin matakai da ya kamata gwamnati ta daɗa ɗauka domin tabbatar da cewar kwalliya tana biyan kuɗin sabulu a fannonin tsaro za a iya kiran mu ta 0707779939 ko kuma 0817475777 domin ba mu gudunmawa a cikin shirin. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Da wa muke tare?
1: To sai ku kore da fata alheri.
0: To madalla.
1: Ni sunana Ahmad Arusi Malaho.
0: To a gurguje Ahmad.
1: To a gurguje gaskiya ba take ne ka dauko shi kafa a gurguje. Yan ka dauko nan ka dauko nan ka dauko nan ka dauko nan.
0: Sai ka zaba ka da
1: mu. Kuma ga sai da ta hankali kansa. To ba mu gurguje ni mun magana akan matsalar da ta ainihin haya da ta fara da ita tana tsada a gari. Gaskiya haya to haya to ta tsada yanzu. Ba don kowa ba saboda kowa sai ya hadu ko uku da ainihin kayan aikin da za a yi a samar da gida a Malaysia. In mutumin da kaga yanzu ya gina gida to wata masu san dukiya kana ji da ko wasu kuɗi ne ya ware ma yawa wanda in ya sa su a kasuwa zai nemo kuɗi da su da yawa amma sai ya sa su yi gina gida zan yi malaka kadara ci ci yar kadara kaza to saboda haka ya gina ba da ita haya shi abin da yake kallo wannan dukiya ne ya kashe gina wannan guri to da gwamnati da ta hanyar sauƙaƙa wa mutane farashi yanzu kuma misali siminti a ce kuɗin tsohon siminti ne wacce ya ga 3,000 ba ai ka ga za a yi cikin sauƙi kuma za a fara haya cikin sauƙi
0: gaskiya ne
1: to amma yanzu an ɗauki siminti an ce ya kai naira 13,000 to dan Allah dan annabi ya kace ga mutum buhuno zai kashe gina gina gidan rubu kuroji kayan rodi in kaji kuɗin rodi kwano in kaji kuɗin kwano kwano sai an ce banki ne ga 70,000 naira 13,000 ya tafi naira 70,000 to in ka aura ka gani sai ka abubuwa da za a gan shi wajen mallaka a mallaki gidan da za a sa wani a bashi haya sai haimar kadan wani irin ta kasuwa zaka dan takin ya takan kan yaya yana so zaka saka kake sana sakin shi ko karawa amma sai ka tuka hansa wai ake hayar shagon za ku shagon da ake dandara miliyan 100 a garin nan kudin haya to dan Allah dan adamin kaure irin wannan shirya ta lafiya lau saboda haka ina cewa gwamnati dan Allah ta wayo da hankalin kanta bangaren muhalli yadda za a yi a mallaki muhalli ga fi da bila adadin Allah ya bamu in kai wajen jangunan nan hanyar lafo in kai wajen can hanyar a gaban mariri da waye in kai can gaban da wani wajen suwa ya suke sai ta sai ga fi da yana wanda za a zo a yanka a shata a geji a filaye da karantu da asibitoci da police station a yi tsari mai kyau a yi ginin bangaren talakawa gaban bangaren mawar adamu inda kowa zai iya samu ya mallaka kuma cikin sauki to ina ganin aka fitar da wannan gwamnati za ta samar da haya mai sauki sannan kuma idan mutum ya gina gidan ma zai bada haya ne zaman to ta hanyar gwamnati zai bada haya gwamnati za ta zance gida mai daki kaza bangare kaza wuri kaza ya kamata a bada haya su akan kaza amma idan ba irin wannan hanyoyi aka dauka musu gaskiya ba ta kuma hanyar za a hana haya ce tada ba a saboda haka a kuma tare akan layi Ahmad Abu Jawa da mu kuma da fitowa mu wannan dawa mu ce ba irin wannan abubuwa
0: kuma na godiya kuma na godiya a rushe mu da mu assalamu alaikum a gurguje da muke tare lafiya lo
2: madan
0: lakai
2: ne
0: Payosi.
2: Allah ya kafa.
0: To madalla. Yana ganin ku dai ku duka dan yin girar a waje ku dai da sauran koma gida ku rufe kofa. To madalla. Assalamu alaikum kai sai ga na kare dan na da ya Assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu so da shukura barka da asuba
0: barka dai Alhaji Muhammad Yusuf Al-Miskin
3: tana tare da mamu Al-Miskin ina muku fatan alkhairi da kuma ma'aikatan ku baki daya da masu sauraron mu duka ne muku fatan alkhairi kuma Allah ya kara wa abin da zai mu san lafiya da nisan kwanawa to kada ji su dauki kura
0: eh ina jin ka
3: ni gaba ɗaya ranka ta kawo zan baka amsa duk wannan abubuwan da ka faɗa wato kana ji ko mutane dan girman Allah wannan suke sauraron mu ji fa tunani mu mutane ne ba yadda za a yi kana matsayin dan adam alaji ka zo ka yi wani abin da zai zo idane ka wallahi duk abin da ka ga muke yi wallahi mu muka jawo kanmu sada shukura duk wani matsala da ka ganta saboda yanzu an yi su daga bangaren ko kasuwanci ko duk bangaren da ka sani ko kowa so yake sai ya zama dan gwagwata cikin dare ɗaya kowa ka kada ka lokacin da aka ce mutane suna rayuwa daga gwamnatin zuwa mu ba gaskiya ba rukun amana wallahi babu rayuwa kashi 90 cikin 100 duk abin da muke aikata a arewacin Najeriya wallahi abin da zai ba abin da zai kai samun mana da makoma mai kyau bane aka ce kashi 95 duk abin da muke yi wallahi duk abin da muke aikata ba da dai muke aikata ba su ba ko shi wannan lungun zaku ai bai kamata a zauna irin wannan lamarin ba to amma ka ga a matsayin mu na mutane ya kamata tambayi kwakwalwar mu mana kwakwalwar mu za ta gaya mana komai wallahi su dauki kura ka tayi lafiya da muhammed al-miskin
0: to muna godiya assalamu alaikum
4: assalamu alaikum assalam
0: da muke tare
4: yawa mai magana da jip ibrahim dukawa
0: to madalla
4: ni wanda na dauka na fayo sai da aka naka zaro kokari mai
0: so
4: da ke da ke wuta ke yake jinyo I tsarin I have I five ka ga ya hutar da masu tsarin ya
0: eh
4: kuma abin da naji dadi ma da saki gano wannan matsalar kuma ga dama ra'ayin gwamnatin da ra'ayin a ba a so a samar da ƴaƴan haka da yawa ya kamata cewa su ya samar da lantarkin domin a kauce wannan samun wannan matsala din da wannan matsala
0: eh
4: to ni dai a dawo ganin wannan shine kuma su gode wa Allah sai a cigaba da kiran sa sai sai mai da hankali wajen da ba shi gaban kasa ya tawara wajen samar da wutar lantarki
0: eh
4: gaskiya domin kauce wannan matsala ta haifa
0: to ma da Allah gaskiya ne
4: to Ibrahim duka yake muku ba da ne
0: to Malam Najau sai a dan raka yin hira a waje sosai wa alaikum assalam lafiya kalau
4: na kana ta dan iya tera gogoron
0: to dan iya tela muna tare da kai a gogoje
4: to masha Allah ni saki ba dole shafi abin da shafi dillalai haya da girage Allah ki kanin gaskiya wannan abin yana cikin mutane Kano zuwa Koriya ba kabaki ga kuma dai yayin da yayin da zuwa daga kana tayin gida 150 da kuma sai za ma tsarin 150 da wanda wannan abin gaskiya ba karamin tashin hankali bane ba kuma yau ina ga mana abu ba abin da ke faruwa yanzu wallahi mun fiye yawan mutanen da ba su gida su suka zuwa aure wallahi da yawa din wannan abu da yawa wannan abu ya ce da aure ya yawa wallahi ya ce da aure ya da yawa a cikin gari saboda ne za ka yi aure an ce ma gidan haya ko ta buɗe ne wani kan yana da wani shi sunan sa da ya ce da kawai dubu 50 ba fa ko da naya bane ba dubu 50 ya yan kawa dubu 50 ko dubu 70 bayan ka biya da gida ka ta gaba shi wannan abu ka gudu ya tashi wajen 200 wannan wannan mara wanda sun karo aure ala da aita dinin wannan zai yasa a fasa ko wallahi abu ko abu ba tsire suke wallahi tallahi ko yanzu gaban zari an wayan nan mutane su ina ba mutane matsala da yawa sai har ta da rashin tsaro da yake fama da dan nan a taba an samu sai an kawo an ba shi da wani guri ya rage yana yin koko ai wallahi sai rubuta da yake saboda in ka ko yanzu ka tafi neman gida haya ba shi daga ina kake ba waye kai ai naka waye ta maka ba wani barfitation da za a yi a kun za a baka gidan naya kawai ya tsawo abin da suke nema kawai wannan ribin da suke nema ta dubu 50 ko dubu 50 ko da sam da suke yanki ba sa neman matsalar rayuwar mutane da ba su sai gaba da ba
0: to muna godiya
4: kuma ku gode wa jami'an cikin gari ku gani wallahi yau za ka zo da kaya a mota wallahi a yau za su tafi gida haya ka san kowa ba san kowa ba ku jarraba wannan magana
0: to muna godiya
4: da ido akan wannan abu
0: to muna godiya
4: ma
0: to ma da ladin iya tela Allah ya sa wadanda aka kiran da mun su sun ji assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da muke tare
5: yakubu ya dan filan da wanka karama kuma dogo
0: to yakubu dogon kawo karama kuma dogo a gurguje
5: na ni ma dai abin da ya ga hankali na wancan gwamnatin nan da yake cewa daukin ta
0: bayu ji eh
5: da ke ka da Allah ce da ruwa cikin rayuwar shi ga banya Najeriya
0: eh
5: ka da ya fa da ya ke da
0: to shi ke da kuma da Allah bana godiya dogo assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: alaikum assalam
6: wa
0: alaikum assalam da muke tare
6: kada ka taron da Ismail samun rankan da ka
0: to Ismail muna tare da kai
6: yawa ni labar na dauka na ma'aikacin wutar lantarki wanda yake ya gano illar da yasa ake haifa ba da kuma da mutum da mun ji sun ne suka samu su na idan mun ne kan magani ya gano cuta kin ga kan magani sai sai ba sun gano mana wanda zamu zafi maganin a cikin wannan ba ba din nan da mana wutar lantarki a karkara
0: gaskiya
6: kunnin ma ban da yanzu kuna karkaran magana
0: to gaskiya ne muna godiya eh muna tare da kai ai
6: yau wani kai
0: hello
6: idan kuma sai kin san gano inda ke wifi mun da yake yi rai wuta na karki ne to Allah sa ka samu mana wuta kin ne nan bai wuta ukar na mara suna nan sa
0: misali kai yanzu a karkarar hakan ne da gaske tunanin nasa hakan ne ba kwa fita hirar koko
6: to kin ga dai masu mukamman Najeriya suke fata wurin kuma kin ga ko ne kan haka kin amince ne da ta ga koyi da kuma mukamman kin ga su ga mun ba suke kan tsara mukamman ne kan tsara aka ba shi da su da kuma kin ga kin ga Najeriya
0: to na godiya to ba sauraron mu bar mu karbi wannan sakon kafin sannan sai mu dawo time mu ci gaba da karban layukan namu A cigaba da kokarin ta tallafawa harkar ilimi da karfafa haɗin gwiwa tsakanin al'umma da cibiyoyin ilimi, shugaban rukunin gidajen radio da talabijin na Rahama Hajiya Binta Abdullahi Sarki Mukhtar ta halarci wani gagarumin taron jawabi da raba kyaututtuka da makarantar Binta Model School ta shirya. Taron ya haɗa malamai da ɗalibai da iyaye da sauran masu ruwa da tsaki a harkar ilimi, inda aka gabatar da jawabai kan muhimmancin ilimi da kuma yabawa ɗalibai da suka yi fice a fannonin karatu da sauran harkokin makaranta. A yayin taron, Hajiya Binta Sarki Mukhtar ta jaddada muhimmancin bayar da gudunmawa wajen inganta harkar ilimi tare da karfafa gwiwar dalibai da su mayar da hankali kan karatunsu domin cimma burinsu a nan gaba. Wakiliyarmu Hafsat Umar Sheka ta halarci taron ga kuma rahoton da ta hada mana.
7: Ilimi na daga cikin muhimman ginshikan ci gaban kowace al'umma, domin ita ce sahihiyar hanya da take samun nagartacciyar al'umma, tarbiyya da kuma jagorancin rayuwar matasa zuwa kyakkyawar makoma. Tun bayan kafuwar makarantar Binta Model School, ta kasance ɗaya daga cikin cibiyoyin ilimi da suka mayar da hankali wajen inganta koyo da koyarwa, tare da ƙoƙarin samar da ɗalibai masu ilimi da ɗabi'u na gari domin amfanin al'umma. Da take jawabi a wajen taron Hajiya Binta Abdullahi Sarki Mukhtar, shugaban Rahama Radio da Rahama TV, ta bayyana cewa manufar kafa makarantar ita ce samarwa yara ingantaccen ilimi da tarbiyya, tare da basu damar gina makoma mai kyau. Ta kuma bayyana fatanta na ganin makarantar ta ci gaba da zama abin koyi wajen haɓaka ilimi a yanki da ma ƙasa baki ɗaya. Shi ma da yake nasa jawabin ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban, Dr. Musbahu Yunusa, ya bayyana farin cikinsa kan irin gudunmawar da makarantar ke bayarwa ga ci gaban ilimi. Ya yaba da ƙoƙarin Hajiya Binta Sarki Mukhtar, yana mai cewa wannan aikin abin alfahari ne ga al'umma, tare da kira ga masu hali da su yi koyi da irin wannan gudunmawar domin tallafawa harkar ilimi. A nasu bangaren, wasu daga cikin ɗaliban makarantar da suka ci gajiyar ilimin da ake bayarwa sun bayyana godiyarsu ga shugaban makarantar da malamansu, tare da alƙawarin ƙara himma da mayar da hankali wajen neman ilimi domin cimma burinsu na rayuwa. Taron ya gudana ne a harabar makarantar cikin yanayi na farin ciki da annishuwa, inda ya samu halartar manyan baƙi, iyaye, malamai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar ilimi. Haka kuma an yi rabon kyaututtuka ga ɗaliban da suka nuna ƙwazo da hazaƙa a fannoni daban-daban na karatu da tarbiyya. Hafsat Lawan Sheka, a labarin Rahma.
0: Tuma da la masauraran mu, an ji rahoton mu na musamman da ya shafi ita wannan makaranta da kokarinta na tallafa harkar ilimi da karfafa gwiwar ɗalibai na ita Binta Model School, da gudunmawa da aka yi da kuma kokarin karfafa gwiwar ɗalibai na ganin cewa sauran gumi ilimi da da'a da tarbiyya. Shi ma kuna da dama da ku bayyana ra'ayoyinku na ganin yadda ya kamata masu makarantu da iyaye su rika shirya tarurruka na karfafa gwiwar ɗalibai, musamman ma a zangon karatu, walau na farkon zango ko ƙarshen zango, domin ganin an daɗa fito da hazaƙa da baiwar ɗalibai da kuma sauran madar rahotanninmu da aka riga aka ji, domin ba mu gudunmawa kai. Salamu alaikum. Hello. Salamu alaikum.
8: Wa
0: alaikum salam. Barka dai.
8: Dama
0: wannan furucin nasa ba lalle mata na gida su ji daɗin wannan furucin ba, tunda dama suna korafin maza suna tafiya hira dandalin mai shayi da tukubar tsire da majalisa su yi ta hira maimakon su dawo gida su kwanta da wuri, amma su mata ba za su ji daɗin wannan furucin nasa ba. A daidai lokacin da ta yi su kuma magidanta ta yi su ji daɗin hakan, su ga kamar dama aka ba su na in akwai wutar lantarki za a fita a yi hira, hira ƙwallo ce, dandalin mai shayi ne, hirar siyasa ce, wani ma in yana da wasu harkoki na kasuwanci ije abubuwansa da makamantansu, maimakon ya koma gida sai dai ita bacci ko wani abu makamancin wannan to amma kuma koma menene ai koma gidan yana da muhimmanci domin zai baka dama ma ka tattauna da iyalinka ka ji damuwar su ka ji yara sun je makaranta da suka je me ya faru sana da wani assignment kai musu da makamantan su koma gidan shi ma yana da nasa matakar muhimmancin assalamu alaikum
8: alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam da muke tare
8: sadiya tanke da kamar zan kware
0: to hajiya sadiya mazan kure
8: ai wannan babban zance kawai yake wallahi sallar babban zance yake ya fito ije zauna zauna a daba zai shaku da iyalansa da ƴaƴansa ba yi so ake a cire mu daga sunan manzon Allah da yake addini ne wace tsaye tsaye ke wannan jira a waje domin wannan zance kawai je karbu a garin wallahi ba ma matan sa babban zance ne mara amfani kuma
0: to wato madalla da a gyara wutan nefa gonda a zauna a duhun nan kenan to ga kiran mu na karshe assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
9: barka da aiki
0: barka da muke tare
9: Ibrahim mai karfe daga Kurna
0: to Ibrahim mai karfe Kurna ina ma fata muna tare da kai
9: eh abin ne ne yawan madani wai ba za ka kawo mutane abu mai amfani ba sai ba ka kawo abu ba wanda wani shi da abin nan din wani karin gwamnati ne ko kuma wai diba ba ta tsaye shi ba kawai
0: so han nan jar ikiti ne a yau dai lefayo sai wanda shi yanzu aka ba hukumar samar da
9: suna abubuwan da ba shi bane ba ya kuma ta da mutane su wanda za su ringa da ba kawai yanzu ya koshi shi ya abu ne duk akwai wanda ma ta yi ba su ana talauci ba eh da wannan wai tawon ana talan magani sai na ruwan
0: eh
9: wannan shi ne tsira wai na ruwan ya nan ku ne ko ya ku ne kuma ta ya ba mai wanda ya tada shi ya kai
0: to madalla ta yi mu ƙara kira ko ɗaya ne ina ga gaba mu da mu ƙara ko ɗaya ne assalamu alaikum hello assalamu alaikum to kai kiran kaman daga kuma na ga ba sauti assalamu alaikum
10: wa alaikum
0: da muke tare kai ma ne to ina ga kaman yana da matsala ko hello Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: A gurguje da muke tare.
10: Dan mutanen rantan Jibril Idris.
0: To dan mutanen rantan muna tare da kai.
10: Kai, shugabannin da suna so su yi mana da zai bata mana ne. Yanzu irin wannan zance ba ka gyara wata ina wutar lantarkin. Yanzu misali din yau shi ake zancen gyaran wutar lantarkin nan. Amma sun iya ba da amma su gyaran wutar lantarkin in dai kai na mijin arziki ne ko za ka ci karfe 100 mai na ruwan ka gana da iyali duka kashe ta ka zo ka zauna ka gyar da iyalinka.
0: Eh. Ai shine ji yake ganin inda an samar da wutar lantarki a karkara kaga ba ku samu damar mu yin kasuwanci zai yi mai makoko kuma gida ya bacci ka gane mai yin wasu abubuwa na nishadi zai yi don kwakwalwarsa ta samu saisaitawa mai makon ya koma gida ta yi wani abu makamancin da shi yake ganin
10: dukkan yanzu don Allah tun yau shi ake kuka wutar lantarki nan yanzu magana da shi maka yau ko ba wutar lantarki idan aka baka wutar awa daya ko minti 30
0: yanzu kai ka yarda da ikirarinsa wannan yana taimakawa wajen karuwar samun ƴaƴa da wuri ko a'a kai baka yarda da ikirarinsa ba
10: ni ba magana ko kuna kan hira da wuri ko ka'a in wannan garkin za ta samu kowa yana da aikin yi kai ina za ka je matar ka tana kudin zaki ka kuma dan injin marka ta kula yi ai ka ka wuce za yanzu ba za ka tafi dan ka ka zaura ai dukkan annan sana'o'in ma sun kakkaje su ai hira ce da ake magana wai da za a samu wutar
0: to muna gode
10: Allah ya sani da take su gani mana Allah ne yake dan Allah da wannan irin maganganun dan Allah sun koshi kawai su fito su fada abin da ba daidai ba wallahi wannan ba daidai bane ka kullu sai wannan zai fito sun fada abin da mai da hankali
0: to madalla rantan ma sauraron annan zamu gintse shirin sai dai kafin mu sallama ga kadan daga cikin hannun an ci cewa Najeriya da Jamhuriyar Benin sun sake jaddada aniyar karfafa hadin gwiwa a fannin tsaro shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na shirin kai ziyarar aiki jihar Akwa Ibom a watan Satumba hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta ceto mutane 13 bayan da wani gini ya ruguje a yankin Dandinshe daga ƙetare Canada ta ayyana dokar ta bata a yankin British Columbia bayan da gobarar daji ta tilasta mutane barin gidajensu sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka nasara da faduwa dukkanin su jarabawa ne masu girman gaske nasara tana gwada godiyarka da tawali'u ɗinka yayin da faduwa take gwada hakurinka da sadaukarwarka tare da imani amma da sashi labarai da al'amuran yau da kullun na rahama radio farin cikin al'umma ne sadauki kuren nake cewa a huta lafiya

0: su wannan haka yake masu saurari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh an gaida dan idi a cikin wannan zango na farko wanda shike rike da na'ura aikin masu saurari a karo ne biya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanku da sake kasancewa da ku a sabon shirin mu na nishadin karshen mako da ji ko da duba lokaci an san lokacin shirin yayi wanda tuni babban bakon mu yana cikin wannan zauren amma kafin mu ba babban bako dama ya gabatar da sunansa zai sallama da masu saurare ya sallama kai zakai babban bako
1: assalamu alaikum masu saurare barkanku da rana
0: to bari mu ji da wa muke tare ko masu sauraren mu za su canka bari mu bude layi kamar yadda aka saba akwai layika da ake shigowa cikin wannan zauri wanda makon da ya gabata akwai wanda ya samu nasarar lashe kati Muhammad Umar Gwammaja wanda baban gida gagas yace a bashi wannan katin nasa kuma in Allah ya yarda za a turo ma wannan katin to wannan makon da yi ba kyautar amma dai na san muna tare da masu sauraron lambar da za a shigo cikin shirin ita ce 08070779599 akwai ɗaya layi mai 08174577777 Assalamu alaikum. To wannan layin ya tsaya. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Barka da shigowa da wa muke tare kai tsaye. Muna godiya kwarai da gaske.
2: To ni sunana Ahmad Arushi Madabo.
0: Ahmad Arushi Madabo ka ji bakon mu yayi sallama ko zaka iya
2: a daga din mun ya gane kowaye.
0: Wane ne to? To shikenan Ahmad Arushi tunda na ji ka noke bari mu ji
2: a'a kiji mu ne na gane abokina ne amma dai bari shi Ahmad Arushi da bude ko wata ne ga ta ji lafiya
0: to muna godiya kwarai da gaske ka ji babban bako mai waya na farko yace da kanjin Maryam ma ya san abokin sa ne to amma ba mai saurin gabatar da kai din ba sai mun ji kira ɗaya biyu da za su shigo mu ji daga wani bangare ne za mu samu ainihin wannan assalamu alaikum
3: alaikum assalam
0: barka da shigowa muna godiya kwarai da gaske wane ne akan layi mun tare tela jogana barka da shigowa cikin shirin nishadin karshen mako waye bakon nan ne ne
3: bakon nan naku ne waye
0: Eh kuma abokananka akwai mai irin sunan sa? A kwarai da gaske ai ana fade ma zaka ji. Eh amma sunan?
3: Gaskiya na manta.
0: To shikenan tela. To wannan godiya ka kasance da mu da mun ka ji sunan bakon da muke tare da shi a cikin shirin namu na yau. To bari mu daga kusan layi na ƙarshe. Sai mu dawo ga babban bakon namu wanda tuni naga ainihin ya wallafa a shafin sa da kuma kai tsaye da
4: Assalamu
0: alaikum assalamu wa rahmatullah
4: barkanku da wannan lokaci ina babban bako barka da zuwa
0: babban bako yana jinka kwarai da gaske da wa muke tare
4: Harisa Abdulrahman Dirmawa
0: Harisa Abdulrahman Dirmawa barka da shigowa
4: yawa barkanmu dai kuma daga nan Bebeji
0: Bebeji Dirmawa ta Bebeji kenan ko ba jama'a ko ba jama'a kace ba
4: ita
0: oke ita kake ta Bebeji to eh waye bakon mu
4: kowa bane illa
0: tela
4: aboki da ne
0: na eh a eh mana wannan ne suna awali ne ko Salisu a cikin abokanan naka
4: aboki na
0: Salisu ko
4: Eh
0: Salisu ne waka abokinka. To muna godiya kwarai da gaske. Ina ga kafin mu gabatar da bakon namu a karo ne biyu.

0: to wannan haka yake Allah ya kiyaye kuma Allah ya zaba mana matayen nagari yaya wannan waka ta mata aure me ja hankalinka kai ita
1: eh abin da ya ja hankalina ne wannan wakar duba da yanayin samarin mu yanzu da kuma ɗan matan mu yanzu zaka gani ga matan nan da yawa a gari amma sai ka ji an ce matar aure tana wahala kuma ga sunan suna da yawa a gari to ba zaka gane suna wahala ba sai ka ji ka tunkare su idan kai auren ka ji
0: ni da gaske
1: eh da gaske ba to sai ka ji zaka fuskanta haka zaki gani abin nan su ma matan zaka gani ga mazan nan da yawa amma ne ba zaki gane mijin aure ba sai kin ci ya fito to shine sai zaka ji abin farko nake cewa ina take ina ta lalibe kaza kaza sai daga ban ke na mai Allah lamari na nake cewa Allah ya bani abin nan mata mai hakuri da juriya sannan mai tsafta kaza kaza kaza sai nake fadan irin yanayin da muke ciki yanzu sai ka gani yanzu mata sai ga wata ta aure miji ba don komai ba saboda kudin sa ta shiga ta haihu ta fita haka nan kuma zaka ga wasu matan wasu matan zaka gani na zan ce maka suna bibiyar maza a waje suna cikin gidan mijinsu amma suna bibiyar maza a waje sannan zaka gani wasu matan suna gidan mijin ba abin da suka rasa amma ne duk abin da zai basu ba sa gani sakamakon
0: wannan
1: hankali wata rayuwa wadda ta social media wanda zaki gani zaka gani packaging ne ba komai ba mutum zaka gani yaje ya dauko kaya ya samu location yayi hoto ko kuma yaje ya aro kaya ya hoto sai kuma ke kici lalle sai kin yi wannan shigar
0: ko ta aro
1: ba ko na aro ba to ire-iren wannan abubuwan shine ja hankalin na yawa gara akai
0: gware da yawa kuki da ake kaman na fatakarwa da kuma aka saba yin su yau da kullun wai sakon yana zuwa ko ga wayanda ake so yaje din ma'ana yau a ci ga wata an same ta ko an same shi ta sanadiyar waka ya hakura da wani hali da yake gudanarwa wanda ba daidai ba
1: akwai dai wata waka ne wannan waka ce ma wannan waka ce ita wadda ta ji wakar tana gama jin waka tace amma da ni kake ko
0: ban gane da ita ba
1: to na farkon dai ba kan suna ne ba kawai saboda saurayin ta yana aboki na ta ji waka sai ta ji da ita aiki
0: to idan ita an
1: mare ga ba da ita aiki ba ni kawai ni ban ma san sai rabu da shi ba sai daga baya nake jin labari to tun daga wannan lokacin irin wannan kula-kulan samarin duk ta kyale su ta zo kuma suka daidaita gashi nan an sa bikin su
0: za
1: a yi aura amma da yana zuwa wajenta amma tana wahalar da shi sakamakon wasu samarin wannan ya zo wani ya zo kuma duk ba auren ta za su yi ba ba dai da gaske sakon ya fara zuwa inda ake so
0: to akwai Mubarak da ke unguwar gandun albasa Mubarak mai gyaran keken dinki da ke unguwar gandun albasa ya ce ne wa babban bako barka da zuwa kuma ya ji daɗin wannan waka Allah ya saka da alkhairi Mubarak mun ga sako
1: na gode
0: kafin wannan waka ta ainihin mata aure akwai wakar da zamu ƙara komawa wacce zamu koma ga masu saurare wanda muna gab da mu buɗe layukan domin su shigo na san akwai tambayoyi da za su yi daga gare su kuma mu ma nan din akwai wayanda zamu dan ƙara yi kafin mu je zuwa gare su wacce waka zamu je mun saka masa
1: akwai wata waka tawa ni ne mallakin ki
0: kai ne mallakin ta
1: ni ne mallakin ki ba
0: to bari mu je mu ji wannan waka ta ni ce kai ne mallakin ta

0: to an mallaka miki wannan wakar koma wace ce an mallaka mata yaya
1: na
0: ga wakar ni ne mallakinki wanda karera ta yaya na ji wakokinka wajen guda 2 zuwa 3 me yasa wasu wakokin yanzu da kuke yi mawaka kusan ba ku fiya gayyato mata su taya ku ba ma'ana mawaka mata ko yanayin yadda aka rubuta wakan ne ana ga kamar iya namiji ne zai naji wannan ban ji muryar namiji ba muryar mace ba wancan ma ban ji muryar mace ba
1: ani wakoki na kawai da zuwa suka yi amma wakoki na wanda ne da mace sun fi yawa don aka so 100 misali ka so 90 ne da mata ne
0: da mata
1: kare da gaske
0: take taya ka kai amshin
1: te baiti haka gaba da lokacin ma muna suka masa aikin gaba da
0: kuma ba za a ce wakar su ce ba
1: to wanda ya
0: san wani lokacin idan aka yi wakar ta wata tashan ko ta yi wani trending din kamar yadda ake faɗi
1: wakar wance wakar wance ana samun haka mana ana samun haka sosai
0: to bari mu je akwai wakar mata aure da kai wadda muke so za a ɗan rera mana mu da masu saurare za ta zo ko kuma ko amshi ne a ɗan yi mana Bahaushe ya ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi ko za ta zo wacce za ta zo a so muke mu ji muryar ka ta waka mu ji kuma ta program da muke yi
1: okay akwai wata waka ba a sa ta ba ina tunanin dan an yi abin da ɗinta amma da wannan gaskiya ba zan iya kawo ko bacci da yawa
0: me yasa ba zan iya kawo
1: to abin da yawa abun da ya wasu da rike a ba su dade ba wato in ka rike wata ba za ka rike ba
0: yanzu wakar ka a ce amshi ko wannan ba zai
1: yi to ai inda mutum ina tunanin idan mutum yayi aiki kawai an wuce gurin shikenan ai
0: a'a
1: abun da yawa
0: yanzu a social media akwai wakokin da za ka ga an yi wanda sai kai shekara 10 da yi shekara 5
1: ana ta
0: kuma yanzu ta dawo
1: ba
0: wanda ta dawo din kuma anan za ka ga mutum ya samu dan abubuwa
1: ne ma ina da su ai
0: to ka gani
1: ni ma ina da su amma da wayannan wannan da kake tambaya ta in ba ta zo ba
0: za ta zo ba to wace ce za ta zo mana ai muna so mu ji wakar ne da ka baki mai ita misali
1: okay akwai
0: ba mai ta tattaunawa
1: kaunar ki nake
0: kaunar ta kake
1: zafi da sanyin ki sani kaunar ki nake da abin da kika so zani ko da zan koyi kina ta hantara ta yaya kike hakan ne na so ki sana'arin ki ki mai da ni fanko ne na baki so kin karɓa sai daga baya kika watsar zan so ki bani kulawa komai nawa zan bayar mu rayu tare ni da ke bukata ta karki kawar ni alkawari bani bari a gano kukanki
0: wannan waka ta fim ce ko kuma waka ce ta album
1: wannan waka ce kawai ta album a ji ba ta fim ba ce
0: kawai ka yi ta ne domin masu saurari
1: nishadin al'umma
0: suke bibiyar waƙoƙinka an yi nisa daukarwa gare su
1: kwarai da gaske
0: kana sai da waƙar ka haka yanzu na ji waƙa ta yi mun ce ka siya min da ita je ne bidiyo
1: idan har na yi ka ce kana so zan siya mana
0: kai kana hawa waƙar
1: ina hawa
0: kamar ka taɓa yin wani
1: ban taɓa album ba amma dai na yi single video guda uku
0: aka je aka ɗauke su
1: aka ɗauke su video official video aka ɗauka
0: a wani shafi misali zan iya samun su
1: ko a YouTube channel za ka samu yaya SJ a YouTube channel
0: anan
1: za ka samu video idan kuma audio ne gaba ki ɗin za ka iya samun su a YouTube ɗin ma za ka samu su a audio mark insha Allah
0: anan kake ajiye
1: insha Allah
0: a cikin wajen shekara akalla ka saraka kai wajen 10 kana gudanar da wannan sana'a ta waka
1: kware da gaske
0: akwai wakar da aka taɓa rubuta maka ka je karera
1: wakar da aka rubuta min na je
0: karera
1: akwai wakar da aka rubuta min na rera kware da gaske
0: ta siyasa ce ko kuma wakar
1: ce ba ta siyasa ba ce wakar soyayya ce wani aboki na yayi na ji tun din ya burge ni ya kira ni yake cewa ga irin tun din ka na zo ne shikenan kuma kuma ya tafi daidai kware da gaske
0: ya yada zaka yi maganin mai gida ka ce kana da mai gida a wannan masana'anta ta waka wane ne mai gidanka
1: Ubangida ko mudubi
0: a'a mai gida misali
1: mai gida
0: wanda za a ce ga shine mai gida na wanda ya dauko ni lokacin da nake bukatar taimako
1: yawa
0: yaban gudunmuwa kuma ko ne na zama a wannan harka da nake yi
1: ba dan amunta da shi ba
0: fadi eh ba zan kuma manta da shi ba
1: producer na ne mai min kida Muhammad babba kabuga
0: ke shine
1: shine kware da gaske
0: to mu dubin naka fa
1: dubi na sari sidi sharifai
0: sari sidi sharifai kun taba yin wani aiki tare da shi
1: ba mu taba aiki da sadi ba hasali ma ko haduwa ba mai da shi
0: ban gane ba ko haduwa
1: ai taba haduwa kamar yanda wanka hadu da kai haka ba mu taba haduwa da shi
0: wannan kujerar da kake kai yazo shirin nan kusan solo ma ina tattauna da shi ba ta ba
1: muna bibiya ai mun gani
0: kun hadu tare da kai
1: mun gani
0: da tare da shi ba
1: kware da gaske
0: to yanzu misali in yace yanzu ya ji shirin nan da na san suna tare da mu kana da san ku yi wani aiki tare da shi
1: sosai ma kuwa
0: aiki kai rubuta ko kuma
1: na rubuta ko ba rubuta ba ai samu yafi iya
0: hawa don shi
1: tare da gaske
0: to bari mu je mu ji waka wace zamu je mu samu saurari
1: kuma nake nake wanda dai na gama rera
0: yanzu ka gama rera to bari mu je mu ji ta in yaso sai mu dawo mu bude line

0: to kaunar ki yake tare da Yahaya a cikin shirin nishadin karshen mako ma saurari muna cikin shirin nishadin karshen mako wanda muka karba kuncin Yahaya a cikin wannan zauri Yahaya ga wakar gode ki an ce suna da inkiya mai dadi ina yanke ma inkiya ka
1: kun kware da gaske
0: yawa
1: yes jiwan
0: na ga zamu koma ga masu saurari wanda naga kira yana ta shigowa akan lamba 070 777 5 9 2 3 akwai dai line mai 081 7 4 8 5 7 7 7 amin wa alaikum salam wa rahmatullah to wannan line ya sauka assalamu alaikum
2: a
0: wusi
2: a
0: kware kuwa abokin gari a kware kuwa
2: akwai
0: had da m da y ko
2: yawa
0: ai da ma na sani
2: to
0: muna godiya kware da gaske sunu sai a wusi gaskiya ne
2: gaskiya
0: da
2: kwarai
3: da gaskiya
0: da gaskiya
3: to ni gaskiya bayanin
2: da
0: amin idan na fahimta dai kamar aikin nasa bai shiga ba amma sakamakon ko da yake bari mu ji daga gare shi
1: eh abin da yake faruwa aikin guda biyu ne na farko sun karba sun fara sassashi sai ne na biyu nan ma basu aiki da na biyun ba sakamakon da aiki idan za a aiki kafin a fara aikin ana tuntuba kowanne sashi na aikin in sawun ne za a laluba sawun idan costume ne kuma me da yayi nufin ba su tana da kafin a fara aiki sun zabarili to already akwai wanda suka yi aikin kuma an ce sawun giwa danne na raƙumi an yi aiki da aikin su mu kuma an ba mu hakuri an ce insha Allah za a ci gaba da tafiya da mu ta dalilan haka har aiki guda biyu an bani wannan shine amsar ka
0: akwai Nazifi kada wanda shi ma na taba gayyata sa a cikin wannan zauri
1: oga Nazifi
0: eh shi ma yace yayi irin wannan an sa shi wannan aikin
1: kware da gaske
0: kuma Nura Mino yake to da yake to kuma shi kansa yace ya yadda
1: kware da gaske
0: wakar da Nura Mino yayi ta fita sa gaskiya
1: so sai ma ko da saboda kaga film din nasu mai dogon zango shi wannan sound din da suke amfani da shi na film din ko kamar nan kana falo ko kamar nan kana cikin daki ana kallo a falo da kaji sound din ka san kin ba yake kalla to baka yi kanka adalci baka ce ka kawo naka lalle sai an yi amfani da shi
0: ya ne assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah mala ashir shi ka barka da aiki
0: siraji el kawut
2: ya aiki ya ba ma da mutane
0: wallahi alhamdulillah
2: Allah ya jagora Allah ya karo
0: amin ya Allah muna ta jin sababbin ayyuka Allah ya karo basira
2: amin ya haji ya kai
0: ga ka a cikin shirin mu na nishadin karshen mako ga kuma babban bako me tambaya ko kuma shawara
2: wallahi kuma kwana ji ban shigo ba ai hakuri uzurrukan ne suka yi yawa
0: gaskiya ne
2: to babban mawaki muna maka barka da zuwa wannan shirin albarka
1: ne maka fata alkhairi
2: to mun din mawakin da to wannan shirin albarka to hakika ya zanci talatar sa a Laraba ne kyauce ne muna ma fata alkhairi tambaya ta ita ce wata mawaƙiya ta fi cin daɗin aiki ta cikin manyan mawaƙan nan ko kuma ba ka yin waƙa da su
0: ita ce tambayar Siraju
2: ita ce tambayar wata mawaƙiya a manyan mawaƙan nan wacce ke fi cin daɗin aiki ta ko ba ka damu da yin waƙa da mutum mawaƙa ba
0: muna godiya Siraji El Kahut shi ma ta Allah ya sa shi ma dan uwa mawaki ne Siraji El Kahut ka ji tambayar da yake a cikin wayannan manyan mawakan doce ka fi jin dadin aiki da ita ko kuma gaba ɗaya kawai
1: wala na fi jin dadin aiki da ita anta murjaba ba
0: murjaba ba
1: da
0: ita ka fi yin aiki duk kusan wakoki
1: duk kusan wakoki na nayi aika da mata da yawa amma saboda ni kamar me ake cewa kamar wa da kani ko da uwa kawai irin alakan mu dai tana da karfi sosai ko ba a bangaren waka ba haka akwai abin nan girmamawa sosai gaskiya
3: dan haka a saukake kafin aiki da ita ba wai wakaci da ita ba kawai dai alakar ake duba
1: a ai tambaya ta yayi wace mawaƙiya na fujin dadin aiki da ita nace maka Murja baba amma idan cancanta ta zo ai dole akai waƙan da ta cancanta
3: wannan haka yake assalamu alaikum mun wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da shigowa a wala mashaura da kabun kura barka da shigowa kaji tambaya a wala mashaura
1: naji
3: to muna godiya a wala mashaura da shigowa cikin wannan shiri na nishadin karshen mako wace ce wakar kanta bakan danya
1: bakan damiya ta a waka ita ce wannan soundtracks din na garwashi
3: soundtrack
1: wannan waka ta garwashi ba
3: shi abin nufi ya soundtrack din yake ga wanda ba kallon film din yake ba
1: ai kamar yanda na faɗa maka shi wannan soundtracks din ba su sa shi a ciki ba shine muka samu zama akai kware da gaske
3: ba sa shi ba
1: ba sa shi ba amma ina jin dadin wakar sosai
3: kamar ya take ko
1: Wayo duniya wasu na huta Yau ina baƙin ciki na gaza jurewa Kwanci na rayuwa in kisa ni kokawa Dama a ce kawai duniyar banzo ba Garwashi garwashi garwashi garwashi
3: wannan ita ce wakar da kafa so a cikin wakokin da kai kuma ka ce kaman ma ba ma ai amfani da ita ba amma kai kai wakar kuma ka sake ta tana gari ko
1: kware da gaske
3: to bari mu ƙara jin wani wanda ya shigo cikin shirin
1: na'am
3: assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
3: barka da shigowa da wa muke tare kai sai
2: masha Allah magana abba garbawa rano dai daga cikin yankin gero kuma sai Allah
3: wannan haka yake abba garbawa rano barka da shigowa yana
2: tambaya
1: ta ga babba ko ba
3: ki ne shi ne da gaske kaji tambayar babban bako kai tambayar wanda ya bugo waya
1: yace
3: kana da aure kuma wace waka ce bakan damiya ka
1: waka ta bakan damiya ta yanda na gama fada
3: gaskiya
1: ita wannan garwashin ba ita ce bakan damiya ta
3: sai dai tambayar
1: ina da iyali
3: kana da iyali
1: ina da iyali
3: to kaji tambayar da kuma amsa yadda suka fita bari mu ji wanda ya ƙara shigowa domin mu ba da dama a cikin shirin na san akwai masu tarin tambayoyi amma kafin mu daga layin daga kafin mu daga layin zamu je mu ji wace waka zamu koma ga masu saurari
1: a sa garwashin
3: a sa garwashin to bari mu je mu ji wannan waka tare da mu da masu saurari kusan daga anya kuwa ta bayyana a cikin na'urar tamu kuwa
1: bai sauke ta ba?
3: Ne, naga kamar ba ta sauka ba gaskiya a cikin
1: ya sa zarafi
3: zarafi?
1: Kaga zarafi?
3: To bari a sa zarafin ji mu da masu saurari

0: sun barkan mu da dawowa. Yahaya.
1: Malam Aisha.
0: Ga waka da muka je muka saurara muka ji. Tare da mu da masu saurari. Na san akwai tambayoyi amma kuma kusan lokacin namu ya kare wanda aka diba mana a cikin wannan shirin. Yahaya akalla kasara. Ka kai wajen shekara 10 zuwa da dan dori kana gudanar da wannan sana'a ta waka ku. Haka ne ku?
1: Tara ne ku?
0: Tara ku.
1: 17 yanzu 2026 ka ga tara ke ne.
0: Tara eh. Ka san kowa akwai yanayi abu na farantawa akwai kuma akasin haka. Kamar wani abu ne da ba za ka taɓa manta da shi ba wannan sana'a ta waka wanda in ka tuna shi kake jin farin ciki wanda ita ce sanadin haka.
1: Nake jin farin ciki. Ban mantawa akwai wani waka soundtracks ne. Aka kira ni aka ce wa na zo ga soundtracks kai. Sai na gani ai an karrama ni da nake ba a sana ba. Yau an ce zo kai. Bayan nan sai na dan tura demo haka na tura mishi ya saurara ya ce ana tura account ɗinka an sa malami. Ina tura mishi account ɗina ya samu kuɗi.
0: Masu kyau.
1: Masu kyau to kaga na ji daɗi ba zan manta da wannan mutum da wannan shine farko.
0: Kuma ba ce a kai ya ba.
1: Yawwa ban ce ba ni ba.
0: Baka sa ba irin kyautar da baka sa ranta ba.
1: Ban sa rai da ita ba. Ban manta. Ban taɓa manta kuma da ita ba.
0: To wannan abu na jin daɗi kenan.
1: Kware da gaske.
0: Aka san haka fa.
1: Aka san haka.
0: Wanda za ka ji.
1: Kamar ɓace rai haka.
0: Ɓace rai.
1: Akwai wata waƙa ban manta. Waƙoƙin guda uku ne. Da azumi ne Yesu. Wallahi ta dalilin waƙoƙin nan. Sai da ni asara abinda na kashe.
0: Gane abin da
1: ka gane abin da na kashe a wakar sai ne asara saboda ɓace rai abu ne inda ba kai kadai za ka yi ba
0: ana
1: kawuwa za ka yi mai kiɗa daban wanda zai ɗauke ka daban sannan a cire a je kafin a yi abin nan
0: waje
1: ka ba mace ta ɗora ka gane to a irin wannan abubuwan rai na sai da ya ɓace
0: to buƙata ta biya a wakar
1: buƙata to
0: ai
1: da abin da ranka ana ji a yanzu sosai da abin da aka ce ranka ya baci sosai akai sai ka ji abin ya
0: fiya maka da ranka
1: wallahi shine abin da ba san manta ba a waka kawai
0: to wannan haka yake gashi kuma mun tawo kamar yadda muka faɗa kuma lokacin ya cin mana wanda tuna ana daga mana hannu amma bari mu dau waya ta ƙarshe a cikin wannan shirin assalamu alaikum Abdullahi a cikin minti daya ko a cikin sakanni yana jin ka
2: kuma mun yi dadin wakokin sa akwai wani baiti da ka tambaye ya tambaye ta kuma yace ya manta sai maimaita wani baiti kuma yadda mun ko me yasa maimaita wannan baitin bai manta ba ko kuma ya samu wani tagomashi a wannan waka wanda bai samu a sauran ba ba ta alƙairi Allah ne da babban babu ira lafiya to
0: to muna godiya mun muna nan tamu gona kaje akwai wani baiti nace kai nace kai kace ka manta akwai wakar da nace kai wa masu saurari wanda an sa ta ma kace ka manta aka dada sa wata kace ka manta ba za ta zo ba muka yi maka uzuri muka ce to kai wanda za ka yi a lokacin ka kawo
1: ka san waka ko kai kai za ka ji ga wanda ka fi so kuma ga wanda ta fi zauna maka a baki to kaga yana baka wanda ta fi zauna mun a baki da yanzu ka ce in ta kakarewa shine na baka wanda take a baki na
0: yanzu a cikin wannan shekara tara da kai kana gudanar da waka waka nawa kai
1: agogina ba su ba 50 ba
0: guda 50 gaskiya na yaba maka kware da gaske san mukan samu turka wajen fitar da waka ta dai waka ta kaza ka ji mutun ya ce kawai din ya dai su ba adadi a ban sani ba a wani shafi za a iya samun ka da kuma gurin da kake gudanar da sana'a ka wanda in mutun yana so zai zo domin a tattauna
1: kamar yanzu idan mutun zai zo guri na zan yi magana abin nan
0: shafin ka na
1: sadi shafin na sadi zan mutun shi ne a YouTube channel kenan akwai kuma audio mark Yahaya SG inda mutun ya sa wannan sunan ya tafa zai bashi insha Allah location din da nake zama idan mutun ya zo yana nema da ya je ka buga a rikanya bayero nan gurin da ya tambaya wajen bamalti na sai da adidas sahun nan insha Allah da ya ji nan ya tambaya bai sani
0: to ya ai sallama da masu saurari sai kuma dariki ya ka gashi na ganshi a cikin zauri na ga mun cinye lokacin
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: sai wanda ya rako ka eh sunan sa
1: mala awal
0: to mala awalu
1: mala awal
0: kina cikin zauren awalu
1: mala awal tela ba
0: awal tela shine da yake a cikin wannan zauri godiya ta musamman ga hukumar gidan radio rahama da shike wara sa'a guda domin a kawo masu saurare a madadin Zaruddin Manir Jaoji da kuma baban gida Gagas da ya turo da sakon sa na fatan alkhairi akwai Maryam dake unguwar Sheka sai dan ED da ya sada mu ni sunana Ashir Garba Sheka nake cewa mu kasance wani makon bisalam.

Masa raya kata kita telah berancar dan ia amina wabakar hai. Nigeria da Jamhuriyar Benin sun sake jaddada aniyar karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro. Wannan na daga cikin matakan da aka cimma a fannoni daban-daban yayin ganawar da ministan tsaron Nigeria General Christopher Musayi da takwaransa na Benin Mr. Gildas Akonga a lokacin ziyarar aiki ta kwanaki uku da ya kai birnin Kotano. Nigeria na iya rasa damar cin gajiyar sabon tallafin lafiya da agajin jin kai na Amurka wanda ya kai dala biliyan 1.4 idan gwamnatin tarayya ta gaza daukar matakan da za a iya gamsuwa da su wajen magance hare-haren da ake kaiwa Kristoci. Hakan na cikin sharuɗan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Nigeria da Amurka da kasashe biyu suka rattabawa hannu. Hannun kuma ci gaba da kokarinta na tallafawa harkokin ilimi da karfafa haɗin gwiwa tsakanin al'umma da cibiyoyin ilimi. Shugaban rukunin gidajen rediyo da talabijin na Rahmar Hajiya Binta Sarki Muktar ta halarci wani gagarumin taron jawabi da raba kyaututtuka da makarantar Binta Model School ta shirya. Taron ya haɗa da malamai, ɗalibai, iyaye da sauran masu rawa da tsakiya harkar ilimi, inda aka gabatar da jawabai kan muhimmancin ilimi da kuma yabawa ɗalibai da suka fice a fannonin karatu da sauran harkokin makaranta. Daga ƙetare kuwa, wani matashi mai shekara 14 a Tailand ya kashe ƙaninsa biyu sannan ya yi harbin kan mai uwa da waibi a makarantarsa da ke kusa da birnin Bangkok. Bayan da ya kalli wasu bidiyoyin rigin kimu a internet kamar yadda masu binciken 'yan sanda suka bayyana. Matashin ya kashe malamai biyar kafin daga bisani ya kashe kansa, sannan wata yarinya mai shekaru 12 da aka harba aka yi ta mutu daga baya a asibiti. To iyakacin takaitattun labarin kenan, sai kuma kutsura da mu da misalin karfe 4 domin jin cikakkunsu a cikin harshen Turanci. Ni Amina Abubakar nake ta ku ci gaba da kasancewa da rahmar Radio Farin Cikin Al'umma.

0: gyara da yawa suna kasa gane da wa suke magana sai su yi magana da wanda baya nan shi kuma wanda yake nan magana ta cutar da shi na taɓa sauraron wata tambaya da aka yi wani daga cikin manyan mutane cewar mata ta samu sabani da mijinta an yi sulhu an komai mijin ya roƙe ta da ta ba wa babansa haƙuri aiwa ta kuma dinga ɗan kyautata mata sai gaba sai ya ɗauko kaga matar sai ta yi tambaya wai to ya kamata daidai ne ta kyautata wa baban mijin to sai ya ɗauko amsar ya ba wa mijin amsar matar ce ta yi tambayar amma amsar duk da ya gama bayarwa a rashin sani mijin ya ba wa da babar mijin ai babar miji ba ita ce take auren ki ba ba ita ce take auren mata ba babu ruwan ki ke uwan miji ya kamata ku koyi fita daga cikin sabgar iyalan kai kuma ya zaka tilasta mata maganganun sa koda dukan su gaskiya ne amma yanzu ba da mijin yake magana ba
1: da matar yake
0: ba da uwar miji yake magana ba maganar da ya kamata a ce ya bawo matar mafita ne mata ce ta yi tambaya so yanzu ita aka ba mu fita mutum ya zo ya ce maka ai ya je asibiti an yi wulakanta shi an ƙi ganin sa likita ya kore shi kaza kaza sai ka zauna kuma kai da shi kana ta zagin likita likita ya ji zagin ya san anai karara a duhu yanzu shi kuma wanda ya zama kamar lafiyan da ka ce to ga 2000 je ka wancan private asibitin shi ne yanzu ka ba shi mafita ka fahimci to shi ma a yawanci maganganun ma'aurata ba a gane mai larurar ya kamata ka fi ba wa mafita kafin wanda ya sa shi a larurar akwai wani post da daga kayan nasu akwai wanda su da suka sa ka a larurar su ma larura ce da su in ka ce sai sun canja daga larurar su ta kwakwalwa don ka ji daɗi za ka mutu baka ji daɗi ba mai neman kawan kare ya wahala amma ya kai da larurar ba ta shafe ka ba ba kai ne mai ita ba za ka rayu da mai larurar shi ne muhimmin abu shi ne sakon da wannan shirin a kodayaushe ke kokarin aika da shi ya za ka rayu a yanayin da ba shi kake so ba amma idan mun tsaya mun ce sai yanayi ya mana kyau za mu rayu a gidan aure to mun fahimci kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya dantar da mu yau da ratsi da zamu yi na matashiya wani ratsi ne wanda shi kansa ratsin zai dan ratsa da yawa har zuwa wasu kwanakin mai yawa Allah ya isa fiyarin rayuwar mu wato akwai wani gaba ma din da take kawo take ɗauke jin daɗin gidan aure ta mai gurbinsa da damuwa wanda kuma wannan gabar is totally natural wani abu ne tabbataccen da baka isa kayi ba shi ba duk da muna yaudarar kanmu gurin kokarin mu mu yi ba shi din amma ba gaskiya ba ne wajiban da yake kanmu shine mu fahimce shi wannan gabar da zamu tattauna akan ta mun al'uwarin zamu ci gaba da ɗauko rago ɓangarorinta a tattaunawar mu ta gaba wata gaba ce wato malam ji wata muhimmiyar gaba ce wanda take da tasiri a rayuwarmu ta yau da gobe wata takan iya ɗauke jin daɗin rayuwarmu takan iya rushe kyakkyawar alaƙa a auratayyarmu kuma gaba ce da ba ta canjuwa ba ta rusuwa wacce gaba ce shine gabar canji da muke samu a rayuwa mu gane rayuwar aure is not static ba abu ne ginanne abu ɗaya ba shekarunmu suna canjawa yanayinmu yana canjawa adadin ma gidan auren yana canjawa sannan zamanin da muke rayuwa yana canjawa duka wanda za mu ɗauko tsaye bayan ɗaya insha Allah duk wanda ya canja akwai yiwuwar alaƙa ta canja da yawanmu kuma idan yanayin ya canja buƙatunmu suna canja gwargwadon yanayin za mu buga misali kafin mu shiga abin gaba ɗaya idan mutum ya tashi da safe abin da yake bukata daban da abin da yake bukata da rana daban da abin da yake bukata da daddare wanda ya tashi da safe ba ya bukata wani baccin ba zama kuma yake bukata waje alal laila waje alal nahara Allah ya ce ya sanya dare ya sanya rana kowanne ba shi mai aiki a ciki wanda kuma ya kai dare abin da yake bukata da ba to haka muke a cikin rayuwarmu shi suka misali a cikin rayuwarmu ta yadda gurin ma'aurata shine da yawan mata da maza bukatunsu yana canjawa gwargwadon yadda shekarun sai yake canja kuma wani abu da zai burge mu aurata akwai lokacin da bukatun canji suke yi irin na takun saka da ake fada takun saka in ɗaya kasa ɗaya zai sama haka suke canjawa a farkon rayuwa namiji yana arar hannun mata don ya mallaki mata namiji kan zama mai kiyarin mai bada lokaci mai kula domin ya mallaki mace amma ba ɗabi'arsa bace baya iya maintaining intimacy daga cikin manya-manyan ɗabi'un maza da suka yi hannun riga da mata namiji a farkon shekarunsa baya iya maintaining intimacy alaƙa ta kurkusa ta mannewa baya iya maintaining ɗinta saboda yana garjin shekarun working age yana da shu'uni da yawa a kwakwalwarsa yana da mafarkai da yawa da yake so ya realize din mafarkan nan ya mai da su zahiri to lokacin ita kuma mace a wannan gabar ita kuma ta shiga tata duniya saboda ita iya tata duniyar nan mijin ne nata duniya a nan ne take tata gwagwarmayar da ganin wata irin alaƙa za ta ƙulla da miji how intimacy they are going to be ya za su zama kusancinsu ya inganta shi kuma a lokacin ne yake ganin yana da ayyuka da yawa a lajawol a duniyar waje da dole sai ya je ya cika shi kafin gidansa ya inganta saboda haka sai ya zama ita tana ganin ya kamata ya zo ya zauna da ita she spend much more time shi kuma yana ganin yanzu ne lokacin da zai aiki yanzu gari ya waye ita kuma a gurinta dare ne to shi kuma lokacin da daren zai riske shi ita kuma a gurinta gari ya waye a wata sabuwar rayuwa ta yi ƴaƴa ta gina wata rayuwar shi kuma ya yi rauni ya gama wancan aikin na waje ya dawo gida yana ganin yanzu ne lokacin hutu a gurinsa ita kuma da sannan ne safiyarta ita da ƴaƴanta ta shiga wata rayuwa to wannan takun saka ne da muka buga misali da shi wannan Allah ya taimake mu a satuttuka masu zuwa in Allah ya yarda za mu kalli yadda yanayi yake canja buƙatunmu muke samun saɓani na zamantakewa har ta kai mun zo mun rushe alaƙoƙinmu da yawan lokaci malam dini namijin da Allah ya masa arzikin da bai wasu da yawa ba ya zama wato arzikin ƙarin aure ɗaya ya zama biyu mace uku ko mace hudu to duk sanda zai aure ya fita daga matsayin da yake na baya wani matsayi ya shiga mata a lura yadda zai mu'amalanci wannan matar daban da yadda ya mu'amalanci ta baya in ya tafi ta uku yadda zai mu'amalanci ta ukun daban da ta biyu da ta uku da ta daya kowace da dalilin da ya sa ya aure ta kuma kowace ya aure ta a wani yanayi na daban so da haka yanayin da ya aure ta kuma yana da tasiri a yadda zai mu'amalanci ta to da haka sai ka ji mata da yawa suna kuka suna da baya ba shi da wasa ba a raina shi ba amma yana biya ta wance yana mata ba shi ne wancan ba ke wancan da kika aura mai yiwuwa dini su kora kika aura yanzu kuma ya zama ya yi dini wacce za ta aure shi nan gaba baba dini za ta aure ya so kaga dini ne amma ana canja dinin dini viko ya koma ya yi dini ya koma baba dini to duka ɗabi'arsa ba ɗaya ba ce haka kai mai wacce ka aura ɗin nan tana baby yanzu ta zama maman baby yanzu ta zama kuma maman suwanci ta zama kuma mai kunu ko mai dan wake ko mai daki na to duk wannan matakan ɗabi'arta da buƙatuwarta gare ka da yadda za ta ɗabi'ance ka yana canjawa da yawan lokaci yana rushe alaƙa ma'aurata hankalin mai yankan ka ba ya koma garina alaƙar ku tana nan soyayyar ku tana nan koda ta karya rubutattun ƙa'idojin mutane da yawan mutane sukan ɗauko rubutacciyar ƙa'ida da wani ya yi a wani zamani ya kalli wata al'ummar gurin rubuta wannan ƙa'idar sai su zo su yi aladabkara a kan wata al'ummar daban a wani zamanin daban a wani yanayin daban wanda shi kansa marubucin da yana nan da zai iya gyara alaƙa ko kuma zai iya gyara rubutun da ya yi ko kuma da yana nan ya samu canji na guri zai iya canja rubutun da ya zuwa wani abun daban saboda haka kada a ɗau rubutacciyar ƙa'ida ko kuma wata wani ayyananniyar ƙa'ida cewar alamar soyayya shine ko zai zama akwai ya cika wannan wani language love da ake amfani da shi ɗaya daga ciki duka ba sai ta kai haka ba yanayin ku daban yanayin mai rubutun wancan daban shi kuma mai rubutun ba wanda zai mika sama da dawan sa abin da ya rubuta gurgurdan abin da ya experience ne gurgurdan abin da ya alaka da shi ne shi yasa aka take tabbata cewa addinin mu na musulunci addinin Allah ne saboda yana bada hutan abin ma da bi har ba bai zo ba ko kuma zamanai suna canjawa sai kuma kaga sun yi daidai da zamanai suna canja sai kaga kuma sun yi daidai da wani koyarwa ta addini da aka yi ta shekara 2000 da wani abu to da aka wannan gaba ce da ya kamata kwarai da aniya ma'aurata mu lura da su muni bace ta kuma mu yi amfani da ita idan mun dauka cewa canji ba gaskiya bane wallahi ba mu shirye rayuwar aure ba wato duk inda kika kai da alakar ki da namiji duk inda kika kai da alakar ka kai an da alakar ka da mace da gogewar ka ka gaya mata duk kunya duk gona akwai kunyar karshe kuma duk yanayi yana canjawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu saboda haka kafin mu shiga wancan tattauna muna lallashi ga ma'aurata a daina kukan aure ya lalace ya shika shekara 5 shekara 10 ko 20 a'a ba mu ne yanayi ne ya canja muka ki canja gurgurdan yanayi amma idan rawa ta canja idan kida ya canja idan rawa ta canja zaka ga abin yayi rami amma idan kida ya canja rawa ta ki canjawa sai kaga an yi hannun riga ya zama komai babu natija a ciki so da haka mu barar raje mu saki jiki mu nazarci canjin da ya zo a cikin rayuwar mu mu karbe shi mu ci gaba da tafiya wataran abinda muka yi fada a kansa jiya yau ba ma bukatar sa abinda muka yi gwagwarmaya a jiya a yanzu kuma cutar da mu zai so da haka bukatar mu ta canja kada mu damu da sai abinda muke kai ya dawoma wata dattijuwa muna magana da ita tace wai ka wanda ita muka kawo suna mun taka buga misali muka ce akwai mijin wanda kike mijin da kike ta fushi da damuwar wai ya tafi ya gudu baya zuwa baya dawowa gida da wuri tace nace ba kya bukatar sa na dawomanniya akwai yanayin da in ya canja ba kya bukatar sa a gida wata yariya da aka magana sai ta ga kamar lagawo muke ya sassan danci to da ke dattijuwa a kusa da wurin sai ta ce malam ku da ni kake ta ce wallahi idan mijinta ya shigo gida sai ta ga kamar wani wari yake ba ta kaunar ya dawo gida kuma ta ce wallahi bai mata laifin komai ba kawai ta gaji yanzu da ƴaƴanta take so ta zauna
1: kaga da a baya ita tafi kowa murada
0: sai ya zo san samu ya daina aiki ya daina
1: ma zo ba za ta iya korafi akan cewa
0: korafi ko fushi ko fada amma yanzu kuma an zo gargarar da bukata ta canja yanayi ya canja so da haka wajibin da yake kan dukan gogagge shine kada ka yi perpetual fada kada ka yi perpetual fada ko bacin rai akan wata bukata kada ta ita za ta dawoma kada ti ita kake bukata namiji wataran yakan yunwata ya samu mace mai yi nayi barna bari kullun ta zama kamar robustam ka tuno kanka idan kai week kana bukatar tallafi kana bukatar matar da sai ka karanta mata ya za ta yi wa zai kula maka da gidanka za ta dinga lekuwa wannan buta a zuba ruwa ko ka a zuba shi ta saba za ka iya daukan wannan abin a lokacin wataran abin da muke so daukan dumin magaji da nishi muna son su samu da karsashi da karfi ne ba za mu dawoma a kai ba so da haka da Allah ma'aurata a kallo wannan akan dan sami peculiarities wasu abubuwan da suke dan canja su wuce ada akwai wata yarwa da muka taɓa tattaunawa da ita dangane da mu'amala aurata tana cikin tsanani na rashin mu'amala aurata har aure ya mutu ya je ta dawo amma abinda zai burge ka shekara ta kusan 60 wai amma harkar mu'amala aurata ya tana nan business ce a wajenta akan samu canji na ada amma akwai abubuwan da wallahi ba ka san canji kuma yanzu maganar da muke akwai matan da sun san sun kai gejin da kudinsu in suna shiga su iya mazansu aure saboda yanzu auren suke so ba mijin ba wanda aka ma'aurata manufar wannan tattaunawa da komai kamar yadda muka faɗa a farko a saka fahimta tabban in kun sa gilas ba irin na yayi din mai gilas na kallon abu na fahimta za ku fahimci rayuwar ku ku gane wallahi ba ku da matsala wannan da kuka tambaya ya kambama muku matsala ai da mun malaki na nune wannan da ka tambaya ya kambama maka matsala ai da mun mata butuli ne da ba da gaske yake ba bai fahimce ka ba ne likita ka samu na gefen titi ya shigo gu a wannan harkar kawai ka je ka gaya maka kana da HIV ya dora ka a magani amma ka je ka samu kwararren likita da ya fahimci rayuwa in ka baje matsalolin zaka ga in ka kawo goma zai iya eba takwas kuma zaka tabbatar ba matsala bane ma wani ma rahama ne ragowar biyun kuma zai iya fassara maka su yadda aka iya warware su da kanka amma lokacin duk da ka samu roadside zai ta wani likita ne wai da kaje ka ce ma ina zazzabi sai ce ai sai ka je ka sha magani ai magani nake so kai ce ai gano ciwo ya fi ba da magani wahala tunda aka gano kana da ciwo ka je ka nemi magani ya ce ni sai dai ka gaya min me kake ji idan na iya ganowa in baka magani in ban gano ba ni ma na wuce gaba in tura ka lab I test to haka nan ruwan rayuwar mu take duk wanda kuka ganshi yana gaba gadi da kin faɗi matsala ya dauke ta a matsalar ya fara baki amsa run away da ka faɗi matsalar ya dauke ta a matsala ya fara baka mafita run away kai da shi tunanin ku daya wani abokin mu malam Musa ya kawo shi ya ce ai mishi wani abu sai wanda zai masa abin yake tambayar sai me yake din me kaza yace ban kaya ta ashe ni da kai duk daya muke sai kai baka gano yadda zaka bude waya ba haka ce zaka yi min wani abu ban kaya ta ya fuska wayar sa Allah ya datar da
1: mu sun mami to ma saurari ku san tsaron mu ta wannan mako kenan musamman kamar yadda muka ce da sati zamu dinga yin ratsi wanda kuma a ratsan da yawa muna tafiya da mutane da yawa daman kusan da mutanen muke tafi cikin wannan shiri na rayuwar dan adam wanda alƙiblar shirin tasa ta zama ta daban ba dan komo domin kallon kananan abubuwa da kusan aka gaza fahimtar su da kuma yanda za a fahimce su domin cin ribar wato riba da nasarori da take karkashin alaka tsakanin alaka wanda kuma mutakar ba fahimci juna ba za ta taba samun waɗannan canje-canje ba musamman gabobi da malam yi magana akai wanda suke da alaka da abin da ya danganci canjin yanayi na dan adam ko a karan kanka ka zauna ka kalli wannan kididdiga ko lissafi zaka fito kanka amsa lokacin da kake yaro bukatunka daban ka fara tasa bukatunka daban har ka zo lokacin da girma ya zo ma kana tafiya ne kullun bukatun ka suna canja matsayin rayuwar ka yana canja bukatun rayuwar ka suna canja to haka alakar ka da mutane za ta dinga canja ko ba da wannan yanayi da malai ya faɗa to malam ga shi zamu dora kuma
0: zamu dora bangaren muna bangare akan na wani bangare da muka ce muka miske muka dauko aran kalma daga cikin littafin mai tsarki da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tazruha kalmu alaka kada a bara mai aure ta zama kamar mara aure wannan gafar mun kalli mata muka kalli yadda me ake nufi da ma'allaka ban faɗi illolin gaba ɗaya ba za mu faɗa amma sai muka faɗi na biyu menene yake sawa a allake su ɗin mace kina zaune saboda babban malam dini wato wani irin abu ne da nakan ce ironic amma mata da yawa ko ma mazan ko ma nazarta ɓari ɗaya suke kallo yanzu ya fiya zuwa ci wai namiji wai ya allaƙe matarsa wai ya rabu da matarsa baya kula ta wata shida ya bi ni kasar abin da ni gajeren tunani na ya fi ganowa yanzu kawai ka zo ka samu wani mutum talaka sosai sai ka kawo mishi abinci lafiyayye da duk nau'in kayan daɗin da za mu iya faɗa da kuɗi rafa guda ga sabon sutura sai ka kawo mishi ka ce bismillah gashi na baka sai ya ce baya so ayi ya ce baya so yanzu kamata yi aje a ce bai kyauta ba ko ku a fara tuhumar hankalinsa ko dalilin da ya sa ya karɓa ba to da yawan mata wa'in namiji ya ƙaurace mata ya ganta take a mutumin banza ya zanyi da shi ke baki gano ya shine aka zuba a ƙofar makarantar firamare aka taso ɗan makarantar su ɗari kaza ba wanda ya taka yashi
1: gero ya na dawa sewa
0: kaga ai da
1: matsala
0: to namiji ya kaurace wa mace duk abin da ya koro dera
1: da karo
0: ya zo ya shiga wuta ya fitar abin da zai sa namijin da yaje kamar ya mutu ya kashe kuɗi ya kashe komai kaga ne ya kashe duk abin da zai sa namiji da zai kashe kuɗi ya kashe lokaci ya zubar da kiman sa wani ya fice komai a rayuwa amma ya kaskanto ya zo ya gaida babanki da dafi dan ya gaishe shi dan ya aure ki kuma ya zo ya gaci gashi a gida daya a halattaccen mu'amala ya dina kula ki wata daya wai kina nan kina ganin su a mutumin banza wani irin giyawa kin kike sha baki gano me ya sa shi wannan abun ba baki damu wani bala'i ne ya jawo shi wannan matakin ba no ai lalle dole hankalin ki kowa in kina da hankali sannan na bi da yawan mata sukan damu da abin amma in sun gaya maka damuwar za ka san dini ta ganganci da ta ce watanta shida mijinta ya kaurace mata kina ne a wata shida kina ne a wata shida ko asibiti kika je kika ce wata na shida ina zazzabi shine na zo gun likita ai likitan yana iko ki marin ki ne wata shida
1: da biya yawanci ba ka zo miki zuwa asibiti ba sai
0: to wannan a gurin mata yawanci kaurace mata ko canji ta gani ita ma sai ta kaurace mata mutum biyu ne shi yasa mukan faɗa ta fuskar nazari duk wanda ya zo ya ce dini ya daina kula ni to dini bai laifi ba
1: sai an yi bincike
0: laifin yana cikin ka ce na kula dini ya ƙi kula ni kai da dini ya daina kula ka kai ka kula shi ka fahimce ni wani ci ya ga wani abokinsa dan uwanmu ne abokinsa ya ganshi ke cewa wajen wata shida ba kai mun waya ba ai da mun kullata ne ce ni ko kullum sai na ga miss call ɗinka ya ce tunda ka san ina yi ma ban maka ba
1: sai ka kira
0: me yasa kai baka kira ni ba yanzu in mutuwa ne ko wani abu na shiga shi ke nan sannan jikin wancan ya yi sanyi so da yawan mata suna korafin an hange ɗinsu wata ta ce shekara don allah zaman tasha ake ya gini to kogun aikin nan ka shigo kai wata wani bai kula kan kuna zaune ga kujera ga kujera kai baka kula shi duk ku biyun ya sunan ku so da haka mu lura mata ba goyon bayan komai ake ba amma gida naki ne mafi yawan abin da yake faruwa a gida da gudunmuwar ki wallahi girman kanki ko jan ajinki ko rashin fahimtar namijinki ko rashin iya mu'amala wallahi yana iya lalata abubuwa da yawa da yawan mace haka ta ce mijina damun baya nema na sai dai ni neme shi yaushe muka gano in kana so ka gano alaƙar ka da wani ta kusa lalacewa ya yi ku ka gano wai ka fara ganowa kai kake fara yin magana alaƙar ku ta lalace alaƙar auratayya ta kai wai har ki gane ni nake neman sa
1: shi bayani
0: kowa ya gaya miki mace bata fi rawar takawa ba a gurin mu'amala aure fiye da namiji da yawan mutum yakan yi mata fiye da ɗaya yadda na faɗa ɗazu amma na a matan nan matarsa ɗaya ce raguwar aure ne ya haɗa su aure ne kawai ya haɗa su akwai wadda ya gamsu a zuciyarta ita ce mace kuma in tafiya ta yi tafiya uwar mutum ya za ta koma raminta malaman tarihi suna faɗa kusan duka ko kuma banda ɗaya a matan babban gida bayan nana Aisha suka shigo gida amma daga ƙarshe da dai ma'aiki kuma ya zo jinyarsa ina ya koma dai mai abin ta karɓa abinta da ya ce ita ya fito to da yawan cikin mata akwai wacce ta iya tafi da mijin wala ita ce matarsa wata nan za ki ga ya fi miki faɗa ko ya fi shiga abubuwan ki can wa'incan ya bar suna ta warshe galansu ba alamar su ba ne ke yana monitorin mai kiki su ko da ya aure su ne set toys ne mai wa dan ya biya bukatun su ta auratayya ne mai wa dan ya ado da su ne mai wa ruwan kashe gobara ne mai wa dan wani plan B ne in banki a nan banki na lafiya ko kaza yana da dan plan B a matsayin sa na miji amma ba mata ba ce aure ne kawai ya haɗa su shi yasa duk wayannan da suka zo mace ta ɗaya ta biyu ta uku ki ƙara ki fara ganewa kan ki dai ki competing da shi kiga ke ne ya dauke ki secretary ya dauke ki ta adan goci ya dauke ki ko kuma ta sexual toys ne kawai ku ta maganganun ba da wife ya dauke ki gane kai kiga kuma na kudi ba da kudi a gunnan mu baya kamanta wacce ya fuso ko wacce ce dare ne ta tafi daukaka ba a gane ta fuska wallahi ta fuskar damuwa da al'amuran ki ba ki umarni da hani na lura da me kika me baki ba shine ake gane soyayyar namiji to idan mun koma zancen mu kaga ashe wannan alaka ta tsakanin namiji da mace nonan da muka dauko shi yasa a karan farko muka ce kaurecewa da muke ce a maida mace kalmu allaka akwai internal causes akwai abubuwan da macance take jawowa a kaurece mata ita ta kirkira matsalar akwai kuma matsalolin da ba ita ta kirkira ba amma za ta iya magance su wata yarinya da muka taɓa bani misalin ta mun yi sulhun aure sai bayan da fuwata hudu ba aka kuma dawo da sulhu baya muka je da muka zauna sai muka lura tana da ciki ita da kanta sai take fada ko cikin nan da ta samu wallahi dan ta sako ne ta lallaba miji shine suka yi zaman lafiya na kusan wata biyu muka ce to ke banda lalatacciya ce kin san maganin matsalar amma yakin tara mu yanzu 12 dare mun baro iyalan mu tun 8 yanzu kin san ya zaki lallaba ku zauna ba zaki lallaba ku zauna din ba zuwa lokacin da shi ma sai ya zo ya lallaba ki idan kin girma ki ma ayyan sun daga kin samu ta duniya me yasa ba ki lallaba ba to wannan shine na biyu akwai matsalolin da ba su suka yi ba amma suna iya gyara matsalolin akwai na uku wanda ba su suka yi ba kuma ba su iya gyara su ba to yanzu mun gama internal courses sai muka yi me karatun zancen mata muka ce su ma mazan akwai auren gidajen auren da ake saka na mazan namiji ne a waje amma a cikin gidansa ba maganan namiji wallahi namiji ne a waje amma a gidansa mazari ne a waje yake miji to da yawan su ma ana fadanin sai muka fadi internal courses daga internal courses shine rashin balance da yawan maza a farkon aure yadda muka fada a farkon shirin mu suna da kujiba akan su suke ganin ya kamata su yi takan lokaci ya kure wannan kujiba sai sa su maida kansu unavailable a gidansu gidansu ya zama ba su da lokacin gidansu ba su da lokacin waya ba su da lokacin damuwa da damuwarsu sai gidansu fara koyar rayuwa ga su to sanda za ka dawo kuma gurin an cike gurbin in bukatar ta ga namiji ta ragu idan mara tsoron Allah ce ta dau wani layin sannan bukatar ta ga rayuwa ita da 'ya'yanta suna iya samar da abinci ko kuma ya zama maka ɗabi'a kana iya samarwa so da haka yanzu kawai in aka gaba ka zo ba wani abokinmu na tsokanin shi na ce yanzu ba za a tura 2000 gidanka ba za a damu ka dawo ko baka dawo ba sai ya ja haushi amma can wajen da yamma suna aikin gini sai ya zo ya kira na gefe ya ce wallahi ba haka ne yanzu da in koma gida ba 2000 ce ba ne gara 2000 ta je ni ba gaza yace in kaga an neman na kari kuma ake so
1: wanda kuma a bayan shi ake bukata ba dole
0: shi ake bukata saboda haka idan mun dauka kaga wannan yana saka matarka ta fita sabgarka ka zo kana ba ta damu da ni ba ita kaza ita kawata kai ka ba wa'annan space sannan na biyu daga cikin abubuwan da namiji yake gurin alakar su macin ta rataye shi shine rashin nuna rashin tausayi ɗabi'ar namiji akwai kaushin hali kaushin halinsa ko ba rashin imani ba ne mata ku karɓi wannan saƙon saboda koyar da tarbiyya yake yadda mukan faɗa uba yana koya wa gidansa da 'ya'ya irin tarbiyyar da ya firayi da ita a waje uwa kuma tana koya 'ya'yanta ne irin tarbiyyar da za su rayu da ita a gida gidan da babu uba 'yan gidan ba sa iya rayuwa in sun fita waje wannan kaushin ɗabi'ar yana nuna muku a waje da kaushin ɗabi'a ake mu'amalantar kowa to da haka idan kun fa iya koyar rayuwa da mai kaushin ɗabi'a za ku iya rayuwa a Laja World mu je ƙarshen zancen mu amma wannan kaushin ɗabi'ar shi ko sai kasa yayyafa masa ruwa da Bahaushe ya ce idan an ciza a busa sai ya zama yana iya ƙeƙashe zuci za su kwana tare da mace wacce ita kuma gaba ɗaya shi is too emotional bata da lafiya ya gaza ce mata sannu ya gaza tashi ya mata firfita ya gaza nuna mata kaza ichi ya tau dita wa ini ya rashin lafiya da nata da ma nausi yan uwanta amma yan uwanta da suke can wani gari Bauchi in suka yi waya suka ce mata sannan sun fita mutunci sun fishi mutunci sannan wata munafikar kukan ƙarya zata wata kawarta in ta zo fa maganganun duk da zata yi na rashin tarbiya ne da cutarwa tana ganin ta subhanallahi dai nan ki shiga zama haka me ya faru tashi mu tafi asibiti da kuɗi a wajen ku dauko ba fa kuɗin ta fa ana asibitin ma tana da Allah ba 200 in sai nemo baki na hakika ya gushe amma tafi wanda duk ya kashe wannan kuɗin ya dautawainiyar a gurin ta saboda sympathy daga cikin abin da yake lalata alakan mu kenan sympathy rashin nuna damuwa ko tausayi lokacin da mutum yake cikin nuna tausayi yake buƙatar tausayi shi yasa ka dole sai an rangwanto maza sai kun koyi rayuwa zamu zo kan yadda za a warware amma kada wani iya wannan program din yaji wallahi sai ka ara ɗabi'ar mace domin kada alaƙar ku ta dinke mu kula arrahim taqta'u wa na'am takfuru din ni'imar da kawai mutum zai iya butulce maka idan alaƙar ku ta zama mai kaushin hali walau kun tafazzan gani da alƙalb lam fadhu min qawlik duk wanda ya kasance mai kaushin zuciya da munanan ɗabi'u mutane ba lallai su iya rayuwa da shi za su iya rayuwa da gangan jikinka kana da barazana da zara ido sun yadda kuma kai ne oga at the top for now ku za su iya mu'amalantarka amma baya nufin wallahi ana tare da kai sai ka zo gabar da kake buƙatar tarayya za ka gane ashe kai da su kun yi hannun riga Allah ya kiyaye mu na tsokani wani mutum ya zo zai ƙara aure na ce masa ina za ka sa ya ce gidan wai a gidansa zai sa sabon mata na ce kana da gida ne ya ce eh mana ka fi sani gida ka za ka na ce to za ka gane waye mai gida in ka zo kai mata kamar ne miki baki da gidan in ya jefa in yi magana shiru aiki amma ya zo mata ta gagara ya kai ta gida zaman lafiya ya kima ya'ya ma ya gano a ce wajen guda shida din nan kusan hudu ba nasa bane ba wai shegu bane amma na uwa ne
1: sun koma bangaren uwa
0: ne su ake mishi barazana
1: shi ake suna taimaka
0: ashe shi duk wannan magana da yake ana bin sa karfa-karfa ne na tunanin zai bada kudin kari amma da yaje bakin teku da dawakan sai ga sun ishe ruwa so da haka dole sai mun lura da wannan sannan na uku daga ciki akwai rashin tausayi tausayawa na kula da
1: daga bangaren mazan
0: sai mana abin da yake sawa iyalanka sarka alaƙar ku ta dinki
1: dinki
0: akwai rashin tausayi da rashin daukan nauyi da yawan maza suna dauka ya birgi ya ce dan muna bada misali ba duka mace ce take sauraron mu har za ta gane misalin ba idan matanka ba ta dau wannan hankalin ba in ka dau wannan salon wallahi alaƙar ku za ta yanke duk wanda zai zauna a cikin mummunan yanayin bukata yanga kuma kana da halin da aka iya bukatarsa za ka iya yi masa wani abu na bukata wallahi malam din zai zama abokin gabanka zai sakale ka zai fita daga sabgarka ya zama gidanka ba a ci abinci ba gidanka wai babu riga ta kirki wata tana kuka ta gayan wai mijin tun da ya aure ta shekara hudu bai taɓa yi mata riga ba amma shi zai yi guda uku duk wata wai ai yana shiga cikin mutane
1: ta ba ta shiga kenan
0: yes ka fi ta shiga cikin mutane an ba wa albasa ruwa a yafa ya kuwa wannan abin da kaga kafi karfinta ta yi shiru ba haƙura ta yi ba ba haƙura ta yi ba ba kuma ya tafi ba ne yana nan a zuciyar ta dafa shi ta yi shi ɗan yanayin bishiyar shukar ban ruwa yana zuba mata taki ta ƙiyayya ce da ƙaya za ta fito ba su ci abinci ba ka shiga gida kana sakaci ko ka tafi da abincin ma kana ci a gabansu yaushe ne rayuwa ta ginu a kan haka Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ta damu wannan abin lallai ma za mu ɗauke shi da muhimmanci mata muna kiran ku a wannan gabar ba lallai ne duk mai nema a ce ki da shi kun zama sa'anni ba in ya kashe kansa naira sai ya kashe miki naira ba haka rayuwa ta ce ba ba haka rayuwa ta ce ba kuma kin san ba haka take ba ko ke ce kike samu duk wanda ake tallafawa a gyara ba zai taɓa kaiwa awo ba ba za a taɓa tallafawa wani ya fi wanda yake tallafawa ba su ki dinga auna wannan kada ki auna girman buƙatar kike dinga auna girman ƙoƙarin da wanda zai biya miki buƙatar yi wannan zai rage muku gaba wannan shine kaɗan daga cikin internet idan mun zo sati mai zuwa insha Allah ya gani za mu tashi akan abu biyu kenan external causes da yake sawa namiji ya kaura ciwo mata ya maida ita mata a rataye da aure amma ba miji da external causes da yake sawa mata ta fita sabgan namiji tana rike da auren amma ba ta tare da shi akwai mugayen abubuwa da suke kawa akwai wacce take auren da muka taba tattaunawa a JMC din nan kamar auren no option auren no option tana da wanda take so wanda take so bai shirye aure ba kuko ba za a huta da shi ba saboda haka sai ta auri wanda take ganin za ta huta da shi ko shi ya shirye aure to idan da gaskiya shirye aure idan da gaskiya shirye aure sai ta aure shi amma zuciyar tana wani guri no option ne to duk wayannan abubuwan za mu tattauna su da yardar Allah Allah subhanahu wataala ya taimake mu an ja aminti da ko biyu an ja hankali na dangane da wani muhimmin abu wanda yake taka rawa a gurin rayuwar iyali wato abin da bawo shi da Bature yake cewa extended family in Allah ya yarda mu magana akan intensively ma'ana duk tattauna da muka mun fi kallon gidan aure a matsayin sa na gidan aure to wannan jan hankalin da aka yi min shine alakan gidan aure na A da alakan gidan aure na B wanda yana tasiri a rayuwar kowane auren kuma yana tasiri a rayuwar ta zumunci da yawa akwai wanda Allah yake rufawa asiri a rayuwa gini su zo suna yin expensive life a idan rayuwa ne tsadaddiya a idan yan uwansu shakikai ko la'abbai ko la'ummai wa'inda suke yin mafi kaskancin rayuwa wani baya iya cin abinci yana jikin gidan kuma wansa amma wansa kuma kullum yana zubar da abinci wani baya iya zuwa makaranta amma wansa yana da makarantu wani ba shi da keke amma wani yana da motoci su waɗannan abubuwan suna da tasiri a cikin rayuwar auren gidaddaje mu din duka tsuntsaye ne from the same pizza mumini da mumini kalbun yan kamar gini ne shiddu ba'dun ba'da sashi yana karfafin sashi rayuwar mu tana da alaka kai tsaye su yadda za ka yi gurin tsayawa kanka mutunci a gurin matarka da sama kanka kwarjini shine gwargwadon yadda ka kiyaye tsohuwar alaƙar da ta sanka da ita wannan alaƙar da ta sanka da ƴan uwa da iyaye da waye kana tozarta alaƙar ta ne maka kallon banza su ma waɗanda suke da alaƙar da kai ta ne musu kallon banza duk wanda ya tozartar da buƙatar mahaifiyarsa a gaban matarsa sunan mahaifiyar banza duk wanda ya tozartar da bukata da rayuwar ƴan uwansa a gaban matarsa domin bukatar ƴaƴan matar to a gurinsa ya zubar da kiman su kuma ba za su yi daraja ba Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datanta mu Allah yadda idan jagoran shirin ya yadda a nan gaba za mu sami ba irin wannan yadda ba za mu samu lokacin da yaddar Allah za mu tattauna wannan abu intensively tasirinsa ga rayuwar iyali amma da yanzu muna kan waɗannan wanda Allah subhanahu wataala ya jaraba da jarabawa mai alaƙa da aure ko jinkirin aure ko aure a samu miji ba a samu aure ba ko kuma mutuwar miji ko mutuwar mata wakai su za mu kalla da yaddar Allah da nufin fito da hoton abin da kuma ba masu sauraro shawarin yadda za a rayu da abin ko za a iya magance shi in ya magantu Allah shi ne mafi sani
2: amin Allah ya sa mu dace masu saurare za mu dawo gare ku a lokutan da suka rage mana a sakan goma assalamu alaikum assalamu alaikum so on the line the button za ka sake shigowa assalamu alaikum
3: wa
2: alaikum assalam sakan goma
3: alhamdulillah to malam ni a gidan da ke musamman kamar da ita wata samuwar gina mutum yi wa san kamar barkon ji kuje mutum mata amma wani lokaci idan misali kamar wani lokaci idan muna magana ko zai ba ce sun samu ta fada
0: lokacin didda mai fada yake yin fada in wani abu ya faru ya dina kafin ba abin da ya faru yake fada ba mun fada a satin da ya gabata wani labarin zuciyarsa ya dauko ya hada da abin da ya faru shine yanzu na din da zan zo nan gurin dan ruwan da kake kawo min baka kawo ba dan kaddara a zuciyata kana da ikon kawo ruwan kawai kin kawo ruwan kai shi ya sa sai in fushi ka gonta rago guda biyu kana da ikon kawo ruwan kin kawo ruwan kai shi yasa nayi fushi ba rashin kawo ruwan ba amma da na yadda cewa baka da ikon kawo ruwan kai ba kin kawo wa kai ba ka so ka kawo da ba zan fushi ba
4: sai zo da lafiya
0: to lokacin da kake wa mutum fada kana kwatanta hankalinka da nasa ne ya kamata ya amfani da hankalinka kai yayi kaza amma da ka manshi a hankalinka za ka yi mishi ba fada za ka yi masa sannan na biyu yawan yin fada ko daukan magana da modern serious alama ce ta gazawar mai yin mai koyarwa yawanci fada level 2 ne ko level 3
4: shi fada
0: farkon abu shine umarta ko koya abu ka koya mutum rayuwa idan ya ki koya kai sai ka fara bashi umarnin dole yi idan kai ya ki sai kai ma fada da bewa to amma yawanci muna tafiya fada ne na farko wai ga maka duk matan da zaka aure dan ta kai aure ta san komai kuma za ta iya yin komai to saboda haka kai yanzu take koya rayuwa ba komai za ka yi fada ba wani abin ka sa shi a cikin raha da dariya me yasa baki kaza baki kaza in baki kaza ba kaza ka koyi wannan amma in ka cika dauka ka samu wani littafi in kana da kokarin karatu ina jin bai fi shafi 300 ko female brain sunan shi kaga tunanin mata yadda tunanin mata yake wanda muka yi dine ba mu dama mu yi program akan yana mu amma ka same shi female brain ko wani abu maka wancin wannan
4: kuma gashi ya ce in abubuwa guda biyu a cikin maganar ta idan yana mata fada shuru take
0: to ai shi take shi ne gogira to kaga wanda duk zai saurare ka kana bukata yi min fada
4: sannan kuma da karshen yin wani to sannan ba
0: to in ka duba duka koyarwar ma'aiki ku inda yake yin fushi kadan ne saboda wanda yake ba umarnin suna yi ba sai ya fushi ba to me amfanin fushin kuma Allah ya datar da mu baban mu
4: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: mun ce go mun saka goma to ai an ce saka goma yanzu Allah ka zauna kana talissabu waɗannan lissafe
0: to mun gode kware
4: an ce saka goma kana talissabu assalamu alaikum
3: assalamu
4: alaikum saka goma alaikum assalam wa rahmatullahi
0: Assalamu
4: alaikum.
3: Assalamu alaikum.
4: kamar ai kai wannan tambayar wancan mako
0: ya aure ba ibada ce da in mutum bai ba Allah zai tuhume shi dan menene bai ba kawai dai wanda ya sami iko a cikin ku yadda ma'aiki ya faɗa ya aure kamewa ne saboda Allah ya san irin halitta da tabi'a da yi wa dan adam auren ne zai fi bashi kariya da kuma mutuntawa amma wanda wani abu ya shagaltar da shi ko yanayi ya nuna zai iya mu a nan gaskiya dai ba ma tara sani ga Allah a kowane bangare ko ba ma ja da wanda ya buga mana waya amma dai yawanci za ka ga kowace ƙwarya ba ta rufe abokin murmunta duk inda mutum ya kai za ka ga wallahi wata ran ba zai rasa dai wacce za su yi a wani mutu amma an ƙaddara rayuwa ta rubuta ba a yi ɗin ba to a kane a kuma kiyaye kuma ba aibi ba ne Allah ya dakatar da mu
4: to mun san ma mai masu saurare duba da yanayi na lokaci a nan za mu daga aya a cikin wannan shiri na rayuwa dan adam na wannan makon madadin malam Abdulkadir Alhamad malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Mai Tamasila University sun yi da mu jagorancin zara da manajan jami'in ku muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da rahama redo mita 97.3 a zango na FM da kuma rahama redo Abuja mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja sai mun haɗu a wani makon cikin yadda Allah inda za ku ci gaba da kiran na sabon shirin

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki kasancewa cikin shirin wasu kokulwa daga nan tashar Rahama Radio farancin al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare ni Kabir Abubakar shirye yan uwa bukan gabatar da wannan shiri
1: to ma sauraro sunana Shamsu Muhammad Kundila
2: amma sauraro ya hanshe kwawo
3: sauraro sunana Kabir Ibrahim Indiya shugo mita sun bitta na birnin Kano
0: na to zuwa ya jima kadan insha Allah za a ji mu da wato yan takara da za a fafata da su cikin yardar mai duka zuwa ji ma kadan insha Allah
4: ba sauraro sunana Idris Kasim Hausawa dan ED
0: wato wasi ED ko ina da wata laya ne ta zana ko shi ma din saba ya raba ya ba
3: shi
0: eh sai mun yi tsada za mu kwaroro eh kuma ga ta anan
5: ga sha da karshe sa anan
0: to to muna godiya ga wadanda suka saba ba da kirtika cikin wannan shiri insha Allah za mu manta da su ba irin su Mustafa Abubakar Lagosta da su Mujibu da Murtala duka muna godiya a gare su da irin gudunmuwa da ake bayarwa na kyaututtuka za mu manta da kamfanin Sahal Lubricant da irin kyaututtuka da suke bayarwa ba da kele su uban adashi da ke Hausawa sabon titi kuma Hausawa ta Zurot gidan zu titin gidan zu ba za mu manta da gudunmuwa da suke bayarwa ba muna godiya ta ni Idris kasan Hausawa kan su kan gungunji masu ya yan takara da kyaututtuka musamman katunan waya kuma mun sani baiwa mako akwai katunan waya nan ma babu su to shi sai ya juya aljihunsa
6: sai ya rike
3: wannan
6: ka san dama ya samu juya aljihu
0: ya saba dama
6: ka san Mallam Kabiru
0: na'am
6: a wannan makon ma su Mustafa Abubakar Lagosta
0: na gano alqur'ani da Mujibu da Murtala
6: dukkanin su
0: Mallam Shamsu Mustafa Abubakar Lagosta da Mujibu da Murtala na gano alqur'ani karshen ya amsa kira ke
6: amsa kira
0: tudu guda
6: na san a makon da ya gabata muka sanar da shi kan cewa waɗannan alqur'ani sun kare kuma da yadda Allah daman baya kasa a
0: kuma baya kasa a kuma
6: to gashi nan ya bayar a wannan makon ma
0: na'am
6: an takara waɗanda za su kara yau wanda za a fara zagaye na biyu
0: na'am
6: yarda Allah za su amfana
0: na'am to masha Allah to Allah ya saka da alheri ya karo masu ba da kirtika cikin wannan shiri ko fa bude take ko daukar nauyin shirin ko ba da gudunmuwa a cikin shirin ko kuma saka tallace a cikin shirin duka kofa a bude take cikin hukuncin Ubangiji subhanahu wataala
6: sun shirya
0: yan takara ne ko yan takara ba yan takara ba ne
6: ba yan takara ba
0: ya ce ba ku kara za su taka ne
6: yan takara ne
0: yan takara ne to Allah ya ba mu rago sa
6: amin Allah
0: zuwa kadan za mu ji sunayensu da kungiyoyin da suke wakil da kaga ma shi suna cikin kewaye na zango ne
6: zango na biyu
0: a cikin yawa shiri na farko
6: rukunin mata ke
0: kafa shigo rukunin mata mun gama da zango na farko inda mukutar zangon tawai ya fito yake daku
6: ya zama
0: mai zamani wani amma ne kuma sallari

0: kubas na da hannu ba na da hannun da yana da shugo ba
1: sharukan na
0: da hannu da hannu da hannu ba yana da ne sharukan ne
1: a warware yake
2: wata kila shi ma yana nan tarowa yana da shugo
0: yana da shugo ba to tambayar ku ta biyu malamin sharukan ce ko take cewa dangane da mai da mukan samu daga jikin itace kuma ƴaƴan itatuwa akwai itatuwa da dama da akan samu mai domin yin al'amuran yau da kullun da su ba mu suna itatuwa guda biyu kacal da ake iya samun mai daga jikin su
1: to akwai man zaitun
0: a dan ba mu dai na gida haka nan
1: to akwai darbe akwai man darbejiya
0: man darbejiya
1: haka
0: na'u da
1: sannan kuma akwai
0: ya hayya kai
1: akwai man darbejiya
0: daya
1: sannan kuma akwai
0: man darbejiya
1: akwai man gyada
0: a ai gyada ba ita ciya bace
1: haka
0: ita kasa take
3: lokacin da yake
0: a kali ba gare ne ma dariya
2: da rabasa
0: ya jamaki daya ya bansa yau mai su ga rabasa
1: akwai man kwakwa
0: man kwakwa wace irin kwakwa
1: kwakwar manja
0: da kyau eh haka ne eh mun karba ai bishiya ce
1: itaciya ce
0: muna yi wata kire ko sai ka sharbe shi ko baka sharbe shi ba kai a sanadari eh to ba wagala zai karu mana ni ne ci ba wancan ma za su fada wallahi
4: assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammadu Usaini Gada Sumaila akwai man kadan ne
0: man kadai
4: ka ne man
0: kadan ya
4: kuma akwai man daulai
0: akwai man daulai
1: wanda daulin nan ba wallahi
4: ai baka san daulai ba to dan cikin kwallan aduwa shine daulai
0: yawa
1: sai baba dala
4: in aka dafa shi aka sani shi kuma shine annaci sunana Muhammadu Usaini Gada Sumaila
0: baba dala Sumaila
4: yawa
0: arabiya
4: daga tiri ba daga tiri bosira na kamar ingago suna gaida ku suna fata
0: dan cikin ma ake cin sa shine kwaikwaye to ka gani aka samu man sa yawa to haka yake har mu kara wani abu ku zan buka samu karin mayan ko karin mayan bai
5: assalamu
0: alaikum kuma
5: alaikum salam to barkan ku da kokari
2: barkan ka dai
5: Muhammad an yi har san da zuwa na ibawa
2: to malam Aminu zaka karo mana bishiya
5: akwai an fadi man kadanya
0: an fadi man kare baba ga da ya fara
5: akwai man anguya ai
0: haka yake malam Muhammadu wannan haka yake muna godiya malam da gudun muwaka
4: mun gode malam
6: shi alhajin jakara
0: eh alhajin jakara ai baba ga da ya kore shi a baba ga da ya kore
4: yana makoya alhajin jakara gudu
0: assalamu alaikum ku zama samu karin mayama
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barka da shigowa malam musab
2: abdijan lemo
5: barka da
0: zai mana garin wata bishiyar da ake samun mai a ciki
5: eh akwai man zogale ko
0: man zogale haka yake a zamanin cana yin sa
5: to
0: muna godiya bai kuwa kamar ka tsaya dai ai kuma ya fito ko to sai tambaye ka malam Yusufa kai kuma dangane da itatuwa akwai kowace bishiya akwai irin siffa da halitta da Ubangiji yake mata akwai waɗanda suke indai zaka hausu waɗannan itatuwa sai ka yi taka tsantsan dangane da yanayi ne siffa da yanayin jikinsu wasu ma ba su hawa wasu kuma suna hawa da dabara muna so ka kawo mana guda biyu daga cikin itatuwa masu kaya suna nan da yawa na
1: akwai
0: kaya ce a jikinsu ana faɗa su zaka ce kai akwai ta kaya
1: akwai addu'a
0: haka yake daya addu'a ko addu'a
1: akwai kurna ko magariya
0: ya waje daidai
1: to kurna
0: wai dabara zai mun sai raba kafa eh wancin ka dauka kurna ko magariya
1: kurna
0: to haka yake na karba kenan eh haka yake akwai kurna to ya amsa tambayar sa amma muna buƙatar ƙari eh amma je waje sai mu dawo ga baba gala assalamu alaikum
5: assalamu alaikum rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah malam sun maska alhaji sun maska
5: barka da rana barka da hiki
0: barka da shigowa
5: daga da baba gala kuna tare da alhaji su yadi maskanan jihar Katsina
4: mun gode
0: barka da hanya baba gala yana amsa yan wa gaba dai suna amsa gaskiya ne
5: kware kwa
0: zaka karo mana wata bishiyar da take da itace take da kaya a jikinta banda magariya da aduwa
5: banda magariya banda
0: aduwa yayi zaka karo mana wata mai kaya a jikinta bishiya
5: eh akwai icen dindu
0: dindu na
5: akwai dindu ko
0: to baba gala ya ce tambaya kake
5: ince da duwa akwai shi muna mun san shi ta ce mai kaya
0: kuma eh haka yake na amin yadda da kai malam maska
4: ai ko din ke
5: kai kuwa
0: mun yadda da kai haka yake wannan amsa
5: to eh na karda wa na dai samu dai yanzu
0: to a gaida mai martaba to akwai ƙari baba gala
4: akwai ƙari mai
0: to ba akwai ƙara ma ko
4: sunana Muhammadu Usaini Gale Sulaila saboda naji ba su fadi jibino ba
0: ai shi ba kaya bace a jikinsa kamar kofatai wannan wannan rassan ko kuma ce
2: shi kansa sai
0: ganyen da ake sarewa shi ne ke yin wannan kamar kofatai ana rage shi na girma ana rage shi to sai a bar ragowa sai zama kamar kofato
4: to banda kaya jibino
0: eh
4: banda ita ko
0: banda ita
4: ba kaya a jikin
0: ko banda ita banda ba kaya a jikinsa je ki zaka ce liman tsami
4: in haka ne
0: wallahi tallahi
4: gaskiya ne wallahi kuma ga ya kofa dakin yaya ta hawa a koke
0: idan mun yi ba ni baka je ganin gida ba to ina je
4: to ina ga da sunna fata aliri
0: to muna gode
4: da Muhammadu Silerano duka
0: to muna gode wa magana ko baba gale bai je ganin gida ba ne kwana biyu
4: a ruwan ne da ake kaga muna da wani
2: malamin sunna
5: Kamis balata malam
2: ji Kamis
5: akwai kawai mikirin na akwai gawo
0: yana da kaya
5: yana da kaya
0: to muna godiya
5: kuma akwai bagaruwa
0: eh tana
5: da kaya
0: haka yake muna godiya Kamis
6: malam Kabiru ka san su ma kwana in shafin dubba a barin sa
0: ya su ma
6: sun karo tunda amso shusu musamman a tunanin virus ka gabata ne da amsa ta riga ta wakana kamar yadda shi ma ne ce akwai bishiyar gawo daga Sanuwa garin da shi ma ne ce akwai bishiyar leman tsayi daga Nazir Bashir shi ma ne ce akwai bishiyar kwagaruwa daga Abubakar Musa sai ta ma Amina Put a Hausawa sabon titi zuro take cewa tambayar da za a yi ta ƙarshe na wannan shirin na yau zan bayar da kyautar kati ga wanda ya samu nasara daga Amina Put Stock Investment Hausawa sabon titi zuro
0: to malama Amina muna godiya da kyauta da kika bayar ga duk wanda ya sami nasara
2: na ga dan idi mai Allah yana ta kallon kwaro
0: ina ta kallon kwaro ba waya ce ya Hausawa su ne
2: ya ga an ce Hausa
0: mai nan ba gefe akwai alqur'ani yizifi 60 da dade na biyu kowa zai samu insha Allah daga Mustafa Abubakar Lagos ta eh insha Allah na ka san me na ka ce kamar ka san ko to to masha Allah sai tambaya ta gaba ko tambaya ta gaba malam Saifullahi
2: na'am
0: to kai ya sa
2: Saifullahi eh ina jin ka
0: to ai mai sauki ce ma ka kwantar da hankali
2: masha Allah
0: kamar me ake cewa
2: da kai ba ko
0: kamar tsumma a ranar kuma kamar kai ba
2: kamar shan ruwa ko da shin ni ce kamar shan ruwa
0: eh wani ce kuma kamar shan ruwa to muna so ka ware mana bare daga cikin waɗannan mawaka dangane amma da irin salon waƙoƙin su bare kawai zaka fita mana daga cikin su
2: to
0: wane ne bare yauwa wane ne bari kana jina aiko
2: ina jinka
0: yawa akwai Alhaji Musa dan Ba'u gidan buwai akwai marigayi Alhaji Mudi Sifikin akwai Alhaji Abubakar Ladan Zaria wane ne bare a ciki
2: a cikin su uku
0: dangane da salon waƙoƙin
2: salon waƙoƙin su
0: ka san duka dauka ne
2: Musa dan Ba'u
0: Musa dan Ba'u
2: su salon waƙoƙin su ɗaya ne saboda duka irin waƙe suke wanda babu kiɗa haka
0: anya ku zan yi da kai
2: haka ne su shine bare a cikin su su salon waƙoƙin nasu iri ɗaya ne da Bakar Ladan Zaria da kuma Mudi Speaking duka shi yana yin waka ne da kiɗa su kuma waƙoƙin sa haka suke
0: su marubuta waƙoƙi ne ko kuma ko
2: mawallafa
0: mawallafa
2: ko haka
0: ko kuma suna waƙoƙin su ne ba tare da irin salo nasa ba
2: nasa ba
0: su Musa dan Ba'u
2: shi ne ce shi ne bare a cikin
0: haka yake da Allah ta faɗa idan kana so ka ji zambo a cikin waka ka sauraro wakan Musa dan Ba'u gidan buwai la ilaha illallah ka ya sa in kana so ka ji zambo a sai dai je saurara ba ba da sunan sa ba abu ba da sunan sa yauwa abu ma na sawa
7: wanda zai faɗa sai ka faɗa
0: ai ka san shi zambo ba kama suna yake ba amma watakila wanda ake da shi shi ya sani shi ma san da wanda yake kamar shafa ko guga ne
2: ko garzana
0: yauwa ko abun nan
3: amma ko haka nake wani habaiti
0: yake
3: cewa ga wani ya bi sarauta bai samu ba na ishe shi ya yi bukura ya je bukura gidan mai lumini ya ce ya yi amshin waka
0: to fa
3: kuma dan sarki ne fa
0: ka jo yi sufanta shi wani da wani yake yi
2: shi
0: ya san da wanda yake shi wanda yake shi ne ya san mu
3: shi ya ce mini sarauta ne samu ba ita yayi ba kura gidan mai launi mai launi shi wani sharar mawaki ne
0: mai launi
3: ya yi amshi mu waka wai wai zai yi amshi mu waka ne bai sarauta ba zai kuma amshi mu waka
0: zai amsa kuma shi
3: daraja ta fadi
0: daraja ta fadi to malam Yusufa ga taka tambayar kai ma kai ruwa daya ce
2: to
0: muna so ka ware mana bare daga cikin waɗannan muna so ka ware mana bare daga cikin waɗannan mawaka su ma amman dangare bare su ma dangane da kayan kiɗa ka gani akwai in gida ɗaya akwai bare ta farko Hajjiya Sa'adatu Barmani Coge ta biyu Magajiya Danbatta ta uku uwa ni zakirai wace ce bare a cikin su ta fuskar abinda suke amfani da shi wajen kiɗa duka dauka fa ka nutsu kana faɗe ba gara ba sa kuma
2: Magajiya Danbatta
0: na
2: Magajiya Danbatta
0: ita ce bare a ciki saboda me kamar yadda Sharu kan yi bayani
2: to saboda yanayin salon kiɗan ta ya bambanta da nasu
0: dan ya bambanta da na wani zakirai da na barmani coge to to amma shaukan ka yadda da shi amma ba gara ba sa fa ka yadda da shi
2: a ban yadda ba to kai saboda ita kalangu take kadawa
0: ita wa
2: su kuma ita Magajiya Danbatta
0: to
2: su kuma sauran duka suna yin kidan amada ne
0: sauran
2: su bi
0: wani zakirai
2: da
0: da barmani coge ne suna kiɗan kwariya amma a bakin ka fa to aji kuma daga ba su wasu bambance mana yawa
4: suna dai ga shi a cikin safa
0: amma da kuma sara wanda ba zai da to da muna bangaren mata sai ki warware mana wannan takaddama
5: yana
0: yana mukaci
5: a ina to yana jiki a radio rawa wanda kidi yana mukaci
0: to shikenan babu kuma yana jiki zai tuwo kin yi dalewa
5: ki yusu yi uwa
0: a kin yi yusu budu to mu kuma mu yi dare yusu ba
5: a mu kaje ki uwa
0: a mu mu yi dare shi ba
5: to kada mu ji dafai
4: shi ma ba a cikin yan shafin fa
0: yau ba mu je shafin
4: har ga wani ya ce wai ai bare a ciki ita ce barmana coge
0: to me dalilin sa
6: to be faɗi dalilin
0: ba. Bai faɗi dalili ba?
6: Ya Mariya ce bar
0: mai. Eh to motsi ma
2: ya
0: kulabe
2: ko kaya kataka.
0: Yauwa ko kaya kataka ko.
6: Sai wannan Ilyas mai kanci sauna shi ma dai haka yace bar mana tuni.
0: Ba dalili?
6: Ba dalili.
0: To
6: sai shi ma awwalin rano shi ma cewa ya bar mana tuni.
0: Na'am. Dan min yadda da su fa.
6: Eh AS Kwaru Enterprises shi ma ce bar mana
0: shi ma mun yadda da shi fa
6: sai saran Isyaku Arabi kurna tilin
0: bojuwa
6: to shi fatan alkari
0: to muna godiya
6: san dumu
0: ai hajiya bar mana shige tace bare mallam shugo matasa menene dalili da yasa tace bare
3: ita kidan amada take
0: kidan amada take da kwariya
3: ko su yau ba da kwariya su duk kidan kalangu suke
0: su ma duk kalangu ne
3: wani zakirai da magaje dan banta
0: kidan dukkanin su
3: kidan kalangu
0: suke tace muje Husaini bitai Allah sarki to
3: Allah
0: ya Allah
3: din su ba sa rai
0: ba sa rai kafdin su
6: ka san satin da ya gabata
0: makon da ya gabata
6: makon da ya gabata
0: na'am me faru
6: an ba da fatawa
0: to
6: akwai wani shekararren ango a gaba da ya ne a shago a gaba da ya ne angon ba
0: ai kai ka fada
6: to aka ba shi fatawa
0: eh
6: aka ce zai samu shekararren kati
0: ko shi
6: ya jika ya sha kwana uku to Allah ya amsa
0: haba do
6: an gwara gwara ya fara farin ji ya ba da tawa
0: wato jira ke shekararren jin zakara za
6: a ai bi aka ba
0: ce ya kwana da shi nan mu yanka mu sha da
6: ke a kasan kuma ko
0: a ya banda duka mu
2: banda kama
0: suna yauwa
6: to na sai dai na shago yana jin
0: yauwa eh
3: shekarun katin da ya aka ba shi
0: yauwa to masu sauraro kar dai ku sha'afa kuna tare da shirin wasu kokolwa da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio French Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishi da yan uwa bukan gabatar da wannan shiri Shamsu Muhammad Kundila Yahaya Shehu Kwaru da kuma wato Kabiru Ibrahim Yandoya hadda Huzaifa Mustafa Danbaffa Malam Muhammad Husaini Galla Sumaila da yan takarar namu da suke kan kujera Shamsu a wannan kai Saifullahi Sharukan Abban Khadija insha Allah da kuma Yusufa
2: West
0: sabon
2: garin Rangaza daga kungiyar yau da gobe
0: sai Allah to mun muku barka da haka da kuma jami'in da ke kan injin namu Idris Kasim Hausawa yau babban direba mai kwana a faranti muna motar babban direba to muna godiya ga yan majalisar marigayi Malam Muhammadu Mahi Sira da Wakin Kudu irin su Malam Kawu da su Malam Ja'afar da su Malam Umar Nagoye da su Malam Abdunaga da Sajin Kutar duk muna fatan alheri gare ku muna kuma fatan alheri ga irin su Malam Abdullahi Yahaya da Wakin Kudu duk muna tare da ku muna fatan alheri a gare ku akwai a zauren namu na Facebook akwai Muhammad Alwada Shishi muna fatan alheri a gare ka akwai Ahmad Salisu muna fatan alheri gare ka mun ga sakonka akwai Adamu Kabiri Yargaya yace yau baya kan kulta yana gida a zaune yana sauraron mu to garkuwa ko sarkin yaki na zaman imrina ko garkuwa to mun yima fatan alheri akwai ne Mujibu Abubakar Tumfafi
2: barista yana kusa kenan
0: yana kusa shi ma fa yace daidai fa wannan lokaci bai na tare da mu fa yana kallon mu wai a cikin hutu amma a cikin hutu yana kallon mu to muna godiya akwai Muhammad Umar Gommaja muna fata alheri a gare ka akwai Mujahid Ali Muhammad Goran Dutse bayan Reka Malam Mujahid Ali Muhammad kwana hudu muna tare da kai akwai Musbahu Musa a idan Allah da ke Hausawa Zurot shi ma muna tare da shi muna fata alheri a gare shi Yes mai gida Gyaranya muna tare da kai muna fatan alheri a gare ka alherin Allah ya kai muku gabaki da tare da mu gabaki da Malam Abubakar Es Sabiya su karkasara to ba fa aikin sa ta yi ba
2: shi ma yayin da
0: a ni dai na biya muku ba aikin sa ta yi ba yawa
2: to ya haka yi a
0: ba ne sarki ne ba shi
7: to amma dazu mallam Kabiru
0: na'am
7: ina jin dazu Zainab Zango wata kila bata turo da number ta ba shi yasa tace bata karba kati ba dan haka ta tuntubi mallam Idris Kasu
0: a'a ba komai ni zan bashi number kuma inda muka da shi yauwa zai insha Allah yauwa insha Allah Ado garzo ga dattan burawa kai ma kwana hudu fa mala Ado to mun ga sakon ka muna fata alheri a gare ka kuma muna godiya akwai Abdullahi Jiwai Mariri da Dallaji Gado Mariri da Malam Yusuf mai kayan miya sabon service Mariri sai kuma Abdullahi mai shago Mariri duk mun ga sakonnin ku muna fata alheri gare ku
7: Malam Kabiru akwai sayyada Fairusa Balaraba Sawaba
0: bafa mu manta da ita ba
7: eh wannan shirin baya wuce ta
0: kam to sai da malama sai Fairusa Balaraba Sawaba duk muna fata alheri muna tare da ke akwai mutumin naka fa burin
7: baran
0: daranda girin dunya wala Saidu ne babban inji akwai Saidu baban tayaya ne gidana da durumin zungura yaran gidan Zaradini Jaoji eh to ni mai gidana ne amma kuma yaran Jaoji ne
4: dan sabo
0: mai bata ba laya mai kamar yau take sallah to shi ba muna fata da shi
3: sai Malam Muhammad Hussein ga da su
0: mai to Malam
6: daga Kasim Ali Dakata
0: na
6: tare da dan Azimi Salisu dan Azimi
0: personal manager
6: da Kamilu Ibrahim ba aka ce din muna tare da kun da fatan da ku
0: tashi muna
6: Malam Jakara ne muna fatan
0: Malam Jakara muna tare da ku Malam Saifullahi mun dawo fa
2: to barkan mu da dawowa
0: ta jiya
2: eh wai mawaki ya manta waka
0: zai biya ta manta waka ta kankare ta jiya ta kalli ya
2: ga ba samu shin me ke na za su tana mata
0: ta kankare ta kalli ya shi tace musu kai ta jiya eh ta manta mushi tace kai ta jiya wai to ma sana'ar rin Allah Saifullahi sana'ar rin ita ce turin da aka yi wa tufafi ko wani abu wato a saki masa launi ko kuma a ƙara jaddada masa wannan turi a gargajiyance muna da irin wannan wuri da aka yi wannan sana'a ko ba haka ba ne da Allah muna so ka gaya mana sunan wurin da ake yin wannan sana'a a gargajiyance
2: sunan shi marina
0: marina a Allah bana san gana motsa baki a shiru ai sai sun gama tukunna ai bai sauka ba a bar shi ya sauka Allah mai sauka ma akwai garaba sa kuma akwai sauran lokacin sa ka nutsu ba murna ba akan ce murna amma akwai sunan sa kalma daya kamar fa wajen jima ne ka ce maji da shawaran su to lokacin ka kuma yana ta garzaya a ga Yusuf West kawai ya wani Yusufa garaba sa wani Yusuf
7: yanayin motsin nasa
0: wato jikin talure yana asali
6: kuma da
0: jikin yan mazan yi sanyi na wani Yusufa amma sai kullai kawai kenan
7: to na yarda shi
0: ai sai ta gagara ake zuwa gara abu je waje mu dawo da
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi ni nayi mai ran fata alkai
7: na'am da to malama Aisha laki bige tambaya
8: laki na zare ya fara magan ta mata kai wani baba da wa
7: eh
8: na kwata da
0: aiki na'am
8: wannan tambaya
0: yawa
8: take
0: farina
8: ba a
0: bata
8: ba
0: eh ya aka ce karo
7: yawa
0: yakari
7: shikenan
0: muna gode wanda yake su zuke wayan farko ne sai sa muka dan tafi baya muka da musu da su ka san ke wayan farko ai tubus tubus ake bayawa ba a tsanantawa
6: ka san mana ka ga ci wannan shi akwai wanda kundi guda suke idan sun ji fatawa kawai sai a dauke ta
0: saki fata daga bakin malayan shafi ya faru abu da rere garu bayani ne
4: sai maganar gurin jima da kake
0: eh za mu zo eh saboda kada abin nan dan baka da ma baba gala karofi
7: sharukan kuma haka ne ko
2: haka ne na tana akwai kofofin da karofin bai ne kofofin mata
0: karofin kai kofofin mata yawa mu ma shi shemuna da kawo
6: na sai

0: nazir bashi shi ma haka yace karobi sannan shi ma sai khalifa yace akwai fatan alkairi yace muna tare da ku da kanin kaso kofar wambai tare da khalifa fitacce Yusuf Master Muhammad Sani da kuma khalifa Dukosa
1: Dukosa
0: dukkanin ku muna tare da ku
1: to muna fata
0: sauran mai kanti yace karobi
1: na'am karofi
2: Iliya mai kanti kenan
1: ji
2: sauna
1: yace karofi haka yake
2: shine wadan takarar fa
1: ah to to malam Yusufa ga taka tambayar sana'ar fawa na ɗaya daga cikin dadaddun sana'o'in Hausawa na gargajiya ai haka ne ko yawa wai menene abun duniya sarkin fawa yake ta kaho yace ne abun duniya to kawo sunan wurin da ake yin wannan sana'a kai ma sunan da ake wannan sana'a muke so ka ba mu ta fawa
2: mahauta
1: an kuma
2: ko zai ba masa fadan baffa da yana jin ka
1: eh au ko shi ma mahaucin ne
2: a mahaucin
1: ai sai ka duka jazu kada kai subul da baka yawa Malam Yusufa
2: mahauta ba haka bane
1: wallahi kaga sai fillahi kawai ya ni kawai jira yake ka ban da yayi
3: ke bari ya kwashi
1: ba mahauta ba ana cewa mahauta ba ba shi ne
2: pawa
1: ni pawa ke pawa a jirgin sama ma da gwaji ya tashi
2: pawa
1: sunan sana'a ke na yi sana'ar pawa shi kuma wurin da ake sana'a muke so
2: kwata
1: eh
2: kwata
1: kai wato pawa ka dauka ko kwatar
2: kwata
1: eh
2: kwata
1: fata pawa ka dauka ko kwatar
2: kwata
1: kuma
2: kwata
1: kwata fara duwa yana tsalle-tsallen sa ya fara cewa Hausa yana tsalle-tsallen ya fara cewa Hausa kwata eh haka yake dafi lai ka da shi
4: ko na na da shi ai sana'an na santa
1: eh eh ne ku a kunna mai
4: a ta ma da kai
1: kai da
2: kunna mai
1: kai ah illa shi sai yake ta Allah zuma Allah ka sabani ba shi aka yi wai
2: har addu'a yake mun bin kakari
1: a kuma
0: ka lura ba kuma
1: to tambayoyin ku na karshe ne ha mu ga lokacin nan muna dan janjanin su ne a dan daga mana mutun da ko bi mala tambayoyin karshe ne na su sai ai suka ji fafata wa kafa ai tambayoyin karshe
5: assalamu alaikum wannan lai
1: ya alaikum
5: assalamu alaikum ayyo
0: hasan da yake
1: to nan ga dan Ahmadu unguwa uku dan Ahmadu unguwa uku mun ga sakonnin
5: Assalamu alaikum assalam.
6: Sadiya san da magan
5: kwai. Sadiya san da magan kwai.
6: Ba fata ba, ni ba fata ba.
1: Allah sai ma ajiya Sadiya.
6: Ina nan da farin saka data a gaba.
1: A'a. Hola ma ce
3: ko karanga.
6: A'a, hola ma ce.
1: Yauwa, tunda kin ce farawa.
6: Eh, tana nan a gaba na.
1: Kina ta zane.
6: Eh,
1: na zane. Zane kike ko rubutu? Malama Sadiya, to ta sauka. Eh, za ka zada jarabawa. Wai zana ta kake ko rubuta ta? Ta ce ta zane.
5: Wa alaikum assalam, me dabbobi ne?
6: Masha Allah, alhamdulillah. Kuna tare da salam Islam.
5: Eh. Fadam isiya kwalabi.
6: Ah?
5: Ya kaje fafa ta.
1: Ba karasa ta ba. Muna so wadanne rayun ku ne kafin mu dora. Tambayoyin na karshe idan musu muna. To. To ba san mace tuwa ba ko?
6: Eh haka ne. Amman tafiya ta ta
1: bai. Ah. Tafiya ta lura. To.
6: Ba ba wala ne inda fafa ta take yo. Kana gaskiya hukun na yadda ya kamata sai kuma fatan
2: mun yamma
6: gala
2: ne da
1: kuwa gidan lafiya tare da mu ma'aikata masu kula da lafiya muna godiya sai gara muna guda ko guda ɗaya ne ko biyu ko sai mu dawo

0: السلام عليكم.
1: السلام. يا بركان كاري. الحمد لله دوامي كي تاري. تو مالك محمد. يا كذي بابا تاور تيو.
0: بابا الحمد لله.
1: تو كي مسالي وات تنبأ كذي وات تك آيات الدكاي.
0: Wannan
1: tambaya ta yin karshe wanda daga ita ke ta
0: kwatan
1: nan wace ke ne wace aka ce me sunan
0: inda ake yin rini da ake rana kaya to da ka sani ko kuma
1: sai yanzu ka ji na sani amma shi wanda aka yi
2: tambayar ne ko ba cikin gari yake ba ne shi ma yace ya sani manta waye amma kuma ai alalabai sai amsa
3: kuro ko kuma mun ga idan ko sai dubba musu
4: ba ba karo bi
3: sai ka rage sai dai zuwa biyu
4: na kofar mata dai har yanzu
3: sai na zage
4: yana na zage ana rinin ne a ci
3: ga karfin gangamo
4: karfin gangamo nan dala ko
3: nan
4: wajen gadagada dagan da ko ba shi
3: wajen dagan da nan
4: eh dagan da ma
3: eh gaskiya kun tada shekara 20 na gabe san shi
4: muma namu na sheshi ya zama tarihi na kwalwa ya zama tarihi su an yi makaranta ma akai na sudawa
3: rufin kan jiwa
4: rufin kan jiwa
3: nan da da na shi ma zama tarihi
4: ya zama tarihi
3: kun na shekara 20 da 30
4: wani gaskiya bai san wannan wuraren bai san wuraren ba na
2: tun lokacin muna samari
4: lokacin kuna yan yara to shafin namu ya ce wani abu ne
2: to dai ga dai sakamakon fatan alkai da suka turo wanda sauni ne kan
5: ila mai kanti sauna
2: sai idan ne kanti sauna shi ma yace kwata sunan wajen kuma shi ma nan ba shi kan yace kwata ake cewa sai Ali Yusuf sakonsa ne na fatan alkai Ali Yusuf kadawa kwata sai shi ma wannan yace gaskiya ana yi muna cin daki kowa ya yi kokari sosai da sosai da fatan za ku tashi lafiya sannan shi ma nace masha Allah ta yau tayo dai tai daidai Allah ya sa a tashi lafiya ina sauraron ku a kowane lokaci Allah ya bawa mai rabo sa'a sako daga Aminu injiniya
4: to masha Allah to mun dawo Malam Saifullahi
6: yawa
4: amma karkare da wannan mai dan sauki sauki eh ba masu kanku ita farfasa mai dan sauki sauki zamu zai ai dauraya da ita eh ka san an sha bada ci sai a dauraye da zuma mai zaki da zuma ma eh ko madi eh a zuma da ita da zaki ko sai ba madashin suka sha ba ai dukkanin madi suka sha sai su dauraye sai su dauraye kuma da zuma yanzu wallahi sai billahi dangane da waqo a wuraren waqoƙin mata na aiki a cikin gida suna da wurare da dama da suke yin yan wakoki idan suna ki domin ya rage musu me ba fa tambaye ka bace wannan kawai da durani zaka yi ina rage musu dan radadi ko
6: haka
4: da nauyi na aikin zai yi shi cikin nishadi dangana amma gama lokacin ba san ma an gama ba to irin wannan ayyukan muke so ka ba mu wuraren ayyuka guda hudu da mata suka fi rera waka suna wadannan ayyuka na
6: na farko akwai sirfi
4: sirfi
6: eh
4: tradashi to
6: sannan akwai
4: to
6: yawa na ce akwai sirfi ko sannan akwai lokacin da ake kamar girkin abinci
4: tradashi girkin abinci wuraren mata kasan suna da ayyuka fa da dama akwai na kula da kaza da kaza da kaza da aiki da kaza da kasunan dai eh malam sai billahi mata a cikin gida ka dan haska mana eh ka ce sirfi akwai wanda fishi karfi amma man karba
6: gaskiya ina yin nan yanzu to ba sa yi
4: malam sai ga garaba sana
5: to akwai daka
4: a duk tafiyar su da
5: duk tafiyar su da to akwai
4: wato kai ya gina ma mata takala ka fara hawa shi ya ji sirfi ce da daka
5: akwai
4: a akwai ko sai ka tambayo ne na la ilaha guda hudu zai kawo ya amsa guda da eh haka na to baba gala
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana muhammadu usain gala smaila ai akwai nika da kuma nikau ga dai dai ne da nika da nikau din kuma akwai chasa din akwai chasa
4: akwai raino
7: akwai raino eh kai kai kai ina wadannan ne ta ta zuraji ka dibo ruwa ta bashi mama ya jara kushi ya bani nawa nawa na mene nawa na raino
4: yauwa ta ke jowa
7: ne dan kwaro ka ce inda ya kwata ya yi mina har zuwa waka nake kamar raino to wani idan ya je ya ce raino ya tsallake ba san me waka raino ba
4: na to banda raino banda daka da aka fada da raino da kuma nika na dutsen nika akwai irin suwan ciwanki da shara duka da sauransu duka ana rera waƙoƙi domin gabatar da wannan ayyuka akwai marigayi malam na mangizariya Aliyu na mangizariya akwai waƙar da ya rubuta yace ya ji ya kai ziyara ne gidan diyarsa a Jujuko sai ji abunke zaman ta ce ko tace suna tana yin waka ta Ibrahim Rambada Ibrahim Rambada to shi kuma kawai sai je rubuta shi umar rubuta dan rubutun wakoki kuma ce mawaki ne na to sai je shirye waka akan
3: wakan Rambada take yi
4: waka yawa to ni dai ta kwanta mun
7: yan faraji yace ga wakan da zaki rika yi
3: dan yasa mutum ta tana nika
4: eh
8: kan wakan Rambada ta gurzin shamaki na malam toren giwa baban dauda ba akan ma da batun banza sha abannan zaki ba
4: eh
8: sai sai da mutum manzo Allah sallama
4: sallama
8: annabi don ka an ka zama shirya tun farko kuma albarkacin da qur'ani ya sako ko wa zaka duniya uban kasim kayyar ku
4: haka yake
8: yawa sai sai bata maka take
4: na da dadin zama da dattawa kina kaga da kwararo sai daga eh to haka yake to akwai irin wannan zaka ga rubuce-rubuce tarihi rubutu da aka yi sai kaga kafin karatu da waka ake yin sa zaka karatu ne amma a waki saboda ana aiki ana yin sa sai yafi zama ko da yaushe za a rera shi
7: to muna hajjatu
4: yawa to tambayar ka Malam Yusufa muna so ka ba mu kai kuma wuraren ayyuka na maza dan suna yin waƙoƙi domin rage musu wato nauyi na wannan aiki ko kuma dan ƙara musu karsashi da rage gajiya da sa nishadi ayi aiki cikin nishadi da annashuwa wuraren ayyukan maza guda hudu
5: to akwai noma
4: noma na duke tsohon ciniki ya maka dan noma ne ma da mu za ga gona ga maka dan nana ta kida ana to daya
5: akwai gangi
4: to shi ma aiki ne
5: ko ta baje
4: da ayyuka ne wannan
5: da ayyuka ne
4: tabe je to ni ban san su ba ma dai na san kida dai gangi dai kida ne
5: akwai aikin da ake misali idan ana
4: haka sunakin zan maka sauta haka sunakin muke so ka ba mu kaka daya noma sunakin zan kamar da ka fada aikin nan
5: tawaje
4: aikin menene shi kuma
5: haka kwalabati ne ake yi ake samu masu kida
4: eh
5: akwai masu daban kuma masu kida daban
4: haka aikin gayya yawa ne ya
5: sakwata
4: kwata
5: yawa
4: haka kake so kaje yawa to ina da bangaren kwa bane muke cewa kenan biyu
5: yawa sai
3: lokaci
4: lokacin naka ta wasu bala ga ro guda biyu
6: to akwai lokacin da mutum yake zauna ma kawai
4: to shi man lokacin huta yake
6: ko lokacin hutawa ba za ki rashin lokacin
4: aiki nake so aiki nake so baba gala
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana muhammadu usain gala sumaila jahar Kano ta Najeriya akwai tarin tarin ganyen gyada in za a yi tsinka sannan kuma akwai tarin kara in za a yi bushiyar kara wannan suke ce zogari to amma da ana waka dan ayi a gama aikin da
4: muna godiya baba ga alaka yake
7: saboda lokacin da zai gurin da za a yi rolo ya ce a za a ji wakar gari dai
4: to muna godiya baba ga alaka muna godiya lokacin da mu ya zo mana shamsu akwai kafin ka hada sakamakonka kuma ka hada to akwai Sadi iyayen Sabi Baure muna fata da yayi gare shi daga kurna akwai da Ahmadu unguwa uku inda bo ya investment kaso ka tukuri muna godiya da fata da yayi gare ka to amma dan sakuro guda biyu saboda lokacin
2: namu akwai Adnan Isa Muhammad Jori Gungun Tumuru akwai Hawwa Adam Tukurin ta ummaka akwai Aunty Fidelsi ba Hajiya Babba matar Alhaji Dan Jamin Dauri Muktari Tumurin yaron farsani mai shayi Zainab Abdullahi Ayaba Yellow Tela Mandori Telan Yara Isa Kasim Aliyawa Kasim Ali Sadiya Kasim Ali Dakata Aliyu Sha'ibu Rabi'u Muhammad Rabi'u Hassan Na Usaini Yayan Gambo Dan Awaki Abdullahi Idris Sarki Kibiya Rabi'u Ibrahim Makoda Hajiya Zainab Rafi Malam Sai Makarkari da Malam Adawu Wakilin Sarkin Malam
4: Kacho muna godiya mutuka da gaske to ga Malam
9: yawa assalamu alaikum sunana Idris Kasim Hausa dan idimi Allah dalilin da yasa dan yi magana Malam Kabiru masu waɗanda suke cin kati ana basu ana cewa mutun ya turo lambar wayarsa a tura masa kati idan mutun ya turo lambar wayar da ba ita ba zaka ga wasu sun yi mistake an tura wani kuma sai ya ki ya turo wani kuma ya turo lamba bai faɗi sunan katin sa ba ko kamfani kaza ko kamfani kaza amma duk waɗanda suke turowa akwai wanda ya turo ma ya yi mistake din lamba an tura wani kuma aka sake tura mai amma za mu rinka karɓar cikakkun lamba a lokacin da aka ce da sunan lamba da sunan kamfani
4: Malam Shamsu sakamako
1: to Malam Kabiru me lamba ta daya kuma daga kungiyar Sefullahi Sharukan wanda yazo daga kungiyar Kurna Ina Mafita yana da maki 1.1 har guda 5 da rabi a cikin shirin atafa masa na me lamba ta biyu wato Yusuf Bashir Muhammad wato Yusuf West wanda yazo daga kungiyar Yau da Gobe shi kuma yana da maki 1.1 har 6 da rabi a cikin shirin atafa masa a dan haka wannan shi ya nuna cewa Yusuf Bashir Muhammad Yusuf West daga kungiyar Yau da Gobe shine ya samu nasara da maki 6 da rabi ai masa babban tafi
4: to Allah ya ba mu rabo sa dan haka masa babokan Lagos ta ya ba kwalgura ne zifi 60 akwai wannan ta Hausawa Zuru da tace ta bawa wanda na farko katun waya insha Allah ta hannu kwaru zai karbi lambar sa shi ya santa za a zai tura masa to akwai Anas mai shago galadanci da Muhammad Bello mai Sudan da kuma mai gayya mai aiki Hajiya kakar shi Huzaifa dan baffa da ke Brigade to ya mai suna bubugar to duka muna fata an yi gare ta akwai Salihu Ibrahim da Khalid Yakubu dan Hausa da Rafa'i Haladu da kuma Muhammad Umar waya duk muna fata an yi gare su
1: wani makon idan Allah ya kai mu kungiyar nemi da kanka da kungiyar aidan Allah su ne za su zo a fafata da su Allah ya kai muna godiya ga Radio Akalta dan dago
4: muna godiya mutuka da skimar Radio Akalta chairman da wanda yake gani tattaro yan shima mutar zan wata goyi muna fata alheri gare ka to duka nan zamu sanya a cikin shirin namu na wannan mako amma kasance da mu ranar Laraba cikin shirin kacici kacici karfe 3 zuwa karfe 4 cikin yardan mai duka madadin
1: Shamsu Muhammad Kundila
2: yayin shirin kwaru
8: Kabiru Ibrahim Indo ya shigo matasan dukkan birnin kan
4: da kuma dukkan wanda suke cikin zauren namu gabaki daya Idris Kasim Hausa ya hada mu da masu sauraro Kabiru Bakar shirin kai muna fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

kowane ranakun aiki daga Litinin zuwa Juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici washe gari da misalin karfe 8 da rabi na safan kowace rana a bangare na kamun ludayin siyasar kasan nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke

0: 97.3 Rahama Radio. 97.3 Rahama Radio.
1: How about you? Let's say he did.

0: mita 97.3 akan zangon FM. Daidai wannan lokaci agogon ɗakin namu yana nuni da cewa 4:30 inda a daidai wannan lokaci za a saurari maimaicin shirin ilmi gishirin rayuwa.
1: Ilmi ne hasken rayuwa, hasken da ke haska kowa. Shiri ne na rahama rediyo, ita ke yaɗa shi ga al'umma.
2: Ilimi hasken rayuwa.
3: Kila akwai wani tarko da ya dana a kanki, ko kuma zai sa a rubuta wani abu ya pointing din ke ce ke karbi ki kawo mu. A san da kika kawo mu yana kokarin ya kulle wata mummuna alaka tsakaninki da shi, wanda wannan abubuwan gaskiya sukan kashe mamata gwiwa matuka matuka da gaske wurin ci gaba da karatun su, kuma sukan jefa su cikin tunani da kuma da na sani ma ni da ban je makaranta ba aure nayi, saboda za a zo gabar da kila a shekarar karshe kike ta karatu. Wata ƴar matsala kankanuwa tana iya bujiro miki da za a ce sai kin samu wani malami.
2: Masauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa. Shirin ilimi hasken rayuwa shiri ne da hukumar Rahama Radio farin cikin al'umma. Mita 97.3 take daukan nauyin kawo muku shi a duk mako. Shiri ne wanda yake tabo batutuwa da suka shafi harkar ilimi, wanda mukan gayyato masana da kuma dalibai inda suke mana fashin baki game da abubuwan da suka jibanci ilimi. Tare da ni Abubakar Sabi Karkasara, wanda insha Allah ni ne zan jagoranci wannan shirin. A tare da ni akwai Kayya Muhammad, malama Kayya Ayi Sallama da masu sauraro.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu sauraro.
2: To, masu sauraro, kamar yadda muka yi shimfiɗa, malama Rukayya Muhammad ita ce wacce za mu tattauna da ita a cikin wannan shiri. Za mu tattauna batu ne da ya danganci irin matsaloli da mata suke samu a cikin jami'o'i. Malama Rukayya, za mu so mu ji taƙaitaccen tarihin rayuwarki kafin kuma mu shiga cikin maudu'in namu gadangada.
4: To, masha Allah, da farko dai sunana Rukayya Muhammad, ina karatun English, ina aji na hudu.
2: Wato, level 4 kenan?
4: Eh, level 4 ne kenan.
2: To, malama Rukayya, a matsayinki na ɗaliba, wani irin mace, wani irin ƙalubale mata suke fuskanta ko in ce kuke fuskanta a makarantar gabar sakandare?
4: To, ƙalubalen da mata muke fuskanta a makarantun gaba da sakandare gaskiya suna da ɗan dama. Misali, akwai mata za mu iya kasa kanmu kaso 2-4. Kaso na farko akwai mata masu aure, kaso na biyu kuma akwai mata marasa aure. A cikin kaso na farko na mata masu aure, akwai waɗanda suna da ƙarfin da za su iya ɗaukar ɗawainiyar karatunsu, ko kuma mazajensu su ɗauka musu ɗawainiyar karatunsu, wanda ba za su samu matsala ta kuɗi ba domin gudanarwar karatunsu.
2: Saboda
4: suna samun tallafi ta ɓangaren mazajensu na karatunsu. Akwai kuma ɓangaren mata masu aure waɗanda ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar ɗawainiyar karatunsu yadda ya kamata, haka zalika mazajensu ma ba za su iya ɗaukar musu wannan nauyin yadda ya kamata ba. Sannan kuma a ɓangaren ƴan mata ma akwai irin wannan.
2: To, amma kan da ke baya, mace ba ta da ƙarfin da za ta ɗauki za ta yi karatu, ta yara ta shiga makaranta kuma?
4: Za ta iya shiga, misali yayin ta zai iya cewa ta shiga zai riƙa taimaka mata, ko mahaifinta ko wata ƴar uwarta daga wani fage, ko kuma wata ƙungiya takan ɗauke su don ta ci gaba da biya musu tallafin makaranta, ko kuma wasu ɗaiɗaikun ƴan siyasa. Za ka ga sun fara karatun abin ko ya ɗore ko ba ya ɗore ba. To, irin waɗannan matsalolin sukan ba mata wasu misali a ce idan tana da aure, mijinta ya ɗauki ɗawainiyar karatunta, to za ta zo kuma ta samu matsala ta lokaci, yanayin yadda za ta gudanar da gidanta, da kuma yanayin yadda za ta riƙe ‘ya’yanta, duba da ƙila idan ta tafi makaranta tun safe sai yamma za ta dawo. Za ka iya samun ta da ‘ya’ya 2-3 ko kuma sama da haka, wanda kuma ba za su iya kula da kansa ba, kuma ƙila ba ta da ƙarfin da za ta iya ɗaukar wacce za ta iya kula mata da su idan ba ta nan. Ko kuma shi mijin nata ma ba shi da lokacin da zai zauna ya kula mata da yaran a lokacin da ba ta nan.
2: Daman kula da yaran na mace ne.
4: To, ai kaga misali a ce taimakekeniya ce tsakanin shi da ita.
2: Watakila shi ya dawo aiki da wuri ya
4: dauke ce ba na mata da su ita ta je, ko kuma idan ba zai fita kasuwa ba ya san rana tana fita ya zauna ya kula mata da su. Wasu ba za su samu irin wannan taimakon ba daga wurin mazajensu. Wasu kuma za su samu, amma kuma wasu abubuwa na daban za su iya su riƙa bujiro musu, wanda za su ɗan ba su tasgado a karatunsu da suke
2: kamar ni kenan.
4: Misali, tana zaman lafiya da shi yana taimaka mata sosai yanda ya kamata za ta iya zuwa ta samu juna biyu tana da aure juna biyu zai iya zo mata ta kowace fuska ko ya zo mata da laulayi ko ya zo mata ba da laulayi ba mafi akasari yafi zuwa da laulayi zaka ga mace ta tsinci kanta a kadamin da ba za ta iya zuwa makaranta ba kuma a lokacin ana gudanar da karatu a cikin makaranta
2: kin ga wannan shi ma babban
4: kalubale ne sosai da sosai sai ta bangaren kuma waɗanda ba za su iya dauka dawainiyar kansu ba misali a ce budurwa ce kuma tana son ta yi karatun amma kuma iyayenta ba su da karfin da za su iya daukan biya mata wannan karatun zaka ga karshe ko dai ta dogara da kawa ko kuma ta dogara da saurayi mafi akasari zaka ga abun yana faruwa gaskiya idan aka yi sa'a kuma sai kaga Allah ya taimake ta ko a cikin yayyanta wani ya dauki dawainiyar karatun nata ko wani dan uwanta na daban dan a irin wannan gabar zaka ga wani lokacin kawa ce ma za ta ci gaba da taimaka ma kawarta har su gama karatu a tare ta rika taimaka mata dan su yi wancan na rubutu su yi wancan biyan kudin assignment tunda ai biyan kudin makaranta ba shi bane ba a ce wai almuhim na karatu yau da gobe cikin makaranta ita ce take dakile dalibai wajen yin karatu to kuma idan muka dauka ta bangaren ita kanta makarantar a matsayinta ita kanta na mace challenges din da take face a matsayinta na za a ce kamar jin dadin ta ita mace dole wannan dole za ta samu wannan challenges din duba da wani abin za ta ga namiji ne ya kamata ta yi amma tunda dai harkar koyo da koyarwa ce ta kawo ta a wurin ya za ta yi dole ita za ta yi shiga ta yi a matsayinta na mace kuma a hakan za ta hakura ta je ta yi sai kuma
2: kamar me kenan
4: misali kamar zaka ga idan akwai lokacin da zaka ga ana rubutu ana guje-guje shiga aji
2: wajen
4: lecture shiga aji zaka ga akwai malami mai zafin da idan ba ku shiga da wuri ba ya rufe kofa ya rufe kofa sannan kuma zai dauki wani matakin da ku ne waje ba za ku ji dadi ba watakila ko yana la'akari da rashin mai da hankalin a matsayin ku na dalibai ne abin da ya kamata to ya dauki wannan a matsayin doka ta shi ce
2: kin ga ba san mace da gudu ba amma sakamakon
4: kada ta ilatti ya hana ta shiga zaka ga yanda namiji zai kwala a guje ita ma haka za ta bi namiji da gudu yana gugar kafadar ta tana gugar kafadar shi haka za su tura juna su shiga sannan abu na biyu wurin zaka ga akwai misali a ce an zo jarabawa an canje venue nan ne venue din kurin da aka ce za ku jarabawa to kuma sai aka samu canjin venue duba da kila akwai wani abu da za a gabatar a wurin ko kuma akwai wata matsala da aka hango za ta iya faruwa bari a canja muku wurin da za ku fi samun nutsuwa ku yi jarabawa a nutsi to zaka ga idan aka ce an canja kowa zai tafi da gudu an tafi sabon wuri saboda kada a baka a baya ko kuma kana zuwa a ce sai an tsaya dai gashi ana cin lokaci da irin dai waɗannan abubuwa da sauransu sannan banda haka kuma akwai tun a wurin zaben abinda mace take son ta karanta
2: course
4: din da take so ta karanta akwai wasu kwasa-kwasan da zaka ga idan mace ta furta su ta ce ita wannan abin take son ta karanta tun a cikin gidansu ta kan samu kamar rashin kwaro gwiwa a wurin ƴan uwanta ko kuma ma misali za a iya cewa ma iyayenta za su fara cewa ke ku duk kwasa-kwasan ba za ki karanta course kaza ba sai dai course kaza wanda ita kuma wannan abin shine take da kudirin ta karanta za a fara nuna mata ta canja bai kamata ba kuma zaka ga idan
2: kamar misali kwasa-kwasan irin na
4: kamar na engineering zaka ga akwai karancin mata a nan bangaren sosai da sosai
2: wata dai ko bai dace da al'adar Bahaushe bane a ga mace tana karanta engineering gyare-gyaren wuta ko motoci da sauransu
4: to haka dai ana ganin kamar bai dace da al'adar Bahaushe ba amma kuma idan har za ta iya kare mutuncin kanta da kuma kimata a matsayinta na ƴa mace ni a gani na duk inda da abin da ce za ta karanta bai kamata a ce a hana ta ba saboda tun kasan zuciya ta wannan abin shi ne canja mata shi ka iya kawo wata matsala ta rashin cimma abin da take so ta cimma wa a ƙarshen
2: to sai hango mata tana gyaran mota sufaninta
4: to ai ni a gani na kamar ba wani abu bane ma da za a ce wani sabon al'amari ya zo mana tunda dai harka ce ta ilimi kuma idan ta karanta ba dole bane a ce sai harkar sufana za ta je ta yi za ta iya shiga aji ta karantar da ɗan uwa mata
2: to misali malama Rukayya a wasu lokutan zaki ga a makarantun gaba da sakandare wato jami'o'i ko kwalejoji ana rashin gurin a areno ma'ana gurin da mace za ta dan shiga ko in za ta shayar ta inda dai mutane ba za su ganta ba kuna fuskantar irin waɗannan matsalolin haka a cikin makarantun gaba da sakandare
4: eh gaskiya ana fuskantar wannan matsalar sosai musamman ma idan ana cikin aji zaka ga ba kowace bace take zuwa da wacce za ta rika yi mata rainan da a waje za ta shigo da jariri kuma za a bata ta shiga ta zauna jariri zai ta kuka ta yi kuma shigar da ta yi ta zo makaranta ba za ta iya fiddo da abincin jaririn daga jikinta ba ta ba yaron a gaban mutane to zaka ga ta fara irin kamakana haka dai tunanin ya za a yi a sa wannan yaro yayin shiru saboda kada ya ci gaba da damun sauran ƴan uwa abokan karatu to abin da zaka ga har ma ba zai yi ba sai ta fita ta tafi waje a wajen ma sai ta samu ko bayan aji ko kuma ta tafi masallaci ta je ta zauna ko kuma ta samu wani aji da ba mutane ta shiga ciki ta
5: wato dai zaki ga ba a tanadar wannan gurin da mace za ta
4: yi ba a tanadar wannan gurin da za a ce nan wuri ne da idan kin zo da da zaki je ki zauna yana kuka ki bashi abincin shi ya ciki ta shi ki tafi gaskiya ba
5: to misali a matsayin ki na mace uwa ya kuke ji idan ana lacca yaro ya kuka haka sai a ce a tashi a fita da shi waje saboda kai ya damu ɗan ajin ya kuke jin irin wannan abin idan haka ta faru
4: gaskiya zaka ji ba daɗi daga lokacin da malama ko malami ya kalle ka ya ce ke dauki danki ki fita zaka ga idanuwa ma gaba ɗaya sun dawo kanka banda kuma haka ke kanki yana fara wannan kukan zaki ji ba daɗi saboda ya dauke hankalin ɗalibai ya kuma jawo hankalin malami a kanki wataƙila ta yiwu a sanadiyar wannan kuka da ɗanki ya yi malami zai gane fuskar ki dukkin san da kika zo zaki shigo mishi aji zai ce ba da ɗanki a waje in da ki zo da mai reno ba kake shigo min aji wanda kuma kaga a tsari bai kamata a ce muna shiga da ƴaƴa aji muna zaunawa karatu ba bai kamata ba kamata ya ko ki zo da nani ko kuma ki bishi gida a rainan miki shi a can
5: to malama Rukayya wasu lokutan kuwanci wasu makarantun mace an san ta ya tsafta ce kuma zaki ga ban dakunan makaranta yawanci zaki ga ana gyara su amma ana bata su zaki ga cewa wasu matan a irin wayannan ban dakunan lalatattu suke samun wasu cututtuka da kuma wasu abubuwa makamancin irin wannan a matsayin ki na dalibai mata ya kuke yi misali idan kuka zo ka tarar da guri lalatacce haka ko ban daki ba a gyara shi ba ya kuke ji a ranku
4: to gaskiya ai da kace ma mace wani lokacin yar tsafta ce ita mace ba wai wani lokaci ba babu wani lokacin da bai zama mace lokacin tsafta ba ita mace dama da tsafta aka santa ko ina ta tsinci kanta a jikinta a muhallinta a area da take zaune da tsafta aka santa gaskiya nakan ji ba daɗi raina yana baci matuƙa sosai saboda ina tunani ina ma faɗa abin da ke ba za ki yi a gidanki ko a gidan iyayenki ba to dan me in kin fita waje za ki je ki misali ban ɗakin nan an ware shi na mata ne abin da zai ma fi bata maka rai shine sai ka ga ban ɗakin maza ya fi na mata tsafta dan ni yanzu misali uzuri ya kama ni a makaranta wanda dole sai na shiga ban ɗakin makaranta bayan da zan yi bana zuwa ban ɗakin mata sai dai in tafi ban ɗakin maza saboda anan ne zaka ga idan ban ɗakin mata ne wuccin ta zo ta cire pad ta jefar wuccin ta zo ta cire ita ma pad ta jefar ba sa kyankyami ba sa tsoro ba kuma sa fargabar yanda zamani ya canja ba kuma sa tsoron ɗaukar cututtuka ko kuma ta je ta tsuguna ta ba haya a wurin wai ayya matse ta wanda kuma ke kin san a gidanki fa ba zaki ba
5: to ba ki ga rashin tsaftar ban ɗakunan ne yake janyo wannan abu
4: eh to gaskiya ni dai ina ganin ba wai rashin tsaftar ban ɗakin ta kama daga kan mu ɗaliban ne ai ai manya ne mu kuma alhamdulillah duka akilai ne babu karamin yaro a ciki ko karamin yarinya da za a ce sai an koya mata yanda za ta kula da ban ɗaki tunda kaf a jami'a duk wanda ka dauko ka aure sai zaman aure za ta yi sai dai kawai mu ce wani abu ne na son zuciya ko kuma na ba nawo bane ba bazan gyara ba
5: mai sauraro kakka sha'afa kana tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan rama radio mita 97.3 a zangon FM inda muke tattaunawa da ɗaliba wato Rukayya Muhammad daga jami'ar ilimi ta Yusuf mai tamasili da ke nan jihar Kano a dakacin mu.

0: Yauwa ala san yake tashi ke gyara yan bokun ne jito jikin ki zai tsira
1: kan ku sha fadi muna tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan rama radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM da muke tattaunawa a game da irin matsalolin da mata suke samu a makarantun gaba da secondary inda muke tattaunawa tare da malama Rukayya Muhammad daliba daga jami'ar ilimi ta Yusuf Mai Tamasili dake nan jihar Kano malama Rukayya mun ji dukkanin irin abubuwa ko ince matsalolin da mata suke fuskanta a jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi so zaki wasu lokutan akan iya samun dalibai maza sukan yi mu'amala da ƴan uwansu dalibai da ƴan uwansu malamai yaya mu'amalar dalibai mata take kasancewa da malamai a jami'o'i
2: to malama Bakar a nan bangaren gaskiya sai in ce akwai matsaloli mata ma sun fi fuskantar matsalan tsananin wahala ne kuma sa su fargaba da tashin hankali wajen mu'amalar malami
1: kamar yaya kenan
2: yawa akwai malamai waɗanda zaka ga a lokacin da ɗaliba take cikin matsala ko kuma take farkon shigowa makaranta zaka ga za su yi kokarin nuna mata cewar za su taimaka mata a hanyar karata bangaren karatun bayan kuma suna da wani abu daga baya a kasan zuciyarsu wanda suke son su cimma buri duba da cewa sun ganta ko sabuwa shigowa ce ko kuma tana cikin wani tsanani na bukata to gaskiya dalibai sukan tsinci kansu a wani yanayi
1: dalibai mata
2: sukan tsinci kansu a wani yanayi mara dadi a tanan bangaren wanda ko baka gani ba zaka karanta a jaridu zaka ji a gidajen radio wani lokacin ma za ta faru da kai kanka ko kuma kanwarki da take makarantar gaba da secondary wanda zaka ga abun ya ta'allaka ba a jami'a ba a kwalejoji ba kuma a sauran makarantu na gaba da secondary ba sai dai ne ke a matsayinki na mace idan ya zo miki da waɗannan maganganun na farko zai iya sa miki tsoro da fargaba
1: a matsayinki
2: na sabuwar ɗaliba ko kuma wacce take cikin tsananin duhun neman hasken abin da take so ta samu tunda aka ce ai lalibe kike yi miki san me zaki kuma tsunto ba a karatu zai yi kokarin sa miki tsoro da fargaba da kuma nuna cewa shi kamar yana sama da ke sosai yana son yi amfani da wannan dama ko ta karatun shi ko ta kujerar shi wurin cewar ya janyo hankalinki kin mishi abin da yake so ki mishi ya kuma nuna miki cewar idan kika fita kika fada ko kika nuna wani abu ya faru tsakaninki da shi zai iya miki sillar barin makaranta ko kuma zai bata miki ta ko kuma shi zai bata miki suna shi abin ba zai shafe shi ita kuma za ta sa tsoro a ranta kuma duba da zai wahala kila kwakwalwarta ta kawo hasken cewa to ai hakki na ne kuma mutunci na ne yake son ya taba bari in yi kuma in bi hanyar da zan bi wurin kare kaina ila ta zo a bakuwarta ba ta son yau a ce ga abin da ya faru da ita za ta yi saurin ba da kanta ko kuma za ta yi saurin irin sakin layin da ta shigo da shi na mutunci ta koma wani bangaren na daban ko kuma idan wani abin take nema ko na karin haske akan karatunta ko kuma wata matsala ce ta zo da ita tunda kaga matsalolin da zaka fuskanta ai da yawa akwai matsala ta bangaren jarabawa akwai matsala ta bangaren attendance akwai matsala ta bangaren assignment irin waɗannan matsalolin suka alakanta ɗaliba da malami sosai zai ce sai kin kawo min office kuma wani ma zai iya baki sharadin cewa kake zo min da wani kowata in kina da tunani daga ce ran da yace miki kake zo min da wani kowata wata faki biya ce ya dana miki sannan a san da ya zo miki san da kika je kai mishi akwai magana da zai furta miki wanda directly ke kin san ina yi directly ya ke kin san me yake nufi da
1: wannan ko ga ya miki din da yace kike ke kadai kake taho da wata dan kudin kin ga shi ma akwai wani abu da yake
2: kare da gaske akwai wani abu kila akwai wani tarko da ya dana akanki ko kuma zai sa a rubuta wani abu ya pointing din ke ce ke karbi ki kawo mu a san da kika kawo mai yana kokarin ya kulle wata mummunar alaka tsakaninki da shi wanda wannan abubuwan gaskiya sukan kashe ma mata gwiwa matuka da gaske wurin ci gaba da karatun su kuma sukan jefa su cikin tunani da kuma da na sani ma ni da ban je makaranta ba aure nayi saboda za a zo gabar da kila a shekarar karshe kike ta karatu wata ƴar matsala kankanuwa tana iya bujiro miki da za a ce sai kin samu wani malami to yi kuma malamin nan yayi kaurin suna a bangaren rashin kirki da dai abubuwa marasa dadi game da dalibai mata baki da kuma wata hanya baki da kuma wani abu da za a ce zaki iya sawa a matsayin katanga tsakaninki da shi dole sai kin je din tunda shi din ne yake da haƙin yin wannan abin da ake so
1: kuma
2: yana gaba da ki dole sai kin je to a wannan zuwan naki zai sa miki tsoro da dama a zuciyarki na farko idan baki bada haɗin kai ba ba za ki gama makarantar nan lafiya ba akwai waɗanda kai tsaye za su gaya miki haka sun san mu mata muna da rauni kuma wataƙila mun samu kanmu sai mun yi saburi su amfani da wannan damar su cizguna mana a matsayin mu na ɗalibai ma akwai kuma wanda ba zai ma furta miki hakan ba amma za ki ga irin wata makarƙashiya da yake neman ya kulla miki ya san ko fitowa kika yi kika fada za a iya ke kila a matsayin ki na ɗaliba a babbaki hakuri a tattaushe ki
1: shi dan uwan ki ɗalibai
2: dan uwan ki ɗalibai idan kin yi haka abun zai taba ki za a su kansu za su ji tsoron a fito da abun a fada duba da kuma kila baki da wata kwakwaran hujja da za ki dogara da ita wurin nuna ma hukuma cewa ga fa abin da yake so yayi tunda bai riga yayin ba baki da wata hujja sannan kuma akwai yanayin da ke mace ke kike a matsayin ki na ɗaliba ke kike bada kofa ta kirawo shedanin malami ko shedanin dalibi akan ki yanayin shigar da muke yi
1: wasu ma sun ci ayi misali dalibai da suka san ba su da kokari sosai su suke nuna wa malaman ga hanyar da suke so a bi domin a ba su maki ba a samu irin wannan abubuwan
2: to gaskiya zaka ga ko kin jajirce wurin nuna cewa ke baki da tarbiyya zaki bi malami ya baki maki zaki samu matsala a ƙarshen karatun ki saboda wannan malami tayu ba kowa bane ba sai ran da kika gama makaranta zaki gane da karan kanki zaki tunanin cewa ashe aikin banza kika bi bai da hurumi akan takaddinki ba shi kuma da wani hurumi na sawa ai miki ko ka ai miki kawai dai ya ja ki an biye rima an sha kida shikenan ke abin ya taba shi
1: makin da kike so ko kuma taimakon da yake so
2: ba lalle ki samu ba lalle ki same shi ba gaskiya daga karshe ba lalle ki same shi ba kawai dai a lokacin yayi amfani da eh zai miki ke biki ma san waye shi kila ma a cikin makarantar ba dan za ta iya yiwa kana ganin malamai baka san mukamin su ba
1: a karshe malama Rukayya mun ji duk irin waɗannan matsaloli da suke faruwa na mata a cikin manyan makarantu matsayin ki na mace ɗaliba wata shawara zaki ba wa ƴan uwanki mata idan suka tsinci kansu gurin malami yana neman keta musu haddin su yana neman ya keta musu da wani shawarwari tun a farko musamman ma sababbin ɗalibai da kika faɗa wani hanyoyi ya kamata su bi wajen kare kansu
2: to gaskiya na farko dai a matsayina na ɗaliba shawarar zan ba ƴar uwata ɗaliba hanyoyin da za ta bi ta kare kanta daga faruwar wannan al'amarin daga gare ta na farko shine ta ji tsoron Allah kawai ta sa tsoron Allah a ƙasan zuciyarta a kuma aiki a lokacin da ta shiga makaranta ta shiga da niyyar karatu ta zo dauka ba zuwa ta malami ya taimaka mata ta wuce ba a lokacin da ta zo makaranta ai na tabbata iyayenta sun mata fadan zaki je jami'a ki ji tsoron Allah ki abin da ya kai na farko kenan na biyu ki tsaya ki nitsi ki fahimci wacece kawar da zaki ja a jikin ki
1: domin su ma kawaye suna taka
2: muhimmiyar rawa ta gani sosai ganin an jefa ƴar uwa ɗaliba mata cikin matsala ita ce kin shigo ke da ƙwarin gwiwarki da confidence naki zaki yi karatu kina haduwa da ita
1: sai
2: ta canza miki tunani kuma ke da makila irin yarinyan nan ce mai saurin kwafa daga wani sai ki darfe kwafiya layinta kafin ka ce miye wannan sai ka ga ta fi ma mai kora shafawa to na biyu ki natsi ki san wacece wadda zaki kawa da ita kuma na uku ba kowace matsala ba ce in ta taso ake cewa a je a nemi malami ya bada ya warware ta saboda wuri ne jami'a ce ba secondary ba ce ba tsakanin ku ɗalibai akwai waɗanda suka fi ku gogewa ta yiwu ma kafin ku zo nan akwai waɗanda sun yi wasu makarantun suna da gogewa a kai in kika haɗu da irin su kika tambaye su tun a cikin aji karatu zaki gane wancan wane ne wancan wane ne ba wai ta suna ba ta gogewa da kuma sanin karatu
1: ta gogewar rayuwa
2: ta gogewar rayuwa zaki iya samu wannan dan uwa ɗalibi naki ko ɗaliba taki ɗaliba
1: fara
2: neman shawara
1: da kuma neman haske karfi sai ki tafi da shi
2: malamin idan abun ma yafi karfin shi kanshi zai iya jagoranta ki
1: je tare
2: kan dai ki tafi ke kadai abu na biyu kuma
1: na uku
2: ko ke sabuwa ce ko tsohuwa ce kada ki yadda wani malami ya nuna miki cewa wai shi yafi kowane malami tsoron Allah a makarantar baya bai wani abu da mace suna amfani da wannan kalma 100% wurin jawo ɗalibai cikinsu musamman aka ga sabuwa kakki kuskura a lokacin da zai nuna miki haka ke ma nuna mishi kina da tsoron Allahnki kakki yadda ki keɓance daga ke sai shi a wuri kuma kakki yadda ya ce miki ran da baki da makaranta ku shigo ke ki zo ki same ni ke kadai nake so ki zo ki same ni me zaki je ki mashi ba lecture bace ba assignment bane me zaki shiga ki ba ki da wani dalili da zai kai ki kuma a wannan gabar ma in kika je ke kika jefa kanki cikin matsala ai ba lokacin karatun ki bane ko ƙara kika kaiye miki wani abu lokacin karatu kika zo ba lokacin karatu kika zo ba kila ma ƙarya kika gidanku kika hu sannan kuma shawara ta hudu dan Allah mata ɗan uwana mata dalibai mu sanya ne shigar da zamu riƙa yi idan zamu je makarantu akwai shigar da idan wata ta yi maka ita wallahi kai ba za ka taba cewa sunan ta Maryam ko Aisha ba
1: ita ma wannan shigin na taka
2: tana jawo hankalin su 100% wurin ganin sun jawo wannan dal ai ta nuna musu wace ce ita ma in a first place ta nuna cewa ni fa gani
1: tun daga shigarta
2: ta nuna musu ni fa gani ga abin da nazo yi to wannan abin da Allah ne ya kokari wurin kiyaye dokokin Allah da kuma dokokin addinin mu da dokokin ma gidajen mu na iyayen mu da suka dora mana su kuma ce mana mu ji tsoron Allah idan muka tafi karatu
1: to ma sauraro gashi mun kwararo shiri yana dadi sai dai lokaci ya cin mana anan zamu dakata a madadin wanda ya daukan mana sauti akan na'ura Bashir Ala'ali Nura Abubakar Musa shine jagoran shirin Rukayya Muhammad Yusuf daga Jami'ar Ilimi ta Yusuf mai tamasili ni Abubakar Sabi karkasara da na shirya na gabatar nake cewa mu hada mako mai zuwa bisalama

0: daga baya zaki amfani da wannan ilimin da kuma tarbiyyar idan aka ce kuma tarbiyyar ce da ilimin ne da ke ba tarbiyyar kin ga ba amfani kenan
1: to
0: ba za ki ga mutun da daraja ba
1: to
0: ita kuma tarbiyya na ga za ka ga mutun da daraja sabanin di wani
1: Amira wa kika ce
0: Amira Rabi'u Abdullahi
1: to malama Amira muna godiya da wannan gudunmuwa taki ta cikin wannan shiri na bana kuina inda malama Amira ta ce fa ita tana tare da yar uwa malama Juwairi ya ce war fa magana tarbiyyar ne wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare
2: sultan
1: yahuza gagara kadimu na'am na'am malam sultan
2: ani wannan ne tarbiyyar ma ban yadda ana ta samu wannan tarbiyyar ta ta mun ba ta da ilimi ana ta samu wannan
1: to
2: bari ku yi fure ta tarbiyya fa ilimi take
1: to
2: ko fa ita za ka ga yadda tarihi yazo na kafai yake girma ke girma na kafa da su ba ilimi ya samu wannan
3: a wani hadisi wai
2: kuma dadi
1: wai kana ji na
2: kana yanzu ka fito da ka fito da kan gwa ko an dauko ka
1: makin zaka yi ta ganin abubuwa kana malam sultan kana ji na
2: eh ina jin ka
4: shine nace da
1: jiyari za ta yi ma tambaya
2: wallahi ji Allah san ba ta
4: wuce yau nace da Allah zaka iya faɗa mana a wani hadisi
2: Ya
4: wannan ne ga malamai kai nake so ka kawo min hadisin kuma a wani hadisin wani daidai wani fada ne wani me zan ce ma ka kawo min dai a inda gaji yawa ka kawo min kaulin ji
2: yaji
4: na ji
2: kawo ana ba ki tambaye
4: kai nake tambaya kai da ka kawo ai kai zaka bani amsa
1: wato kai dai malam yau sultan yahuza kana fadin cewar dai kai dai ka ji a karatu
2: tare da ni ilimin nan
4: wa
2: ga sunan ka zan kamar da wannan malami yake fada ko hauka
1: ware
5: kuwa
1: to muna godiya sultan muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka malam sultan shi ma ya shigo to bari mu jiga wata ko wani akan layi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: mu nitan wannan aji mu nitan wannan mu nitan
2: barka da zuwa
1: suna godiya munita ka ji maudu'in mu
2: kuna tare Abdullahi yanzu bai gida
1: to mala Abdullahi
2: to ai kuna tare da Zuriya
1: to
2: kai Hassan na ina wa dan uwa
1: na
2: ya hauje da tukum
1: to
2: to ai mala Ibrahim ai tarbiya ai ita ce ni dai ai ita ne mala Ibrahim
1: na
5: ai da ka ba da
2: ku ko ka da akwai labarai wani lokaci da zaka ji idan kamar inda ranka zuwa labarai makamantan haka zaka ji mata suna afwa
1: da
2: ga gafarce ne suna kashe mazajin to wallahi za kin ka bincika za ga masu ilimi ne kuma masu tarbiya ba za su yi haka ba saboda haka tarbiya ita ce gaba kuma malam Ibrahim ba ka dan kike cikin labari akwai wasu samari masu ilimin gaske to guda su kun kai wajen uku to guda ɗaya ni ilimin sa bai kai nasu ba su kuma suna tankafo da wannan kwala ya suka je suka kai application wajen neman aiki to sai famfo ya farshe ya rika zuba sai ce wannan mara ilimin sosai ya je yana gyarawa sai bai gyara shi tsaf zuwa ya daina zuwa aka je jarrabawa su ai aka jarraba su kuma da yake bai ba kafin ma wani application din sai aka ce ai ka ci jarraba an dauke ga aiki to ka ga nan tarbiya ta yi aiki kuma ka ga akwai kisa da za ka ga an samu auratayya kuma tarbiya ce ta ba kuma tarbiya tana ba da abubuwan da kuɗi ba za su baka su ba domin a da malam Ibrahim saboda tarbiya za ka ga yaro ya karɓewa babba kaya ya dawo daga abin nan amma ya kaji ya ce me yake so a rayuwarsa in ke hali wannan abin zai masu wanda in kuɗi ne ba zai sayi wannan abin malam Ibrahim saboda haka tarbiya ita ce komai kuma in na auro ta ma ba shi da ilimin ai ga su malam Aminu Daulawa ga su Mishan Aribu da Arma ya kawo gidan rediyo rahama ya kawo mata rediyo rahama ni ma ina koya mata kuma tana sauraron wa'annan manyan malamai
1: Mala Abdullahi.
2: Ai da hetu da ni ne. Na mala Ibrahim.
1: Mala Amin yana so zai ma.
3: Kana ji? Kana tare da ni? Mala Abdullahi. Yawa. To wancan misali da ka bayar na cewa wai mazaje suna kamar farmakar mataye suna farmakar mazajen su da wani abu mummuna. To aini har yanzu ina kan bakata cewa a duk lokacin da kaga wannan abun ya faru to magana ake ta fita daga hankali ka gane ai dukkanin mun sani cewa wanda ya fishi ai me yake haddasa wannan abun ai fishi ne yake haddasa shi kuma fishin nan idan ya faru to
2: wanda izo ya ban ruwa ya karbewa yaran wannan babban mutumin ban yawo ban sa ban ruwa nuna tarbiya ya nuna ladabi Malam Ibrahim ba auna ba san kowane ne ba amma kaga ai a hakan Malam Naibawa kaga aka bani mata aka bani kome aka bani sannan
1: to muna godiya Mala Abdullahi Ari Irzabeni Giza da wannan gudunmuwa taka sabon da samu a gurbi yake cewa assalamu alaikum ni dai gaskiya mace mai ilimi

0: زائی سورارو لافیا ماسو کلم دا سورارم اسلام علیکم barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma shiri ne na mutare mu gyara da mu da ku abokanan aiki da masu sauraro ta hanyar ba da shawarwari kan wannan aiki na jarida a takaice dai ku faɗa mu faɗa daga bisani sai alalibu mafita yau muna tare da abokin aiki kuma dan uwa dan jarida Jamilu Sani. Jamilu barka da zuwa wannan fili.
1: To barka kai dai dan uwa Muhammad Umar kai gama.
0: Na'am dan abun ya wuce abokantaka.
1: Ai
0: an zama
1: shekara kusan 50 ana tare.
0: To ka gani in ban manta ba jiya kake shekaru 43 da aikin jarida.
1: Wannan gaskiya
0: ne. Daga watan
1: August 1983.
0: Idan kuma yau nake don ka riga na zuwa da kwana ɗaya
1: haka kai
0: kwanani na zo biyu ga wata
1: kai
0: ka zo
1: ni na riga ka da kwana ɗaya to an kaga dai duk kusan gaba ɗaya muka fara kuma ni ikon Allah kaga akwai ni set namu wajen mu mun fudu ne ko biyar rana ɗaya muka fara aiki kuma ran nan muka aje
0: to ai ni ma rana ɗayar ban san abin da ya hana ni zuwa ba ɗaya ga watan Agusta amma ci aka yi reporting
1: ɗaya ne kaga dai da ni da kai
0: da
1: Ibrahim Nageda
0: baban fati
1: sannan da Garba Rabi Balace da yan gurasa
0: haka ne
1: wannan lokaci guda akwai Hota Hafsat
0: Lawi
1: Hafsat Lawi
0: sallahu
1: ita ma duk tare muka fara to amma dai mu hudun nan yanda muka faro aikin nan gaba ɗaya dai to rana ɗin muka aje shi kware da gaske
0: to muna dan farawa ne da ba da tarihi irin gogwarmu yadda aka sha ta aiki har kawo yanzu kuma kodai yake dai ka faɗa da zan ce ba sarake ne kai mai unguwar Kabawa amma za mu ji daga bakin kai
1: to kamar yadda dan uwa Muhammad Umar kai gama ya faɗa to tun dai dama ina cikin aikin rediyon tsohona ya rasu to ba rasu tsohona sai aka yi mai unguwa to amma saboda ban yarta daga aiki ba to sai na bar wakilci har sai da na ritaya sannan na zo na karɓi rigamar aikin gabaki ɗaya to alhamdulillahi lallai wannan aiki namu wato aiki ne wanda yake mai muhimmancin gaske a cikin al'umma domin kuwa wani abu da zan iya tunawa mu mun makarantu na horon malamai kuma daga ƙarshe bayan mun gama makaranta akwai makarantar da muka yi tana na a Gwale ana ce mata GATC Gwale tana kusa da Gwale Secondary School
0: na'am to an yi firamare a yana kenan
1: to inda ne firamare wato makafi firamare
0: to
1: wanda daga baya ta koma da na firamare tana nan wajen gidan Malam Aminu Kano to nan ita ce firamare din da nan to kuma daga nan kuma na tafi GATC Gwale a shekarar 1977 to muka dai shekarun da muka yi muka fito to wani abu da nake tunawa kullum bayan na shigo ina aikin koyarwa to dama na taɓa rubuta application na neman aikin radio to amma an samu tsawon lokaci ni ban ji wata amsa cewa shin aikin nan an ɗauke ni ko ba a ɗauke ni ba to Allah cikin hikimarsa akwai wani aboki na da muke koyarwa tare Hamisu mutumin fage ne ina da babur sai na ce da Allah Hamisu zo mu je karkani gidan rediyon nan ne kawai daga yau mu je idan ba za su ɗauke ni aikin nan ba kawai ba ni takarduna
0: to da kanka ka kawo ko ta akwatin gidan
1: ma a ta akwatin ka kawo saboda haka randa muka zo ni wannan fushin cewar idan ba za a ɗauke ni ba bani takarduna Allah cikin hikimarsa wallahi sai muka tafi da ƙofa an ɗauke ni aikin rediyo ba zan manta ba akwai wani daga cikin manyan ma'aikata admin a rediyon Kano ana ce masa Daniel ko Daniel
0: Anci
1: to shi ne cikin na murmushi ya ɗauko ƙofa ya bani to daga nan sai na dawo sai ne sallama da aikin koyarwa
0: to da aikin koyarwa aka fara
1: aikin koyarwa na fara
0: primary
1: to kuma kwanakin nan wallahi wani abu ya bani mamaki muna wani zaman makoki wato sai wani zo ga shi sai na ce ah ni ban gane ka ba sai ce ba kai bane malam Jamilu sai na ce ni ne sai ce ai ka koyar da mu a warure to lokacin da nayi teaching practice na form 4 wato aji hudu kenan sai na ce to yanzu shekara nawa kenan sai ce ai rabban shekara 42 a wannan lokacin na yi mamakin yadda wannan tsawon shekara 42 shi bai mutu kamanni na ba eh to kaga wannan tana daga cikin karama ta koyarwa kuma zaman lafiya shi ja wannan abun to da yake muna magana ne ta ita aikin radio to alhamdulillahi bayan na sallama da aikin koyarwa sai na zo na kama aikin radio kamar yadda muka fara tare da ku to abinda ni na sani wato manyanmu wanda muke tare da su wato mun bi su sau da kafa wanda kuma a hankali suka riga koya mana aikin yanda hankali a hankali muna sai muka taso da koyar aikin ba don komai ba saboda biyayya da muke musu to amma yanzu gaskiya akwai matsalar da ake fuskanta su yara wanda ake tare da su to ba sa irin wannan girmama na gaban domin su koyi aikin to wannan tana daga cikin irin matsalolin da yanzu muke fuskanta a wannan yanayi na tunda yanzu na tun a nan garin da yanzu ai muna da wajen gidan rediyo wajen 30 da wani abu ko a dan zan iya tuna akwai lokaci da na je course dina na aikin rediyo Lagos wato a lokacin da na je intermediate wato lokacin da muka intermediate a lokacin a jihar Lagos
0: na biyu
1: akwai gidajen rediyo a Lagos guda 13 sai kuma gidajen talabijin 14 sai dai mun dai ta mamaki ashe dai mu ma
0: juna ɗan kasuwa
1: ɗan kasuwa ne ka gane ci gaban na ashe zai zo mana ka ga yanzu kamar a Lagos ka ga studios na recording akwai private studios a Lagos wanda yake na recording ne wanda za ka zo kai recording program ka biya ka tafi ka ga to wannan shi ne ci gaban da ba mu samu ba a wannan tafiya da muke to sai dai wani babban abun tsokaci a nan shi ne cewar aikin na rediyo a baya hukumomi musamman gwamnatocin jihohi musamman mu a nan Kano wato gwamnati ta dage sosai musamman ma'aikatar yada labarai wajen tallafa wa gidajen rediyo waɗanda suke mallaka jiha ne wajen su tura ma'aikatansu su je su yi wato course na aikin rediyo tunda kai in baka manta ba mu da kai duka akwai courses kamar guda uku wanda sai mun je wata makaranta da ake cewa Federal Radio Corporation of Nigeria a Lagos tana nan a Ikeja to tsakani da Allah in ma dai kana bangaren engineer ne ko kuma bangaren labarai ne da dai sauran bangarorin radio
0: ko na shirye-shirye
1: kamar program
0: ko sunan da
1: ko engineer
0: ko reporter
1: ko reporter eh ka gani to du
0: ba na manta ma hatta harka ta admin ta gudanarwa suna da course
1: suna da shi kwarai kwa
0: me yankan fulawa ma sai ya je
1: course kwarai da gaske to kaga a wannan lokacin ba zan manta ba course dina na farko da aka tura ni na koyon aikin radio na je 1986 shi ne na je ne basic course dina
0: na farko
1: na je a lokacin mako 8 ake yi kuma alhamdulillahi kamar yadda muka sani wannan fannin namu na aikin radio a gaskiya fi sabilillahi wato irin tafiyar da muke yanzu a gidajen radio sai mu ce ba abin tsarin radio abinda yasa na gaya muka haka kai ka sani wato idan aka zo a wannan horo da ake ba ma'aikaci akwai courses kaga akwai interview kaga kamar su documentary program kaga ne ko kamar su abin da ya shafi drama da sauransu. To yanzu da yawa zaka tara mai aiki radio yanzu bai san wani abu da ake ce masa format, wato tsari na tafiyar shirye-shirye ba. Yanzu ayan nan tun akwai wani tsari na aiki radio da muke cewa wani program na ce masa magazine program, shi ne ake ce masa hatsin bara. To shi ma'anar magazine program wato shi ne wanda yake komai yana iya shigowa cikin sa, interview za ta shigo, wato muryoyi za su shigo, drama za ta shigo, shi ne dai kamar hatsin bara
0: din
1: kiɗa zai shigo ka gani. To wannan shi ne ake cewa ɗaya daga cikin wato style ko kuma abinda ake cewa tsarin tafi da irin wannan program ɗin na rediyon wanda ake cewa abin nan. To kaga da bambanci yanzu da yawa wasu abubuwan. Yanzu kaga kamar interview, yanzu da yawan mutane masu zuwa interview a irin horon mu da muka samu akwai lokacin da ba a interview. Yanzu kamar idan za ka je ka interview da mutum, in ka tafi kamar tsakar rana da 12 ba za ka samu kyakkyawan sakamako ba, saboda kokarin wannan mutumin da za ka yi interview wato ba ta daidai din da zai baka bayanan irin abubuwan da kake bukata.
0: Dace da
1: yanayi ba ta dace da yanayi ba. Ka interview lokutanta, imma dai ka yi ta da safe ko ka yi ta da yamma ko kuma ka yi ta da daddare. To waɗannan lokutan shi ne mutane suka fi nutsuwa na yin abubuwa. To kamar yadda muke faɗa wa aikin rediyo tsakani da Allah yana da wata koyarwa ta musamman wacce take mai aikin in yana son ya yi aikin yadda ya kamata yana buƙatar ya samu horo a wannan fannin. Don ba zan manta ba, a wannan course na farko da na je, ka san duk wannan sati 8 da za ka yi gaba ɗaya wato zai ƙare ne, za a baka kamar minti 10 ko minti 12 za a baka program ka yi. To wannan program ɗin in ka ci wannan program ɗin shi ne ka ci course ɗinka, amma muddin ka faɗi wannan program
0: ba faɗi kenan.
1: To wallahi ka faɗi kenan. To wannan shi ne kusan gwaji na wato kwarewarka da abu da dan ban manta ba.
0: Ba zan ka hadu ba za a sake tura ka ba.
1: Ba za a sake tura ka ba.
0: Sai dai ka biya da kuɗin ka.
1: Sai dai ka biya da kuɗin ka. Dan ban manta ba, na yi wani program very interesting a FRCN wato na yi akan street begging, wato bara akan hanya. Mun tattara interviews da sauransu da mutane very interesting. Mutane suka sha'awar irin wannan abubuwan da muka yi. Don ina jin a shekarar da muka yi dinnan ma kusan waɗanda suke kudin ma wallahi ba su kai mu ƙwarewar irin abubuwan da muka yi ba. To kaga irin wannan horo yana da mahimmanci ƙwarai da gaske musamman a aikin rediyo. Kaga to bayan wannan na samu tsawon lokaci kuma ban sake koma kwas na biyu ba. Sai da na shekara 13 rabona da kwas ɗina na farko da na biyu. To na biyu da na koma, to shi ma dai akwai canji na wato abubuwa da aka samu. Kamar misali kaga irin courses ɗin da ake yi, kaga hatta telephone program ɗin da kake gani akwai course musamman kan telephone program. A matsayinka na ma'aikacin rediyo za ka yi tafi telephone program mai kake bukata kuma da irin abubuwa ya kamata ka sani kafin kai fuskanci shi kansa wannan program ɗin. To ka ga a irin wannan lokutan irin wannan abubuwan ba mu da su,
0: ba ma kula da su,
1: ba ma kula da su. To waɗannan gaskiya suna daga cikin abubuwan da muka dan bari bayan musamman dai shi horon nan da nake maka magana. Kuma bayan na yi kwas ɗina na biyu, to kwas ɗina na uku da na ji shi ne advance ko? To shi a wannan lokacin sai aka samu canji kuma ba program za ka yi ba. Kawai za a ba ku topic ne, wato kamar wani abu da ake son ku yi magana. Sai aka ce ana son ku sai mutum ya zaɓa menene advantage ɗin wato private radio da kuma gidajen rediyo masu zaman kansu da kuma na hukuma. To ni a nan wannan fannin na dauka kuma alhamdulillah duka wannan courses din da ne da wannan na farko da na biyu da na uku wallahi duka yanzu na dauko takaduna na gama su a merit level to kuma bayan mun gama wannan to sai na zo ina aiki radio sai ni wata sha'awa ta tafi kuma wani karatun daban sai na tafi legal
0: banga wannan
1: eh mana sai na tafi legal na fara karatun law sai aka ce in tafi kuma zan zauna ne kamar matsayin kamar legal advisor na station din mu a wannan lokaci to amma wato kuskuren abin da ya faru na kamar wata takwas ina yin karatun fannin aikin shari'a a nan kwalejin ta Aminu Kano Islamic Legal Studies sai zuwa ta tace da ni ita ba ta son wannan aikin da nake in karatu in bashi saboda haka sai na dawo to Allah da ikon sa da na dawo sai kuma Allah ya yi wata sakayya babba da wannan umarnin da nabi na tsohuwa ta sai magana tafiya Jamus kuma ta zo
0: Allah sarki to kafin mu je Jamus da farko ka ce kana shigowa radio bayan ka dan yi fushi kana zuwa sai ka tafi da offer
1: ne haka
0: amma ka interview ko ba ai ba
1: an interview
0: to da aka yi ma interview kawai da farko kana zuwa mika maka kayan aiki akai ko an maka wani dan training haka ko an hada ka da wani zan hakuri a
1: ciki an hada ni da ruwan ba wanda kullun muna tare da shi ina
0: ganin yadda yake
1: dan ba zan manta ba daga cikin manyan mu da muka zauna tare da su a wannan lokacin akwai shi wannan marigayi Sani Abdullahi kaga ga wannan Alhassan Abdullahi shi ma ina jin an ce ya rasu ko Alhassan Abdullahi to duk waɗannan su wannan Yusuf Yakubu Kankarofi Yusuf Yakubu Kankarofi yana nan to duk suna daga cikin waɗanda mun zauna ƙarƙashin su kuma a hankali a gurin su muka samu koro na wannan aikin wato ta rana ba zan manta ba akwai program din cigiya da sanarwa to Ibrahim Musa Gungozo shi ne ke gabatar da wannan shiri to shi zai tafi aikin haji to kuma ana son ni zan rike program din amma ba a gaya min zan rike program din ba kawai abinda aka yi min takardu da wasiƙu da ake karantawa a filin cigiya da sanarwar kawai gayyata ta yi studio muka zauna kuma live program kamar da muke yi din nan sai ce ne fa cigiya za ka yi sai gaba na fadi saboda kaga a lokacin ban taɓa yin live program ba to amma sai na dake sai gabatar da ni sai ce da ni ga dan uwana zan tafi aikin haji shi zai rike program cigiya da sanarwa kuma kaga takardun da aka ajiye min na wasiƙun a wannan lokacin wani rubutun kawai a lokacin na fara ganin sa ba magana wa a ce kaga na yi rehearsal barantana in ce na ci gaba da tabbatar da cewa me ya rubuce amma ana haka daga lokacin da na program ɗaya biyu uku shikenan sai ya zama jiki shikenan sai na ware kaga wannan wato wani horo ne aka bani yanda zan wato koyi tafi da tsari na live program saboda shi live program daban yake ka san akwai wani abu shi wannan makarfan da kake gani fa yana da kurji ne wani in ka je za ka yi masa interview in ka miƙa masa radio ko ka miƙa masa makarfan ka karwa zai rika yi to saboda haka to alhamdulillah waɗannan shugabanni namu ban da muka yi musu ɗin gaskiya sun koya mana aikin nan sosai yadda ya kamata kuma kai ka sani cewa a da babu producer wanda zai zo ya shiga yi program a studio sai da script
0: haka ne
1: kuma script nan nasa zai kwafe ne script ɗinsa guda biyu zai ba studio manager guda daya
0: mai recording
1: mai recording guda daya shi yana da nasa saboda haka yayin da ka zo za ka yi program shi studio manager yana kallon ga script ɗinka kuma kamar da nake son sanar da jama'a kamar yadda likitoci suke da harshe ko language da ake cewa likitoci suna da shi ko kuma ɓangaren engineering to ita ma radio tana da wasu kalmomi nata waɗanda suke ma'aikacin rediyon kaushe ne sai ka gani kamar misali ka ga yanzu ka zo za ka recording ka ga akwai queue in akwai queue out akwai sign off to duk waɗannan abubuwan ka ga a studio in ka zo za ka recording sai ka yi wannan kamar malami ne a aji a tsarin koyarwa na da malami in suka zo koyarwa na san lokacin da muka yi koyarwa wallahi in mun zo ba za mu shiga aji ba sai mun zo da lesson plan me za ka koyar yaya za ka koyar da wannan abin wannan lesson plan ɗin kullum sai hidimarsa ya sa mana hannu sannan za mu shiga aji mu gabatar da irin waɗannan abubuwan don ba zan manta ba lokacin shekarar da za mu gama makaranta mun yi jaraba ta arabiya tunda makaranta arabiya muka yi ci aka ce mana wallahi duk wanda bai ci arabiya ba ya da certificate ba zan manta ba wannan shi lesson plan ɗin wanda da larabci ake ce masa dariqatut tadris wallahi da larabci muka rubuta shi kuma alhamdulillahi arabiyar a wannan lokacin kuma mun ci mun komai saboda haka komai da kake gani yana da tsari irin nasa
0: to shi in za ka shiri sai ka yi script
1: sai ka yi script
0: kuma ka ba shi studio ma a da ake da ya zarce list
1: sai kuma in ka zo ma kafin ka shigo sai ka rehearsal sannan ka zo kuma kafin ka fara recording za ka zauna ka sake duba script ɗinka kuma kafin ka fara saboda mai kakka ɓata lokaci in ka zo kana recording ka riƙa yawan tsayuwa amma in ka to da komai naka a shirye shikenan
0: in kana da insert script
1: in kana da insert dama script ɗinka ya nuna cewar guri kaza akwai insert wato shi ne wata murya da za ka saka daga cikin recorder shi kuma studio manager ka da ya duba script ɗinka ya san cewa nan ne gurin da za ka saka wannan insert ɗin naka
0: wani abu da gurin sai danna
1: zai danna wato wani abun ban sha'awa a irin horon da muka samu na ma'aikata na makarantu na koyar da ake rediyo wato idan mutum ya je hotel ai ana fito da wata takarda ta tsarin irin abincin da ake da shi ana ci wacce ake ce mata menu ko to in broadcasting muna da menu mu ma muna da menu irin namu da farko dama duk wani abu da ike mai muhimmanci ai ko a labarai ne yanzu haka mu ka ga yanzu kamar mai gabatar da shirye-shirye in yanzu don ce maka a ci shirin mu na kaza za mu magana kaza ko za mu magana kan kaza ko kuma a labarai za a ce to shikenan labaran nan akwai labarai kaza to duk wani abu mai daɗi ka ji ko ba za a kawo ka shi da farko ba ka gane ko za a bakka ne a rika janka a hankali har ka je sai ka je karshe sannan wani abu mai daɗin sai a ɗauko sai aka saka maka to anan wato shi ma aka ce rediyo yana amfani da wannan kwarewar ne wato tamfar kana son za ka kama tsuntsu ne ka zuba masa hatsi ka ga a hankali zai bi wannan hatsin ya zo kai kuma kugiya ce kai kuma za ka kama shi to haka shi ma'aikacin rediyo yake da mai saurarinsa kuma wani abin ban sha'awa shi ne kullum idan za ka yi program na rediyo akwai abubuwa biyu zuwa uku wanda ya kamata kai za ka sa su a zuciyarka to kana na farko shi ne who are your target audience shin program ɗin da za ka yi su waye masu sauraron ka masu sauraron naka yara ne mata ne ko ku jama'a ce gaba daya to dole sai ka nutsu ka san cewa ga yadda ya kamata ka ta tsara program ɗinka wanda yake zai jawo wato abin nan ɗin sha'awar shi mai sauraro ya kuma saurare ka to kaga irin wannan yana da muhimmanci ya zama mai aikin rediyo ya san irin wannan abubuwan
0: to aka yi fama da kayan aiki
1: to a wancan lokaci tsakani da Allah muna da kayan aiki kaga misali yanzu takardu wanda za mu yi script kowa akan ware wani bangare za a ce ku je gurin wani ku karɓi takardu ko kuma sonotip ko kuma za a karɓi biro na rubutu to duk irin waɗannan wanda da su ake amfani dama kaga lokacin da muke amfani da yuha machine ka gani lokacin da lokacin aika don lokacin da muka fara aikin radio faifai ne mai juyawa ba kasar ba kasar bane ana amfani da kasar din amma reel ne ita kanta a studio din juyawa yake shi reel din in kuma ya tsinke za ka iya sa kai makin din daidai inda kake so ka gyara ka sa selotip ka makale shi kuma daidai da in ka zo recording din ka
0: kuma yanzu ba da computer
1: bamballa kana yanzu
0: da computer da
1: sauki kuma alhamdulillah kullum ina fadar wannan abun with digital recording ka ji ko a radio Kano ni ne na karfafe shi domin ni ne na fara developing din digital recording kuma alhamdulillah wannan abun dan ilimin da muka samu na zaman da muka yi na kasar waje ya taimaka wajen fadaddar wannan digital recording din
0: to wani kalubale ka fuskanta kafin ka tafi Jams
1: to ka sani ala ayi halin ka sani ni program staff ne wato a sashen shirye-shirye ne to a lokacin da zan tafi sai kamar mutanen da suke bangaren labarai su suka rika ce haba ai ya je ma ba abin da zai iya to an gaya min wannan ka gani saboda haka duk da haka sai na daure kafin na tafi din nan abubuwan nan na rika yi ba zan manta ba akwai alalawar umar to sai aka rika ba ni labarai wanda aka gama sun zo zauna in fassara to daga nan na fara koyon
0: fassara
1: na fara koyon aikin fassara to kuma alhamdulillah da naje fassara ba ta yi wahala ba domin wanda na fara labarai akwai abokananmu waɗanda suke yan ɓangaren program da na fara labarai kawai sai su kunna rediyo sai suka tafi newsroom suka ce to na wanda suka ce bai iya ba haka akai suka ce na wanda suka ce bai iya ba saboda haka alhamdulillah wallahi wato mun samu horo sosai na fannin aikin rediyo wato kaga can da muka je kamar yadda ka sani duk komai is digital recording ne mun za ka yi recording daga nan muka fara sanin yaya wato recording na computer yake don a lokacin da kuwa abokan aikin da muka tafi da su a nan wasu daga cikin abokan aikin namu mata sai aka ce ta koya mana wallahi sai ta rika yi mana haka haka to amma Allah ya taimake ni da kuma ni mutumin Niger da muke hudda da shi muna da kyakkyawar alaka Habu Adi wallahi yan shekarun nan ya rasu shi Habu Adin dan Niger ne shi ya ce da ni rabu da ita zan koya maka da ya koya min dama kafin tafi saboda ka san shi mai sarar balabiyar ya riga ni tafiya saboda haka shi mai sarar balabiyar sai ki ce da ni ai kai kokari fa ka iya computer wallahi da aka je wajen hada program sai da ya zama da idan Mansur zai hada program sai ina zaune muna tare domin na raga shi yawa
0: ya ce a lokacin computer baya
1: ya
0: zo nan ma
1: babu ita babu ita da yawa to saboda haka haka nan muka tafi to maganar horo da aka samu a shi
0: kai ma'aikacin ɓangaren shirye-shirye kuma ga shi ka tafi ƙasar waje a matsayin ɓangaren masu labarai da al'amuran yanzu kaga dole ka fuskanci waɗansu abubuwa ya kai ka
1: kasan shi a lokacin da muka fara labarai ka ji ko shi abinda yake faruwa a can a tsarin aikin Deutsche Welle Radio kai mai labarai kai ne translator kai ne editor
0: mai fassara
1: kenan mai fassara kuma kai ne newscaster kai kuma kai ne mai karanta labarai kuma can da yake ci gaban ba irin nan bane wato kowane mai labarai akwai computer a gabansa zai buɗo tashoshin abin nan website na abin nan ɗan labarai kamar su Reuters su kamar AFP na labarai don ba zan manta ba wani lokacin idan ba ni da item na labari da yawa wallahi in na fito da labarin turanci idan ina karanta shi zaka rantsi Hausa nake duk Hausa ce a gaba na nake karanta ta amma wallahi turanci ne to wannan mun sami irin wannan kwarewar kuma kaga a can da yake akwai ci gaba na zamani akwai wasu abubuwa yanzu kan misali kana labarai in anan ne ai kaga in tare kama ka da mutane za su ji ko to a can akwai abin da in kawo za ka yi tare ko za ka yi gyaran murya za ka danna sai ka gama sannan ka daga ba wanda zai ji to kaga wannan ci gaba ne na aiki sosai yadda ya kamata kuma akwai wani horo da aka koya mana yanzu mutumin da yake gabatar da shirye-shirye misali zai zo gaban microphone ya gabatar da shiri idan misali microphone din nan sai a miƙar da shi tsaye idan mutum yana tsaye yana magana kaji ko muryarsa ta fitowa sosai fiye da yana zaune
2: yanzu shi wannan sai ya tashi tsaye sai ya magana sai muryar ta fitowa
1: to yana idan kana tsaye za ka yi magana muryar ka ta fitowa fiye da kana zaune wannan horon a dace bane muka samu shi kuma ka san kamar da nake faɗa maka tsari na aiki na can lokacin da muka je ni da Mansur Bala Bello shi yana da digiri a education ni kuma ina da diploma mass communication a Bayero University amma albashi na fi nasa me dalili abinda sa albashi na fi nasa wannan courses da muke faɗa na federal radio da na yi to su aka duba cewa ni fa akan layi na taho
2: wato dai suna da muhimmanci
1: kwarai da gaske abinda ake dubawa yaya kwarewar ka take me za ka iya yi ka gani saboda haka wannan kwarewar ta da aka duba ta wato horon da na samu na rediyon na wacce makaranta ta horar da ma'aikatan rediyo ta ƙasa ya taimaka min kwarai da gaske wajen sanin shi kansa wannan aikin kuma wato akwai wani abu mai muhimmanci lokacin da nayi karatun mass communication a Bayero kaga yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata mai aikin jarida ya sani kamar misali yanzu dan jarida da za a tura kotu ya je yin reporting a courses din da muka yi akwai procedure of court reporting za ka je kotu ka yi reporting akwai abubuwan da ya kamata a koya maka wanda za ka sani cewar ga dan jarida wanda zai je aiki a kotu gare da abubuwan da ya kamata ya sani kafin ya je domin yana iya yin kuskure game da kale-kale ya daure shi ka gani kaga saboda in sami ilimi sosai kaga na karanta tarihin aikin jarida sannan na karanta abinda ake cewa law of mass communication to kana aiki baka san dokokin da suke tattare da wannan aikin ba da kaga shi ma da matsala
2: a can jamus ka yi rahoto
1: ne a dama ai kullum rahoto ne
2: to
1: ai kullum
2: edita
1: ne ai kan misali kaman ranakun da ba labarai kake yi ba kaga akwai labarai akwai gabatarwa kamar gabatar da shirye-shirye akwai wanda za a ce to shikenan yau gaba wani gabatarwa yake a wani yau labaran rana yake ko ko a wani labaran safe yake ka misali ka zo da kai labaran safe ba ruwan kowa da kai kawai ka zo ka zauna dama idan za mu tafi lokacin da muke kwalan daga gidanmu ba nisa da yawa zuwa gidan rediyon na tafi rabin awa ta kai ni amma muna daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na farko wanda daga kwalan aka koma bayan tsohon birnin tarayya da mu nuna wanda muka fara tarewa a wannan ginin kasan ita doce bala rediyo hawa 32 ne kuma tana watsa shirye-shirye a harsuna kamar 50 na duniya mu sashen Hausa muna hawa na 15 studio ɗin mu ta watsa shirye-shirye tana hawa na 16 muna tare an haɗa mu da mutanen Ethiopia kamar masu Amharic kamar mutanen Afghanistan masu fashion ko ne harshen nasu to akwai kamar masu Kiswahili mutanen Tanzania to duk wannan da studio ɗin baɗe da su wannan misali wannan yana fita wannan zai shiga to haka aka karkasa tsarin studios ɗin da watsa shirye-shiryen a sauran wurare daban-daban a wannan hawa interview kuma abin da zai baka mamaki dalilin tashi mu daga kwaron zuwa bon ma'aikata ne kawai suka yi kara suka ce a silin da aka yi na jinin doce bele an yi shi da asbestos shi kuma yana kawai sannan kansa a kan wannan dalilin aka tashi aka bar wannan ginin mai hawa 32 abu a kwaron muka koma bon kuma wannan ginin wasu abubuwa na kiwo aka sa masa kawai ginin ya kasa
2: don kare lafiyar
1: jama'a to wannan gaskiya na da wata ran da ban manta ba akwai kasan idan kana can idan wani abu ya fara a wata jiha wani yake da jami'a musulmi za a yi wani taro za a yi tura ka akwai lokacin da aka tura ni na jiha noba na halarci wani biki na fasahar kayayyakin fasaha ci gaba na duniya kwana na ɗaya na biyu na dawo kuma da naje can dan abin da na tattaro kamar misali lokutan da za a yi labarai da rana sai a bugo min waya sai in ba da report ɗina fi ina daga can zan ba da reportin sai a ɗauka to haka ne har ne na gama daga wannan aikin da aka tura ni kuma kowa ma ana iya masa irin wannan
2: to kamar yadda ka ce ka ga muna da kafafen yaɗa labarai na yan kasuwa aƙalla sun kai 30 da wani abu to wace shawara kake gani za ka ba su domin su inganta ayyukan na su yaran nan da suke gabatar da shirye-shirye to ɓangaren labarai ɓangaren shirye-shirye da kuma wannan ɓangaren na kima
1: to gaskiya kamar da na gaya maka shi kwata-kwata horon babu shi kuma kamata yi a ce matsalar da ake samu a su masu gidajen rediyon masu zaman kansu a gaskiya I'm sorry to say all they need is chief label wato an haka suke nema ƙwararrun ma'aikata ka gani ba sa neman ƙwararrun ma'aikata wanda suka san aikin wanda za su tafi da shirye-shiryen yadda ya kamata bisa tsari na aikin yadda ya kamata to wannan gaskiya shi ma ya kama na koma baya sannan su kuma yaran idan da tsofaffin da suke nan masanan ne su kuma zai a mutu Reddit land ma'ana wato su suna ganin su sun isa ba sai an koya musu ba wanda kuma zancen ba aka yi kyau ba ita kuma rediyo ba aka take ba in ka santa ka santa in ba ka santa ba ka santa ba a takaice dai da yawan gidajen masu zaman kansu mafi yawan wasu abubuwan ƙwariyar ba a je ta gurbanta ba
2: to da yawa suna cewa shi ma'aikacin rediyo abin da yake so kai mul ka ba shi horo ka ba shi horo da haka zai ƙware
1: ƙware da gaskiya ba to ai shi nake gaya maka horon babu shi babu wurin wannan lokacin da ana ba da shi don wasu kurakuran da ake yi yanzu domin yanzu idan na sauraron rediyo sauraron rediyo na daban ne da wani mutum daban saboda ni yanzu ne jin kuskure kuma na san wani abin kuskure ne amma in mutum ba aikinsa ba ne to kawai zai ji ne kawai yana sauraron rediyo amma wanda yake da ilimin rediyon idan yana sauraro da an yi wani abin kuskure ya san cewa wani abin kuskure ne yana buƙatar gyara
2: haka to baka jin za a dan haɗa wani ko wani group haka na masana irin ku tsofaffin ma'aikata su kurka ba da horo akan aikin rediyo
1: idan aka yi haka yana da kyau domin kamar ni din nan wallahi ba alfahari nake ba idan zan zauna zan koya da aikin rediyo zan koya mutum ya aikin rediyo tun daga farkonsa har zuwa wani mataki wanda zai kai na fahimtar aikin saboda me akwai abu biyu ita rediyo tana bukata abu biyu ka san theory kuma ka san practical saboda haka idan ka san theory baka san practical ba da sauranka ita kuma rediyo ta hada wannan gaba daya kana bukatar ya zama na a karance ka sani kuma a aikace ka sani
2: to gaban Allah nan mai gabatar da shirye-shirye fara kamza a da shi ma abokin aiki ita ba ana jin jamusanci
1: ana ji mana ana ji mana yanzu misali shi jamusanci da kake ji wato yana da alaka da turanci yanzu bari in baka misali kwanakin mako ai ka ga za ka ce Monday Tuesday wani ya zo zai Friday Saturday Sunday to da jamusanci misali Monday Montag Litinin kenan Talata Dean's tag Tanata kina Kabaru Sanang Laraba Meatball Ito che Laraba Kagani ko Alhamus Alhamus Dona's tag Kajuku Alhamus Dona's tag Kagani Juma'a Fry tag Juma kina Saturday Zam's tag
2: to cover the
1: tag. I acquire a
2: tag.
1: Sunday zone tag to cover Lahadikina. To then come to Kamachirga. Come on, it is Waguma. Kaga Ains Bekina. Swai Bikina. Dry Uku. Hulu Fia. Beer Pump. Shida Zix. Bokui Zilvan. Takwas Act. Tara Nine. Goma Sen. And Kaga Kualaka.
2: Okay.
1: Kaga Kualaka ta Tahashi.
2: To Mazal Aram, one at the Tona Wada, Zuha Mike Tereno, Jamil Sani Kuma, Hari Ilayo, a Haling is in your water.
1: Taba.
2: Egai.
1: Do you know what you came down?
2: To that is Amu Mazupili took us there. Bokwe wudu tukus biyar bokwe
1: dazu kuna magana ne muna bi magana harshe ka kamar gwajin gaisuwa good morning da jin sanci good morning
2: assalamu alaikum salam ha ganja afi Allah
3: me magana Ibrahim ne shi daga ungwar gaba
2: to wala Ibrahim kana lafiya
3: lafiya salam
1: sai dai an samu sauyi na wasu abubuwa wato saboda matsala ta tattalin arziki na su kasashen kusan yanzu idan kana son ka kama jamus sai dai online America ba ta koma online ina jin BBC yace ce kawai kake iya kama ta kai sai amma dole sauran tashoshin sun koma online kuma ina son ga mutane masu sauraro wato akwai labari lokacin da aka harin September 11 a gidajen radio na duniya jamus ce ta fara bada labarin harin September 11 kuma ina labarai ne ya fara bada labarin September 11 domin ina yi aka baka ci da breaking news ni na fara bada labarin September 11 a gidajen radio da suke watsa shirye-shirye da harshen Hausa a duniya
2: wato shi wannan breaking news din na da amfani
1: yana da saboda inda akwai wani abu da ake sa a sanar da mutane da gaggawa to a lokacin gidan radio jamus ne fara bada labarin harin September 11 kuma annan labari ko ne fara bada labarin
2: to shi da ban Allah ne ya shi shekai ritaya
1: eh to ai yanzu dai ina ga za mu samu wajen shekara 9 zuwa 10 ko
2: zai kai
1: eh za mu samu kamar shekara 9 zuwa 10
2: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: wa alaikum salam
3: malam Muhammad Umar kai gawa ina maka fata alƙai
2: to kana lafiya wane ne
3: a wallahi Bashir Abdullahi ne daga hotel
2: to malam Bashir kana lafiya
3: wallahi lafiya na ka san ne wannan shirin baya wuce na saboda ka zo ne nake da ku
2: na to wace gudun ma za ka ba mu
3: yau a ji kan sai ne nake so ne idan da mazari ya je jamu da yayi aiki a gidan radio jamu da kafin ni ma na saba ne ina jin program din shi a wannan lokacin tambaye da nake yawancin iya ce su kama wannan manyan gidajen rediyon ya ce wai kamar labarai na ke kuwa na wani wanda su yawa ta tura su ta daji a wata ne wata daji wani ma ko da ko kuma ya kafin gidan rediyon ba za a wuri kuma wani wani ya mutu ce su a cikin gidan ga daji a wani ya gaske wannan zama da ke cikin Allah ta shi ya ce a mangi ta ala ta shi kuma
2: amin to kaji
1: to ai shi kamar yadda tsari yake na sashen Hausa na Deutsche Welle idan an zo labarai in dai labarai za ka yi to kai mai labaran zabin labaran da komai da komai kai kade ne ba wanda ke sama baki ba ka da nan da a rahotanni da za a ba shi ne za a zauna ce za mu dubo ta rahotanni da na yanayin yadda kasashen duniya suke tafiya an yi abu kaza a ƙasa kaza wani kaza za ka yi rahoto kan ƙasa kaza misali
2: da kuskure
1: inda ka gani to wannan da kowa ma a kamar mutum uku ko zuwa hudu za a ce kowa ga rahoton da zai za ka zauna ka fassara ka karanta kuma a saka amma dai ba ka zalan da kamar yadda ake mana ba yanci
2: to ga wani wata tambayar ma wai da kai ritaya kan kama wani aikin da ko a matsayin mai unguwar ka ba
1: to bayan na gama aiki to na yi aiki a jalla ta Saida Adam na yi musu wani program akan tarihin Kano very interesting program sannan daga baya kuma na zo na rike wani program kuma na program ne shi ma na kusan awa daya kullum akalla shi ma na shekara akalla na yi to kuma daga baya shirin ya tafi hutu kuma tun daga nan ni kuma ban sake zuwa ko'ina ba ne zama nan
2: to har yanzu dai muna kan ba da wannan shawarwari ga yara to ta bangaren script da ka ce to suna yin ku yanzu
1: to ba za a ce ba a yi ba amma dai shi saboda duk abin da ka rubuta ka taho da shi a tsare ba za ka manta mai ka rubuta ba shawarar da muke son bayar duk wanda yake yin program na radio to lallai ne duk abin da zai yi ya zauna ya rubuta shi ya tabbatar da abin da ya rubuta saboda abin da ya san yana kan wani mataki ne yana magana ne da miliyoyin mutane yana magana da masu ilimi yana magana da waɗanda ba su da ilimi saboda haka idan za ka isar da wannan saƙon farko shi ne na gaya maka farkon abin da ma'aikacin rediyo ne program zai tsaya ya zo zai program ya kamata ya san da wa yake magana shi ne muke cewa who are your target audience so saƙon da kake son ka isar ya kake son ka isar da shi kowa za ka isar da wannan saƙon tunda ita dama rediyo abu biyu ne ta ilimantar ta nishadantar kuma ta ba da ilimi domin duk ilimin da kake nema a rediyo za ka same shi
2: haka to kana nan mai dan sun script mai kana da zasi ko da sallama ne sai sun rubuta to
1: kun sallama ce sai rubuta ne kun sallama ce babu da yin rubuta ta
2: kada ka manta wani abu
1: kar ka manta wani abu
2: to ga wanda zai iya karantawa ba fa yawanci da ka ake
1: da ka to ba samu kurakure kuwa shi duk tsari in za ka tafi da komai akan tsari to ba za ka samu kuskure ba ai kamar yadda na gaya maka ne yanzu malami a tsarin koyarwa tun da ni na yi koyarwa kuma yanzu ina da satifiket na malamin makaranta wanda yake na da wahala samu ko a wancan lokacin amma a ka'idar malami cikakken malami ka ji ko wanda yanzu zai koyar yana buƙatar ya rubuta a rubuce mai zai koyar shi ne wannan wato abin da muke cewa lesson plan to amfanin wannan lesson plan ɗin kamar wannan script da muke faɗa na rediyo ne duk tafiyar su ɗaya ai kaga can ma wani abu kake so kai san
2: nasa saboda ran zuwa ba ya zuwa ka da lesson plan ai shiga
1: ai ko ta kuce ma ka fadi
2: yawa to wanda ta minu ga dai bari mu dauki wata waya guda ɗaya assalamu
3: alaikum wa alaikum assalamu alaikum
2: to Allah minti ɗaya
3: na sanana rabi makaho zango kanya daga nan ringin
2: yau to mala rabi wannan ma ka minti ɗaya
3: yawa to ina fatan da mala jamilu sani an zo lafiya
1: to alhamdulillah
3: kuma ina muku fatan alkhairi yau dai ba ni da tabbaya tun da hidin jamilu sani abin da yasa ni dai a shirye shirye yake ba a nan safar ni dai ba taba jinsa a nan safar in kin mai zama wasu tambayoyi amma ina masa fatan alkhairi
1: ya nisan kwana mai
3: amfani Allah
1: ba
3: warke
1: amin
2: amin insha Allah ai sai a sallama
1: to masu waro alhamdulillah muna ƙara godewa Allah da ya bamu wannan lokaci

0: don tattaunawa akan wannan mawdu'i da muke ga muhimmancin sa cewar dacewar shigar malamai cikin siyasa ya dace ko bai dace ba a ce ga malami a cikin siyasa kuma kamar yadda satin da ya gabata na fada a cikin shirin nan idan zaka misali ba a kama suna daga nan waje zuwa na cikin gida abin haka yake idan ka kira ko ka turo da sako zaka kama sunan wani gaskiya ba akan sa muke ba ko kuma ba akan wancan muke yi ba mace da namiji babu ruwan mu muna yi ne akan al'umma dan su fadaka su san halin da ake ciki kuma su gane cewa ina ya kamata a ce an bi wannan shine manufar shi wannan shiri ba ma neman ko kuma ba ma harin kowa da shirin mu gaskiya mun ba masu sauraron mu ba dan haka kamar yadda na sanar cewar muna da baki a wannan rana kuma bakin namu zaka iya cewa ba baki bane ba dan ɗaya ma ya taba shigowa cikin shirin mun tattauna da shi kai tsaye ɗayan kuma bai shigo cikin shirin ba amma duk sati zaka ji su sai na hada masu gaba ɗaya duk sati zaka ji su a cikin shirin nan suna ba mu gudunmuwa kuma muka ga dacewar mu dauko su saboda satin ma da ya gabata sun shigo cikin shirin sun ba mu gudunmuwa na san masu rayuwar su da ta cewa ai wane ne kamar yadda su ma ban gaya musu ba sai da suka hadu tukunna ko kuma sai da aka zo gidan ake cewa dama na yi tunanin wane ne to haka ya kamata a ce mun tafi da shirin bakon mu na farko a cikin shirin nan akwai Alhajin Jakara wanda duk masu saurare sun san shi yana ba mu gudunmawa a cikin wannan shiri wajen turo da sako ko a Facebook ko kuma a group din mu na WhatsApp ko kuma kira waya a sati zai wahala kaga ba a samu wannan ba Alhajin Jakara mune maka barka da shigowa cikin shirin ba na kwaina karo na farko
1: yauwa mali yauwa
0: barka da
1: shigowa ne ma fatan alheri tare da kafutunin masu saurare
0: to masha Allah muna godiya
1: masha Allah
0: bakon mu ko na biyu shi ma ɗaya daga ciki kamar yadda na faɗa shi ya taba shigowa kuma shi ma kamar yadda aka abin nan akan kirawo waya a daɗe ana ta abubuwa na san tunin wani ma ya fara cewa wannan ne to Abubakar Sale Sheka mala Abubakar Sale Sheka mune maka barka da shigowa
2: almajiri mali mali da malamai sai ta malamin
0: da haka malamin suke lallube mu sai a cewa almajiri to mune muku barka da shigowa cikin shirin bana kwaina kamar yadda na sanar cewa zamu dora akan wannan mawdu'i cewar dacewar shigar malamai cikin harkokin siyasa ko rashin dacewar su bari mu fara da na farko wato Alhajin Jakara
1: na'am
0: a satin da ya gabata
1: na'am
0: mun ka kira waya ka bada gudunmawa ka cewar kai fa kana ganin bai dace a ce malami ya shiga cikin harkar siyasa ba
1: gaskiya ne
0: kana kan ra'ayinka ko kuma ka canja
1: eh alhamdulillah na ji batutuwan yan uwa sosai musamman za ka ga mafiya yawa suna nuna dacewa akan shigar malamai cikin wannan
0: ko kana
1: da wannan dalilin yawa sai yasa ni kuma nake ganin ma ai wata ƴar manuniya ce ta cewar bai ma kamata fa malamai su shiga wannan da'ira
0: ba to muna godiya bari mu je ga Abubakar Sale Sheka
2: malami
0: kana ɗaya daga cikin wanda suka kira waya satin da ya gabata cewar kai kana ganin ya dace a ce malami ya shiga cikin siyasa tsamo a dama da shi
2: wannan haka
0: kana kan baka ka kuma ba ka janye makamanka
2: ai kamar yana ya faɗa ni ma ƙara min ƙarfin gwiwa
0: ka ikon Allah to shikenan muna godiya bari mu koma kai tsaye ga Alhajin Jakara minti uku Alhajin Jakara
1: masha Allah
0: mu ji me zaka dora akan bayanan da kai satin da ya gabata
1: to masha Allah malam Ibrahim abu na farko da nake so masu saurare su fuskance ni musamman waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci su gane cewa magana da muke kan cewar kar malamai su shiga wannan da'ira ko wannan layi na siyasa ba muna yi ne saboda muna ganin ba za su iya bada gudunmawa ko kuma ba za su iya ba a'a hasali ma su ne mutane na farko da suka fi cancanta su shiga wannan da'ira to amma idan aka kalli yanayin da ƙasar take ciki ko kuma yanayin da harka ta siyasa take ciki to shi yasa muke ganin bai kamata su shiga ba saboda magana ta gaskiya sannan su kuma mutane kas su dauka su kuma harkar siyasa muna ganin kamar ƴan siyasa ko ba su da kirki ko kuma ba su da wata kima da ya kamata malamai su shiga cikin su a'a su ma su yi sani duk wata harka wacce ta tara jama'a akwai mutanen kirki a cikin ta akan samu kuma kishi haka yawa to saboda haka ƴan siyasa su sani ba wai muna nufin a'a ba su da wannan kirkin bane a'a muna so ne inda yake da bargurba a ciki ya zaman to an kawo gyara sannan su kuma bangaren malumai ba muna nufin a'a su dakata kas su shigan gaba ɗaya ba a'a akwai wata gaba da muke so ya zaman to an samu wani ingantaccen gyara ta inda idan suka shiga to zai zaman to an samu balancing saboda wani lokacin za ka ga Hausawa suna cewa

0: a garin neman gida akan rasa ido dungurungum duk lokacin da ya zamantu malami mutumin da yake da daraja da kima zai shiga cikin wata harka wacce a kokarin a kawo gyara akan samu akasi a jashi ya dilmi to kaga garin neman gira kenan an rasa ido dungurungum hakan ta kan faru so da yawa wanda za ka ga kamar anan nahiyar mu ta Afrika akwai wata ƙasa da aka yi wani fitaccen malami na wannan ƙasa ko kuma wani yanki na ƙasar ya kasance mutum mai matukar kokari lokacin da ake samun matsaloli irin na rashin tsaro wanda ya ringa kira yana gargadi da addu'o'i da abubuwa wanda al'ummar wannan ƙasar sun yadda da batutuwan da yake zuwa da shi saboda sun san cewa gyara yake so a kawo amma kuma tafi wannan lokaci bayan wani lokaci sai ya zamanto an samu canji irin na gwamnati ma'ana ita wannan gwamnatin wacce wannan malami a wannan nahiya ta mu ta Afrika yayi kaurin suna wajen yakar ta saboda abubuwan da take zuwa da su marasa kyau sai ya zamanto an samu canjin gwamnati wata gwamnati ta zo ta hambarar da wannan gwamnati to a irin wannan yanayi da ake a ciki to kuma za ka ga yawanci harkoki ne da za ka ga kowa akwai fahimtar sa wani idan ya kana wani kokari ko wani abun zai yi tunanin a'a to ina samu dama barin dauko wani da ya abu ba wai ana nufin a saka mu abun da ya ba a'a an ga ya cancanta zai ba da wata gudunmawa sai a jawo shi a shigo da shi kunshin wannan gwamnatin to haka aka yi da shi wannan malami aka sako shi cikin tsari na gwamnati a wancan lokaci a wannan kasa da nake ba labari ta nahiyar Afrika to sai ya zamanto wannan malami a wannan lokacin kuma ita gwamnatin da ta zo ta hambarar da waccan gwamnati da yayi kaurin suna wajen suka da kokarin fahimtar da ita ka gyara sai ya zamanto an samu matsaloli wacce suka fi wadancan domin ba ka ga cewa kamar ba a fita daga matsalar da yake kuka da ita ba to ita kuma wannan sabon gwamnatin sai ta zo da wani tsari wanda yafi wancan ko kuma a'a ake zargin wata matsaloli sun shigo ko kuma a'a wasu baki sun shigo da wata matsala mai kaman waccan wacce yake wa'azi akan abarta to kaga matsala ta zama biyu to amma abin da zai bada mamaki sai ya zamanto wannan bawan Allah a wannan lokaci da ake ba mu tarihin sa sai ya zamanto ya shiru ya gum da bakin sa wanda wannan abun ya haifar da matsaloli wanda wasu da suke ganin kamar ya sauka daga layi kamata ya ace tunda wannan gwamnatin su ce a ce ya kawo ingantaccen gyara ko ya cigaba da wayancan koke-koke ko kiraye-kiraye da yake yi na cewar ya zamanto an samu wancan gyara to da aka zo aka jaji cikin wannan gwamnati sai ya kus da bakin sa wanda da yawa za ka ga waɗanda ba su lura da da'irar siyasa da da'irar malanta ba sai suke ganin laifin in sun tashi daukuwa ko za su yi masa hukunci sai su taba bangaren sa na malanta wanda kuma sun manta shi fa malami ba ma'asumi bane yawa kawai sai su kaddara wannan sabani ne na kurakure da akan samu a irin wannan da'ira ta siyasa ko kuma al'amari na shugabanci sai zamanto suka ringa challenge din su irin haka shine abinda muke gudu ya zamanto a maimakon a taba mutun ta bangaren da ya ne VC a dauko waccan natija ta sa ta malanta a ringa taba shi to irin wayannan abubuwan su ne fa abinda muke gudu kar malamai su shiga a ringa kausau daga layin da ya kamata a taba su akai a zo a taba wannan natija ta harkar ilimi
1: to muna godiya
0: mu ce ganin bai kamata su shiga ba
1: yau fa na ga muku jama'a yau fa surutun na dako gaba daya sai an yi hankali sai da dinga jallin zamu Abubakar Salih Sheka
2: Alai Ibrahim
1: kaji hujjojin mana wato Alhaji Jakar Ciwar fa ga fa dalilin sa ga fa shi wajen minti hudu yana bada dalilai gudun da yake karfa a je garin neman gira a rasa ido kana tare da shi ko kana da ja
2: wa salatu wa salam ala rasulullah ala ibrahim ai ni kaman ta batu ai point ya bani ma'ana
1: to
2: shi batu yake kaman jama'a jama'a zasu ci malamai sun shiga siyasa ai malami ba a san shi da waye ba shi malami an dauke shi kawai mutun ne wanda shi ba zai sari gaba ba zai hawo mota ba zai wani abu to ba wai ana nufin su shiga siyasa su sari ga ko su shiga riga siyasa da wani abu makamancin haka ba Malam Ibrahim mu kasar da muke ciki yanzu mafita ake nema matsala ce a cikin kasar to batun a ce wai malami ma an aje shi a gefe bai taso ba duk wani abu da ka dauka na rayuwar dan adam yanzu dauki kasuwa dauki aiki dauki ita kanta gwamnatin dauki komai da komai ba yanda zaka iya tafiya sai da malami to su shigar su siyasa Malam Ibrahim shi kadai ne ya rage mafita in za a kasar mu ta Najeriya misali zan baka Malam Ibrahim su yanzu a kasar murhu uku muke da shi na farko akwai su karan kansu yan siyasa akwai yan boko akwai kuma su masu yan kasuwa Malam Ibrahim a cikin wayannan abubuwan da cikin mutanen da na gaya na lissafo kaga yan siyasa su suke mulki yanzu yan kasuwa sun yi an gani to su ayi rage malamai yanzu misali ya bayar na mutum daya yanzu mu a jihar Kano duk line da ka shiga akwai malami babu babu yaro kuma ba wanda baya fada a Jamal Ibrahim duk kuma bangaren da kaje zaka ga cewa su suke bada gudunmawa misali yanzu da zan bayar shine a yan shekaru biyu ko uku an samu matsala wanda su da yan siyasar da gwamnatin duk gaba ɗaya sun rasa mafitar da za su kawo a kasar dauki amma da malamai suka zo suka yi magana akai magana ɗaya suka yi suka ci suka za su kai tsaye ma suka je suka tattauna tsakanin kasa da kasa sai aka samu wannan mafitar to Malam Ibrahim wanda yi wannan a yanzu a halin da ake ciki har shi za iya cewa ya koma gefe ya ci gaba da bada shawara misali in muka ce wai mutane za su ce malam ya shiga siyasa ana gudun a ce ya tinge ya shiga siyasa rigar wannan guguwa ta mulki ko ta wani abu za ta ebe shi in ba mu mantawa Malam Ibrahim duk wani wanda zai shiga harkar siyasa yanzu a da ina muka sani a zahiri waɗanda suke yan siyasa ma ba wani wanda zai nemi harkar gwamnati ko wani abu kamancin haka sai ya je ya durkusa a gaban yan malamai lokacin abin da yasa su malamai su gaba sai suka duba su ga cewa wannan harka ce wadda tace cancanta ake nema da wayewa da wani abu makamancin haka to yanzu su kansu malaman sun gane cewa dukkan wannan abin sun hada shi ba wani abu da zaka ajo ka ajiya kasar nan yanzu ba wanda ba malami ba zai iya shi ba kai tsaye to idan kace yanzu malami yanzu koma ya bada shawara ko kuma malami an samu malami ya bada shawara an ga cewa a cikin ya me ake cewa wake daya ya limi ko kuma a ce wake daya ya bata gari to suna fa da yawa kuma baka taba ibowa ka gwada da yawan ba ka fitar da wandan ka ce waɗannan sun ba da matsala wannan ba su ba da matsala ba to ta yaya za a ce a aje su a gefe yanzu misali yanzu malaman mu kullun ana mana abubuwan da bai dace ba idan har aka ce talaka ya fito ya tada kayan baya sai malamai su ce ku fa mun san ku da hakuri mun san ku da tausayi mun san ku da yafiya wallahi Malam Ibrahim ba wanda zai sake magana akan wannan abu to mutumin da isa yi wannan kuma ya san cewa wannan matsalar yi muku ake yi ta yaya za a ce koma gefe ci gaba da shawara ai jagoranci kamata yi mutakar ma bai ba wai shi ba mai tsakaninsa da ubanginsa ba mu kanmu za mu koma gefe muna cewa to waɗannan su suke cewa mi kaza su me yasa ba su zo su shiga harkar nan ba in suka shiga harkar nan muka juya musu baya ba mu zabe su ba ko ba mu musu abu makamancin haka ba to kaga fa aikin nan kanmu zai dawo ba ta inda za a yi a ce yau ka zo ka ce mutum ya ce ka bar abu ka bari kai ka tsaya ka tafi kuma yanzu ya tsaya kai kuma ka ce ka juya masa baya kuma ka zo ka ce a wane yana da laifi ba zai taba yiwuwa ba saboda haka a gani na gaskiya shigar malamai siyasa abu ne wanda yake ya zama wajibi ma'ana dan in ba su shigan ba matsalar ma da za ta faru ta fi ta yanzu misali ya za a yi a ce idan
1: mu dawo in muka dawo a dora misalin duk da shi ma Alhaji Jakar yana nan yana jira ya kara wata mintuna uku kafin mu je kuma mu dan shakata mu koma ga masauri Alhaji Jakar
0: na'am Malam Ibrahim
1: mun dawo gare ka ga wata mintuna uku na mu baka ban sani ba tunda ya ce akwai wani abu da ya dan tsuntsunta a maganganun ka har ya kafa hujjoji da su
0: na'am
1: wata kila kai ma akwai abin da ka tsuntsunta a maganganun sa za ka iya kafa hujjoji da su
0: gaskiya ne to ai da ma kamar abin da na faɗa ne da farko Malam Ibrahim kamar mimakon mutum ne yana neman magani kuma aje a karo mar wata larurar saboda yanzu kamar yadda batu da yayi batu dangane da cewa in malamai suka shiga zai zamanto an samu saukin matsala to ni kuma a fahimta ta a yanayin yadda muke ciki a tafiyar kasar mu Najeriya ko kuma yawanci yankuna namu na Afirka za ka ga cewa kamar idan suka shiga ciwon mutane za a kara wa gishiri saboda naji yau magana an bada misali guda ɗaya na wani malami a nan nahiya ta Afirka to ai a nan dai nahiya Afirka ba a Turai ba an yi wata lokaci da ya zamanto an samu wani haɗin kai na wasu bangare na malamai waɗanda suka taimaka wajen kawo wani gyara saboda a fahimtar su ta addini idan gwamnati ta zo za ta yi wannan abin na addini zai tasiri a cikin al'umma wanda kowa ya sani a wannan nahiya kamar yadda muka bibiyi labarai da ake kawowa wannan maganganun na sun yi tasiri wajen kafa gwamnati amma kuma abin da zai baka mamaki kwatankwacin ta wancan malami da na bada misali sai ya zamanto gwamnatin nan ta saudi kamar ta bar wani layi ko kuma a'a ta yi yan bora da yan muwa a cikin tsarin yadda take tafi da mulki to kuma sai ya zamanto an ji bakunan waɗannan malum masun yi shiru wanda kuma ba mi mamaki ba kamar yadda nake faɗa ba muna faɗa saboda suka ko wani abu ba Allah ya kawo mu wani irin zamani Malam Ibrahim wanda kwata-kwata mafiya yawan al'umman mu abinda suka ɗauka da kima da daraja shine kuɗi wanda kuma dan haka ta faru ga kowane bangare na cikin al'umma ba abun mamaki bane domin malami dan kasuwa mu al'ummar gari dukkaninmu ba mu asumai bane zamu iya sauka daga layi mu yi kuskure ran da Allah ya sa mu ha gane kuma mu sauka mu gyara mu dawo kan layi mai kyau wanda wannan abin mafi yawan mutane sun dinga zargin kamar dan wani abu na mata'i wanda idan ka soki wancan wanda ka soka ko kuma ka tallata wata kila zaka rasa wannan daman makin shi yasa aka yi wannan gum to kaga wannan misali na bi kenan shi yasa da irin haka muke ganin cewa da Allah zai sa su tsaya a gefe sujada ga su dinga ba da shawarwari ko kuma su hada kai da mu al'ummar gari dan kawo wancan gyaran to da hakan zai fi sannan kuma alhamdulillah akwai wani batu wanda a kurarren lokaci yazo mun wanda na so in yi bincike domin in tabbatar da abin a samu cikakkun yakini ga wanda dama malamai sun ga mana yakini guda uku ne to amma dai na sami yakini na farko dama an ce yakini na farko shine wanda baka zargi da ƙarya ko kuma wani abu na rashin kirki ibaka labarin abu na samu wannan to amma na so a ce na gani in so samu ne abin da za a taba ni ko kuma dandana saboda a sami yaki ne guda guda amma dai ina da yaki ne guda daya akwai wani babban malami a nan jahar da ya bada misali akan irin waɗannan batutuwa yake cewa shi da a ce za a bar ayin sa ko shawarar sa malami ya zauna a matsayin sa na malami sai ya dauko wani ɗalibin sa wanda iyadda da shi iyadda da nagartar sa saboda Allah ya ba malamai wannan hikimar wajen gane mai ganewa ko kuma wanda in ya samu dama zai iya zama wani mutumin kirki ko zai kawo wani ci gaba a cikin al'umma to sai ya dauko shi in ya dauko shi sai ya sa shi a wannan layi na siyasa kaga dama duniya ma bata san shi a matsayin malami ba a matsayin babba wasu ma ba su san ɗalibin malam wani bane sai ya sa shi a wannan layin a hankali ana ba shi shawarwari da abin da ya kamata ran da Allah ya sa aka kai gaci ya kake gani Malam Ibrahim idan ya zamanto a ce yau wani babban malami mai fada aji yau ga dalibin sa ya kai mataki irin na gwamna ko dan majalisa ko shugaban kasa ko da ba daidai zai yi ba idan malam wani ya ce da shi kaza an Allah yadda zai gyara wanda ni ina da kyakkyawan misali a kaina ba ina fada dan alfahari ba akwai malami yara nake karatu a wajen sa wallahi Malam Ibrahim idan lokaci ya zo ne fashin makaranta saboda ina dan harkar kallon bal idan ana yin wani bal mai kyau lokacin makaranta nakan yi gudun makaranta in je kallon wannan bal din wallahi saboda girman malamin da nauyin sa da nake ji idan nazo gaban sa washe gari ice mun wani lafiya jiya ba a zo ba wallahi bazan iya masa ƙarya ba saboda girman sa da tijin sa da nake gani sai dai in sunkui da kai in shafakiya to kaga idan aka wayi gari an samu irin haka dalibin malam wani ya shiga cikin harkar siyasa ya kai ga madafin iko ya kake gani Malam Ibrahim idan ya samu wani ɗan kurkun da ko kuskure da dan adam malam wani ya mai waya ko ya same shi ko ya kirawo shi yazo ya ce da shi ayi kaza yara zai zo cikin al'umma
1: zamu ji abinda shi Malam Abubakar zai ce kafin mu koma kuma ga su masu saurari Malam Abubakar
2: ya kara mun hujja
1: to muna jin
2: ka sai ya ce malami dauki ɗalibin sa ai haka muke so ai misali yanzu malami shi yake jan sallah malami shi yake sallar gawa malami shi yake rada suna malami shi yake sasanta aure malami duk wata mu'amala da ka sani addu'a ma in duniya ta maka daurin biyan minti gun malami kake tafiya haka idan ka samu waraka ce kake malam ga wannan ai mana addu'a mun gode wa Allah to kuma mutumin da i wannan malami ya yadda da dattakonka da komai naka sai ce ka je kai ka tsaya takara Malam Ibrahim kai ka tsaya malami ne ya tsaya misalin da zan bashi guda daya zuwa guda biyu shine an zo gurin nema kuma a jahar Kano zan bashi da ƙasa ta Najeriya gabaɗaya Malam Ibrahim komai ya tabarbare a duniya a Najeriya yanzu kowa ya san matsalar da ake fama a jahar Kano idan da a ce malamai ne na farko misali ɗan ka duba harkar tabarbarewar tarbiya yanzu ɗan ba wani ɗan siyasa da zai iya zuwa ya zo ya kalle ka ya ce da kai ɗanka kaza kaza kaza kaza asali ma zargin su ake wasu daga ciki cewa ana ibin wannan yaran ana canza musu wasu ɗabi'u wanda suke damun al'umma a jahar kuma karshe koma muke yi masallatanmu makarantunmu guraren zamanmu sai mu ce malam Aimana Addu'a wannan abubuwan fa da suke damun mu ba sun yawa su wa ake ta zargi to da a ce su kaman ina yi faɗa shine malami ya ce to ku jama'a a yanzu ai an yi wannan abai Malam Ibrahim aka ce malamai sun hada kansu sun ce a zabi kara me ya isa suka ce a zabi wannan kara sun yi yakini da cewa wannan fa zai iya kawo mafita a halin da ake ciki to me yasa suka faɗa saboda sun yi imani da cewa wannan abin zai zama fita ga al'umma to kaga ai shi ba malami dole ba fa cewa muka yi yau malami ka ajiye mambarin ka da kake ba zo ka tsaya takarar kala a'a ka nuna wane ne ya cancanta amma fa yanzu ba a magana da su dauki kasar nan Malam Ibrahim ku duk wanda ya samu mukami daga kan councilor har zuwa shugaban kasa zai rantsuwa da abin da ya imani da shi musulmi ne ko kuma wani addini yake yi ba musulunci ba idan kai imani da in kai rantsuwa da wannan abin da idan ka zo ka rantsi da wannan abin da kai imani da shi idan malami ne malam Ibrahim idan yi wannan rantsuwar na farko ba za ka dauki bambanci tsakanin baki da fari ba ba za ka dauki bambanci tsakanin mace da namiji ba ba za ka dauki bambanci tsakanin gabas da yamma ba ba za ka dauki bambanci tsakanin kudu da arewa ba idan rantsuwa kai zaka kare haƙin kowa da kowa babu bambanci malam Ibrahim wai zai wannan anan kasa yanzu duk na gaya maka duk dabarun da ake nema a yi an kasa saboda haka yanzu zaka ga misali in aka ce an dauki harka mata ci gaban kasa duk wani abu da za ka ga ya shafi harkan malinta wallahi yanzu da wanda wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi da duk wannan irin addini da kake kokari yake shiga wannan abun saboda menene sun yi imanin da cewa malami ba zai taba yin abun da zai so ransa ba saboda me shi ya karanta ya rubuta ya fassara ya ma karantar gabaki da ka gani saboda haka yanzu idan kaman magana da ya fada shine in ka dauka yanzu a kasar nan kace yau ga malami ya fito yana neman wani mukami ko kuma ya nuna wani a ce wannan lokacin bindo wannan yayin wannan kuskura kai tsaye malamin zai same shi ya ce malam ba haka ake ba ba mu dora kamar bane idan kai mana kaza in kuma kaki ga abin da Allah da manzansa suka ce to malam Ibrahim malam bai shugabanci ba bai shiga siyasa ba amma yanzu malam Ibrahim suna zaune tsoro suke su fada abin fa da kawai suka iya fada ba wai kawai bane abin da suke iya fada shine abin da ta akwantarwa da talaka hankali an kashe ka an hana ka shiga gidanka an hana ka shiga kasuwa an hana ka kai wani abu nan muhimmanci karshe ma an zo an jefa ka a halin da wani idan ya zo ya ganka to sai ka yake ji malaman nan kullun zuwa in ka je zaka tuna cewa ku yi hakuri Allah ya gyara mana kasar nan Allah ya gyara mana shugabanninmu to ina in su ne akan karagar mulkin wanda bai imani wanda ma ba shi ne yake bangaren wannan malaman ba kullun cewa yake ku ga ya malaman ku su yi mana addu'a kaza kaza kaza ina faruwa kuma suna kallo cewa yake fa suna kallo to malam Ibrahim duk lokacin da aka ce yau ga mutun shawara zai bayar a gefe yana da rauni fiye da a ce yau shine yake jagoranta wannan abu misali zan yi akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fada yake cewa idan kaga abu ka hana da karfinka idan ba za ka iya ba ka saba kinka mafi raunin imani shine ka ki abin a cikin zuciyarka
3: to muna godiya
2: shi kuma yanzu an ce su kene sai su zauna a cikin rauni ai manzo yi malam Ibrahim sai dai aka ce mataki na farko
3: lokaci
2: ya kasance a ce su ne za su
3: muna godiya malam Abubakar Salisu ga zamu dawo lokaci ya da ya kamata a ce mun je mun dan shakata idan muka dawo insha Allah zamu ba da dama ga masu rare ga sanan suna kira group din mu ma an turo da sakonni insha Allah zamu shiga mu dan dauka saboda ba su dama mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana inda masu sarare kuke jin mu a wannan gida namu mai albarka na Rahama Radio inda muke tattaunawa da bakin namu wato Malam Abubakar Salisu Sheka da kuma Alhaji Jakara wanda suke tabar jagumi akan wannan maudu'i da muka faro shi tun wancan satin cewar dacewar shigar malamai harkar siyasa ko rashin dacewa to wanne ne yafi su shiga ko kar su shiga wannan shine maudu'in da muke tattaunawa insha Allah bari mu je mu samu dan shakata su masu dan karburwa kafin mu dawo sai mu dora insha Allah masu rare mu shakata da wannan

0: mita 97 dugo uku zango na biya cikin shirin bana waina na wannan rana inda muka je muka shakata da wannan waka daga bakin Allah musu breaka a masu rare kamar yadda kuka ji kafin mu je ga wannan shakatawa muna kai tsaye muke gabatar da wannan shiri na bana waina ne a wannan gidan nan albarka na rahama radio dake wannan gari namu na birnin Kano mai tarin albarka tare da ƴan uwa wato Malam Abdulrahman Hashim wanda aka fi sani da Alhaji Jakara da kuma Malam Abubakar Salisu Sheka wanda suke tabar jigumi akan mawdu'in da muka dauko shi tun wancan satin cewar shin ya dace malamai su shiga harkar siyasa ko bai dace ba to kuma kun ji abubuwa yadda suke ta abunana dan haka bari in je ga su kafin mu je mu fara daukar sakonni a group din mu na bana kwina sanan mu kuma dawo kan masu kira da kuma sakon da in lokaci ya ba mu dama mu leka Facebook din mu dan mu dauki sako Alhaji Jakara minti daya
1: to Malam Ibrahim abinda nake so in danyi a wannan so ne ma ka bande minti uku saboda akwai wani batu da Malam Abubakar ya dangana da yanayin halin da su kansu malaman suke ciki domin gashi yayi maganar cewa yau an waye gari malamai su da suke gaba ta bi a wannan bangare da suka gaya mana bangaren imani aka ce idan kana da dama ka gyara abu da hannunka kaga bangaren shugabanni kenan in kuma ba za ka iya ba to ka yi da harshe to kaga kiran da malamai za su kenan to amma kuma sai na aka waye gari na yana batun kan cewa malaman nan sun zama sai dai su ki abun a zuciyarsu ba su da ikon ka gyara ci to kaga ai iya wannan abun ya ci a tausaya wa iyayen nan namu malamai da har aka waye gari matakin da suke sun dawo mataki na uku na yamu bayi to kaga kamata ya a ce mu mun hadu mun taimaki malaman nan da addu'a Malam Ibrahim su dawo koda wancan matakin nasu na biyu ne sannan kuma da waccan shawarar da na kawo na kamar a ce su tura daliban su sai yake batun kan cewar wai sune dai suka yi kenan to sai nace wayya akai dalibi idan malami ai dalibi sunan sa dalibi malami sunan sa malami
0: ce muna godiya muna godiya
2: sai da ni nace aka ce Malam Abubakar nace almajiri Malam Ibrahim yace malami
3: ba mu kuntani Malam
0: to muna jika Abubakar ko ka baka da abin da zaka ce
2: je ga Malam Ibrahim ni ko nake da abin
0: to minti daya a gurguje lokacin da mu saboda masu saurare suna take da
2: ai ba malamai aka ce su kadai su daya ba shi kansa ai yana gurbin yan aka a zucin ne
0: wa ne
2: shi Alhaji Jakara
0: to
2: yana to misali amma kuma dan gogor maya ne da dan gogor maya da malami duk wata wadai ake nema a bayar saboda me a gyara saboda yanzu akwai magana da in ya fada zaka ji cewa wani malamin ma yana so ya fada wannan magana amma ina fada sai a ce ah malam kaza ne ya fada wannan yanzu Malam Ibrahim bin manta ba a shekarun baya iyayen mu da
0: kaka ka kawuce nan bangaren
2: eh abu misali
0: shi da ma ai abin da yake gudu kaman misali yanzu da ka fada kace idan shi zai iya fadar cewar a gyara kaza amma idan malami ya fada sai a ce ai gashi sai abun cibi ya zama kari wai shi abin da yake gudu kenan dama
2: to ai ya faru abin da yake gudu
0: to
2: an gana su sai magana yanzu inzu misali zan dauko dan tarishiya dan kadan
0: ah wakin ya fada din ya zanto kuma an ga laifin sa
2: to ai nace ai an gani me ya rage yanzu ai da abin da yake fada ya ce ka sai shiga saboda sun fada laifin za a ce sun yi ka
0: to muna godiya
2: bari mu sai
0: misali an
2: an yi wani malami da ake cewa malam na dugu ne a cikin fadar sarki
0: na'am
2: shi ya je kullun yana kofar fada a tsugune da takalmansa a hannu sarki yana yin hukuncin da ba Allah da manzansa ne suka ce ba sai dai a ga ya dau takalmansa ya tafi sarki ya sani mutanen guri sani sun san wannan hukuncin da aka ba ne daidai bane to Malam Ibrahim shi ma Alhaji Jakara baya tunanin cewa wannan abin da aka yi sarki ya gane cewa duk abin da aka yi ba ne daidai ba gane shikenan malamai haka zasu tafiya
0: to shikenan mita 97.3 zango na FM saboda sakonnin da muke samu a cikin group din mu bari mu fara daukar wannan sako yake cewa aiko ni ina ganin dacewar malami a siyasa saboda irin kalubalen da za su fuskanta zai sa su ja da baya wannan shine mafi girman kuskure da zai dawomar da mu a cikin halin da muke ciki wace babu wani dan gugurmaya da zai taso ba tare da ya fuskanci kalubale ba malamai da mu muke haifar musu da wato sarewar gwiwa ta hanyar cewa sun zama yan ada ko da kuwa mun san gaskiya suka fada har da ma amfani da bambancin ra'ayi na addini wajen dakile gugurmaya dan gugurmayar malami to ba yace shi kansa wannan malamin lokacin da aka ja shi a jiki ai mun ga aikin da aikin sa a fannin da ya rike wajen kare to kamar yadda na faɗa dade ba suna ya faɗa ba ba komai mun dai fahimci inda ya dosa cewar shi yana ganin sako ne daga gani malam ergaya yana nuna cewar shi yana ganin shigar malamai cikin harkar siyasa abu ne mai kyau kware da gaske sako na gaba muke samu shi kuma cewa yake assalamu alaikum shigar su siyasa ya fi dacewa akan kauracewar su yace daga cikin hujjojin da nayi da dalilai na da na fada haka shine ni daya yace bai halatta mutun ya aikata wani abu yace a cikin yace yake nuna cewa wani al'amari face ya san hukuncin Allah akan akan wannan abu yace anan san nauyin da haƙin da ya zairata a wuyan su da suka samu wannan madafin iko zai taimaka musu kwarai da gaske wato idan suka samu madafin iko zai taimaka musu kwarai da gaske wajen ganin sun sha bamban da waɗanda ba wato ba su taba hanyar wanzar da adalci da kwatanta gaskiya da riƙon amana yace na biyu shigar malamai siyasa zai taimaka wajen kawo gyara a yadda ake tafi da ita da kuma yakin neman zaben shi kansa kenan yace zaka yadda da ni idan ka tuna lokacin da aka yi gwamna a wani gari wani malami wanda malintar kamar aboko ta fushura a kansa amma ka kalli irin rawar da ya taka wajen saita harkokin siyasar a shekaru 8 da yayi a jere yace idan malami ya zama shugaba na siyasa za a samu saukin sace-sacen kudin al'umma da yin wakilci yace ka tashi da kayan al'umma saboda yana da wani ilimi na wato na gogewar cewar Allah sai ya tambaye shi komai dalilan suna da yawa amma zan takaita daga wato anan yace saboda bawa ƴan uwa da masu suma a karanta sakon su nagode daga Adamu Kabir Irga garkuwa shirin zaman ƴan murna na rahama radio mita 97.3 FM Kano muna godiya Adamu Irga da wannan gudunmuwa taka wannan kuma yake cewa ni dai a gani na bai kamata ba malami wato malami su shiga siyasa dalili na kuwa anan shine za a iya juya musu tunani da kuɗi in ji wannan to muna godiya da wannan gudunmuwa taku ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana kware da gaske muna godiya kware da gaske dan haka bari in je 08748577777 da kuma 07077979 sune layukan da idan an kira mu kai tsaye za a same mu kuma tuni gashi mun ga an fara kira wayar bari mu je ga masu rare mu ji abinda za su faɗa mu ji waye a kan line wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke tare barka ka dai a gurguje waye da muke to muna suna godiya da waye muke tare Musab ka ce ya dace malami ya shiga siyasa
4: kuma zan gane cewa ya dace ne da wannan lokaci
0: ye to muna jinka
4: yawa hujjoji na barin mu guda
0: to
4: da alƙawarin da cewa gaskiya a yanzu ne siyasa ta zama gurbatacciya akwai bukata a ce malamai su shiga duba da cewa idan su shiga harkar siyasa za a samu tsaftace ta sanin kuma koda shugabanci za a samu adalci duba da cewa idan aka samu malamai a cikin harkar siyasa gaskiya sun san Allah ya ce su yi kaza kuma sun san abin da Allah ya yi haka za a samu adalci a shugabanci kuma duk abin da suka san cewa zai kawo al'umma ci gaba da shugaban kawo shi amma yan siyasa yanzu gaskiya kuma kamar yadda shi wani kawo shi da misali a jihar Kano an yi wani malami wanda kowa ya san cewa har yanzu har zuwa gobe ana amfana da aikin da wannan malami kaga idan aka ce malami ya shiga harkar siyasa ina ganin za a samu abin da ake da kanta a harkar siyasa haka ina goyon bayan malamai
0: Musa'abu kana ji na?
4: Ina jin kamar da Allah.
0: Alhaji Jakar zai tambaye ka.
1: Yawa ga wani tambaya guda biyu Malam Musab. Tambaya ta farko na ga shi wannan malamin ai ba bangaren addini ya shura ba bangaren boko ne. Sannan kuma tambaya ta ta biya kake ganin tasirin kudi ga su kansu iyayenmu malamai a tafiyar da ake a kasan nan yanzu.
4: To ta wani bangaren gaskiya kamar da ka magana din da dai ba malamin aiki ne bane amma kuma idan ka duba bangaren aiki ne gaskiya iya da abun asara. Kuma yanzu abubuwan da yake yi na addini zaka tabbatar cewa ilimi ne.
2: Musab amsa zaka bashi ka ce ai ya ce
1: addinin mu siyasar mu kuma ya wa addini girma ko bai ba? Ni kuma da Musab sai nake nafi sha'awar
0: ai Musab ya tabi. To muna godiya da da gudunmuwarka Malam Musab satin da ya wuce ya faɗi ra'ayinsa kuma wannan ma ya shigo don jaddada ra'ayi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wa muke tare?
1: Babannu.
4: Babannu.
1: Muna godiya Babannu.
0: To Babannu ka ji maudu'in mu na wannan rana kuma ga bakin mu yadda suka burge gumi na ga satin da ya gabata baka samu ka shigo ba. Babannu kana tare da mu? To da alama Babannu ka san ana da dan nesa can gabasa ne ko? Muna godiya ina an samu dama a shigo ba a cikin yanayin da zamu ji ka gaskiya. Assalamu alaikum.
4: Assalamu
0: alaikum.
4: Wa alaikum assalam. Wa alaikum Ibrahim
0: barka kare da wa muke tare?
4: Dan kungiyar yau da gobe Zahraddin Isa Garbarano.
0: Zahraddin Isa Garbarano. Malam Zahraddin ina jin da kai kamar naga sakonka a Facebook amma dai ban samu na karanta ba. Ban sani ba ko hakan ne ko kuma amma dai ga ka.
4: To yanzu gaskiya
0: gaskiya me
4: a tare da Alhajin Jakara
0: baka ganin dacewar shigar malamai harkar siyasa?
4: Gaskiya wannan ba shi da alkairi a daidai yanzu dai a wannan gabar da muke a wannan kasar ta mu.
0: Me hujja?
4: Da an gwada an ganyi ai.
0: To.
4: Maimakon gyara gashi abubuwan da suke cikin ba Malam Ibrahim waɗannan babu daɗi. Wanda ilimin sa bai kai bai ma fara ba kan su malaman da suka dan jaraba. To amma sai ya fito kafafen yaɗa labarai ya dinga cin mutuncin su ba gaira ba da nini saboda kawai suna so su kawo gyara a ƙasar nan. A baya yadda siyasa ta ke da ja dan malamai sun shiga ga Allah ya sa yanzu. To ai kaga ba lallai wancan nasarar da ake cewa wancan malamin ya gutsanta a wani wannan jihar ta mai albarka ba. Ace ya gama lafiya ba tare da wasu yankurakurai ko irin waɗannan cututtuka ba.
0: To ka da ji Zaraji ne?
4: Zaraji.
0: Abubakar ya ce zai ma tambaya.
4: To Malam Abubakar ina jinka.
2: Almajiri to Malam Zaraji ne ba ka ganin cewar idan kuma aka tafi a haka malamai ba su shiga ba su waye za su kawo gyaran?
4: To yanzu ya abin da nake ganin za su mala kullar. Malamai su tsaya su cure su dinga gyara wa mutane zuciyoyinsu da zukatan mu.
2: To ai baka ban amsa bane. Ni amsa zaka ban kai da ni da kai ne zamu kawo gyaran ko suwaye ko kuma wannan suke kai din ne. Ni wannan zasu kawo gyaran zaka ban amsa.
1: Mun bashi amsa ma na
4: radini.
2: Eh.
4: Bayan malamai da al'umma da dai kuma.
2: Su zasu kawo gyaran?
4: Ore da gaskiya.
2: To duk sun gara. Tunda kana 99 zuwa yanzu duk sun gara.
0: Muna godiya Zaraddini. Eh muna godiya ƙwarai da gaske da ra'ayin Zaraddini cewar shi yana ganin fa yana tare da Alhajin Jakara. Bari mu je kuma ga wani nan shi ma ko wata a kan layi. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
0: Na'am.
4: Me magana Yunus Murtala Ibrahim ina so sani da Yunus Murtala kana cikin garin da
0: kake. Malam Yunus Murtala kana da ra'ayin malamai su shiga siyasa ko kuma baka da ra'ayi?
4: Eh a gaskiya kan malamai in dai za su yi ga siyasa mutakar ba za su yi je abin da suke yi a baya.
0: Eh ko a'a kana da ra'ayi ko baka da ra'ayi? Kana da ra'ayi ko baka da ra'ayi? Kana da ra'ayi su shiga?
4: Warai ko ina da ra'ayin malamai a cikin siyasa.
0: To Yunus Murtala muna jin ka.
4: Yawwa ka gane ne?
0: Na'am.
4: Idan aka ce malami ya shiga cikin siyasa, mutakar siyasa ba ta tsinke mishi hankali yawa abin da bai dace ba zai tsaya a matsayin sa na malami ne yake yi na ya san abin da yake yi ba kamar wani ba. To insha Allah in dai zai zai kokonta gaskiya duk mukamin da ya riga insha Allah zaka ga kullun da ya riga kuwa sai aka cin wanda yake gargahin sa zai abin da ya dace domin duk wanda zai yi ba daidai ba zai yi masa zafa zai hada shi da ayoyi zai fassara masa wanda Qur'ani ya fada da wanda littattafai suka kawo duka zai fassara masa zai jawo aya ya fassara masa ya gaya masa girman Allah sannan ya gaya masa nauyin haƙƙin waɗanda yake mulka ina ganin idan dai malamai suka shiga cikin siyasa insha Allah in dai suna kokarin fadakar da wannan za a samu sauyi a cikin rayuwar wata siyasar Najeriya gabaki dai wallahi haka nake
0: tunani malamin Yunusa
4: ina jin ka
0: yana da tambaya Alhaji Jakara
1: na'am
4: to tambaya ina jin sa
1: yau kamar wannan batun da kai na san dai kai ma kana ɗaya daga wanda ka samu labarin wata ƙasa a nan nahiyar Afirka da malamai suka yi uwa suka yi makarbiya wajen jan hankalin al'umma su zaɓi wata ingantacciyar gwamnati a kamar yadda suka tallata amma kuma gwamnatin sai ya zamanto ta sauɗa layi sai kuma aka ji malaman shiru to ina labarin jawo aya da kawo hadisai don a gyara ya zo.
4: Yawwa to alhamdulillah ai kaga shi mai mulki baka ji an ce malamawa ya ta karkar wasa da abu uku.
1: Na'am.
4: Ka san mai abu ukun nan?
1: A'a sai muna sauraron ka.
4: Ko mai mulki.
1: Na'am.
4: Karkai wasa da yi saboda kaga yanzu ina da mulki kai baka da iya gargayin sa kake ba yayi da yake maka hakunci wanda baka taba mutu ba.
2: Na'am.
4: Na biyu karkai wasa da hakuncin da mace za ta yanke.
1: Biyu.
4: Haka karkai wasa da abin da zai baka goro ko yaya yake ka kuji girman goron da zai baka.
1: Na'am.
4: Kaga sun ba da shawara an samu gwamnati.
1: Na'am.
4: Ya bambanta da cewar su ne suke rukun gwamnatin.
1: Na'am.
4: Misali ni ne fa na baka shawara sai ka zama mai mulki.
1: Na'am.
4: Sai ba ce da abin da nake so shi zaka yi ne.
2: To shawara ma daban zaka dauka.
1: Ga ragowar tambayar ta guda ɗaya sai kafin ka karkare kana ji na. Yanzu misali idan ne ma yaki ka zama shugaba ya zamanto ba ni da iko in ce ma ka gyara ko karke gyara sai baka bi layin da ya kamata ba me ya kamata na yi maka tunda ba ni da iko na gaya ma magana.
2: Nasiya.
4: Eh tunda baka da iko ka gaya mana magana kaga zaka iya mai yiwa ne nan gaba ka kafa zan ga dai iko wannan.
1: An kawo canji to a wannan kasar su ba su kawo canjin ba. To saboda haka kar su shiga da'irar siyasa ba su kawo canjin ba kuma a zo a ringa tafa
0: ba
1: su muna ganin kiman malamanmu.
0: Muna godiya Malam Yunusa muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka Malam Yunusa ya faɗi abubuwa kala kala to muna godiya bari mu je ga wannan lawyer. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum
0: barka da satin da ya gabata kina ɗaya daga cikin wanda suke cewa ke kina ganin dacewar shigar malamai cikin harkar siyasa ana kan wannan ra'ayi har yanzu ana kan wannan ra'ayi
5: ana kan na aiwa
0: to
5: ai ta abun da aka ko wadanda ba malaman da suke wai waye ke ba su makuta ne sai su ji ana ga ya musu shawari ana ga ya musu hadisi to ba wannan ne wani ba da yawa wasu an faɗa musu wasu an gaya musu tumbi wasu kuma an faɗa bai kara sha'in da ake koyace ba da wanda yake badawa da wanda yake yi wai wanne ne ya fi ne wannan bayarwa za ka yi a yi wannan kuma kai ne za ka yi ka san inganci ya fi a san abin da za ka yi ko kai za ka yi da kanka ka san me ya cancanta kai to malami ya sani ya karanta ya fassara ya karantar ya san wannan gurbin sa kaza ne wannan ma kaza ne an yi wannan wannan sai an bar wannan kaza ne sai faru to lalle zai sai yi abin da ya kamata shine dalilin da yasa muka ga dacewar sa a cikin shugabanci saboda su suka fi sani ta inda za a shiga a fita a falla a samu matsaya da mafita aka san haka ko ga shi mai iri iri an yi da dama ba mu gani ba kuma mai Jakaran ana maganar Najeriya ai ba a maganar wata kasar mu Najeriya muka sani ita muke nemarwa masalaha muke nemarwar mafita wata ƙasa da suka yi wancan batu ina ga suna da wani tunani daban ne da yasa suka yi shiru amma ina ittifaqin a Najeriya ba yanda za a yi yayi duk da yawan malamai da suke da su duk da sun
0: na
5: wahala a ce an zo gabar da wani malami zai wani abu an sa ido an gane shi yana kan shugabanci yana kan mulki wallahi ban ce ba shi kansa zai yi kokarin kyautata addininsa da musuluncinsa don kar ya ba wa addinin kunya ya yi abin da ya kamata ya cancanta wanda Allah ya ce a yi manzon Allah ya zo da shi kuma ya tabbata haka ne a cikin aya da hadisi to kaga malami shi ya fi cancanta da gyara akan wannan al'amari shi kai fiye da wani wanda za a ɗauko shi akan abin da bai sani ba wani ma idan ka rufa shi ko da soja da bindiga Allah ba zai samu ka fasita ba da fatan za ku dace
0: to muna godiya kwarai da gaske kuma da wai ta kamata a ce lokacin namu ya kure kwarai da gaske Alhaji Jakara
1: na'am
0: Burin baka minti ɗaya kai sallama da saurari mun kure
1: lokacin nan ya kai ni dauraya sannan kuma ga sakonnin yan uwa da
0: abokan a gurguje
1: to a gurguje sakon da nake so in isar ba duk wannan batutuwa da muke ba wai muna nufin ba mu yadda da inganci ko tsarin malamai bane a muna kallon yanayin da al'amari ya juya wanda kuma ba mu mamaki ba akwai al'amari na zamani wanda dama akwai hadisi ingantacce da shugaba sallallahu alaihi wasallam yace mafificin karni shine karni na sai mai bimar sai mai bimar sai mai bimar kuma yanzu kaga mu yanzu aka kaddara shekarun hijriya za ka ga muna karni na 15 daga lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi yake nuna duk lokacin da shekara 100 ta yi to albarkar rayuwa tana raguwa matsaloli suna yawaita wanda daga ciki haka wannan guguwar yace ta biyo ta kanmu mu mutane al'umma zuwa shugabanni har zuwa wani ba'ari na malamai wanda wannan abu ne wanda dama shi ma malami kamar yadda ni gama gari zan iya yin kuskure shi ma malami zai iya yin kuskure to abinda muke kira ya zamanto al'ummar ta gyaru ta inganta in al'ummar ta gyaru ta inganta malami shine mutum da yafi kowa cancanta ya zama shugaba kamar yadda yan uwa suka bada gudunmawa shi ya san Allah ya ce annabi ya ce shi ya san wani mataki ya kamata abu a kawo gyara amma a tafiyar da muke a wannan yanayin yanzu na karni na 15 na wancan lokacin a hijiriya ko kuma karni na 21 a tsari na bangaren kalendar bature to kaga muna cikin yanayin da al'umma yafi kamata su fara gyaruwa tunda daga cikin su malamai suke ya zamanto in al'ummar ta gyaru sai malamai su zo su ja gaba su tsari mai kyau shine abin da muka fi kishirwa koma bayan a yanzu haka malamai su shiga maimakon ba a samu gyara ba wawayen cikin mu astaghfirullah bana san dinga kalma irin an faɗa wannan kalma zamanto suna taba wannan janibi na malamai mu shine ba ma jin dadi muna fata Allah ya kawo mana ingantaccen gyaran da zamu zo muna yin farin ciki shugabancin da jagorancin ya fada hannun masana kamar yadda dama wani shugaba a nan jihar Kano yana cewa in zaka bada aiki ka ba wanda ya san aiki in kuma zaka yi kyauta ka ba wanda kake so to fatan mu kenan ya zamanto an ba wanda ya san abu
0: to muna godiya Malam Abubakar Sale shekara a gurguje minti ɗaya kai ma
2: to Malam Ibrahim ni abin da zan ce ba dogon jawabi bane kawai in Najeriya mu sani cewar Najeriya tun daga lokacin da Ubangiji Allah subhanahu wataala ya halice ta tana nan bata canza ba mu ne nan muka canza kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da muka bar malaman mu muka bar iyayen mu muka bar fadi na Allah da mandansa to fa zamu shiga cikin wani hali na rayuwa saboda haka in har muna neman gyara a kasar mu Najeriya kallau take mu ne nan muka gurbata gyara namu ne na kowa da kowa ne saboda haka duk wanda kalli malami yace masa kaza kaza kaza kaza to yasan fa wai gayawa gaba ɗayan mu haɗu mu dunguma mu sani cewa mafita kasar nan muke nema ba ma nufin kowa da kowa Allah ya halicce mu musulmi da kristan da ma wanda ba shi da addini to adalci dole ne wai zai da adalcin nan mu sa malamin mu a gaba mu ji tsoron Allah mu sani cewa Allah ubangiji subhanahu wataala yana karɓar kukan bayansa a kowane lokaci wassalamu alaikum warahmatullahi
0: muna godiya kwarai da gaske Abubakar Sale shekara da Alhaji Jakara da aka samu aka shigo aka ba mu gudunmawa a cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana masu saurare a gurguje kamar yadda muka saba duk lokaci mukan danyi dauraya akan maudu'in da muka tattauna kusan waɗanda suka ce ya dace malamai su shiga harkar siyasa kusan sun rinjayi waɗanda suka ce su suna ganin bai dace ba idan mutum 25 muka samu mutum 6 ne suka ce su suna ganin bai dace ba mutum 19 kuma suka ce su suna ganin ya dace a ce sun shiga kuma kamar yadda muka faɗa har gobe zaka ga al'umma suna da sarai da kyakkyawan zato akan malamai idan haka kamata ya dama a sa dama kuma akan hakan suke dan haka karshen magana a ce an je ga malami in aka je ga malami kuma ba a samu abin da ake so ba to kuma fa akwai matsala to dan haka muna fata wanda Allah ya hore musu a matsayin su na shugabanni iyaye malamai ya zamto duk wanda ya samu dama irin wannan ya zamto cewar ya kyautata yayi abin da ake tsammanin sa akai ba kamar yadda wannan yake cewa kar a zo a same su akan abin da bai dace ba muna godiya kwarai da gaske wanda kuma suka shigo su ma suka ce ba suna ganin ba zaje ba akwai abin da suke gudu kamar yadda shi ma Alan Jakare yake ta magana shewar kar ana ganin malami da kima da mutunci kuma ya shiga ya zamto cewar irin siyasar da ake yanzu ta zaka ganta wata kala wata iri ba kamar ba ma siyasa ba ya zamto cewar kuma ana sa shi a ciki kowa dai da ra'ayinsa ko kuma kowa da hujjojinsa muna godiya kwarai da gaske masu saurare muna godiya ga dan uwa wato dan uwan shi Alhaji Jakare da ya samu ya rako shi wato Malam Iliyasu Hashim da ya samu ya rakoshi a cikin wannan shiri muna godiya Allah ya maida kai gida lafiya shi ma Malam Abubakar Salisu Sheka darin wanda ragowar wanda ya rakoshi din yana hanya mu shi ma muna gaishe shi muna godiya duka nan muka kawo ƙarshen shi wannan shirin a madadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masu saurare musamman Nura Abubakar Musa da Zardin Munir Jaoji bisa sa ido da kunnan shi wato Uga Man Salisu Idris ya kasai da su ƴan uwa da suka shigo cikin shirin wato Alhaji Jakarar shi da Abubakar Salisu Sheka Mubarak Hamza Adam shine sa da handuku sunana Ibrahim Sala Abdullah wanda aka fi sani da Mali Danar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma satin ku ji mu da wani sabon maudu'i

labari. Shirin da ke zuwa muku a kowane ranakun aiki daga Litinin zuwa Juma'a da misalin karfe 8 na dare, akwai kuma maimaici wa shegari da misalin karfe 8 da rabi na safan kowace rana. A bangare na kamun ludayin siyasar kasan nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke kai

0: yarda hada bota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya
1: bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مغنى أكون نطي دقن شرائوا دقن يمم مكتا مغنى شرائوا تكر مهم منشي مصمم دي أتكين ذرقا لنكتك أهلي يزو ومن أرغو ألا مدوك تنسلكي يتقدموا لغا نطي دقن شرائوا yahure mana yalwa da ni'ima da kwanciyar hankali kuma Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da samun nutsuwa da riyayya ni amfani da ni'imar da yahure mana cikin neman yardarsa ba cikin shagala ta rayuwar duniya ba akwai wasu bangarori guda biyu da ya kamata mu yi magana a kansu kafin mu shiga cikin magana da mafita daga matsi da kwanciyar rayuwa kamar yadda malamai suka yi la'akari cewa da akwai waɗansu yanayin rayuwa guda biyu wanda suka yi karo da juna ma'ana suke da saɓani da juna opposites amma kuma suna da ban mamaki wato matsayi da yanayin rayuwa na farko wani irin yanayi ne da in ɗan adam ya samu kansa a ciki idan ɗan adam ya sami yanayin kansa a ciki to ba zai taɓa iya gane halin da yake ciki ba san da yake ciki ɗin sai in ya fita amma san da ina ciki juyin duniya shi bai san tsanani da zurfi na yanayin da yake ciki ba yanayi kuma na biyu na rayuwa saɓanin wannan shi ne wani yanayi ne wanda baya cikin yanayin duk inda ka kai da ƙoƙarin ka kwatanta masa ya ake ji a wani yanayin da bai shiga ba to shi ba zai iya ganewa ba to yanayi na farko wanda ba shi za mu yi magana a kansa ba bai shafe mu ba a kansa muke magana ba wato yanayin da idan mutum yana ciki ba zai iya gane zurfin wannan yanayin ba sai ya fita daga wajensa shi ne ɓata abdanan abin Allah ya kiyaye duk sanda mutum ke kan abu na ɓata ba zai iya gane haɗarin ɓatan da yake ciki ba sai bayan Allah ya shirye shi in ya fito daga ciki zai iya gane a shaida mun yi kwamace la amma wanda yake ciki duk inda ka kai da shi gani yake shi ne daidai kaifin kai ne ba daidai ba to yanayi na biyu wanda shi kuma wanda yake waje ba zai iya taɓa sanin abin da ake ciki ba sai wanda yake ciki shi ne matsi da wahalar rayuwa wanda yake cikin matsi da wanda baya cikin matsi da wahalar rayuwa ba ya iya jin raɗaɗi na wahalar rayuwa ɗin sai wanda yake ciki shi ya san me yake ji wai kamar yadda Hausa suke faɗa wai aka ce abin yana ciki wai mahaukaci ya ga kabari ya ce abin yana ciki to wato ɗan adam ba zai iya jin wahalar waninsa ba ya ji raɗaɗin cutar da take jikin waninsa ba sai in ya samu horo da tarbiyya ta musamman sai an zo an kankare jikinsa tukuna yana ina da jikin ina iya karɓar saƙo na abin da yake faruwa a jikin wani shi ji a jikinsa to wannan shi ne abin da addinin musulunci yi wa mutane cewa yi wa mutane tarbiyya ta yadda za a yi ciwo ba a jikinka ike ba yana jikin waninka amma kai kana ji a jikinka idan mutum bai samu wannan tarbiyyar ba mutum sai zama mai tsauri mara imani mara tausayi ba abin da ya shafe shi da wani kusan a halin yanzu hadda akwai ɓangaren tunani na musamman wanda akan wannan ma yake kira ina cewa waɗanda suka kawo wa rayuwa wahala su ne malaman addini da masu koya tarbiyya da tausayi da jin ƙai ya kamata yanzu a samu sabon tunani da sabuwar tarbiyya wadda za a gina ta akan hankali cewa duniya kamar mutane ne da suka gamu da wata matsala suka shiga cikin jirgin ruwa ya gudu da su ya tsallaka da su to idan ana cikin wannan jirgin ruwan in babu wadataccen abincin da kowa zai samu to kar a ce za a yi adalci ko a ji tausayi a bawa kowa da kowa a duba a ga su waye za su fi sa kaiwa bakin gaci a raye to su za a bawa abincin wanda kuma dama su ko an ba su ko ba a ba su za su mutu su a kyale su saboda kan an ce za a raba wa kowa sai zama da cewa wanda ya za su yi su rayu su ma sun mutu
2: kuma sannan a wannan jirgin ruwan kuma kada a kawo wadansu sababbi a ce za a tsallakar da su dan kada gaba ɗaya a tsallake wannan philosophy ne mai zaman kansa wanda Allah ya dakto shi a universities suna da wannan theory mazhabar ta tunani kuma da mawadatan da suke ganin cewa duk da yake a zahiri ana jin kamar suna taimakawa mutane amma duk taimakon da suka yi zai kawo musu riba irin su Bill Gates wanda yake cewa ya dauki kudin sa ibayar wahalar da yake ji a zuciyarsa bata gaza wahalar da isha ba san da yake neman kudin to kaga wanda ba su samu wannan tarbiyar ba ba zancen tausayi ba zancen jin kai ba zancen rahama

to ba haka iya samun wanda za su tunkari wato matsalar rayuwa ba sai ka fara gyara zuciyar dan adam ya zama ina jin abin da wani yake ciki na azaba wannan shine abin da alqur'ani yi wa mutane tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya assasa mutane akan sa ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatanta mutane cewa gaba ɗayan al'umma kamar gangar jikin mutum ɗaya ce a gangar jikin mutum ɗaya in wani ɓangare iga mada raɗaɗi to kowace gaɓa ma za ta taya wannan ɓangaren wato jin raɗaɗi da zazzaɓi wato yanzu idan mutum yana tafiya abin Allah ya kai an yi cikin tuɓe a ƙarƙashin yatsansa na ƙafa har ƙwaƙwalwar kansa za ta ji raɗaɗin nan kai ba zai ce ai ba ruwana ba ni ina can sama shi inda aka ji cewa ina can ƙasa to haka jikin haka al'umma annabi alaihi salam ya faɗa ita ce misalin mu'mini wajen ƙaunar junansu da tausasawa junansu da tausayin junansu kamar gangan jiki guda ɗaya ce idza istaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahar wal-humma idan wani bangare iga madar raɗaɗi to duk sauran jiki za su sai jimami da kuma tausasawa haka annabi alaihi salatu wassalam ya nuna cewa kwata-kwata mutum ma ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya kasance abin da yake so wa kansa yana so wa ɗan'uwansa na alkhairi haka kuma in ka juya maganar sai ya kasance abin da yake ki wa kansa na sharri yana ki wa ɗan'uwansa na sharri da duka wannan ina kan hanyar tanadarwa duniya mutanen da za su iya jin tausayin waɗansu wanda daga nan ne za su iya samun gudunmawa da za a bayar wajen yaƙi da matsatsi da wahalar rayuwa da sauransu kuma addinin musulunci ya haramta waɗansu halaye wanda idan da waɗannan halayen ba yadda za a yi a samu sauƙi a rayuwa kamar irin su hasada kamar su kiyayya kamar su mugunta da tsaurin zuciya addinin musulunci wajabta tausayi da rahama da jin ƙai da tausasawa ka to kamma Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ma subhanahu wa ta'ala baya so wa bayansa kwantata sauƙi yake so wa bayansa يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر sannan kuma yace bai sakawa mutane bai saukar musu da addini dan su sha wahala su kankata ba wa ba ja'ala alaikum fi dini min haraj shi kansa addini ma manufar saukar da shi samawa mutane fita daga kuncin rayuwa da kuma matsi da wahala shi sa duk inda matsi yake da wahala to zaga addini mutane ce har roƙon Allah ake Allah ya tsare mu daga waɗannan matsaloli da sauransu to daga nan ne za mu fara ganin cewa wato babbar gudunmawar da shugabanni za su bayar da gudunmawar da attajirai mawadata za su bayar da gudunmawar kowane ɗaya daga cikinmu zai iya bayarwa wajen kawar da matsatsi da talauci da wahalar rayuwa za ta giru ne akan mu ba zama mu sahihan musulmi waɗanda addinin musulunci ya tarbiyyantar da su akan rahama da tausayi da jin kai da damuwa da matsalar wani ba san kai kawai ba ba gafiya ba tsira da na bakinki ba in jifa ya tsallake kaina ya faɗa kan kowa ba ba zamanin annabi shaho ba a'a ya zama na cewa al'umma ce wadda take jin abin da wani ya dame ta in kana nan ka ji matsala ta samu wani a ƙarshen duniya in kana da halin da za ka iya ba da gudunmawa ko ƙarƙaci ya waje baka bayar domin ya fita daga kunci wanda kai ma ka san in ka shiga cikinsa ba za ka ji daɗi ba don ya samu sauƙi wanda ka san in ka samu kanka a cikinsa kai ma za ka so ka ce kana son wannan don haka idan muna son mu dunƙula magana saboda lokaci me za mu gaya wa shugabanni da zai karkato da hankalinsu su ba da himma akan kauda kunci da wahalar rayuwa ina iya tunawa wani lokaci muna yin mitin a Kaduna a Work Road Mosque Forum sai waɗansu suka ce suka fito da wata dabara wai za a je kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya sai a karanci wani ɗabi'u ne marasa kyau wanda 'yan wannan jihar suka fi yi to sai a je kofar shiga garin jihar sai a yi wani katon billboard kamar faɗin nan gurin kato sai a rubuta wata aya ko wani hadisi wanda yake gargaɗi akan wannan halin sai a ce to in Sokoto za a je ne za a rubuta musu sai a ce a rubuta aya kaza to kuma idan Kaduna za a shiga fa sai a ce a rubuta musu hadisi kaza haka aka ji jihohin Arewa sai aka ba Kano sai can ƙarshe sai aka yi to in Kano ne fa sai aka ce kai sai kuma ya ɗari to me za a rubuta wa Kano can sai wani ce kawai a rubuta musu ittaqulla wato idan kana so ka ce za ka gaya wa shugabanni

0: domin ga wani abu da ya kamata ka ga musu ji tausayin al'umma me zaka ce ga su shi asalin in shugaba bai san cewa aikin sa ne a tausawa al'umma a fuda su daga matsayi ba me ma amfanin zaman sa shugaba asali ma me mun fa shugabanci sai ka ne muka rude maka ce to ni ne zan ce da shugaba amma idan shugaba musulmi ne wanda yake son ya tsira a duniya da lahira to sai mu jawo masa aya alqur'ani hada hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ومو النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا اللهم يا أبنجيجي من ولي من أمر أمتي شيئا دون دي إيشو غبنشون الأمر كون إلينا الأمتا فشق عليهم سيكون تتاموس إيسا سأتكين أنني دا كنتي دا وحالا رأيوا فشقق عليه شيما ألا فكون تتاموسا ومن ولي من أمر أمتي شيئا ونكما إكرئي يبن كون أبنا شو غبنشون wani abu na al'amarin al'umma ta farfaqa bihin sai ya tausasa musu farfaq bihi shi ma Allah ka tausasa masa ina ganin wannan ya isa to idan muna so shugabanni mu taya su tunani za mu samu musu target da akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda a cikin ku yayi gari hankalinsa a kwance cikin iyalinsa a gidansa da danginsa da kan hanyarsa da zai je isabgarsa ya dawo da iyalansa da shi suna zaune lafiya baya tsoron wani zai hauro ya halakar da shi baya tsoron in ya fita zai tafi harkarsa wani abu ya halakar da shi aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi iwaye gari lafiyarsa kalau a jikinsa ba malaria ba typhoid babu hawan jini ba sukari ba ciwo ba rashin lafiya inda hukutu yaumihi sannan yana da abincin da zai ci da shi da iyalansa a wannan ranar ma ba shi da garkarar da bu'amar da ci to yake cewa sallallahu alaihi wasallama fa ka'annama hizab lahu ad-dunya kai ka ce gaba ɗaya ni'imar duniya an tattara an bashi kamar ya fi kowa wadata asalin wannan hadisin manufarsa shi ne koyawa mutane kana'a cewa in Allah madaukakin sarki ya baka kwanciyar hankali ya baka zama lafiya ya baka abin da zaka ci ya baka koshin lafiya to kar ka zama kana da wani takaici akan wani abu da baka samu wani jin daɗin duniya wannan ya ishe ka ku gode wa Allah da kai da biloniya duk ɗaya kuke to ya kamata shugabanni su mai da wannan minimum wage minimum target da mafi ƙarancin abin da shugaba zai tanadar wa al'ummarsa shi ne wannan wanda in sun same shi sun fita daga kunci da takaici da kowace irin wahala rayuwa Allah ya iya musu to sannan saboda haka ne ma a shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam duk nan da zai aiki wani wanda zai shugabanci al'umma kamar da muka dauke misalin Mu'adh ibn Jabal yadda Allah ta kara tabbata a gare shi da shi da Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura su gari su zama shugabanni wakilansa a wannan garin nasiha da yake musu zai rako su har inda za su tafi su hau kan abu zai ga mu ce bashira yassira wala tu'assira bashira wala tumassira in kun je a shugabancinku ku sauƙaƙawa mutane kar ku gallaza musu ku yi haba-haba da yanda jama'a za su sha'awar addini su shigo su cikin kwaɗayi da sha'awa da burgewa da ƙayatarwa kar ku gabatar da addini zama abin tsoro ko abin ƙyama ko abin gudu bashira wala tunaffira to wannan shi ma na daga cikin manufar da ya game da shugabanni su ɗauka a shugabancinsu domin su samar wa da jama'a wannan to sai mu koma ɓangaren su kuma mawadata to hanyar su ne mawadata ai jiddigin karatuttukan da ake mana a kowane lokaci da hadisai da ayoyi da tafsirai ina tsammanin babu a cikinmu wanda bai kiyaye abubuwan da suke kwaɗaitar da mawadata a kan infaki da falallarsa da ladansa a gurguje so nake in bada wata tajriba amaliya a aikace yadda muka ga yadda wasu bayin Allah Allah ya hore musu yadda suka zama suna bada guduma daga cikin abin da Allah ya ba su suka fitar da waɗansu daga cikin kunci da wahalar rayuwa na ga wani bincike da aka yi ban sha'awa aka ɗauko tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman tun daga kan sayyidina Abubakar Siddiq har zuwa ɗaruruwan sahabbai kowanne aka gina tarihin akan ɓangarensa na infaki wato gabaki ɗayansu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su karimai ne su to daga cikin sahabban nan a gurguje daga cikin sahabban nan aka kawo tarihin sayyidina Salman al-Farisi yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wato ina so ne in nuna kaga ina ana zancen karamci a cikin sahabbai kaga ba ma mantawa da Uthman ibn Affan yadda Allah ta kara tabbata a gare shi Abdurrahman ibn Auf yadda Allah ta kara tabbata a gare shi wanda suka yi gudumawa da dukiya ma'udiya da sauransu amma shi kuma Allah son ba da misalin Salman al-Farisi wanda zai nuna mana cewa mutum ya ba da gudumawa ko da a ce shi ba miliyoniya bane shi Salman al-Farisi aka ce yana da dirhami guda daya sai da dirhami guda daya ne sai ya ce tankar da dino da shi tankar da dino da dirhami dai ina da yawa in ya samu tankar da dino sai ya je isaka shi yi kwando yi tabarma yi mafici sai ya je isar a kasuwa sai ya samu sai ya zama ya sayar da shi dirhami uku sai ya dauki dirhami daya sai ya sake saro wani tankar da dino da shi sai da dirhami daya sai ya ci da iyalansa da shi sai da dirhami daya ya bayar da shi sadaka saboda ibada sadaka ne wannan sana'a wato mutum yana iya initiating wata sana'a wanda za ta ba shi riba sana'a cikin ribar idan ne zai dauka ya bawa wanda Allah ya ba shi ko ya bawa daga cikin mabukata kaga wannan misali ne ban sha'awa daga cikin infaki da karamci na mawadata a kowane irin level tun daga kan biloniya har ta zuwa mutumin da yake ina da dan abin da zai yi duk ran da Allah ya baka wani abu da yake rara ne shi wannan rarar kai baka da bukatar ta sannan in ka ba wani shi kuma za ka amfane shi to kai abun su kai mawadaci ne komai talaucin ka to sannan sai kuma misali na biyu na sayyidina Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi ina cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya zama mawadaci har ina da wani gida haka kamar na hira da hutawa da mutane a ciki wata rana ya zo wannan gida nasa sai wanda daga cikin talakawa ya zo gurin sa suna zaunawa kafin su fara magana sai ga wani mutum a cikin kwanaki irin wannan kwanakin da muke ciki kwanakin goma na watan Zulhijja sai ga wani mutum ya wuce da kirkiyar rago sai shi sayyidina Uthman ibn Abi al-As sai ya tambayi mutum ne ce nawa ne kudin wannan rago ka siyo wannan ragon sai ya ce wallahi dirhami ɗaya da rabi na siyo shi to sai wannan bako da ya zo gunsa sai ta ce aiko da a ce ni ma ina da dirhami ɗaya da rabi da sai na sayi wannan ragon na kai wa iyalaina sai na yadda shi suka yi shiru bai masa magana ba suka zo magaisawa ita fi gida ina shiga gida sai ji ana sallama ina fitowa sai ce Abu al-As ne ya aiko ni ga shi na in baka sai ba shi jaka da dirhami biyar a ciki ko wani misali yanzu dirhami ɗaya da rabi ɗin nan kamar yanzu ne ka tsaya 150,000 domin yanzu majalisar rago ne 150,000 ne to saboda ka yanci ina ma dai da 150,000 in sayi rago sai aka kawo masa rabin miliyan ga shi nan ka ɗauki 150,000 a ciki ka yi layya 350,000 kuma ka juya kan baɗi kai ma ka ba wani rago to wani biyar wani misali irin na infaki da tsada abin nan to saboda ɗan boko waɗanda suke da ra'ayi irin na su wa'ancan Dr. Hams masu ganin cewa wai a ce a taimaka wa mutane ɓata mutane ne ma a ƙyale mutane survival for the fittest duk wanda ya cancanci rayuwa kawai zai rayu wanda ya mutu saboda talauci ko yunwa dama bai cancanci rayuwa ba kawai a ƙyale shi ya tafi to har da a cikin turawa da amerika da akwai masu karamci masu yin taimako kuma domin da akwai wani littafi da Bill Clinton ya rubuta sunan sa giving na sunan littafin giving bayarwa a cikin littafin Bill Clinton yake cewa kashi 70% na amerikawa suna ba da abinda ya kai kimanin 2% na GDP ɗin Amerika ta wuce gudunmawa a duniya 2% na GDP mutum kashi 70% duk mutumin da ya ɗauki albashi ba mai tambaya sa yana ɗauka zai ware ya aika wa cocinsu wani ya ɗauka ya ba wata gudunmawa ƙungiyar gudunmawa kamar irin wannan ƙungiyoyin ko mutum ba ma'aikaci ba ne shi ɗan kasuwa ne duk sanda iya ciniki zai ɗauki ko wani kaso daga ribarsa ko iba wa cocinsa ko iba wa ƙungiyar gudunmawa da haka a shekara ta 2006 sun kashi 70% sun ba da gudunmawar 2% na gabaɗaya GDP United States of America kaga ashe abin ba turanci ba ne ko turawa ma da yan boko ma suna yin gudunmawa kenan sannan kuma wani abu mai ban sha'awa wanda shi Bill Clinton ya faɗa a cikin wannan littafin ya bada labarin wani wani mawadaci mai suna dukkan mun san shi Warren Buffett. Warren Buffett a shekara ta 2006 shine mutum ne biyu mafi arziki a duniya. Ya dauki dala na ruga dala biliyan 300 billion dollars ya bada ita gudunmawa. Shi kansa Bill Clinton fa ya yi shugaban kasa amma sai da igiyi ta saboda adadin kuɗin da mutumin nan ya dauka lokaci daya ida wata gidauniya gudunmawa a taimaki mabukata. Bill Clinton da daddare yake ya dauki waya ya buga masa yace ina so in taya ka munna saboda wannan kokari da kai ka bada wannan kuɗi gudunmawa. Sai ce amma ina so in tambaye ka kai ko me yake karbar gudunmawa ka kace bada irin wannan kuɗi kyauta. Kaji shi ba aka ba kyauta dan gidauniyar sa aka ba kyauta gudunmawa da shi ma zai ba wasu. Sai ce da sha'a da aka gani ita aini da yawa daga cikin investors masu saka hannun jari sun ba wa kamfani na kuɗinsu ne in bunƙasa musu shi saboda sun san ni na fi sanin yadda zan bunƙasa musu kuɗinsu. To ni kuma na ɗauki kuɗi na ne na ba wa gidauniya ku saboda san hukun fili sanin yadda zan kashe kuɗina. Ya ce kuma abin da na ba ku abu ne wanda bai kai komai ba ne a daddare da abu da nake da shi amma na san zai zama muhimmi a rayuwar waɗansu. Sannan ya ce gaba ɗaya dukiya ta zan iya rayuwa comfortably don da wata matsala da kashi ɗaya bisa ɗari na abin da na mallaka a duniya 1% saboda kashi 99% na dukiyarsa su ne rara ya tsallu na kama zan yin fiko na ƙulil afuwa shi ne rara ta su al'afu shi ne 99% na dukiyarsa bai da bukatarsu ɗaya bisa ɗari ta ishe shi rayuwa. Sannan har ila yau ya ba da misalin Muhammad Yunus wani ɗan ƙasar Bangladesh. Muhammad Yunus wanda biloniya ne shi ma kuma an san Bangladesh suna daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya har yanzu tana ciki amma kuma shi duk da haka da ke ko'ina Allah yana fi da mawadaci komai wahalar duniya.
1: To da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa iyakar abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na sharhi da tsokaci tare da Dr. Minu Ismaila Sagagi. Sai a tara wani makon don mun ji mu dauke da wani sabon shirin agogon muke nuni da karfe 7:26 da misalin karfe 7:30 za mu dai kasashen labarai da lamuran yau da kullum na wannan gida mai albarka domin kawo muku labarai da rahotanni. Amma kafin sannan bari mu dauki waɗannan sakonni daga sashen mu na talla.
2: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
3: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
2: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
4: Musa, kwanan kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
5: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
4: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
5: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara.

0: sauraro, assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin kurtun zuma da radio sharhama radio farashin al'umma mita 97.3 kan zango yau tare da ni Kabir Abubakar Shishi sunan namu ne mita kanasirin ta kana zuwa garin dawakin tufa inda muka sami sukun da tattaunawa da Sa'adu Abdullahi dawakin tufa mai kiya da kushin akan yadda ake sarrafa ko kuma sana'a ta ginin tukwane inda muka tarar da shi a matoya da take cikin garin dawakin tufa muka tattauna da shi malam Sa'adu Abdullahi barka da warhaka
1: Suna Sa'adu Abdullahi
2: wani gari kenan
1: dawakin tufa nan kuna cikin maginar tulina wanda ake zuba ruwa yana yin sanyi a ciki
2: ya tudu ko yake gina
1: nan ya tudu ko yake a ciki wa
2: kowane abun gini ko waje abun sana'a akwai gurin da ake gina shi daban
1: yawa kowane akwai mahallin da ake yin sa akwai inda ake yi a gida inda ake zuwa ayo a dawa kuma mu nan muna zuwa mayan kayan mu a gari
2: to me yasa ake bambance gurin ginin tulu da na tukwane da menene
1: su tukwane dalili mata ne suke yin su kaga ba su fito waje su yi ma dole ne su yi a gidajen su su kuma irin wannan tuluna da ake yi na ruwa maza ne yawanci da suke aikin su yasa suke fitowa waje su ma saboda gida su yi aikin su
2: wanda ne da yasa ka bambanta aikin mu wancan mata su yi wancan maza su yi ko kawai dai kowa ne dai ya abin
1: nan a ba wani dalili ko kowa mace za ta iya ma irin wannan kuma yi ma namijin zai iya ma irin wannan to ko kowa ko wanda ya fi ganewa yanayin darajar sa ya ga yayi mai mu'amala sai iya yin sa ita ma mace ga wanda zai mata ta iya yin kanta
2: wace irin ƙasa ko sunan ta kuke amfani wajen sarrafa wadannan kaya
1: shi wannan tulu da ake zuba ruwa ana ake yi ana hada shi ne da kile tabo kenan ko da kaikayi na gero in aka cire geran kaikayin ake hada ana kwaba da tuka ake hada abu gosa ita kuma tukunya nuna wanda ake akai makabarta haka irin tukwana miya da ake ko na zuba ruwa su ma dai dubba wanda ba su ana yin ta ne da tabo da yimbu su shine da kuma wata kasa ana ce mata dala to su ne kuma abin da ake amfani da
2: su da kuke samu waɗannan kasar
1: wani daji ne nan muke da shi a dan gefen ana dan haura wani rami kafin aje gurin sannan ake zuwa dai gosa kawo
2: to akwai adadin lokacin da kuke aje wannan kasar kafin ku aikata ta ko kawai ana ɗebowa ake aikata ta
1: a ƙalla tana yin kamar sati kuma ma na ginin mata ne wanda mata suke gina za su jika ne a yau gobe su yi amfani da kayan su ita kuma wannan ta irin wadda ake yin tulu da ita ana zuwa ne a can a haɗo ta a zuwa zuba ta nan wannan sunan ta ita ce ake ce mata baka
2: to baka menene baka
1: wajen majiyar tabo kenan sunan ta ita ce ake ce mata baka ana yau shi ne ya bashi kamar sati a ciki sannan ya gama haɗa jikin sa sannan sai a zo a fara amfani
2: to cikin bayani kamar wanda bai san baka ba zaka siffanta masa shi wanda ba kallon ka yake ba kamar mu da muke kallon ka
1: bi ma'ana kamar rami ne ake yin sa kamar na kabari mai dan fadi kai zurfin kabari haka ne dan dai wanda zaka iya shiga ka fito da kanka shine ake ce mai baka
2: da kone lokacin da kuka fiye samu wannan kasa ko tabo da kuke amfani da shi ko kowane
1: lokaci yawanci ranar asabar ko ake warewa aje a gama iya ranar ake debowa daga ranar an gama
2: ko sirri ne da ai sake warewa asabar din ko kuwa
1: a'a kawai dai yanayin an ci kasuwa ranar juma'a ran asabar kafin a fara aiki ake zuwa debo kayan aje kaga lahadi zuwa juma'a kawai kuma aiki ake ba zuwa ba magana aje dawo a dawo kawai ana gida ana aikin da shi
2: kowace sana'a tana da kayan aikin ta makera suna da kayan da suke yin kira da su masassaka haka to kuma masu sana'a ginin tukwane muna so mu ji ire-iren kayan ayyukan ku da kuma irin aikin da ake da su
1: to kaga muna da wannan abin sunansa mazazzagi gashi wannan shine wanda muke kwariya ce ake huhuda ta muke zazzage saboda kaikayin da muke hadawa na gero ana samu tsinkaye a ciki ana dan zazzagewa ya zama na iya dallakin kaikayin ne da shi za a yi amfani sannan akwai kuma wannan abin kawai shi wannan shine dindinge sunansa ai dindinge ba wannan da shi muke bubbugowa a hankali a hankali shi tukunya din zaka yi taban in ka misali ka dauko shi a plate zaka dora shi akan wannan abin sunansa shi kuma talge
2: talge
1: yawwa talge
2: to mun fara da dindinge din shi in zaka siffanta wa jama'a dindinge ya yake
1: yanzu ya ce wannan abin taban ne normal muke hada shi kamar kulki yawwa muke hada yadda zai iya zamu iya rike
2: yana da fadin kai
1: yawwa yana da fadin kai kasansa kuma da dan fadi yadda an kada ka zai dan bude ma taban shab shab dai ba tare da
2: wani kace amfanin sa shi dindinge
1: shi amfanin sa ana dan bubbuwo tukunya ne da shi a hankali a hankali a gurin da
2: ake sarrafa ake yin ta din kenan
1: lokacin da ake sarrafa yin tukunya kanta ba shine amfanin sa sannan kuma akwai madadi yawa madadi wanda su mata ne suke amfani da shi
2: suna amfani da madadi
1: yawa mata ne suke amfani da shi saboda su suka tunyar ta su kaga madadi gashi su tunyar ta su suna dan yin ta ne da fadin baki to dole a dan sa shi an dawo da wannan sassaitawa inda dan yi kuskure haka dan sassaita idan ya zama ko ina ya zama lebur to shine amfanin sa
2: dukan baki
1: yawa sannan akwai fata wajen yin dori yin bakin ana sa ta ne wajen saita ita ma haganta sannan akwai mazaniya kuma gata saboda akwai kwalliya da ake yi a jikin ta
2: fata mecece fata ita kuma ya take
1: fata ita gata muna yawanci amfani da malaha normal ta takalmi wanda ake amfani da ita in muka ji gata ce laushi in muka gama saita wuyan sai mu dora ta kai ta kuma saita da zai mai lebur gaba daya
2: mazani
1: yawa akwai kuma mazaniya
2: mazaniya
1: wannan ita ce mazaniya ita kuma muna amfani da ita ne wajen yin zane yadda zai dan kyau hima dai a dan kara haska abun
2: to wanda bai ga mazaniya ban zaka siffanta masa ya take
1: muna samun waya ne normal ta wuta ya mu samu dan tsinke yanayin kalar zanen da kake so ka saita kayanka kai kayanka da shi
2: sai kuma wancan abin da kace
1: yawa shine talge ba
2: talge me talge to
1: yawa shi talge dai shine asalin gini tunda in aka gama kwabin taban gaba daya akan su ake dora a hankali a ranka bugowa har a zo karshen sa saboda in ba shi gaskiya gini bai yiwa
2: to shi talge a wani waje ake aje shi
1: yawanci muna dan yin haka ne kusa da
2: gurbi yake mai kenan
1: yawa muna yin gurbi haka bai mu dora akai
2: to da me yake shi shi talge
1: shi wannan sunan sa akushi amma ba na da dan yin gaskiya ba samu irin wannan abubuwan
2: itace ne kenan
1: itace ne ake sassaka ya hankali hankali har ya subul da kansa dan ga dora shi su kuma targen mata suna dan haka kasa ne akwai wata ba muna ce mata tsakuwa idan suka rere yambu tsakuwa da ita suke hadawa sannan su zo su yayyabe su tankade yambun mai laushi yadda gurin yi ma zai subul subul akai su kuma shine targen su to wannan sunan samara muna amfani da shi saboda idan kasan tulu ko tukunya haka bai bushe ba ana dora tukunya akai
2: akan marar
1: yawa saboda mulzawa ka kasan ba zai loke ba hannun ka yana taba nan bai taba can jikin tulun
2: naka kuma marar da me aka yi ta
1: ita wannan tukunya ce irin misali an je wurin gashi ta fashe muke dauko ta muke sassaita ta sai mu dora abun
2: daga akwai ruwa a cikin tukunya to me amfanin sa shi kuma ruwa
1: shi ruwa muna amfani da shi saboda wajen yin dori in za a dori dole kana dan sa hannunka a ciki kana dorawa kuma haka wajen zaka kankare tulin dinda dole sai ya zo da dan kurguna kurguna a jikin sa zaka shafe jikin sa ne ka samu tsinke normal ko kibiya ka dan kankare yadda zai subul subul
2: kace dori me dori
1: dori bi ma'ana shine wuya
2: wuyan
1: tukunya shine dori
2: shi ne kai batun zani don ake amfani da shi to shi wannan zanen kowanne migini akwai irin salon zanen da yake yana kallon tukunya an san wane ne yayi ko kuma shi ya san tasa
1: kware ma ko abin amfanin sa da ma kenan ba shi zane kowa da yanayin kalar mazaniyar sa idan ka zana saboda an je wurin gashi kana ganin yanayin zanen ka ka san wannan cewa ta kace kowa ma yana ganin tasa ya san tasa
2: wani wani baya kamar da na wani
1: eh gaskiya dai ba a fiye yi ba yawanci kowa da nasu yake
2: to ko ya ko zanen ko ya ake ko kai mutum ne yake kirkira da kansa
1: eh gaskiya akwai wanda ake kai ma suna yi ko su aikin su kenan su zana muku kowa wannan kalan nake su wannan kalan nake su
2: masu zana muku zanen
1: eh
2: sai mutum ya haddace zanen sa
1: yawa ko ya haddace barka ta yi kanan nada kai ka ko ka rinka murza a ji
2: to ya batun kasuwa ta tukwane idan an yi daga kamar wannan wurare ake iya zuwa wannan garin da wakin tofa domin siyan wadannan
1: eh to gaskiya wurare da yawa bi ma'ana kamar ma tukwanan makabarta yawanci cikin gari makabartu anyhow dai ba

0: lokacin arimi ne lokacin kakanmu
1: kun fice mama wannan lokacin
0: sai a lokacin an fi samu kuɗi sosai ma kuwa dan a lokacin da sai dan sauyi
1: to yanzu misali ku sana'a gini a gurin ku gado ne ko haye ne ku
0: gaskiya ga da muka tun kakannin mu suna yi iyayen mu suka zo kan wako muka zo muka dora
1: to akwai baki da suke zuwa su koyi wannan sana'a cikin wannan garin ruwakin tofa ko ba
0: eh gaskiya akwai mutanen mu irin kamar kana da aboki yana da sha'awar sana'ar zaka jawo jikin ka koya masa normal ba wannan
1: abu mun muna da sha'awa kamar mu da muka zo za iya koya
0: ba ku gaba ɗayan ku ba wanda ba zan koya wanda ku na so a mu gaskiya ai harkar ba harkar bakin ciki ko in dai zaka yi ka zo kai yawa
1: dangane da abokan wasa zaka sana'o'i suna da abokan wasa mahauta suna da abokan wasa Fulani to ku masu ginin tukwane su wanne ne abokan wasan
0: mu yawanci wanda muka fara abin nan su yawanci masu kamar sana'ar robobi haka su ne muke ai to ai magana ce da gaskiya ko mu kaga dai ko dai a ce su suke koyi da mu ko kuma mu muke koyi da su ko kuma mu su suke koyi da mu tunda tun kafin su mu ne gaskiya to mu gaskiya su ne abokan wasan mu
1: irin salon wasa kuke a tsakanin
0: yawanci irin ana zuwa a dauki taka ka buga kai ma dauki taka buga a ga wanda za ta fashe
1: to shi ne yake fashewa
0: gaskiya namu ne suke fashewa tunda mu yawa mu kaga tana rusha mu gaskiya shikenan ba magana wani amfani ta su kuma suna iya kai a kamfani kaga normal a tunda ana siyan gwangwan na robobi yawa amma mu wanda ta riga ta mutu mu kawai ta gama amfani dai mu ci kore ita dole dai aya wata sawa
1: to batun wasanni kowace sana'a tana da suna da wasanni da suke makera suna da wasa da suke mahafa mahauta suna da wasa da suke to ku maginan tukwane kuna da wani wasa da kuke
0: muna da shi yawanci misali kamar irin za a yi bukukuwa haka na cikin munamu na kanmu muna zuwa ne mu ɗebi tukwanen mu je dai inda ake yin bikin mu ranka diba muna faffasa su a kawunan mu kawai mu wannan yi ne murna mu kaga bi ma ana kowa dai zo ya san cewa wannan tabbas yawa dangin tukwane suke biki to shine mu wasannin
1: da muke kuna da wani kida to ko take naku na musamman ko makada naku kamar yadda mahauta suke da makada makadan kurya da wanzamai kuma kuna da naku makida
0: gaskiya wannan sai dai a yanayin iyayen mu dai gaskiya ta so mu dai ba mu wannan abun ba sai dai iyayen ba mu sani ba dai da dai mun ji ana wasu daga cikin mu waka to waka dai ba mu sani ba yadda aka tabbata ko to waka da ake taken ta kungiya ta tukwane tana kiran dan uga wani yayin mu ne anan shine yawa shine yawanci dai imagine yana dan sai tukwane ni ba ma magini bane irin masu siya ne su siya to mun ta zo dai mun ji ana mai waka irin marukan naka an suka zo su dan yi mai waka ya ba su kudi su tafi
1: wani kirari to da ake muku kirari na wannan sana'a za a ce sana'a tukwane a mata wani kirari wanda kowa ya ji ya san da su ake wannan kirari
0: eh to gaskiya ana yi saboda yanzu dai a garin Dawakin Tofa ba wani kamfani da muke da shi wanda ya huce wannan to mu ne gaskiya kira mu ko a ga waje misali ake cewa ai ku sana'a ku kaza kaza za mu ce in dai kamfani ne a Dawaki dai babu kamar na tukunya tunda dole yaro manya babba tsoho ba wanda bai zuwa ya ci abinci a gurin to mu shine
1: tsatsuba fa kuna da wata tsatsuba kamar yadda makera mahauta da wanzamai suke da wani surkulle su ga sun fidda gashi ko jini ko kuma kuna da irin wannan
0: gaskiya na dai kakanni mu dai ba ba mu gaskiya dai mu dai ba ba mu gaskiya dai wallahi ba ba mu wannan mu gaskiya dai ko kakanni da iyaye ba mu sani wasu ko sun boye abin a tsakanin su amma mu dai gaskiya matasa da muke taso yanzu
2: man sauraro kaddi ku shafa wannan tarihi da shirin kurtun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farin Cikin Umma mita 97.3 kan zangon FM inda a yau muke tsamanawa tare da Sa'adu Abdullahi Dawakin Tofa wanda ake yin kiya da kwashin akan abin da ya shafi sana'ar ginin tukwane da dangogin su kafin mu dora bada shakata da wannan
3: sanan Habu Bakar da Allah garba da obi fa muje na marmar mu kwana fatakol na marmaran makwa na fatakol zuwa gusa na yan mata ne ko yara masu koyan tuki ko yara masu koyan mota su ja balbo halima ke kyauta min sana balbo da ya da ke ma alasaka amina mata garba sana aminatu na gode in ji sabulu dan

0: jigowa kawai da yadda muka taso muka ga yadda ake yi da yanzu ma dai haka ake gaskiya ba wani abu da yake sauya tunda ba wani wanda zai zo ya kawo muku tallafi ko wani abu da har za a kirkiro wani abu har za a zo a kirkiro wani abu ko a ce za a yi da injin ko wannan yadda muka taso ake yi da hannun nan dai haka ake yi
1: haka ne
0: yawa yadda ake yi da hannun nan dai ba kawo wani inji da za a ce in ka dora moli a cikin wannan abun zai fitar ma da shaf din wanda kake so ba gaskiya babu ko normal yadda muka taso iyayen mu suke mu ma haka muka dora
2: abin ne fatan ku da kuke matasa fatan ku domin ku ga wannan sana'a da kuka gada iyaye da kakanni ta dore ta ci gaba kuma yana bukatar zamani da wayewa to menene fatan ku domin ku ga wannan sana'a ta ku ta dore ta tafi kuma da zamani
0: gaskiya ne muna da wannan fatan bi ma'ana kamar gwamnati in Allah ya sa da rabo misali ta dan kawo mana wani basa ka wani injina haka ko kuma na tazo ta dan rarraba jari irin masu sarar tukwane haka ga dole za ka kara abun nan da kuma dai irin masu siyan ma kansu a ce kana da wani customer naka wanda ya zo rinka siyan kai a gurinka saboda kayan yawanci irin customer ne duk irin na da ne duk yawanci irin mutanen da suke mu'amala su dai da mu da su suke mu'amala muka mu yanzu matasa masu tasowa saboda yanayin rahin ma customer mun ya sa mu duk abun wani sake sile mana ga mu siya mu siyar sai dai mu gina kai mu sarar da kayan ba ruwan mu da ban cewa he kasuwa ta zo sannan za mu siyar saboda yanayin ba ku da masiya a hannunku sosai abun dole kuna gani dai ana siyarwa ba sosai ku kuke dan siyarwa ba to yasa duk abun ya dan fara zare mana da gare gaskiya
2: ku kuna daukar kayan ku kai wani gurin ku sai koko dole sai an shigo cikin gari an siya sannan
0: gaskiya yawanci zo ake nan ana a siya ko mutun ya ma waya ina son kai haka kawo mun ko kuma su zo da mutanen su kowa su siya su diba su tafi kasuwanci ne dole da amma kaga wannan yana ta ciniki ku Allah dai duk da abun Allah ne mai kawowa ku ga kayan ku kun tare sai ya karama wani kuma da ya kawo da ya siyar da ya kawo da ya siyar so dai
3: wajen yin aiki hannunka
0: eh duk ana samu irin wannan dan nuna har rauni na ya kuna wajen gashi duk muna irin wannan haka wajen gina amma haka ya samu garin bubbugarin dingen nan da muka ga muku ana gini da shi a samu sabani ya dan dake hannunka dole abun zai yi maci ko yau magani duk lo fa da muke ruwa mu sha ko mu je mu bari ba ruwan yawa ko duk lo fa ne gani ake mu ruwa
2: wa ala gargagar a gargajiyance ba ku da magani na ku da kuke
0: ci ya magani a muna da irin sa hannu haka sai su sakin mangwaro anyhow saboda rana yuwan na ake muke dan jijjigawa muna sha yanayin wuta muna zuwa jikin sa maganin sai duk ba wanda ba ma sha duk muna amfani da su wayannan
2: to wani irin kaya kuke sarrafawa kamar tukwane da kaza muna so mu ji sunayen su
0: to kaga muna yin tulu ne wanda ake zuba ruwa ana yin tanda wanda ake yin waina normal ana yin kwatanni wanda ake sa kaji irin da sanyin na haka su yi gasi kyankyasa a ciki sannan akwai tukwane da ake na gurasa ake lilliga akwai kuma tukwane da ake tantabaru su ma ana kiwon tantabaru a ciki akwai madammaci wanda ake amfani da shi wajen yin dambu sannan akwai mangal mangal wanda ake yin irin girki normal mangal kamar gas kaga kamar eh kamar misali gas mun kaga yine ga kuma ya dora gawayi akai normal da waya
2: banda na karfe da ake amfani shi akwai na kasa
0: banda na karfe mun akwai namu na kasa da muka roshi muna amfani da shi
2: yanzu ko a zamanin ku akwai su da akwai ku kuma fasaha ku ta zamani abubuwan da kuka kirkiro wadanda ba ku gada ba iyaye da kakanni zamani ya ka ku da kanku kuka kirkiro su
0: eh akwai gaskiya misali akwai irin abin da ake kwalliya da su haka dakin amare haka masallaci ne abubuwan tarare da ake sassawa na dan jin kanshi duk kaga da ba a yi irin wannan
2: kuka kirkiro
0: yawa gaskiya duk zuwan mu ne yawanci duk aka fara irin wannan abubuwa
2: na to menene damuna wanda barazana damuna take muku gane da shanyar kayan kasa da kuke yi
0: eh gaskiya da damuna in dai misali mun aje kaya irin haka a ce bata gama gasuwa ba noma in dai ruwan sama zai zo ya same ta to sunan ta kwandam ta riga ta lalace in dai ruwan sama zai zo ya same ta tana waje kuma zai dake ta iya inda bai gasu din nan bai kaga gaba daya ya fita daga cikin ta saboda bai gama zama tukunya ba a kasa sai yake ka san ko yawa lakawun dai tana duwa da ruwa dole ta zugunyi amma in dai ta riga ta gama gasuwa ba mu da wani matsala mu da ruwa gaskiya
2: ko ruwa ya rikitin ta gasu ba matsala
0: eh ba matsala gaskiya ne ta riga ta gasu in za ta yi kara 100 a gurin ba abin da za ta yi kuma yanayin wajen gashin mu in dai damuna ta ruwi ma yana rushewa dole dai duk shekara muna san da sabo ana yin wani tunda in dai ruwa zo take yi gaskiya dai ya zizibe ka ka macen gurin da kake ma a can muke gashi to yanayin damuna ne yawa gaskiya da damuna dai ba aiki ko abin da aka tara yi ake siyarwa da damuna
2: ba ku da wani tunani ne da za ku samu mafita daga cikin wannan barazana ta wannan yanayi
0: gaskiya yayin sana'a ne saboda mu kan ma abun ma da gajiya in dai kai na ranin nan kai wata shida kana wannan aikin damuna ta zo ka zo ka je ka dan sarara a gida gaskiya ba wai
2: kuna noma ne ko kuwa
0: eh muna yin noma ba abun da ba ka ko in damuna ta zo muna kyale wannan ne mu koma gona gaskiya
2: wannan bangaren sana'a sarrafa kenan kuma akwai wani bangare bayan kun sarrafa daga nan kuna kwasar su ku kai su matoya ko magasa
0: wajen matoya dai muke cewa gurin amma in ba gurin ruwa ke ce mai magasa inda ake gasa tukwane kenan mu nan a gurin mu sunan yin matoya amma mutun ya zo kuma za ka ga suna ga ce mai kai wajen gashi
2: wanda suke wannan daban wanda suke wancan daban
0: yawanci mu ne da muke aikin nan din kuma sannan muke zuwa mai wancan aikin amma akwai yara da suke zuwa daga ingiraje haka sun taso daga makaranta su zo su rinka dan kama mana saboda aikin dole ana son mutane da yawa to shine dalili
2: to su ma magasar ko matuwira ko kayan aiki da ake amfani da su a
0: gurin akwai kala normal da shi muke gasa su akwai kuma abu da ake ce mai kago bulo ne misali kamar irin wanda ake ginin kasa sai mu raba shi biyu shine zamu zo mu aje a kasa sai mu dora tukunya akai to shine bulo sannan sai kuma kala dai abu biyu ne da muke amfani da su daga kala sai bulo
2: to ya yanayin gurin yake
0: yanayin gurin ana yin sa ne kamar a samu fili zagaye misali kamar cycle ake yin gini da shi yau a kiwaye shi sai dan daga haka yadda dai normal kai tsawonka
2: kamar lekawa
0: yauwa normal zaka iya shiga zaka iya lekawa ba daga waje zaka iya lekawa ciki
2: zaka ga costa gogi da kuke a kasa su kuma me amfani
0: nan shine inda muke zira kara yake zuwa har tsakiya tunda gurin yana da fadi in ka zira zai je ma har can inda kake so wani ma ya zuro can wani ma ya zuro wuta ta hada a tsakiya ta yi sama
2: to wani to kai ya kuke da ita ta taru
0: washe gari in aka cire kayan da aka gama soya ake kwashi ta na kwaye a gefe da ita ka gabi ma'ana gobe na kuma yi wata rata kuma taruwa ita ma ya kuma kwashewa
2: wallahi muna godiya ba dan tambayar ta kar kasanin da kuke debowa domin yin wannan sarrafa wannan kaya akwai lokaci kuke zuwa kutar kasar ta kare ko kuma kodai yaushe kuke je kuna samun ta
0: gaskiya kodai yaushe aka ji ana samu da saboda tafo ne duk shekara tsuro yake dadewa in ka diba anan misali ka kyale gurin kai gaba shekara da zuwa kana baya gani aka yi da kasan maka diba waya kuma cikuwa kamar maramara dai normal duk shekara yana tunda an dade ana diba har yanzu dai bai kare ba ko da yaushe duk shekara zuwa ake adebo kuma baya kariya gaskiya ruwa yana cika gurin kafin mu kuma fara aiki ya riga ya gama bushewa yawa mu kuma zamu je mu fara dibowa ba
2: kuna da kungiya ta ma
0: mai kungiya ta magina ba muna da ita gaskiya
2: kuna da wani rassa a wasu kananan hukumomin ko su wuraren ko kawai
0: yanzu gaskiya rassan mu kawai masu siya ne su je su siya su ne rassan mu amma dai daga nan kawai mu ana muke dindindin alauni yawa kawai masu siya su je su ne rassan mu
2: muna godiya mutuka da gaske
0: assalamu alaikum sa'ad abdullahi nan da wajin toba ikiya ta kwashin ake ga mu
1: duka a nan zamu sanya a cikin shirin namu na wannan mako domin turo da sakonni tambayoyi ko shawarwari zai yi amfani da wannan lamba waya 0800 8052 6 0800 8052 6 0800 8052 6 a madadin sashen shirye-shirye da sun jagoranci Nura Abubakar Musa sai kuma ni da shirya na kuma gabatar Kabir Abubakar Shishi yake mai fatan alheri assalamu alaikum.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio Radio.
1: Farar aniya laya.

0: to madalla a makon da ya gabata kun yi tattaunawar mu da ɗaya daga cikin hadimai a gidan Honorable Aliyu Sani Madakin Gini. A wannan satin Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ya kaddamar da wani shiri na musamman domin koyar da mata da matasa sana'o'i daban-daban tare da basu jari domin samu damar dogaro da kansu. Shirin wanda ya kunshi matasa da mata 634 na daga cikin kudurorin Honorable Aliyu Sani Madakin Gini na inganta rayuwar umma musamman ƴan karamar hukumar Dala ta hanyar bunƙasa ƙananan sana'o'i da dage zaman banza da rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa da mata. Kowannen sa an bashi naira 250 da kuma waɗanda aka bawa naira 100, inda nan take bayan kammala bita ta kwana biyu waɗanda aka horas din su 634 suka fara jin kuɗi na shiga account ɗinsu na banki. Ga jawabin da Honorable Aliyu Sani Madakin Gini yayi a wajen kammala wannan bita.
1: Zan fara godewa Allah da ya bamu rai, ya bamu lafiya, ya bamu ikon mu zo mu zauna mu yi wannan taro. Kuma zan godewa ma'aikatar Sineda wanda ta karkashinsu aka saka wannan kuɗi da yau in Allah ya yarda mutanen karamar hukumar Dala a karo na farko abin da yasa nake faɗin a karo na farko wannan shine farawa. In Allah ya yarda za a zo a yi ninkin baninkin wannan wanda muke yi yau, kuma da izinin Allah ba da dadewa ba. Duk wanda ya san ni ya san ni a harkar rayuwa, ya san ni a harkar siyasa, to ya san ba ni da magana wadda take ba haka take ba. Ina tabbatar muku yau mutanen da suke karɓar tallafi ta ƙarƙashina su ma'aikatar Sinedan mutum 634. Mutum 250 kowannensu zai ji alat na naira 250.
2: Amaji
1: kowannensu wanda bai ji ba ya yi hakuri inda sunansa yana kai na tabbatar masa zai ji alat dinsa. Shaura su ne wanda aka koya wa sana'o'i mutum 422, ina jin haka 422 kowa za a bashi zai ji dim a account ɗinsa ta naira 100. Duk wanda ya ga babu naira ɗaya a cikin 100 to ya zo wajena zan tabbatar an bashi naira 100. Kuma wannan kuɗi naira 250 da naira 100 da kayan sana'a duk wanda aka bawa kuɗinsa ne nasa shi kaɗai, ba a yi da ni da kowa a kan cewar za a bawa wani ya bawa wani kaza ba. Ba a yi da ni da kowa ba, saboda haka duk wanda ya karɓi kuɗi ya tabbatar wannan ne sunansa. Kuma na gaya muku ni ba magana nake irin ta siyasa a zo a faɗa ba cikawa ba. Yau da muka zo wannan ma'aikata da suka bata min rai cewa ne zan ɗebo kuɗi na zo raba ba wa jama'a wanda aka yi wannan alƙawari don kan mutane su tafi gidajensu da bacin rai. Amma yau su ma'aikata su suka kira ni da kansu suka ce in tashi in taho, suka turo min list sun fara saka wa jama'a wannan kuɗi. Kuma Allah ya yarda kafin dare kowa zai ji duru mai fasa inji His Excellency Dr. Abdullahi Ganduje in saci wata kalma tasa ya ce za ka ji alert mai fasa waya. To Allah ya yarda mu mutanen da Allah su sani wannan lokaci da ya rage mun a wannan kujera da kuka dora ni akan ta amana za a yi ta kawo abubuwa na alheri yanzu da muke magana nan da ku ana yin titina ko ina a lungu da sako na karamar hukumata wannan titina yau da zan zo nan waje da yawan su ta kai na saboda naje unguwar mutan yalwa na yi gaisuwa Allah ya ji kan baban Salisu ya haya Allah ya rahamce shi da nabi titin da nabi daga farko har karshe titi ne wanda take ikon Allah ni na zo nake yin sa wannan titi ya shafi mazaɓu guda biyar ya shafi mazaɓar Kabuwaya ya shafi mazaɓar Dala ya shafi kan Tudu ya shafi Madigawa Yalwa Bakin Ruwa Rogon Nama bayan shi ana nan ana yin sabon titi a wajen da ba taɓa yi ba a ƙofar ruwa daman can kuma an yi wani a ƙofar ruwa kuma yanzu banda guda biyu waɗanda na yi a Gogurawa akwai guda ɗaya wanda za a yi wanda yake daidai yake da guda goma wanda mutanen Gogurawa shi suka fi damuwa da shi wannan sati har an zo an auna kuma ina tabbatar musu nan cikin sati ɗaya sati biyu in Allah da za a zo a fara wannan aiki akwai titi na Adakawa shi ma an zo an auna layin Bala ne ya fi in Allah ya yarda wannan satin shi da za a shiga za a ci gaba fara yin sa a mazugal maganar da muke yi yanzu ana titina guda biyu wanda wanda na yi guda ɗaya na farko yanzu maganar da ake a cikin mazaɓar mazugal ana yin titina sannan Gwammaja wannan mazaɓa da muke ciki ita ma za a yi dogon layi wanda ya fi kilomita ɗaya kuma abinda za mu gode wa Allah titinan nan da muke yi ba ƙananan titina ba ne wannan titina da muke yi in ka je wani ɗan majalisa ya ce ya yi titi a guda ɗaya nawa za ka saka nasa guda goma titina ne ake yi manyan titina yanzu kamar na Gogurawa kilomita biyu ne za a yi wanda na yi musu a baya kowanne kilomita ɗaya ɗaya da ɗigo ɗari uku ɗaya da ɗigo ɗari shida yanzu kuma za a sake ne kilomita biyu

0: nan kuma wadanda suka amfana da wannan tagomashi sun bayyana cewa
1: a madadin mu shugabannin jam'iyya na mazaɓu 12 na karamar hukumar Dala muna miƙa godiyar mu ga jagoran mu Rep Aliyu Sani Madakin Gini bisa irin ayyukan alkhairi da yake tayi mana a wannan karamar hukuma. To a yau ma alhamdulillah an samu a cikin farin ciki ana ta fitar da mu kunya. Muna fatan yanda aka taru gurin nan lafiya, Allah mai da kowa gida lafiya, shi kuma Ubangiji Allah ya ninninka masa wannan kujera tasa, Allah ya ninninka masa dukkan abinda ya sa a gaba na alkhairi, Allah ya bashi dukkan kariya. Muna godiya jama'a, assalamu alaikum.
2: Shugaban jam'iyyar shugaban forum na jam'iyyar NNP kenan Alhaji Abba Kofarwa, alhamdulillah. To alhamdulillah yanzu aka ga akaramakan lawo na gani a nan guri a cikin taro cikin hall na Mambaya. Malami zaka iya cewa wannan rana?
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Malam Warshi daga mazabar kan Tudu karamar hukumar Dala. To muna godewa Allah da wannan tagomashi, wallahi ana fara abubuwan nan kawai na sai na ji durum mai girma leader wayannan abubuwa da kake cewa mutanen karamar hukumar Dala. Ga mutane nan da yawa na ga mutane ban san adadin su ba inda suka gani ni din nan ina ciki wanda naga alatina naga kudina a ciki naira 250,000 a cikin wayata wanda ga sunan yanzu nan mun fito daga taro mutane da yawa sun gani ana maraba ana munna ana farin ciki. Gaskiya Dala mun haifada, Dala ta haifada, kuma alaima da kin gini ya fitar da mutanen Dala kunya, kuma wayannan abubuwa da yake tai insha Allah za a yi ta samun irin su. Allah ya ci gaba da taimaka masa, Allah ya masa jagora, Allah ya riko da hannayensa, duk abin da ba zai iya ba Allah ya iya masa, Allah ya sa ya fi karfin makiyansa. Wannan abu mun ji dadin sa, ya faranta mana, ya faranta wa al'umma karamar hukumar Dala. Gashi nan muna gani yanzu naga ana shigo da injin baruwa da injin markade, za a raba wa mata da maza, an koya musu sana'a, za kuma su ji durum su ma na kuɗi ga kayan kuma da za a ba su na sana'a. To a karamar hukumar Dala ai ba mu da abin da zamu cewa mai girma leader Aliyu Sani Madakin Gini, sai dai mu gode masa, mu ce Allah ya ji kan hajiya, Allah ya ji kan alhaji, Allah ya kara faranta masa, Allah ya ci gaba da masa yanda yake so.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina cikin rana mai farin ciki wanda yalla bai yayi ma mutane empowerment, mata da maza, kuma mata duka ma sun fi yawa saboda raunin su, kuma yalla bai duk yazo garin nan ni abin da yake burge ni sai ya faranta ma al'ummar karamar hukumar Dala. Allah ya saka masa da alkhairi. Yau ayi empowerment, wasu za su ji alan na 50,000 da injimin malkade, wasu kuma za su ji alan na 100,000 wanda aka koya ma sana'o'i, kananun sana'o'i, wasu kuma su tuni matin daga nan wajen taro kowa yana ta jin alan 250,000, mutane jimilla wajen mutum 500 da wajen mutum 600 da wani abu. Wallahi abubuwa dai sun yi daɗi. Ubangiji Allah ya saka masa da alhari. Muna godiya. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya saka zama mana sifika na ƙasa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ji kan gabata. Mu ba abin da zamu ce ma Alima Dakin Gini, Ali ya fitar da mu kunya, mu yan karamar hukumar Dala ba mu yi zaben dumin dare ba, ba mu yi zaben da na sani ba, don haka nan gaba zabe ne zuwa zaben Alima Dakin Gini. Yan Dala ku fito ku murama da halacci domin kun tura dan halat wanda shi ba yaudara ba ƙarya, kuma shi ba cinye dubane, saboda yana taimaka ma mutane ba yau ba kuma nan gaba ma. Wani infame yana tafi wanda ya fi wannan. Muna fatar Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Ga motion, ga aiki, ga jika hanta al'umma kai wannan ba Allah, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
5: To ba abin da zamu ce da Allah sai godiya. A babban abin da zaka godewa Allah kan wannan tsarin namu, ko akan wannan abin da muke yi na wannan biki na yau, an yi shi lafiya, an tashi lafiya, kuma ba mutum ɗaya da ya tafi da ɓacin ran wani, ko wani ya taka mai kafa, ko wani abu, kowa ya fita cikin sururi da farin ciki. Saboda haka ba abin da za mu ce da mutanen Dala, gudunmuwa da suke ba mu da goyon baya, Ubangiji Allah ya ba mu ikon mu saka musu da abin da su ma suke yi mana. Kuma magana ta biyu ita ce wannan tsari da aka bujiro da shi na amfanin wannan, kamar daga mutum ne zai hau bini ya fara taka matattakala ta farko, saboda haka akwai matattakala ta biyu, akwai ta uku, akwai ta huɗu. Kullun abin da nake wa al'ummar Dala albishir shine abin gaba zai yi ba baya ba, kuma in Allah ya yarda duk abin da aka bujiro da shi aka ce za a yi, mutane su ne shaida, aikace-aikace da ake yi da empowerment ɗin nan da duk sauran abubuwa, ba wani abu da aka taba cewa rayuwar al'umma ba yayi ba, ba kuma wani abu da aka ce a za yi aka ce a an daga, haka kuma cewa za yi aka ce a an daga, duk abin da muka ce za mu yi muna yi. Saboda haka mutanen da muna godiya da goyon baya da kuke ba mu, Ubangiji Allah ya ba mu ikon fita kunya ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To madalla mun godiya Rajab.
4: To da farko dai muna godiya da Allah mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana ta farin ciki. Mu al'ummar karamar hukumar Dala ba mu zaben timin dare ba, domin mai girma mana Rabal Ali Sani ma dakin gini a koda yaushe yana fitar da mu kunya. Abin da zai ba da mamaki kuma abun alfahari a gare mu, kamar yau yayi mana empowerment na mace 600 mata da maza, wasu an ba su 250, wasu kuma an ba su 50,000 da injin markaɗe da injin baruwa, wasu kuma naira 100,000 domin su dogara da kansu. Ni kira na anan daga mutanen al'ummar karamar hukumar Dala, mazan mu da matan mu, da mu fito mu rama halacci da halacci, mu fito mu kuma kaɗawa mai girma Honorable Aliyu Sani ma dakin gini ƙura'a.
0: To alhamdulillah yanzu hakan na tare da shugaban jam'iyyar NPP mai kayan marmari na mazabar kofar ruwa, wato Malam Abba Suleiman. Malam Abba, na ganka cike da farin ciki, me zaka iya cewa a wannan rana?
1: To alhamdulillah, alhamdulillah muna godiya ga Allah, muna ƙara godewa Rep Aliyu Sani ma dakin gini bisa abubuwan da yake taiwa wannan karamar hukuma ta Dala. Yau ma dai alhamdulillah kamar yanda ya saba yi kowane lokaci, yau ma alhamdulillah mutane sun samu cash, kuɗi ba wani abu, kuɗi a ƙasa, kuɗi a ƙasa. Yau gashi nan ana ta samu mutane, gashi nan alhamdulillah wanda muka zo daga mazabar kofar ruwa, alhamdulillah kusan yanzu kusa da ni haka yanzu akwai mutum sama da 30 wayanda alhamdulillah ga wayoyinsu don kuɗaɗensu sun shiga, suna ta murna, suna ta jin daɗi. Wannan rana, rana ce ta farin ciki kuma ta tarihi a siyasar ƙaramar hukumar Dala, kamar yanda muke ta faɗa dama ya saba kuma yana yi, kuma yanzu ma gashi yana yi. Saboda haka muna godiya gare shi, muna godiya, muna ƙara gode masa da wayanda suka taimaka wannan al'amari ya zo ƙaramar hukumar Dala. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma shi Allah ya ninninka masa bukatunsa. Wannan kujera da yake kai Allah ya maida ita ta zama babbar ta, wannan shine fatan mu. Kuma muna nan mun shirya tsaf duk inda ya sa kafarsa, duk bukatunsa a siyasa insha Allah sai inda karfin biya kare da izinin Allah. Saboda yana fitar da mu kunya, yana fitar da mu kunya. Lokacin da zamu ce mutane a fito a zabe shi, an yi an zabe shi, kuma alhamdulillah gashi yanzu suna ya samu a cikin farin ciki, ya cire mana kunya a tsakanin mu da al'umman mu. Duk inda muka shiga lungu da sako, godiya da Allah da san barka ake mana. Wannan kada ya ishe mu nasara a siyasa. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah.
6: Assalamu alaikum, sunana Usila Suleiman daga mazabar Dala. Alima daki gini ya gwangwaje mu yanzu yanzu nan alert 250 ba ƙarya, gashi a cikin wayata na ji alert. Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya sa ya fi haka.
0: Wannan alert da aka yi muku na menene?
6: Na koya sana'a ne aka yi mana shi, aka ba mu 250,000, ga wasu nan ma da 100,000 da injin markaɗe da ban ruwa na noman shinkafa, duk gasu nan za a rarraba a babba su.
0: Alhamdulillah, yanzu me fata kike masa?
6: A fatan alkhairi nake walida, Allah ya sa ya fi haka, Ubangiji ɗaukaka shi.
7: Kuna magana da Amina Usaini Dogon Nama, woman leader karamar hukumar Dala a mazabar Dogon Nama ta NNPP.
0: Hajiya ke ma gashi cika fuska cikin annashuwa da murmushi, haƙora a waje, me zaki iya cewa?
7: Ai ba ma haƙora a waje ba, in ka tunani na shigo ina guda kace me isa na shigo ina guda nace ba a rangadawa asara. Kace me ya faru nace in dararan alherin karamar hukumar Dala Ali Sani ma dakin gidi ne ya bayyana, gashi na gani a wayata. Na gani ba inki ba, ba wai ba na ga kwata miliyan a cikin wayata. Allah na gode maka Ubangiji, ya ji kantsuwansa, ya ji kantsuwansa, ya sabunta masa rahama. Allah ya bashi ikon yin abin da yafi wannan. Ubangiji yanda na ja hannun Allah in ba dume kaunar Ali ya tabbatar ya samu. Allah dan girma za ta ga danka da dakar mulkin ka, adalamu Ali shine gwamnan mu. Wannan ba yanzu muka fara gani ba, na ga na ɗaya, na ga na biyu, wannan shine na uku. Mun gode, mun gode, mun roƙi Ubangiji ya maida gogo masaki, ya bayar Ubangiji ya dora daraja akan daraja. Allah dan girma zatinka, rabbana taqabbal minna innaka anta samiu du'a wa alina mulana innaka anta tawwabur rahim. Allah ya sa dace.
8: Wallahi alhamdulillah, ba abinda zamu ce da wannan tsarin na Alima da kin gini, sai fatan Allah da fatan Ubangiji Allah ya Allah kashi matsayi gaba. Alhamdulillah, ni sunana Nura Bala daga mazabar kofar ruwa, fiyaro ne na mazabar kofar ruwa. Alhamdulillah, ina zaune aka kira na aka ce mun ba da akawun da lambar waya Alima da kin gini tallafa mana bisa sarawoyin da nake yi zai ƙara mana jari da abubuwa. Kuma alhamdulillah mun zo da batun da ya gaya mun Alima Daki, wannan abu muka san cewa Alima Daki inda ya faɗa zai maka abu, to alhamdulillah da cika. Kuma mun zo Alima Daki ya mana alƙawari ya cika mana ba man dai ba sarar al'umma ga sunan da yawa kowa sai farin ciki ke da munna kuma ya ƙara jaddada cewa insha Allah rago waɗannan ba su gana su ba in Allah ya yarda su ma nan gaba kaɗan zuwa dare za su ji rago wannan amma mafi yawanci da cikin kasu 80 sun gana su yanzu alhamdulillah ba kowa abin da yake sai munna sai farin ciki ya ba mu kuɗi naira 250 a account ɗina gashi na gansu ina zaune a gurin daga Allah sun ya sauka alhamdulillah muna ƙara godiya ubangiji Allah ya kai matsayi gaba Allah ubangiji ya dafa masa Allah ya kare shi daga sharrin makiya ubangiji Allah ya bashi kujerar ma tafi wannan muna masa fata kuma in Allah ya da zamu saka alheri da alheri in Allah ya da zamu saka masa alheri da alheri abun da ya mana alheri sai mun saka masa alheri da alheri bakin rai bakin fama in Allah ya da kaman wancan lokacin da muka gura maya har muka tabbatar da nasararsa to wannan karba sai mun ninka abubuwan da ya kwanta wani lokacin ba mana abin da aka yi mana wani lokacin ba amma yanzu an mana abin da zamu yi mun zamu kashe mai fiye da abin da ya bamu ma zamu yi masa in Allah ya yarda zamu saka masa alheri muna godiya Allah ya saka da alheri

0: hukunci ba, ko ƙarya kai a America sai ya kiyace ka, kuma ballanta naka je ka ce wai zaka karbi cin hanci a wajen wani ko kuma ka bayar, ai ka gama yawo, ko wane ne kai?
1: Amma wannan ba za a kalle shi a matsayin mutum ne da ya samu wasu dabaru da ya san yadda zai yi kulle-kulle ya shigar da wasu abubuwa saboda kurmi ya yi rufa-rufa ya samar da biyan buƙatar kansa ne ya sa haka ta faru ba?
0: Ba za ta yi haka ba Alhaji. In jami'an tsaro suna aikin su yanda ya kamata, ba wani mahalicci a Najeriya da zai wata ƙungiya-ƙungiya wanda ba sa kallon sa. Ka duba lokacin shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da yi mulkin soja, lokacin su DSS suna NSO a ƙarƙashin rafin daɗi, a lokacin da ake tunanin za a yi wa mai girma shugaban ƙasa juyin mulki, akwai leader ɗin da yake NSO suna binsa duk inda yi, kuma sun san za a yi juyin mulki, sun kuma faɗa Buhari cewa wane da wane da wane da wane suna shirin juyin mulki. Kaga wannan lokaci NSO suna da power domin haka suke tafiya kafada da kafada da CIA na America. Aikin da suke yi ya yi daidai na uwar gidanmu ita ce America. Duk motsin da waɗannan masu juyin mulki suke yi a ko'ina rafin daɗi ina nan ina kallon su, ina kuma ba da report. Amma a lokacin ma daga za ka faɗa Buhari sai ya ga cewa tunda an gaya masa, kuma ina ganin shi wannan yake tsalle-tsallen nan ɗan arewa ne, yace kuma abin da yasa na yarda da shi saboda ina ganin ina da addini muna haduwa da shi a masallaci, na rantse maka da Allah ni da Buhari yake gaya min wannan maganar. Akwai lokacin da wannan juyin mulkin yake cewa idan an yi zaman mutuwa sai ya faɗa Buhari ya daina musu mulki irin na kanan Mengistu Haile Mariam.
1: Wane ne wannan?
0: Kanan Mengistu Haile Mariam shugaban Habasha.
1: Sunansa kenan.
0: Shi wannan iwa ba juyin mulkin nan fa yake faɗa Buhari, sai ya ce kun ga ni dai ba zan bari a ɗebi dukiyar ƙasa ba, ba kuma zan ci amanar mutanen ƙasa ba. Mulki ne duk kuke ƙungiyar-ƙungiyar za ku juyi mulki, ku zo ku juyi mulki.
1: Shi Buhari ya miƙa wuya.
0: Buhari na rantse maka da Allah Buhari ya mutu idan ne masa ƙarya, Allah ya tashe ni ranar gobe kiyama ya bin masa haƙƙinsa, ni da Buhari yake gaya min haka. Kai billahi al'azim ina gaya min wannan magana ina kuka, ni ma ina kuka. Ya san za a masa juyin mulki, ya yi komai ya sani, amma ya ce abin da isa wannan iga fara gaya masa maganar juyin mulki kusan wata ƙabila ne, sai ice to ƙabilun nan ina ganin tunaninsa ice za su haɗa mu rigima da 'yan arewa 'yan uwana yanda mu rage kanmu. Shugaba Muhammadu Buhari ice saboda haka na kyale su, kuma da suka turo yaransu a Dodon Barik ka san gate ne na biyar, tunda kan gate na daya ake gaya masa ga su ice ku kyale su, gate na biyu, gate na uku, gate na huɗu, har aka zo gate na biyar. Ice waye ya juyi mulkin? Suka ce wane ne? Ice kun ci amanar Najeriya. Daga ƙarshe ma su waɗannan yaran sojojin suka je ba su sara masa ba, ice ko menene ainihin gaba nake da ku, ni jajjanan ne, ya kamata ku ba za ku tafi da mu ku sara mu. Kai barin gama, na rantse maka da Allah irin wasu abubuwa na sirri da Buhari ya rinjaya mu wallahi ba zan faɗa ba, saboda idan na faɗa waɗannan mutanen mutuncin su sai ya sake raguwa a idan duniya. Sun yi juyin mulki ne da mandan neman duniya, ya hana su su yi wawwaso a kan kuɗin mutane. To kaga lokacin NSO tana da fawa, da abin daɗi shi ne shugaban NSO wannan yanzu su ne ake kira DSS. To DSS ɗin ne na yanzu ba irin na da ba ne.
1: Amma kuma baka ganin irin watakila yawan da aka samu na mutane in aka la'akari da lokacin da aka yi Buhari juyin mulki da yanzu, muna maganar mutane sama da miliyan 200 a yanzu da suka yi.
0: To a wannan lokaci kuma NSO ɗin su kuma lokacin su su nawa ne? A yanzu kuma idan ka duba DSS ɗin su 100,000 nawa ne? Ai kaga wasu lokacin da ƙasa take samun ƙaruwar mutane, lokacin take samun ƙaruwar ma'aikata saboda yawan al'umma
1: ta fuskar horarwa, fa ka san a wancan lokacin watakila akwai turawa da kuma kogaggun sojoji daga kasashen ƙetare.
0: To duk da haka ai Najeriya a lokacin ba ta da kuɗi, ka san lokacin Najeriya da mu take dogaro a wancan lokaci man ma ba wadatacce ba ne. Duk abin da aka gina ƙasar nan shine maganar irji, auduga, gyaɗa da dai sauransu. A wannan lokaci ƙasar tana da daraja, kuɗin yana da daraja. Ka san har Buhari gama mulki dala a 65 kwabo take,
1: ba ta kai naira ɗaya ba,
0: a 65 kwabo take. Ba na mance a lokacin nake tafiya Hong Kong jin su agogo, lokacin tana ƙarƙashin Ingila tare da mu da su Nasidu supermarket da sauransu, Alhaji Nasidu ɗan tata

0: da sauransu duk a lokacin
1: ashe ka dade kana har kalla
0: alhaji na dade ina neman ku mai ai shi yasa ka gani ba dan zaman banza bane shi yasa siyasa ta taban banta da sauran mutane duk sati ranar juma'a zan tafi London in so less ne ba da lokacin ba visa tsakanin mu da ingila
1: kuma najeriyan airways kake
0: hawa dawo a british kal duniya 450
1: naira 400
0: billahi lazi british kal duniya 450 lokacin an buɗe murtala muhammad airport dan juma gana shine shugaban yan clearance ne kuma ana ce mun kanin dan juma ne in nazo da kana ba a mun custom
1: a wai ba abinci kawa a ga ko da akwai wani
0: a ana bincika amma ka sai za a wa mutum custom
1: okay na biyan haraji
0: na biyan haraji to ni lokacin ba a mun tunda ba kwanti na nake zuwa ba ya kace ni dila dila uku duk juma'a
1: ashe tun a lokacin ana alfarma
0: tun juma'a a to an ga mu gaskiya tunda Allah yace zai wa bani adam alfarma darajar ma'aiki babu inda ba za a yi alfarma ba a lahira za a yi alfarma haka Allah ya alƙawari zai ba salihan bayi ceto zai ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shugaban dukkan halitta da Allah yayi to dan haka babu inda ba a alfarma a duniya alfarma ce ta bambanta wata kasar ta bambanta da alfarma wata kasar amma ko a America ana yin alfarma idan za su je wata kasa su kashe ta da yaki da waɗanda za su gyara nafanare na mai idan kasar tana da shi da waɗanda za su gina kasar da waɗanda za su office office da waɗanda za su hanyoyi duka sai an zauna da su sun san meye za su benefit sannan su ba gwamnati goyen baya a kowane ana yi to amma kaga lokacin ma'aikatan ne kishin su ba ɗaya yake da ma'aikatan yanzu ba ma'aikatan da ɗan kishin kasa ne yanzu in baka misali zaka ko lokacin gandarobobi zaka ga cewa mutum ɗaya sai isa wa mutum goma a gaba a kasuwar kurmin nan bana mancewa idan aka zo ka sa ko wani katari ne a kasuwar kurmi da wani roundabout ina maka magana wajen 1972 ne a lokacin idan ya zo da waɗannan masu laifin sai ya je gindiri mun nan ya zauna ya yi ta bacci kowa sai ya tafi neman kuɗi
1: bacci ya fito kuma da yan prison
0: da yan prison din kuma yan prison din kowa ya tafi neman kuɗi dangin su kuma idan suka je suka wawo ko su zo su same shi kuma su zo su tafi gidan kurkuku
1: su koma can
0: su koma can saboda menene yan gari ne lokacin kai bai waye ba ina zaka gudu ba inda zaka gudu duk galibi yan cikin birni ne wayayyu
1: ko kuma dai akwai da rukun amana dai wanda
0: da rukun amana kuma bayan haka da biki aikin bil haqqi da gaskiya kuma akwai tambaya saboda mutane masu tambaya idan sun dauki albashin sa kashi daya ina tafiya a tambaya ne
1: kamar ya tambaya
0: wato kamar misali maganin tsaro da nukurjini da sauransu duk suna nema a lokacin
1: wato ana neman tsari da
0: yawa da kariya da kuma inda zaka mallaki wadanda suke karkashin ka
1: ai an ce da waɗanda ma suke aiki a irin wannan wurin yawanci ba ka rasa su da irin waɗannan sirrika saboda
0: kwarai da gaske
1: saboda mutanen iri iri
0: kwarai da gaske to ai wannan sirrin ne yasa sai ije i kwanta a gindin wannan rimi su su tafi su je su nemo kuɗi su dawo su zo su same shi kuma su tafi sa su zai yi a gaba shi yana baya kamar mutum goma to yanzu yaran zamanin nan yanzu na farko su kansu gandarobobin ba shiri suke da su ba galibin su idan ka duba duk zaka ga yaran zamani ne akwai zafin kai akwai dan abin nan
1: da yana hayaki
0: kai yana hayaki yanzu ya za a yi ka sa mutum goma a gaba ai billahi da zai tarwa tsaya za su
1: mutum ka gudu su mutum uku ba na
0: suka gudu sun gudu kenan
1: gandoro ba dai inda ba aure su ba zai iya sa
0: to ka gani to wannan lokaci akwai gaskiya da rukun amana aikin kuma ana yin sa bil haqqi da gaskiya dan kishin kasa ba dan kishin aljihu ba ne yanzu ku duk wasu ma'aikata ɗaya ne wanda ba dan aljihu su suke yi ba ba kishin kasar ne ba domin ba a koya musu kishin kasar ba to shi yasa kaga cewa wannan mutum duk abin da ya faru ba wai ICPC ta wanke shi ba ko me za ta yi masa wallahi ba zai wanku ba
1: to ku ba ku gamsu da wannan
0: mu ba mu gamsu ba tatsuniya ce kawai
1: amma an ce rahoton farko ne ba ku sani ba ko nan gaba idan aka zurfafa wataƙila tunda hukumar ta ce ta gano akwai sakaci da su kansu wasu daga cikin ma'aikatan ofishin shugaban kasa suka yi wajen samar da wasu abubuwa da yayi
0: za ta fito ai idan ta girma za mu ji ai ka kwantar da hankalinka duk abin da muka faɗa sai ya tabbata a cikin wannan ai masu hankali ne mu akile ne mu kuma ɗan Najeriya ne mu mun san kuma yanayin ɗan Najeriya da wajen son zuciya yanzu muna ji muna gani za kuma mu saurara insha Allah
1: to amma komanda akwai wani batu da ya yamutsa hazo da ake magana cewa hukumar ma ta fito ta wance kanta akan batun yiwa al'umma passport da aka ce an janye daga wasu daga cikin jahohin arewacin kasar nan amma hukumar ta ce ba wai bane yi wa al'umma passport sai sun je Abuja bane magana ce ta yadda za a daina buga shi a nan jiha da kuma wasu jahohi da abin ya shafa sai a maida shi babban birnin tana saboda a samar da tsaro gudun kada aje a ringa bata gari ko kuma wanda wasu kamata ba
0: to amma ran gaya ma gaskiya in dai passport ne ba bata gari ba ko ya ga gari ne ba Abuja ba ko ina ne suna nan kuma za a yi musu kai da kake da gaskiyar ma sai ai riga yi musu kan ai maka kuma kamar wannan lokacin su ne ita kanta ai zaka ga cewa ita wannan shugaban yi magirin shaddan ai da rabiya ce mijinta dan fulato ne kaga ta wani lokaci tana biyarin da fulato amma da rabiya ce amma gari irin Kano da muke da matafiya da yawa ko waɗanda suke tafiya asibiti kasashen waje wanda zaka je ai maka passport din nan a nan take ka sa hannu ai maka a ce yanzu bukulet din sai dai a yi booking a nan sannan a tura ga adadin waɗanda za a yi kuma daga nan tun da yake magana ce ta arewa ba ma irin Kano saboda ba mu da shugabanni waɗanda suke kishin al'ummar su ina sanatocin mu ina ƴan majalisar tarayyar mu sai su fito su ce ba su yarda ba passport din da yake fita a Kano sai ka hada su ta shida a kudu baka samu wanda yake yawan yin passport irin namu na Kano ba saboda mu ƴan kasuwa ne ga tafiye-tafiye ba ma yin passport akan illegal way kuma zaka ga duk kasashen duniya da sunan Najeriya ya bace zaka ga ba ƴan Kano bane zaka ga ƴan wasu kabila ne daban wannan an san kabila su suka bata sunan Najeriya kuma su din an fi musu passport din to kaga kawai wannan an mana ne saboda ba mu da shugabanni gwamnan mu me yake yi da ba zai je in challenge din wannan ba ko kuma gwamnonin mu na North West ai din nan suke zuwa ake musu galibi ko da yake na san cewa kowanne state akwai passport din sa amma galibi idan an rasa nan ake zuwa muje biyi ne a Kano baye dalilin da ta zo ta koma da shi Abuja har aka yadda abin ya fara aiki a litinin din da ta wuce ko
1: to amma baka ganin ko ba zai rasa nasaba da watakila irin wannan kwararowar da wasu suke yi daga wasu yankuna ko jihohi suke zuwa har jihar Kano ai musu gomakon a bari abin ya ci gaba
0: da wahala kake ganin wanda yake Yobe ko wanda yake Zamfara ko wanda yake Kebbi ko wanda yake Dagana ko wanda yake Sokoto ko wanda yake Kaduna ko kuma wanda yake Maiduguri ko Bauchi ko Gombe ko Adamawa ko Taraba ba za su zo nan ba domin su passport din a can gashi dan available ba waɗanda suke iya zuwa su yi passport din
1: saboda
0: babu yan kasuwa an fi samun sauki da yawa a waɗanda yake daga Kano za a ce su je Katsina ai musu ko su je kowanne su ta ai musu in ka je a rana ɗaya za a yi maka passport din amma nan Kano ba yanda za a yi ai maka a rana ɗaya saboda in doka da oda ne mu Kano muna bin doka da oda akan passport kuma immigration din sai sun zo sun maka sai ka kai takardar haihuwa sai ka kai takardar wane ne wanda yake ba za ka samu passport rana ɗaya a Kano ba ko waye kai amma saboda an raina mana wayo ba mu da shugabanni aka zo aka yi mana wannan an nuna mana kabilanci amma daɗi na da gobe saurin zuwa ai ba za su tabbata akan mulki ba duk ma'aikatan da suka ɗebe suka kai ɓangaren su wallahi sai mu komo da su ɓangaren arewa shi yasa kake ganin cin zaɓe a wajen su zai zama mai wahala
1: wai Abuja ma kai kana kallonta a matsayin wani yanki ne daban ba
0: in Abuja ai wani yanki ne daban saboda yanzu daga nan
1: arewa take
0: to da arewa yanzu anan in za a maka passport idan misali ka samu delay passport ɗinka zai fito a kwana biyar ka samu wata ɗaya bai fito ba idan ka ce za ka je Abuja ka ga me yake faruwa sai ka kashe wajen naira 50,000 wannan ai asara ce don haka mu Kano da ina tabbatar maka dole sai an komo mana da yin passport Kano don ba za mu bari ba ƴan siyasa a zo a ringa ci mana kashi kowace shara a ɗiba a zuba mana a Kano saboda ba mu da gwamna mai kula da al'ummarsa ba mu da ƴan siyasa ba mu da shugabannin sarakuna waɗanda za su tsaya kai da fata su nemo mana ƴanci wannan shi yasa ake mana wannan amma ina gaya maka lokaci zai zo duk waɗanda suke wannan abin sai su raina kansu da yadda Allah subhanahu wa ta'ala
1: to kuma da a gurguje bari mu kalli yanayin da aka samu wani dan sabani tsakanin shugaban kasa da aka ce wasu daga cikin manyan jagororin cocin katolika sun kai masa ziyara har suka gabatar masa da yanayin da suka ci al'ummar kasa na ciki na mawuyacin yanayin rayuwa da kuma matsalolin rashin tsaro da suke ganin ya kamata ya tsaya ya duba wannan lamari kuma ayi abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan matsala da aka ce wai bayanai sun nuna kamar yadda shi ɗaya daga cikin waɗanda suka kai ziyarar ya yi hira yake shi da cewar ya nuna kamar ma bai gamsu da wa'ancan bayanai da su suka gabatar masa wanda suke ganin cewar ma da ƙarni in ana gaya wa shugaban ƙasar hakikanin abin da yake faruwa a wannan ƙasa. Wasu ba za su kalli kamar akwai gazawa ta ɓangaren ku da kuka tallata al'umma gwamnatin har suka zaɓe ta ba wajen gaya mata abin da yake faruwa.
0: To ka san mara lafiya shi ne patient ko? A lokacin kan ku je asibiti magana ku yake ji abin da kuka ce ku da kuka ɗauke shi amma da zarar idan kuka kai shi gaban likita to babu ruwan sajjajin maganar ku abin da likita yace shi ne zai yi amfani da shi. To haka muke mu da muka tallata shi ya hau mulki sai abin da yake dama zai yi ko muna so ko ba ma so tamu ta kare tunda mun yi tallansa. Allah Ubangiji ya sa an dora shakan kujera kuma shugabannin Kirista na Najeriya Allah ya saka musu da alheri Allah ya yi musu albarka. Rashin shugabanni da za su faɗa wa masu mulki gaskiya shi ne ƙaranci a ƙasar nan saboda kwaɗayin su malaman daga na Kirista har ya zuwa na musulunci wasu daga cikinsu ai tsirari ne suke ɗaukan magana da Yesu Almasihu ya faɗa. Shugaba idan yana nan ka gaya masa gaskiya kai shugaba ya ci haram kai ya zina kai ya duk wani abu na alfasha abin da Yesu Almasihu ya koya musu kenan. Haka kuma Alkur'ani mai girma ne yace mana kan mu ci amana kan mu yi ƙarya kan mu yi yaudara kan mu cuci mutane duk abin da babil din su izo da shi to noma Alkur'ani ya zo da shi. To kaga sun yi namijin kokari da suka gaya masa gaskiya kuma haka muke son su shi yasa aka ce mulki yana tafiya da kafirci idan da adalci haka mulki zai tafi da Kirista izama shugabanku idan mutukar Kirista yana da adalci. Idan musulmi mara adalci ne mulki baya yiwuwa izo in mulki mutane da rashin adalci ko da shi musulmi ne saboda ba dan nawa ba Ubangiji subhanahu wata'ala ya sauka mana da wannan aya akan aika mala'ika Jibrila da I zuwa wajen Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da tsanani ya tsanani a birnin Makka yace ya umarci su Ja'far da su Sayyidina Usman su yi gudun hijira zuwa Habasha haka kuma suka je kuma da sarkin wajen Kirista ne Najasi ya sauke su amma makiya daga ƙarshe sai da suka bi su zuwa birnin Habasha da Makka suka ce to ai waɗannan kai da ka zo kace za su zauna a wajen ka addinin ka ma ba su yarda da shi ba yace haka ne yace a kira musu yace wanne tarihi za ku bani na game da Yesu Almasihu lokacin waye leader Ja'far shine leader ya tsaya ya dinga magana akan babu da sauransu dukkan wasu abubuwa yace to ai mu ma mun yarda da wannan yace mu ma addinin mu ya yarda da wannan yace dan haka na ba ku izinin ku zauna a wannan ƙasa har tsawon rayuwar ai Kirista ne amma izo da gaskiya kuma waɗannan musulmi ne aka ce za a hada su cewa su ma ba su yarda da addinin su ba daga ƙarshe yace ya yarda baki ne na amana a gare shi. To dan haka yanzu duk wanda zai mana mulki a ƙasar nan ko Kirista ko wanne irin mutum idan mutuka zai mana adalci halin da muke ciki na tsaro da kunci da tsadar rayuwa in dai Ubangiji zai kawo wannan mutumin ya Allah ka kawo wannan mutumin ya zama shugaban Najeriya. Kiristoci sun taimaka mana kuma an ce ma kamar shugabannin Tijjaniya su ma sun je wajen shi a yanda nake dan samun bayani. To duk shugabannin da za su rike kwaɗayinsu su san Allah ne mai tunda sun fi mu ilimi tunda kuma malaman coci-cocin har ya zuwa malaman addinin musulunci sun fi mu ilimi sun san cewa babu wani mahaluki da ya isa ya azurta ka da arziki ba Allah ba. To da sai su haɗa kansu su ceci ƙasar su ceci ƴan ƙasar a matsayinsu na jagororin al'umma amma Allah ya wadarar naka ilalaci akwai malamin da lokacin da ake musulun tike shine a gaba ga talla tallan musulun tike kuma yanzu duk da wannan bakar azabar da ƴan arewa suke sha ya fito ina cewa babu wannan ita maki arewa irin gwamnatin Ahmad Bola Tinubu malami ne fa saboda malami tun da kaga malami da girman kai ina son ici dala har jiniya fa ake masa kuma ya tsufa shekararsa wajen 70 da wani abu me zai ci a duniyar
1: amma tun da kaji ya faɗi haka ai watakila ba zai rasa dalilan
0: na nan ce maka da Allah duk dalilan da yake faɗi ba zai kawo maka aya alqur'ani wacce ta zo ko hadisi ba me ake da irin waɗannan malaman na musulunci suka zubar da mutuncin su akan naira sun san abin da yake tafiya arewacin Najeriya ba gaskiya bane zaka ce arewacin Najeriya ba a kashe mu zaka ce ba a sace mana shanu zaka ce ba a kona wa mutanen mu gidaje zaka ce ba a kashe mutane an kashe general kwanan nan ma yanzu sai da suka yi garkuwa da wani mai shari'a ina jin a saukata ne iyalinsa suke fadi ba commander ba suke cewa sun biya miliyan 50 sannan aka sako shi sarakuna nawa aka kashe janar an kashe shi an kashe kanar ma duk waɗannan yanki da nafatsin ba a san yanda suke ba a ce ƙasa irin Najeriya ƙasar da ta yi suna akan idan suka je gudunmawa a ƙasashen waje suke komowa da lambobin yabo ƙasar da lokacin Abacha aka yi wa Tijjani Kabe juyin mulki a Sierra Leone ya tura sojojin Najeriya lokaci guda aka je aka komo da Tijjani Kabe ƙasar da Charles Taylor Liberia gidan gwamnati yake duka abin da irige masa kaɗan ne wa Sergeant Doe juyin mulki aka je ƴan Najeriya yana dukan gidan gwamnati duk ya cin ƙasar gaba daya amma ƴan Najeriya sai da suka je suka tura shi ba suka hana shi juyin mulkin sojojin Najeriya jami'an gaske mu da muke da waɗannan sojoji amma a ce ƴan ta'adda waɗannan ba su da training ba su da komai a ce sun gagari sojojin ƙasar mu to shi yasa mu a arewa muna da buƙatar gudunmawa duk mutumin da zai ba mu gudunmawa muna godewa waɗannan malamai na kiristoci Allah ya karfafe su ku ci gaba da faɗan gaskiya
1: amma ba za ka kalla abin a matsayin kamar siyasa kamar yadda wasu suke kallon
0: babu wani magana babu
1: an jima matsalar tana faruwa amma ba su yunkura ba sai lokacin da suka ga zaɓe ya
0: tafi babu wani maganar zaka to ai zaɓe ma da yadda Allah subhanahu wataala sai mun kada APC a Najeriya
1: kun shirya haka
0: mun shirya haka da yadda Allah subhanahu wataala ba za a sha mu bismillah ba alhaji gishiri ya ishi kan kaza wahalar da muke a arewa duk dan arewa mai kishin arewa ba zai zaɓi APC ba wannan shine magana ta gaskiya mu daina wa kanmu yaudara ba abin da gwamnati za ta bamu ba kuma abin da za ta yi mana sai abin da yake a rubuce a rayuwar mu ta duniya har zuwa inda za mu koma ga
1: to kuka ce za ku kada APC akwai wanda za ku kawo wanda ya fi shi shugaban
0: kasar na zai maka da Allah abin wanda za mu kawo wanda ya hujjata lungu mu yanzu fa abin da muke bukata a kasar nan wane ne zai kawo mana zaman lafiya a arewacin Najeriya wane ne zai kawo mana daidaito mu ringa noma ba tare da fargaba ba mu ringa bacci da ido biyu wane ne zai kawo mana daga nan in tashi in tafi karfe 9 in tashi in tafi Sokoto na dare ba tare da ina jin tsoron wani zai tare ni ba shi muke nema kuma wallahi akwai shi
1: shi fa tuni ba an ga rawar da ya taka
0: kuma rawa irin wata rawa wanda rawa ya taka babban malam dan jarida gaskiya ne mun ga rawar Tinubu bata yi mana kyau ba mun ga rawar Buhari rabi da rabi ta yi kyau rabi bata yi kyau ba mun ga rawar Obasanjo bata yi kyau ba mun ga rawar Umar Musa rawa jinsu itaka ne kyau Allah ubangiji ya karbi rayuwarsa mun ga rawar Goodluck Ebele Jonathan mun ga tawane to yanzu wane ne kake jin muke so mu ga rawarsa sabon dan takara shi kuma mu jarraba shi mu gani na rantse da Allah ina so in fada wa ɗan arewa ina so in fada wa mutane ƴan jihar Kano wallahi halin da muke ciki yanzu ɗan takarar shugaban ƙasa na ADC Atiku Abubakar wallahi wallahi mutukar ina da rai wallahi sai ya janye wannan tashin hankalin da muke ciki a arewacin Najeriya
1: me yasa kake wannan
0: saboda ni na yi hadisuwa wallahi alazim na yi imani Atiku halin da arewa take ciki ba zai yadda ta zama ta tabbata haka ba saboda mai isa kullum dan adam idan ya kuskure so yake ya gyara kowanne dan adam da kake gani ina da kuskure kuma babu yanda za a yi ka yi kuskure ka nemi gyara a wajen Allah da wajen al'umma ba a yi maka ba domin ma'aiki ne kawai a cikin bayan Allah Allah ya hana shi kuskure amma da yawa akwai sahabbai sun yi kurakurai Allah ya yafe musu kamar a yakin Badar kaga kurakuren da suke lokacin da ma'aiki ya ce ko mun ci nasara ko mun ci wadan suke kan saman nan na bisa
1: kan
0: yakin Uhudu kada su sauko kuma suka sauko a lokacin kuma abu ya faru amma ubangiji ya ce an musu gafara bisa kuskuren da suka yi dan haka Atiku idan an ce an yi kuskure da a baya bani adam ne shi zai iya daidai zai iya kuskure amma yanzu yanda na fuskanci Atiku yanda nake ganin ike da kishi na al'umma ike da kishin Najeriya ike da kishin arewacin Najeriya halin da muke ciki da yadda Allah subhanahu wataala idan Atiku ya zama shugaban kasa ba zai bar mu a cikin wannan hali
1: ba da taba ganin ka da hutansa ko kun gana da shi Atiku a irin wannan zaman da kai da shi ka taba tambayar sa manufarsa akan abin da yake tafiya a wannan ƙasa musamman idan ya samu dama ya zama shugaban ƙasa
0: to ubangiji kana kallo na Allah kai zaka zama shahidi tsakani na da majma'a jiko abubakar maganganun da muka tantauna da shi akan ƙasa da arewacin Najeriya Allah ka sani mun tantauna ba lalle ne in fito in faɗa mutane ga abin da muka tantauna da shi ba shi isa nake da ƙwarin gwiwa cewa matsalar da muke cinci ta tsaro a cikin zai iya fito
1: ne yasa ba zaka iya fitowa da maganar wani sani ba alheri ba
0: alheri ne babban alheri amma abin da isa ka sani cewa ƙasar nan ba ta mutum ɗaya bace ba ta Bahaushe bace ba ta Bafulatani bace shi kadai ba ta Yarbi bace shi kadai ba ta Inyamuri bace shi kadai ba dan haka akwai da wannan lokaci idan kana siyasa duk abin da yake na kishi na bangaren ka karka fito da shi saboda waɗanda suke Najeriya wajen kabila ta kai wajen 500 da wani abu to shi yasa wani abin ake sirrintawa mun yi magana da Atiku kuma na yarda da Atiku kuma mutanen ma da basu fahimci Atiku ba yanzu ku fahimce shi akwai dan takarar da yanzu za mu tsaya mu goya masa baya a Najeriya da yuci Atiku amsa ita ce babu duk waɗanda suka fito don su yi Atiku cikas yaran Obasanjo ne
1: ya za su zama yaran Obasanjo
0: wallahi tallahi Obasanjo ne da Obi da mai girma Rabi'u Musa Gonkasu yaran Obasanjo
1: amma Obi ya taba wani abu tare da Obasanjo ba mulki
0: ko bai taba ba ai so nawa muna ganin su sun je kuma shine ijara gama ka san wanne ne shi baya kaunai iga Atiku ya zama shugaban Najeriya saboda ya fi shi basira ya fi shi tunani kuma ina jin tsoron sa
1: ko kuma da ya fi kusannin sa matsayin sa na wanda suka yi aiki shekara 8
0: to ai shekara 8 din da suka yi aiki ka sani cewa Obasanjo ina shugaban kasa shari'a 12 Obasanjo ina kai watan Atiku Atiku sai da ita nasara ina jin abu da 11 ko 10 guda ɗaya ce kawai ita ba samu nasara Obasanjo akan Atiku to ka ku fi kun ai kamar fi kun sama da kasa ne kuma abin da isa har iyau baya so ya zama shugaban kasa ya san waye Atiku ya san Atiku ina da kwarewa akan kasar nan kafin ma ya zama mataimakin shugaban kasa ya zama mataimakin shugaban kasar na kasa baki daya kwararre ne akan harkan mulki to shi isa kake ganin mu ce za mu zabi APC mu bar ADC asara ne a gare mu mutanen arewa
1: haka mu
0: mutanen Najeriya
1: a lokacin da Obasanjo yake shugaban kasa da shi da Atiku yana mataimaki Atiku ya mika wa ragamar harkar tattalin arzikin kasar nan wanda ake zargin abubuwa da yawa waɗanda ake ganin kamar karya darajar wasu daga cikin kayayyakin kasar nan ne suka fara a gargashin Atiku
0: to shikenan a gargashin Atiku amma Atiku bai karya bankunan arewa ba Obasanjo ya karya mana bankunan arewa kuma wannan abin da iwayi gari ya ce ya ba Atiku ai Atiku a wannan lokaci dan an shishata ne bai isa i gabatar da komai ba sai abin da Obasanjo ya bashi a rubuce zai gabatar
1: duk damar da Ibashi a wancan
0: damar da Ibashi da cewa a zo ayi gwanjan nan ayi gwanjan nan ayi gwanjan nan wallahi Atiku ba zai yi ba sai da sanin Obasanjo ya kamata ƴan arewa ku sani kuma wannan tunanin naku ku kautar da shi tunani ne na marasa tunani kuma zargi ne kuma zargi ko ya tabbata gaskiya haramun ne ina tabbatar maka cewa a yanzu a kasar nan babu wanda zamu sa a gaba wallahi sai Atiku na yadda da siyasar sa na yadda jarumin gaske ne gashi da duniya gashi ina da zuciya mai karfin gaske sannan kuma ina da akida mai karfin gaske ba za ka iya control din sa akan wani abu da kai kake so wanda bai dace da al'ummar Najeriya
1: a yanzu a shekarun sa duba irin shekarun da yake da su yanzu wajen shekara 80 da wani abu wanda wasu ke ganin cewa mutukar ma idan ya hau karagar mulkin ba zai yi watakila irin in ma akwai wani abin da yake da shi na karsashi a baya ba zai samu irin wannan karsashi
0: shi kenan yanzu uwar mu a demokuraɗiyya ita ce America shekarun Trump na yanzu shekara 80 da wani abu kai duk inda ka ga mutum mai hankali wannan ya gwagwarmaya a duniya za ka ga cewa idan ya zama shugaban ƙasa takensa ina da bambanci da na yara matasa yan bana bakwai yan shekara 45 zuwa 50
1: kafa tarihi ya mutu da kansa komanda a lokacin da Buhari ya zo kuka yi masa irin wannan tunanin kuka ce a lokacin da yake mulki a baya ga irin wanda ya taka ko da dai ya ci karo da rashin lafiya amma kuma ai
0: wannan ita ce gaba da baya abin da ya tsare Buhari
1: kana nufin ba da wannan rashin
0: lafiya ba dan wannan rashin lafiyar ba wallahi yanda yi maka a can baya sai ya fi na yanzu domin yanzu ya mallaki hankalin kansa fiye da wancan baya baya ai kuruciya tana ɗibansa amma yanzu ya mallaki hankalin kansa to Atiku shi ya dace i mulkin Najeriya kuma ɗan arewa muna so in ga muku ejojin ABC da za a turo arewa za a tunkudo su da kayan aiki wallahi ku talakawan arewa muna so mu zauna lafiya Zamfara ba zaman lafiya Sokoto ba zaman lafiya Katsina ba zaman lafiya Kebbi ba zaman lafiya Kaduna ba zaman lafiya Niger ba zaman lafiya Kwara State ba zaman lafiya Plateau ba zaman lafiya Borno State ba zaman lafiya Yobe ba zaman lafiya Taraba ba zaman lafiya Binuwai ba zaman lafiya Nasarawa ma wani bangare ba zaman lafiya Kogima wani bangare ba zaman lafiya Ya jama'a idan muna so mu ceci kanmu da kanmu wajibi ne mu zo mu goya wa akiku goyan baya domin wannan matsalar da muke ciki na yi imani ina da hange da yadda Allah subhanahu wataala babu wanda zai kawo mana jiya ta komo yau a wajen tsaro sai mai girma Atiku Abubakar
1: ban haka Roman Baka a lokutan da kuka yi wa'ancan maganganu ne maka kwatankwacin wataƙila abinda 'yan siyasa suke lokacin
0: da suke na rantse maka da Allah Atiku ina da bambanci da irin wannan kuma zan iya maka rantsuwa akan duk abinda Atiku ya gaya min gaskiya ne domin yanzu ina da shekarun da ya huce ya ƙarya ya huce in yaudara sai gaskiya da gaskiya mai arziki ne dan kasuwa ne kuma idan mutum ya yi kuskure ina yaro ko ina kuruciya ko ina mulki shikenan sai da goma a kuskure ai wannan ba kai masa adalci ba mutanen da suke zaton Atiku ya canza ba ku yi masa adalci ba gogagge ne mai hakuri ne mai juriya ne kuma gashi da basira gashi da hangen nesa gashi kuma ina son kasar ina son ƴan kasar
1: aka ce abokansa yake so ya azurta kamar yadda wasu suke kalla
0: shikenan idan ya azurta abokansa mai laifi ba mai arziki ba ne
1: a wai a mulkin kasar ba wai a harkar kasuwancinsa ba
0: to shikenan sai ka duba ka gani a harkar kasuwanci dan ya azurta kansa ai babu laifi kuma a kasar ma dan ya ce zai azurta abokansa akwai abokan siyasa akwai abokanai da aka taso dan Allah ya maka arziki ka je ka dauko abokinka ka ce ga kwangila ta biliyan daya a bashi mobilization ya je yayi ai ya taimaka ya bashi arziki mu kuma iri-iren mu abokanan siyasar sa dan ya zo ya ce mana ga kwangila commander ta biliyan 2
1: ko sai a ba ku fiye da yanda aka ba abokan
0: eh to ai abin da ya samu muke cin wahalar siyasa mu muke kallon sa saboda amincewa saboda yadda dukkanan nan ne maka ta mahaukaci babu wanda yake kaunar Atiku a zahiri irin commander
1: a zahiri
0: a zahiri hujja ta shine dan siyasa ne ni kuma ni ba dan ADC bane dan APC ne ni kuma halataccen APC kuma bayan haka sannan da ni aka gina ta da ni aka kirkire ta da ni aka tsuguna aka haife ta amma saboda na ga dacewar Atiku ya fi mu zaɓe shi fiye da Bola Tinubu ai Bola Tinubu ina ɗaya daga cikin wannan aka ba tallansa na zo na ringa tallansa sarkin musulmi na mai masa da raddi akan maganar da iya lokacin da muke yakin neman zaɓe na Bola Tinubu na mayarwa da wasu mutane martani manya ma hatta Atiku na mai masa da martani akan Bola Tinubu ba irin maganar da ban faɗa wa Atiku ba amma menene sai gashi na zo na ga gaskiya duk abin da muke zaton Bola Tinubu zai mana ya kauce bai mana ba
1: ba kuma bukatar ka ce bata biya ba shi saka mana hana
0: gaskiya bukata ta bata biya ba tunda har yanzu ban samu zaman lafiya a arewacin Najeriya ba ƴaƴan mu da jikokin mu su ne mashaya fiye da kowa a kasar nan bukata ta bata biya ba ban samu zaman lafiya ba
1: wai bukatar
0: ban samu tattalin arziki a waɗannan duk bukata ta ce wallahi
1: wai ta radin kai wanda za a ce kai kai
0: ta radin kai babu nasara dan siyasa a waye gari bukatar sa ta biya ga al'ummar sa wallahi shi ma bukatar sa ta biya
1: sai wai ku bukatar ku ce a sahon gaba kafin ta shauran
0: al'umma ba haka PRP ta koya mana ba bukatar al'umma ita ce a gaban mu ita Malam Aminu Kano ya koya mana ita Abubakar Rimi ya koya mana dan haka mu muna da bambanci da sauran waɗannan ƴan caka tafin maroƙan ƴan siyasa dan mu ba za ka kira su ƴan siyasa ba shi isa mutanen arewa ku fito afuwajen ba tare da shakka ba ba tare da tsoro ba mu zo mu yi Atiku Abubakar shine mu fita a Najeriya kuma mun fara dauko tallansa kenan ai yanzu ya saura kwana 10 a fara yakin neman zaɓe 19 ga wannan watan na August ne
1: 10 ci
0: saura kwana 10 ci za mu fito da yadda Allah subhanahu wataala muna neman kariya daga gare shi daga mu har wanda za mu yi tallan Atiku Abubakar Allah ya sa mu cimma nasara mutanen arewa musulmi da waɗanda ba musulmi ba da kiristoci mu ci da bambance-bambancen addini da bambance-bambancen ƙabila domin kowa ya sani Atiku ina son kowanne irin addini ina mara kirista baya ina mara musulmi har ma wani lokaci muke cewa yafi ma san kiristoci fiye da mu haka muka dinga fada masa kaga amma a wannan lokaci duka dan adam ne ina daga cikin kurakuran da Atiku tsigara ina daga cikin abin da Atiku yake da ya sani me isa ya fada haka amma kurakurai wanda shedan yake cin nasara a ko ina duk mutane babu wani shedan yake jin tsoro sai sayyidina Umar ba su hada hanya ko kaga dan haka Atiku Abubakar shine mu fita shi zamu yi kuma bari in ga ma gaskiya mun ringa tallan Atiku kenan ba tare da tsoron kowa ba tare da shakka kowa ba domin ni ba ni da jihada ta huce kanu ba ni da bangare da huce na arewacin Najeriya yau din nan yanzu ka bani ka cin tafi ka tsana bazan ta ba sai dai in je Abuja daga Abuja ina hawo jirgin sama in je ka tsana amma nan da nan bazan je ba in kuma ta kama wallahi bazan je ba in kuma ta kama dole sai dai in bi ta hanyar daura
1: daura kuma
0: daura amma bazan bi ta wannan hanyar gidan mutum daya ba wallahi bazan bi ba
1: haka mata tsanyawa
0: wallahi bazan bi ba wannan shine magana ta gaskiya saboda ina jin tsoron waɗannan jahilan wannan shine magana kuma tsoro halaf ne
1: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattaunawa da shugaban kungiyar Arewa Media Group da tamfuna ka Alhaji Abdul Majid dan Bulki komanda wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ya dangane da wancan rahoto da hukumar ICPC ta gabatar wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu dangane da binciken wancan hukuma ta bogi da ake yiwa a dani masu akan kafa ta ba bisa ka'ida ba da kuma irin kallon da yake yi wa wannan rahoto da ma irin abubuwan da suke ci gaba da murginawa a wannan kasa dangane da ziyarar can da jagororin cocin katolika suka kai wa shugaban kasa dangane da mamuyacin yanayin da al'ummar kasa suke ciki da suka gabatar masa kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bar mu karɓi wannan sako

0: masu sauraro barkamu da dawowa a cikin wannan shiri da kamar yadda a kashin farko kun ji irin tattaunawar da muke ci gaba da yi da Alhaji Abdulmajid Danbulki, komanda shugaban kungiyar Arewa Media Group, gatan kuma kai wanda ba tare da Najamu da Nisa ba, bamu shiga kashi da biyu. Alhaji Abdulmajid, kafin mu dawo jihar Kano, ko an yi ratse kana magana akan halin da ake ciki da matsalar rashin tsaro da kake cewa ma kodanan da katsina ba za ka iya tafiya a mota kai tsaye ta hanyar da za ta kai ka katsina ba tare da kayi kwana-kwana ba.
1: Gaskiya ne,
0: a baya-bayan nan ana ganin yunkurin da gwamnati ta yi na yadda za a kara dakile wannan matsalar rashin tsaro. Gwamnati ta kara wa jami'an soji albashin kaso 80 cikin 100 a kan abin da take ba su a baya domin a ƙarfafa musu gwiwa, bayan da damar da ta bayar a ƙara ɗiban ƙarin wasu a kan waɗanda ake da su. Sannan kuma an samu nasarar ceto waɗancan ɗalibai da kake ta kukan cewar na Arewa ba a ceto su ba, wanda aka ceto na waccan jiha ta Oyo, wanda aka ce an samu ɗalibai 174 da aka kwato daga gurin waɗancan mutane da suka yi garkuwa da su. Mu waɗannan abubuwan ba za ka ƙara tabbatar da cewar eh haƙiƙa ana samun nasara a wannan ƙoƙari da gwamnati take akan yaƙi da rashin tsaron ba.
1: Kai abas ba cinya ba kai babbaya, kamar sojoji da aka ƙara musu albashi, yana da kyau a ƙara musu albashi, amma albashin da ya kamata a haɗa a ce suna da kayan aiki na zamani da za su tinkari waɗannan ƴan ta'adda, sannan kuma a daina musu tallaki da dabaibayi. Sannan ana zargin wasu daga cikin manyan jami'an tsaro suna ɗaurewa waɗannan ƴan ta'adda ginti, saboda suna kusan cewa akwai dangantaka ta kusa da kusa tsakanin su da waɗannan ƴan ta'adda. Waɗanda su suke faɗa su ƴan ta'adda da suke cewa idan za a kai hari sai sun musu waya cewa ga sunan za a taso mutane kaza kaza don haka su balle su je waje kaza, kada su zauna a waje kaza. To wannan shi ne mai muhimmanci fiye da kowane abu, saya musu makamai, ba su umarni. Kamar Bola Tinubu mai girma shugaban ƙasa da shi da ministan tsaro suke cewa kada su karɓi umarni a wajen kowa, da zarar sun ga ƴan ta'adda su buɗe musu wuta. Wannan yana da kyau wannan, amma gabatar da ita shine aikin, faɗa a baki daban. Kuma kasan soja aka ce ka tabbatar da abin da ya kamata kafin ka zo ka ba da matsalar ka, ko
0: obey the complaint,
1: yawwa,
0: yi aiki kafin
1: ka kai korafi. To wannan shine, kuma kamar yanda ake cewa an fitar da mutane wajen watansu shida ne aka ce ne mutum
0: 176.
1: To mun yadda cewa an yi kokari ta kowace hanya ma aka fito da su, amma dai ƙasar ce da wahala, kamin da yadda da mummunan take fitowa daga bakin manyan mutane, saboda galibinsu ba za mu ce musu makareta ba, amma suna da kurakurai na yadda za su faɗa wa mutane magana. Tunda za ka ga da yawa idan an samu an kashe talakawa mutum 100 sai su ce mutum 20 ne aka kashe, wanda Allah ya sa yanzu akwai manhaja ta zamani. Su ƴan garin da aka yi wa za a hidu da su ce mutum kaza muka yi wa jana'iza, to ta nan ma ka ga sai iza ma yadda ake yi wa mutane tarin. Amma idan ba haka ba, magana ta gaskiya, ƙasar nan tana da buƙatar tsaro, ƙasar nan tana buƙatar gaskiya da riƙon amana, ƙasar nan tana da buƙatar mu san shugabannin da za mu ringa zaɓa waɗanda za su riƙe mana gaskiya da riƙon amana, ƙasar nan tana da buƙatar jaruman mutane waɗanda ƙasar ce a gabansu ba son zuciyar su ba. Shi yasa ga kullum muke faɗar cewa mu ma muna da laifi mu talakawa, saboda idan suka zo da kuɗi sai ka ga sun saye mu da 5,000 shi ne babban farashi, banda lalacewar ɗan adam a Arewa ma taliya a ce wai za ta kwanto a ɗinka ka zaɓi mu mara gaskiya. Allah iwa daren naka ilana ce, wannan irin jahilci ne wannan. To ya kamata talakawa maganar taliya, maganar 2,000, maganar yanzu idan aka baka 5,000 ba na jin ma za ta saya maka kwanin shinkafa biyu.
0: 5,000?
1: 5,000.
0: Eh, sai da 'yar Hausa.
1: To ka gani, to 'yar Hausa ina kuɗin cefa ne, ka ga yau da gobe kenan. Kuma ka jazawa kanka ɓarnar da shekara huɗun nan, wallahi sai ka yi asarar 4,000,000 in kana da yara da mace, saboda 'ya'yanka ba za su samu ilimin kirki ba, kai ba za ka samu kwanciyar hankali ba, ba za ka je asibiti a baka magani ba. Ruwan sha dukkanmu gaba ɗaya yanzu mun zama 'yan garuwa a jihar Kano. Mai amfanin gwamnatin da za ka zaɓa ba za ta biya maka bukata ba a demokuraɗiyya, wajibi ne duk mutanen da ba su biya mana bukata ba, tun daga kan ɗan majalisar tarayya zuwa sanata zuwa gwamna zuwa ɗan majalisar jiha, wallahi mu canza su da hannunmu ba tare da shakka ko abubuwa tare da tsoron kowa ba, mu kafa mu tsare mu raka abin da Buhari ya tabbatar mana, mu tabbatar da wannan sunnar ta shugaba Muhammadu Buhari, mu kori waɗannan shugabannin da ba sa wa talakawa adalci, mu kori waɗannan shugabannin da suka hana ruwan sha, mu kori waɗannan shugabannin da suka hana ilimi, mu kori waɗannan shugabannin da suka hana magunguna a asibiti, mu kori waɗannan shugabannin da suke gasawa talakawa gurjiya a hannu, binni da kauye wajibi mu kori waɗannan shugabannin da kakan mulki. Muna da abin da za mu kore su, wallahi wannan katin da kake gani na zabi ya fi bindiga barna, domin bindiga wani zubin idan ce zafi tana hukin to, amma duk wani azzalimi da ka sani ina tsoron wannan kati, to dan haka ya kamata kanmu ya waye talakawa. Arewa media group a tsaye take da takara mutuncin ku, takara mutuncin ƴaƴan ku, mutukar zamu gaya muku ku yadda na rantsa da Allah, da yadda Allah subhanahu wataala, inda zuciyarmu take da alheri Allah zai ba mu shugabanni masu alheri waɗanda za su hana ƴaƴanmu shaye-shaye, waɗanda za su hana ƴaƴanmu sata, waɗanda za su ba ƴaƴanmu karatu ilimi, waɗanda za su sa a samu tarbiya ta gari ga ƴaƴanmu, ba yanzu da tarbiya ta gurɓace ba. Yan siyasa suka lalata ƴaƴan talakawa, yan siyasa sun lalata tarbiyyar jihar Kano, wanda an san mu da tarbiyya, an san mu da mutuntaka, an san mu da adalci, an san mu da karɓar baki, amma ka duba irin gadan da Malam Aminu Ibar mana, shekarunsa na yau nawa da mutuwa, to amma gashi duk mun zubar da abin da ya koya mana, duk Najeriya babu inda ake siyasa rashin mutunci irin jihar Kano.
2: To komanda, akwai wata ziyarar bazata da gwamna Nasir Idris na jihar Kebbi ya kai wa sojoji sansaninsu, wanda yake ƙara musu ƙaimi akan su duk abin da zasu wajen ganin sun kawo ƙarshen waɗannan mutane da ake ganin sun addabi jiharsa ta Kebbi, hususan ma da yake ganin ya kamata manoma su ci gaba da aikinsu ba tare da fargaba ko ɗarɗar ba.
1: Shugabanci kenan mai adalci, duk shugaban da zai kula da halin da al'ummarsa suke ciki, shugaba ne na gari, shugaba ne na kirki, shugaba ne da yake son ci gaban jiharsa, shugaba ne da yake son ci gaban al'ummarsa, shugaba ne da yake son ci gaban ilimin ƴaƴan talakawa, shugaba ne da yake son iga cewa mutanensa suna cikin ni'ima. Abin da Dr. Nasiru Kauran Gwandi yayi shi ta kamata duk shugabannin kirki izama suna yi, su ƙarfafi sojoji, banda ma yanzu duk abin da soja yake bukata tun daga kan kayan yaki zuwa motoci da sauransu. Dr. Nasiru Kauran Gwandi ya alƙawarin ko motoci nawa zai bayar, zai sa kuɗin talakawa a sayo motoci masu sulke da sauransu, saboda abin da yasa ai kuɗin na talakawa ne, talakawa ba sa zaune lafiya mai amfani kuɗin da ake aiko musu da shi a gwamnatin tarayya, zai yi amfani da wannan kuɗi wanda ake aikowa don a biya buƙatar masu buƙata talakawa. To don haka idan yayi wannan yayi daidai, shi isa muka ce duk mutumin da izo zai nemi gwamna a Kebbi to ba ƙauran Gwandi zai ja da shi ba, talakawan jihar Kebbi su ne za su yi rigima da mutum, kowane ne shi, ba yanda za a yi su ɗauki ƙwarar gurbi wanda ake zarginsa da sata izo ya ce wai zai zama fita. To irin waɗannan mutanen idan aka zo aka ce sun samu gwamnati a jiharsu har mutanen jihar sai sun sayar, duk abin da ka sani na mutanen jihar za a aiko ba nasu bane, mutanen jihar nasa ne zai sa aljihu, ya tanadi kayan aiki, ya tanadi kuɗi, har ta aka ce masa ya tanadi kuɗi ce eh ya tanada, saboda ya ci amanar mutane. To Allah ba zai baka nasara ka ci amanar mutanen Kebbi ba, shi yasa Allah ya tona maka asiri, kotu ta tona maka asiri ta karɓa kadarorinka guda 48 na biliyoyin naira, a haka kake so ka zo mutanen Kebbi su zama ana maka baya, mahaukata ne su, za su bar ƙauran Gwandi wanda kullun tunaninsa Kebbi, kullun tunaninsa al'ummar Kebbi, kullun tunaninsa ya za a yi kawo ci gaba a Kebbi, kullun tunaninsa ya za a samu zaman lafiya a Kebbi, kullun tunaninsa tun da waje ne na manoma ya za a yi manoma su koma gonakai su ci gaba da yin aikin gona don su ciyar da kansu su kuma ciyar da wasu makota, don yanzu shinkafa a Kebbi ba ma ruwan Najeriya ba, wallahi makotanmu ana amfani da shinkafar Kebbi,
2: an ce har haɗin gwiwa akai da wasu jihohi a kudancin ƙasa,
1: ware da gaske har Lagos ma an yi wannan da ita. To ka gani wannan mutum dole ne iga ya tsaya kai da fata ya nemo wa mutanen su zaman lafiya, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya kare shi daga sharrin waɗanda suka san shari'a kuma suka wayi gari suka zama mahaƙinta a shari'a, Allah ya tona muku asiri. Ina ma farin ciki da Barista Tanimu Turakisan, shugaban jama'iyyar PDP na da yanzu an ce da magoya bayansu da komai sun zo sun marawa kauran gwandu baya domin sun ce mulkin su shine mafi mulki mai inganci na kishin al'umma tafi shi kuma barista kuma shugaban jama'iyyar Tanimu Turaki aka wayi gari yace to ba za a bashi a baya ba shi ma sai ya kawo gudunmuwar su tare da mutanen sa
2: sai su sarrafa da su ma damar da suke da shi na shiga zaben
1: kwarai da gaske yanzu sun ce duk sun mara masa baya saboda aikin da yake saboda cancanta saboda mutuntakarsa dan haka muna godewa mai girma tsohon shugaban jama'iyyar PDP da ya gane gaskiya domin ka zo ka dafawa mai gaskiya gaskiya dan gaskiya ta tabbata wallahi wannan abu ba karamin alheri ne ba a wajen Allah ba karamin alheri ne ga al'umma ba ya nuna barisa Turaki san mutum ne mutumin kirki kuma mun yadda da gudunmuwar da ya bashi kuma na tabbata wallahi mai girma Dr. Nasiru Kaunan wanda ba zai ci amanar su ba domin idan kana son nasara a rayuwa ka ba mai amana
2: to amma misali a jihar Niger an ce shi ma gwamna Bagu yayi wani yunkuri da ya hada gwiwa wajen ganin an ceto wasu mutane 145 da aka sace waɗanda mutanen kayan jini da ake ganin cewa shi ma wannan ba karamin abun a zuwa
1: gaskiya ne to wani ma rawa aka ce bare dan makani
2: kuma yana nan zai gina wa hanyar kwanta gora saboda a samu saukin wannan matsala ta rashin tsaro
1: duk abin da yace zai
2: hanya
1: mai girma excellency Umar Bagu duk abin da yace zai wallahi zai baya ƙarya baya yaudara ba nufi ne amma inda ka san haɓi haka ita da tabbatar da gaskiya da adalci akan tabbatar da gaskiya da adalci baya jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kokarin da yi Allah ya saka masa da alheri shugabanni idan mutanen su sun shiga wani muyacin hali ba sa iya bacci shugabannin kirki sai sun ga waɗannan mutanen su sun fito daga cikin wannan hali ai yanzu idan ka duba cikin zuciyar Umar Bagu wallahi a lokacin tunanin waɗannan mutanen yakan hana shi yin bacci mai kyau yakan hana shi ma yayi aikin ofis mai kyau saboda tunanin su amma yanzu da ita maka suka fito wallahi yanzu za ka ga zai bacci da munshari za ka ga yanzu ma rayuwarsa gaba ɗaya za ta canza mutum ne shi da ko yaya wani bala'i ya samu mutanen su hankalin su yake tashi ya same shi saboda a matsayin sa na shugaba mutumin kirki mutumin arziki mai kishin al'ummar sa da kishin jihar sa Niger State kullun abin da nake faɗi shekara 16 APC ta yi 8 PDP ta yi 8 amma billahi lazi dukkan wannan shekaru nasu shekarun Bello Bajimmi ina tabbatar maka cewa wannan shekara ta 4 da ya shiga wallahi ta fi wadancan shekaru ma'ana a wajen mutanen Niger da na ƙauye da na birni wajen haɓaka noma wajen ƙoƙarin iga cewa mutanen sa sun zama mutane a ba da su scholarship asibitoci ƙanana an mai da su manya ga ruwan sha ga titunan da ka san ƙanana ne an mai da su tagwaye da a ƙarƙashin excellency Umar Bagu wannan gudunmuwar da ya bayar wallahi ni na tabbata cewa idan akwai abin da ya wuce wannan gudunmuwar zai bayar akan al'ummarsa ina da kishin al'ummarsa kuma mun ya ba masa shi yasa 4+4 a Niger za ta tabbata babu wata jama'iyya da za ta iya kada APC a Niger State saboda ba don wani ba saboda halayensa ba shi da girman kai mutum ne shi ne haba-haba da al'umma mutum ne wanda Allah ya ba mulki amma bai ɗauki tsagawar mulki ya sha giyar mulki ina ganin kowa a banza ba excellency Umar Bagu Allah ya taimake shi Allah ya riƙo da hannayensa kwamanda ina tare da shi Arewa Media Group tana tare da shi campaign ɗin nan da ni za a yi domin wancan karan ma da ni aka yi campaign daga nan nake yin campaign na aika da shi gidan rediyo guda biyu da namuna da na kwanta gora haka kuma yanzu ma zan ci gaba da yi ba don wani abu ba na san mutumin arziki ne
2: to kwamanda an nuna min wani abu da aka ce wai sakamakon bayanin da kai a makon da ya gabata akan takarar da shi Professor Isa Ali Kwantami yake yi a jihar Gombe wai wani daga cikin masoyansa ba har yake nuna cewa wai ya baka kujerar umara saboda ka burge shi akan yadda kake kokarin kare shi Professor mu gaskiya ne ko ko dai zance ne irin na social media
1: to la ne dai ban sani ba kuma kamar ni idan kace zaka biya mu umara mutum ne nake biya umara mutum ne nake biya aikin haji amma a takaice tunda ya nuna soyayya da kauna ina ma godiya
2: to
1: bayan haka Isa Fantani kana da bayanin akwai wata lokal gamman ka ga na mance sunanta mutanen da suka fito da ka jama'iyyar APC suka faɗo jam'iyyar PDP kwamiti na yake neman zaben mai girma professor shi ya karbe su ina jin ko karamin hukumar hakwa ne ne ko ina ne na mun ce wallahi mutanen suna da bala'in yawa ai ba yanda za a yi ka zo ka ce zaka ci mutuncin jagorori guda biyu a Gombe da dan Kwambo da dan Juma Goje waɗannan su ne iyayen tafiyar siyasar Gombe ka zo ka ce ka nuna musu wayo saboda Allah ya baka mulki ka ce zaka zauna lafiya ƙarya ne maganar APC ba za ta ci zabe a Gombe ba talakawa suna nan tare da mai girma professor Fantani musulmi suna tare da shi kristoci suna tare da shi duk kristan kirki yana tare da shi domin idan yayi zai addacci malami ne a tsangayar turanci malami ne a tsangayar larabci dan haka zai yi adalci zai wa duk wani dan gaba adalci kuma su kristoci za su sha mamakin irin adalcin da zai musu yarima bakura ai malami ne da yau in shari'ar musulunci waɗanda ba musulmi ba ta suka ce wallahi su kware da aka yi wannan shari'ar da yawa an karbo musu haƙƙinsu da suke bin mutane da ku sun cinye shari'ar musulunci adalci gare ta to dan haka ko ba a shari'ar musulunci a Gombe ba idan dai in zama professor ina kan mulki to za a yi wa kowa adalci sannan kuma mutum ne shi da idiga isan harka ta zamani game da sadarwa yan Gombe za su samu aikin yi da yawa don yanzu ina jin mutanen da ine munwa abubuwa a social media din suna da dawan gaske yan Gombe dan haka ina tare da shi mutanen Gombe suna tare su duk mutumin arziki wannan ike Gombe kai mutumin kirki wannan yake son ci gaban Gombe dole zai so professor Fantani don mutumin kirki ne mai hankali ne mai basira ne kuma duk abin da za a gaya masa na yanzu an gaya wa shugabanni waɗanda suka fi shi ballantana shi duk wannan abubuwan da waɗannan mawakan suka yi wallahi ba abin da zai zama Fantani illa ya zama masa taki domin ita gaskiya kamar rana ce
2: amma komanda ka san
1: idan ta fito ba wannan isa ya
2: koma tasirin gwamnati idan ludayin tana kan dawo ayya kuwa kwace goro ba a hannun mai yatsu aiki ne karami ka ce wai za ta iya
1: dakata mun kwace goro ba a hannun mai yatsu
2: a ina
1: mun kwace gwamnati a hannun Goodluck kuma ba mu da ko sisi kana ganin yakin neman zabe ma kati muka ringa sayarwa talakawa lokacin Buhari ko muka kwaci gwamnatin Allah ya ba mu a hannun masu yatsu muka kwace gurbar dan haka ba sabon abu bane ai yanzu yanda mutanen Gombe suka komo da karakiyar wannan gwamnatin na nan sai muka da Allah za su ce ba su yadda da duk abin da ya ga musu ba wancan karan ma fa mun san yanda aka yi ikomo fa
2: a
1: wallahi tallahi ni na san yanda aka yi ikomo ka san dai cewa ni sarki mutanen kuna kai ne ba saraki ne
2: fulani daga can tafi
1: yau ka san ba saraki ne dan haka na riga na san komai na san abin da aka yi amfani da shi aka ci zaben a wancan lokaci
2: kana Kano fa kuman
1: nan wallahi ina Kano amma ka san cewa ni a matsayina na hakimi ina da magoya baya talakawa a ƙasana
2: ana samun labari
1: ina samun labari ana bani labari dan haka Isa Fantani zai zama gwamnan jihar Gombe da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za kuma a canza wa gyambo kafa kuma idan muka hau muna tuna da professor ka yi bincike ka karɓo wa mutanen Gombe haƙƙinsu da aka yi fafalola da shi
2: mene kenan
1: haƙƙi
2: to haƙƙi kamar ya
1: haƙƙi kamar dole a duba kwangilolin da na bige
2: wai a bincike gwamnati
1: dole a bincike shi Isa Fantani idan baka bincike shi ba ka yi wa mutanen Gombe adalci ba
2: to komanda wannan magana
1: ita
2: tana da nata matsayin a cikin jam'iyyar ka ta APC tunda a makon nan da muka yi bankwana da shi an ce jam'iyyar APC ta jihar Kano ta ɗauki tsatsauran mataki a kan wanda ta ce ta wanke ma hannu a ka sannan me kamata ta ce daga ranar ka daina ambata kanka matsayin dan jam'iyyar APC a daga kana dariya kamar abin ma bai dada ka da
1: su an yi abin da yasa kawai magana ce daga bakin marasa tunani magana ce da waɗanda ba su san ma siyasa yadda ake yin ta ba
2: to ya za ta zama haka
1: abin da yasa za ta zama haka shin komanda idan an ce ana zargin sa da wani abu sai a ce ana zargin ka da kaza yayi kaza kaza yayi kaza kaza yayi kaza kuma waɗanda za su fara yin aiki a kaina su ne shugabanni na what mun suka kafa kwamiti sun su ce suna zargin ina yin kaza ina yin kaza ba na girmama yan jama'iyya ko ina cin mutuncin jama'iyya da sauransu idan suka rubuta sai su kai local government local government ita ma ta yi bincike sai ta kai state state kuma sai su yi kwamiti su ce a kirawo ni abinda duk aka faɗa a cikin wannan kwamiti na aikata ko ban aikata ba in kare kaina haka ake yin harkar jama'iyya ko da yake wannan dan publicity din yaro ne wanda kansa ina hayaki wanda yake in ba kamance ba ya taba mai girma hakimin nasarawa sarkin dawaki babba kwanaki ya taba shi ne masa wannan rashin kunyar to amma sarkin dawaki yana da hakuri ni kuma ba ni da hakuri kuma in na kace mara kunya to ni ba zan ce ni mara kunya bane amma ina ga ma na san yanci na ko dogociya ma ko alhajin babu mutumin sa sun san wani komanda a siyasa dan haka ba laifin tsaye ba na zauna ka zo saboda kana so zaka samu gindin zama a wajen gwamna wajen ka zama jarimi a wajen gwamna ka je ka taba rina a cikin gidanta
2: amma ya baka ce ba laifin tsaye ba ya fito da dalilai da suka bayi
1: to dalilai wanne ne
2: cewar kana zuwa kana taba shugaban kasa kana cewa kar a zabi jam'iyya a matsayin sa na jagoran jam'iyya a kasa haka zalika a jihar
1: to su wanda cin mutunci ne ba su yi Ahmad Bola Tinubu lokacin da suke NNPP ba irin maganar da ba su yi masa ba irin cin mutuncin da ba su yi masa ba suka ce baya iya tsayuwa baya iya menene duk sharrin su ne kuma na bi su san Ahmad Bola Tinubu domin Ahmad Bola Tinubu da satin kadin sa sato ke dina na CPC aka yi APC yanzu sun shigo bakin haure sun gamu da tsofaffin yan jama'iyyar APC marasa akida wanda ba sa son hadin kanmu mu yan tsohon jama'iyyar APC su waye sun suka janyo mana wannan matsalar su gan duje
2: wai matsala kamar yaya kenan
1: matsaloli ga sunan babu iyaka na farko gan duje shi ya wawara mana jama'iyya muka kasu samun hadin kai a cikin jama'iyya wani nasa ne wani ba nasa bane da sun same mu da hadin kai collectively ba su iso su shigo su zo su yi mana wannan magana ba kai an wayi gari shi gandujan da igayyato su fitar da yan majalisar tarayya da yan majalisar jiha ganduji ji a sama sai da suka fitar da kayan su sannan suka ji amma ba su tambaye shi ba ba su shawara da shi ba duk abin da ake ba a shawara da yan jama'iyyar APC tsofaffi

0: demokrat domin ya kuna su cancanta kuma haka aka ibada umanni aka zabi Barack Obama shi ma iza Barack Obama to kage idan magana antipati ce America da kuke koyi da ita ita ce ta koya mana antipati dan haka kage idan muka yi antipati ba mu yi kuskure ba domin mun koya a wajen uwar gidanmu
1: da shugabannin APC tun daga na riko har ya zuwa zababbu ba wanda ba na bashi girma haka kuma na jihar Kano babu wannan ilala tafiyar irin mai girma Abdullahi Umar Ganduje
2: kowace fuska
1: saboda sai abin da yake so za a yi a cikin jama'iyya duk wanda yake son kuma ayi wani abu a jama'iyya ba daidai ba to sai ya ga ba daidai ba a kansa yanzu ina ganin ba daidai ba a kansa na farko saman ba ta yi da shi sannan anan kuma gwamna ya kulle shi
2: waɗannan abubuwan da
1: ake hata mataimakin sa har yanzu ba a ba ministala SA ko advisor e kawo mutane ba mataimakin gwamna
2: kai da baka cikin gwamnatin ko baka mara mata ba ta ina zaka san cewa yana da jami'an da su
1: gwamnati ce fa da ba ta da sirri dan haka kasuwa nake zuwa nake siyowa
2: me kake siya
1: sabon gwamnati
2: gwamnatin
1: kasuwa
2: da ake yin ta a ofishi a cikin daki a rufe
1: to a cikin daki a rufe kuma an bude daki an kawo kasuwa an yi talla an ce da kudi zo sai ne ko wanda da kudin da zan zo saya dan ne bazan saya
2: kar ka jefa wani shakku a zakata jami'a a ce wani yana
1: da sirri da girman Allah wannan gwamnatin inda ka sani adaba nama akan fefei a babban gida wallahi haka nake ganin ta komai samu nake yi na farko dai commissioner na jihar Kano ba zai iya maka kyautar naira 50 ba
2: a to a ba chaka da kudin
1: alba magana ba a facaka ba gwamnati ce da bata yadda da kowa ba a siyasance amma ta yadda da waɗanda abokanan waɗanda za su yi mu'amala da ita hujjar ta shi ne an wayi gari kuɗi ya ɓata wajen biliyan 6 da miliyan 500 ba ni na faɗa ba EFCC ta tono wannan asirin da wasu 'yan canji aka hada baki sannan suka ce sun canji kuɗi sun kai masa gidan gwamnati na jihar Kano da yake Abuja suka ce tabbas sun canji kuɗi sun kai masa shi kuma da iga cewa abu fa ya fada tashi shi wannan ba gwamna shawara akan menene wannan mutumin logo din nan sai maza sai ya komo da naira biliyan 1 da wani abu dan Allah yanzu idan farawo aka ce ya satar maka biliyan 2 sai ya komo da biliyan 1 ai kai ma ka san ya kama kansa da iga hakan ba ta kai masa ba EFCC ta matsa masa sai ya je ya karbo court order yake ya hudu ta aljihu kada kowa ya kama shi in kana da gaskiya mai zaka ji tsoron kada a kama ka
2: amma komanda maganar da ake yi kodi yaushe kana zuwa kana sukar gwamnati ta tarayya da ta jaha wanda a matsayinka na dan jam'iyya kamata ya a ce kana biyayya wa waɗannan jagorori ko kuma idan ma har akwai wani abu ka je inda zaka same su a daki ka gaya musu ga matsaloli ka zame mukun ka zo kasuwa kai kana kwance musu zani
1: to a zaman kasuwa shi ya dace ka zo ka kwance musu zani a kasuwa saboda me yasa suke zargin su da cin amana kuma ni da kake gani na siyasar da aka koyan ba koyan musu siyasar banbadanci ba da kafofi na biyu nake zaune dan kasuwa ne ni manomi ne ni dan kungila ne ni
2: shi yasa ba za ka yi biyayya wajen iya
1: ba zan wa marasa gasu biyayya ba su biyayya suke yi
2: amma ba za ka kalli irin misali abubuwa da ake kokarin a yi na wajen ganin kowa ya taho tare ka ba a baya ba mun ka ce sanata barawa ne ma alfarmarka akan ka zo ka yi tafiyar nan kuma har ta ce sai da ma kai dum kafin maka
1: kware
2: ne makon ka ce to ka yarda Allah ba da hakuri matan na to ba ba ta rasa mijin aure
1: billahi la ilaha illa hu ba mai mulkin da isa ba shi hakuri ba shi hakuri akan wace hujja
2: wai saboda abinda ake ganin kai ba daidai
1: wannan to me ne na soka me gwamnati ne fa aka zo aka ɗebi kuɗi a gwamnati yace wallahi bai san nani ba wannan idan kasar da ta ci gaba ne anan take zai rubuta takarda ya soka daga kan mulki kana kan gwamna da duk wata takarda da kuɗi zai fita daidai da naira sai ka sa hannu a wayi gari kullun kuɗi ka ce wai baka san inda aka yi aka fitar da su ba to mai amfanin zaman ka shugaba wannan ni duk adawa da kaga ina yi da gwamnati nake yin adawa da shugabannin jama'iyya wallahi ina da gaskiya shi doguwa abin da yasa aboki na ne kuma alhajin baba abokin siyasa ta ne mun dade tare da shi babu cin mutunci ko tattaunawa tsakani na da su shi dogo ya san na san shi shi kuma ya san komanda ya san ni ni kuma na san shi wannan fiyar wannan jama'iyyar shi ne bai san yadda nake da shugabannin ba ko da wannan lokaci muna wasa da dariya da su in ba su girman su a cikin su babu wanda igirme ni amma nake zuwa an ce musu nan kai dade da sauran su kuma tun yana kwankwasiya shi doguwa mutumin na ne a ABC doguwa ba zan mance ba billahi ne zai haɗu goma yake zuwa mu gaisa

0: wani makoki idan haka ba cin mutunci tsakanin na da
1: su amma baka ganin jam'iyyar ce ta zauna ta yanke wannan hukunci
0: a'a ba jam'iyyar ta yanke ba shi ka san wannan shi mai gwamnati ina son wai ya hada jarumai to shi yasa shi kuma wannan publicity ne wai shi yayi ina so ya zama jarumi kai idan ka zama jarumi ma ka isa ka hada jarumtaka da ta komanda komanda yafi karfinka domin a jarumtaka tunda ka kan ogan naka abin da iyo kasa ba jarumi irin komanda
1: dan haka zama magudi
0: jarumin gaske ne ni balla a to ai bazan kawa da dan guri sandana ima kali ba kai tunani fa ni fa daliban mallam Jafar ne kuma ka san ayi gaskiya da rukun amana da jarumtaka mallam Jafar ya kai matsayin da zan baka ce masa number 1 a Najeriya ba dole ka sashi a lamba 2 sannan gaskiya da tabbatar da adalci da hakuri da juriya da fadan magana a dafa ka da ruwan sanyi a dafa ka da aya alqur'ani da hadisan maiki sallallahu alaihi wasallama Profesa Sani Umar Jelimu kuma shine malami na a yanzu dan haka to ya zaka ka samu komanda isan rago komanda fa na addini ne fa
1: annan ka kwankwada kenan
0: annan na kwankwada aqida kuma sannan ka zo ka ce a shekaru na baya ban ji tsoro ba sai yanzu da na hali 70 ka zo ka ce komanda zaka iya canza shi a ra'ayinsa ai kai ma ka san hogagage ko shi baro ne jima ji ismi wallahi tallahi adalci ne masa saboda shi suna ganin cewa ya shiga gaba kura bayan tsiyaki shi isa suke son su shafa masa kashin kaji har sai aka ce wai ya isa ma yi magana da ni na bari ni kuma yanzu a siyasa uban wasu ne ni a siyasa ko profesa idan ka je aji kana karantar da politics wallahi idan ka fito practical sai na koyar da kai saboda ba da wannan ba na zauna da ɗan siyasa masu aqida wannan ba sa son duniya sai dai ci gaban mutanansu dan haka kuma waɗannan mutanen su zo su ce wai in musu biyayya akan abin da ita ban amince da shi gaskiya ne ba kasan ba zai yi ba shi yasa kake gani muna da bambanci da su wajen aqida kuma ba za mu taba zama inuwa ɗaya tare da su ba tunda yake aqida ta sha bamban tawa da tasu
1: to ka haƙura
0: mutum ne
1: da ka gamsu cewar ba za ku iya cin abin za a da shi guda tare da su ba tunda sun ce sun kore ka kai ta kuma wata jam'iyyar da kake ganin ka gamsu da ita
0: ba san Allah ba wannan ya isa ikuri na akan jama'iyyar nan ba koko a ce Ahmad Bola Tinubu ya girma shugaban kasa ba da kuma national chairman ko su ba za su kore ni daga APC ba to ban da wannan yaran ka taba ji fulomen ba a kore shi idan ka kori komanda to duk wannan yake supporting din APC wanda zai ce ba mata kuri'a zaka kore shi ni ba mukami gare ni ba na uwan jama'iyyar ba mukami gare ni ba na gwamnati ba kuma na sa zuciya zan yi saboda ni dan aqida ne ni dan takifan siyasa ne wajen nemo wa talakawa yancinsu kuma kowaye idan zaka cuci talakawa ba zan yadda ba kuma zan hauka ba inda zaka yi da ni shi yasa kake ganin in mutum zai hau gidinya to ice da takalmi idan bai cin takalmi ba kai ya je su
1: amma misali memba ne kai kana nufin kowane irin laifi zaka yi shikenan ruwa ta sha ba wani abu ba
0: ai laifin su akan gaya musu gaskiya ne shi yasa na zama mai laifin akan bana ra'ayinsu ba zan musu tumasanci ba da su da gwamnatinsu sannan ba zan fito in kai da ƙarya waɗanda ƴan bambaɗan su suke fitowa kafofin yada labarai gwamna ya yi aiki ya taimake ilimi ya taimake menene ilimin nan akwai mutane da yawa ƴan local government da suke cewa akwai makarantar su sama da shekara kaza ta yayi babu simintin ƙasa babu kwanan rufi babu komai amma dan kunan gwamnati sai su zo su ce an yi sannan akwai asibitoci kwanan nan aka yi report ga ramar hukumar Dambarta wani asibiti gaba ɗaya ma ya sauke kagangaru da macizai su suke zama a wajen na haihuwa mata da yawa sun mutu kan a kawo su asibitin Dambarta kuma a nan cikin jihar Kano ne kaga yanzu ɗaurewa wannan gindin ce akwai shi ai kaga ban wa kaina adalci ba ban wa talakawa adalci ba to wannan ita ce ta sa muke sa isa da mutanen gwamnati ni kuma ba zan yadda a yaudare ni ba kaga jama'iyyar APC ta janyo wa mutane babbar asara a jihar Kano asarar da idan ba mu a hankali ba wallahi da wuya mu farfado da wannan rashin adalcin da aka yi wa ƴaƴan talakawa jama'iyyar APC ba ta musu adalci idan ka ɗauko maganar ruwan sha a Kano gwamnatin Kano ta gajiya yara duk sun zama ɗan garuwa manya da yara za ka ga a tuƙa-tuƙa ƙarfe biyu na dare za ka ga yara gyangyaɗi suke yi babu ruwan sha ina ruwan sha yake sai in fito in ce akwai ruwan sha ai kai ma ka san ni ba san yau dar kai na
1: ba yanzu an samu
0: sauki amana wallahi babu sauki saukin da aka samu yanzu damuna ce ana tarar ruwan sama shine saukin da aka samu
1: wata 8 din ai bata cika ba
0: ai ba magana wata 8 ba ai duk campaign ne wannan zai bar APC ta sake kafa gwamnati a jihar Kano da mu da talakawa zamu hadu zamu kada jami'an APC a zaben gwamna ba za su kai labari ba da karfin ikon Allah zamu taratara da ƙuri'ar mu mu kada gwamnatin jihar Kano kamar wannan gwamnatin ta sake wucewa ta fijan to APC bari in ga maka gaskiya babu ruwan sha babu ilimi abinda suke faɗi propaganda ce ta gwamnati da mutanen gwamnati a kai idan ka zo gwamnatin nan kana cin mutuncin irin su commander kana zagin uwar commander ka zagi uban commander kai masa ƙarya kai masa shade da sauran wasu mutane kai a kishin kishin ma akwai wannan yake rubuta waɗannan yaran ake kuje ku zagi wani ku ci mutuncin sa to ai kin shi ina jira duk muna da labari wallahi ni na san kuma mutumin da yake rubutawa zai zo na dariya ayin tunda ba sa son mu kwara a ci mutuncin su din mun sani da kage da sharri hacca ake cewa ma sai an kama mu zaben da za a yi mu ba za a yi da mu ba ma za a kai mu wasu ƙasa saboda sharri har amfani suke da ofishin mai girma Nuhu Ribadu su ce wai an rubuto sunan mu a ofishin Nuhu Ribadu za a zo a kama mu tunda muna adawa da gwamnatin jihar Kano sannan muna adawa da gwamnatin tarayya to ni abin da yake min ciwo da Ribadu dai da sun san su shin san cewa wannan baki da Nuhu Ribadu ba ci sharri ba yanda za a yi Nuhu Ribadu ya ce ya kama mutane ko ya sa an kulle mutane ba aqidarsa bace ba aqidar gidansu bace ba aqidar mahaifinsa bace mahaifinsa babban ma'aikacin gwamnati ne kuma ya tsaya takara a Gongola City 1979 ya tsaya takarar gwamnati dan asali ne mai mutunci ne ba dan ya gari gaba ne irin su amma suna ƙarya da Nuhu Ribadu hacca suke cewa suna masa waya inda ke dauka billahi ne jiddin mutumin da yace Nuhu Ribadu ina daukan wayar sa dan halak bane domin na san ba su da capacity da Nuhu Ribadu zai saurare su a ayyukan da isha gaban Nuhu Ribadu
1: sai kai
0: tsaro na sama tsaro na ƙasa tsaro na ruwa
1: tsakanin su
0: babu ko ka san irin wadannan yaran wai dan su kada kansu credit ne wai sai su ce suna mu'amala da Nuhu Ribadu suna da wane ne duk ƙarya ne sharri ne kuma ina tabbatarwa da mutane wannan magana sai ta jin bakin Nuhu Ribadu suna bata masa suna suna nunawa cewa shi mutum ne wannan yake so musguna ɗan adawa ina son ikama su commander sun faɗa hacca suka ce Nuhu Ribadu ya ba su mota saboda gaffalallu ne wannan ƙarya ake wa Nuhu Ribadu ba halin Nuhu Ribadu bane Nuhu Ribadu baya sharri Nuhu Ribadu baya bita da kulli Nuhu Ribadu mutum ne wannan isan darajar demokradiya domin ya tsaya takarar shugaban kasa ji isa waɗannan masu cewa za a zo a kama su commander a kama su wane ne a kama su wane ne wallahi ni na san ƙarya ne ba umarni ne daga Nuhu Ribadu ba amma na tabbata cewa wannan maganar tasu wata rana za ta je office Nuhu Ribadu akan adab bakin sa da suke ci masa albasa suna bata sunan office dinsa ina da mutunci ina da kima amma suna zubar masa da mutuncin sa suna zama masa da kima suna cewa duk wasu ɗan adawa an shirya a office dinsu za a kama su wannan zancen banza ne
1: zancen lokacin namu ya kare karar ina sakonka a cikin sakan 30
0: sakona na farko dai mu mutanen arewacin Najeriya mu zabi gaskiya don Allah ya tabbata mana da gaskiya mu zabi mutumin da zai kawo mana zaman lafiya shi yasa kake gani duk a waɗannan za su ci zaɓe na rantse maka da Allah akwai ƴan majalisar tarayya da yawa da za su faɗi haka kuma akwai sanatan da zai faɗi amma sanata na sufa sanata Baro Jibrin Allah ya saka masa da alheri ubangiji ya masa dangantakar ya masa gadar dogo ga ta gajeriya ya tsubusu yaya shi yasa kake ganin cewa idan ka yarda Allah ne yake sai Allah yi maka Allah ina Baro kuma Baro Allah ne isan darajar da Allah zai ƙara masa zuwa gaba saboda zuciyarsa mai kyau kuma ina tabbatar maka mukiyan Baro ba za su samu nasara akan Baro ba da Allah kuma wanda suke ƙarya da Baro su ce ya ce to ubangiji yana kallon ku Allah zai karya ku wa inda Allah ya karya Fir'auna iba annabi Musa nasara akan sa haka insha Allah Baro zai samu nasara akan ku kuma akwai wanda zamu ci azaba a cikin jama'iyyar APC akwai irin su Kawu Sumaila akwai

0: rana zuwa kumuriya abin zai baka mamaki amma yanzu kwalta ce shi sa komanda ba shi da dan takara in dan majalisa tarayya da naki biya banku ne sai ka biyo alasar don haka arewa media group duk mutumin da yake son komanda da mutumin da yake son ci gaban ranar da kibiya da banku ne mu fito mu zabi ka biyo alasar don kada bu da bulabulan banza mutum ya zo da kudin sa a jakawai ya zo a zabe shi wanda ka kashe ba ku gane irin azabar da zai muku ba amma Kabiru dan talaka ne ya taso a cikin talaka
1: to kuma
0: ya san girman talaka haka kuma Kabiru Abubakar Kabiru mutanen buci kakkoi kuskure kar ku bu ku duwa shedan wallahi alazimi ba ku da mu fita da tahuci Abubakar Kabiru Abubakar kakkoi ya dinda wannan mubadan da sauran su kuma ina godewa masoya na abin da suke domin ina da masoya masu dingin yawa daga birni zuwa kauye duk siyasun nan babu wanda ban da magoya baya ina da magoya baya yan kwakwasiya yan amuta akan aqida dan haka zamu tamu da mu da ku mu kada gwamnatin APC a jihar Kano da yadda Allah da mu da ku zamu tamu mu kada wannan gwamnatin mu kawo mutumin da zai samu kwanciyar hankali da cigaba a jihar Kano ba mulki na Na'isa ba
1: to muna godiya Alhaji Abdulmajid Danbulki komanda shugaban kungiyar Arewa Media Group da tamfuna kai da muka kasance tsawon sa'a guda da rabi daga nan farin cikin al'ummar Rahman Radio yake yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zango ya gama madadin ka da madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a mako na gaba cikin wani sabon shiri makamancin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi

ke titin labaran da muke samu su daga sassan duniya kasa Najeriya jihohi kananan hukumomi lunguna da sakunan da keke waye da mu labaran karfe 7:30 na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana sannan labaran karfe 7:30 na dare idan kuma muka waiwayo al'amuran ban ta'ajibi ban haushi takeici ban dariya har da mamaki karkada kullunku ku sha labari shirin da ke zuwa muku a kowane ranakun aiki daga litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici washe gari da misalin karfe 8:30 na safan kowace rana a bangare na kamun ludayin siyasar kasan nan yadda take kasancewa ga jam'iyyar mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke

0: alƙalinka. Harshen ka alƙalinka shine ne dake tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar ƴan ƙasar nan maza da mata daga jam'iyyu daban-daban na ƙasar nan domin tunkarar kowane irin shafi na siyasa. Maza kasance da Rahma Radio Kano da Rahma Radio Abuja ina maza. Mahaɗa shirin maza gumbar dutse domin jin yadda ake fafatawa tsakanin mafarauta da namukan daji kamar su zaki, kura da musaƙin sabo da macizai kala-kala da sauran dabbobi masu haɗari. Tunga-tunga wajen yin farauta da yadda aka yi da yadda aka fito ka saurari shirin maza gumbar dutse na Rahma Radio Kano da Abuja. Maza gumbar dutse shiri ne da ke zo muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Sannan kuma za ka iya kasancewa da mu ke da shi da su duk a cikin shirin zaman ƴan murna.
1: Zaman ƴan murna
0: Zaman ƴan murna dai shiri ne da ke shiga al'amuran al'umma na yau da kullum, matsalolin al'umma ga gwamnatocinsu da kuma yadda za a magance al'amuran. Zaman ƴan murna yana zo muku daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis da misalin karfe 10 na safe. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin jigajigan shirye-shiryen da muke tsara muku a kowace rana a tashoshin namu na Rahma Radio Kano akan mita 97.3 akan zangon FM, sai kuma Rahma Radio Abuja akan mita 104.1 akan zangon FM. Rahma Radio farin cikin al'umma, dan al'umma, ingancin al'umma, mutum.

0: jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan dare kuma barkamu da jimiri na sake kasancewa da ku a cikin wani shiri na musamman daga manyan kafafen yaɗa labarai na nan jihar Kano da ma masu amfani da shafukan sada zumunta kai tsaye za mu kawo muku shiri musamman tare da daraktan harkokin kuɗi da mulki na Hadiza Jama'a ne kazalika tsohon kwamishina Hakusan Karo uku sama da haka ma dai bai sai a nan baya ta kara ta majalisar tarayyar tokara da hukumar kurmu da gudanar mana a zaben da ya gabata na shekara ta 2023 wanda a yanzu wani rabin dokta Musayi ya suka kwaso shi ne kafarin cikin shi da mu cewa muna tare da shi da za mu shafe kimanin sa'a guda muna taza da tsifa dangane da al'amuran da suke da jibi kai tsaye da sha'ani na kamun miliyan gwamnatin Jagabar Aswajubula Ahmed Tinubu da kuma ta nan jihar Kano ta excellency injiniya Abba Kabir Yusuf da duka suke fatan mu tare da ku wannan rabin Musayi ya suka kwaso ayi salama da masarrafa
1: ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: to har kullum da muka alamta muku cewa wannan rabin dokta Musayi ya suka kwaso a bigire na siyasa baya bukatun dogo gabatarwa ko ta anini domin akan ji amansa wajen kokarin fito da nagarta ta tsagin da suke amanna da shi wanda a yanzu a gabar da aka fara gudun yare kan wani na tabbata wani rabin dokta Musayi ya suka kwaso yana da abin shaidawa duniya dangane da kamun miliyan na gwamnatin Aswaju a matsayinka na daraktan kuɗi da harkokin mulki na Hadiza Jama'a ga shi ɗan makonni ya rage a gusa begilan na fara yaɗa an gizo wani rabin dokta Musayi ya suka kwaso ina gwamnatin Tinubu take a yanzu da za ku fito da abubuwan sambarka
1: to a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan rana muna kuma godiya ga dukkanin al'umman mu ta musulmi da ma ƴan Najeriya baki daya muna godiya dukkanin shugabanni tun daga kan wayanda aka zaba da na addini da na kowa da kowa kamar yadda ka faɗa an kusa dage takunkumi wanda ina ganin idan tsari na hukuma zabe yau saura kwana 9 ko kuma 10 na jin 19 ga wata kamar inda ban dai rike ba amma dai a cikin wannan watan za a dage takunkumi na shugaban kasa da sanatoci da ƴan majalisar tarayya a ba su dama su fito su fadi abubuwan da suka yi a shekara ukun da suka yi da ƴan watanni da kuma damar da za a sake ba su a shekara ta 2027 wadda ta kusa gabatowa wanda a yanzu a cikin watan daya na sabuwar shekara kasa da wata 6 zuwa na 7 za a yi zabe na shugaban kasa da sanatoci da kuma ƴan majalisar tarayya na fadin Najeriya baki daya muna da shugaban kasa da mataimakinsa Kashin Shatima a jam'iyyar mu da sauran jam'iyyu muna kuma da sanatoci guda 109 da jam'iyyar mu da sauran jam'iyyu muna da ƴan majalisar tarayya 360 da jam'iyyar APC da sauran to kaga in aka dage wannan takunkumi za a bada dama a fito a hauduro a bayani a nemi al'umma amma dama tun kafin wannan lokaci mukan tunda aka kafa wannan gwamnati tamu ta APC muke tallan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kuma jam'iyyar mu da kuma irin abubuwan da ake na alkhairi wanda idan kace zaka far irin abubuwan da aka yi na gwamnatin tarayya zaka kwana da kwanaki kana yin bayani illa iyaka mun faffada ko mun kara fada ko ba za mu daina fada ba amma dai kamar inda abu ya matso muna godiya shugaban kasa bisa nasarori da ake ta samu bangaren harkar tsaro wanda ban cika bayani a kanta ba koda mukiyinka ne ba za ka so shiga cikin wani abu mara dadi irin wannan abubuwan da ake a Najeriya ba kuma shugaban kasa da mai bayin shawara akan harkar tsaro Nuhu Rubado da ministocin mu guda biyu Matawalle da Christopher suna kokarin su iya kokari da DSS su ga cewar wannan harka an zo karshe kuma ana samun nasarori an fito da wanda aka yi kindinafin wasu daga ciki kwanaki biyu ko wata biyu a kwara wanda ni kaina ma na yi bayani cewar wannan abu ne na za a jinjina shugaban kasa a bashi kwarin gwiwa ta wannan kokari da yake da shi da jami'an tsaro na biyu kwanan nan na sake ganin wa'yansu na uru ita ma a jihar kwara da kuma wa'yanda aka fito da su da yawa ɗaruruwa ina jin wajen Maiduguri to kaga abu ne wanda aka daɗe ana yin shekara 14 kuma kullum abin da ake da bukata shi ne a yi iya bakin kokari a ga cewar tsaro ya samu an samu zaman lafiya to daga nan ne za a zo a ci gaba da bayyana irin abubuwa na alkhairi shugaban kasa yana iya kokarinsa ya ga cewar harkar tsaro ta zama ƙarshe don haka ne ma sai ya ga cewar yana da kyau ya ƙara watan rindinar sojojin Najeriya daga guda 8 su koma 14 ya ƙara a runduna guda 4 wanda aka dada rage yawan su da sai kaga jaha tana da runduna jaha 7 ko 6 to yanzu ba sa fin guda 3 dan dai a samu kikkiawan watan aiki ikai daga an wani abu ya faru Allah iya dan an musu magana dama suna shirin kota kwana wannan shugaban kasa ya tabbatar da wannan sannan kuma akwai abubuwa da ya dauko na aikace wanda arewa da kudu ko ina yi aiki ko shekaran jiya a sati biyu ko wata ɗaya da suka wuce a jihar Nasarawa da ta Benue ita ma arewa ce da kaina na ga gwamna an kaddamar da ayyuka da shi minista na ayyuka ya je ya kaddamar da irin waɗannan aikace wanda gwamnatin tarayya take hanyoyi sama da kilomita 58 akwai 100 da wani abu kuma gwamnan a cikin bayanin sa yake cewa ya gode wa shugaban kasa ya kaddamar da waɗansu aikace a jihar Nasarawa wanda yace ina alfahari sakamakon cire tallafin mai da kudin da aka kara bai iya ranto ko kobo ba waɗannan ayyuka kuma da masu matin mun fada a baya cewar cire tallafin mai da mai girma shugaban kasa yayi an ji ba dadi a farko amma dai ni na fito na yi kundin bala na fada cewar Allah iya da zai zama alkhairi haka muke ta yi ana zagi ana ƙarya ake a ƙarshe dai an ga irin makudan kudin da cire wannan tallafi ya dawo a gwamnatocin jihohi har a wannan lokaci ma na kan dan yi adalci in ce to ba fa shugaban kasa kawai za a kalla ba a kalli gwamnoni su ma sun amfana da kudin na daga kawo misali cewa za ga a lokacin kwata-kwata abin da Kano take karba in an yi raba kudi baya fin biliyan 8 yanda Kano za ta samu biliyan 30 40 50 haka duk magana ake ma wasu jihohin ma sai sun yi rance za su iya yin albashi to kaga yanzu magana albashi ta kau magana rikicin da ake ta yi wanda ya cinyewa na asu a kungiyar watan malaman jami'o'i ta kasa shi ma an zo karshe kaga shiru da abin da ake ta bukata ana iya bakin kokari a ga an yi maganin wannan abin sannan maganar tsare-tsare na tallafawa dalibai shi ma shugaban kasa ya fito da tsari wanda ana ba 'yan makaranta jari kuma manya-manyan universities da polytechnic sun amfana da irin waɗannan kuɗaɗe biliyoyin naira wanda za su iya tafiya su biya kuɗin makaranta a tabbatar da cewa al'amura sun yi da yawa yanzu za a ga maganar kuɗin makaranta da kamar inda za a ce an yi term za a ga ɗalibai suna son yin karatun suna ta yawo ofisoshi da gurare da yawa a taimaka za su biya kuɗin registration yanzu wannan abu kaga ya riga ya zama tarihi wanda kwata-kwata yanzu an daina wannan magana ta cewar za a ba da kuɗi a biya kowa da ka shiga ta wannan abin taku ta yanar gizo za a ga portal ɗin kuma ana yi kuma ana ci gaba da ba da irin waɗannan kuɗaɗe to bayan waɗannan ya yi bakin ƙoƙari wajen ganin an shigo da ƙasashe da yawa wanda za su zuba hannun jari wanda a yanzu zancen da ake akwai sama da ƙasa guda 37 wanda za su shigo Najeriya za su kawo kuɗaɗe masu ɗumbin yawa irin su Dubai, Qatar, har da Saudiya da sauran ƙasashe na Brazil duk za su shigo a sake samun abubuwa da za a yi aikace wanda za a kawo kuɗaɗe su zuba jari ƙasa ta yi kyau ta waru to ba za ka hana dan adam cewar duk abin da ka yi a ce ba kai ba dama mu abin da muka ƙware za a zo kan gabar ita ce in an cire takunkumi wannan abubuwa na alkhairi da ake za ka ji an ce ai ba ai komai ba za a fito da abubuwa ai ana kashe mutane ana ɗauke mutane ana kaza ba za ka hana wannan ba amma dai duk da abin da ake yi kuma shugaban ƙasa ina ƙoƙari yana faɗa kuma na sha faɗa na ce ƙalubalen da ba mu koya ba shi ne za ka yi shuka ka ce ƙasa ta lalace da harkar tsaro ko abinci ya yi tsada ko kuma ba a da yadda za a yi amma da karen da aka samu sauƙi ba wanda yake magana cewa akwai sauƙin za a ga da kamar irin wannan lokaci shekaru 4 da suka wuce buhun masara duk girmansa kwano 40 ɗin nan za a ga 150,000 160,000 120,000 buhun masara amma yanzu ba na jin ya kai buhu 30,000 ba wanda yake faɗa sai kuma sai aka jirga sai aka ce to ai an kashe manoma yanzu idan ka noma hatsin aiwa ina araha masu waken soya masu sayan barkonu a ajiye dan idan damuna tayi talakan ya ci uwa azaba wajen sayan hada masarufi shi talakan duk baya ganin irin wannan wanda ake kuntata mutane wanda suke saya to kullun sai a ce gwamnati gwamnati ita kuma har harkar tsaro ba gwamnati ce kawai ba dole ka rika dubawa yayi a kusa da kai da akwai mu'amala akwai kusanci akwai inda ake haduwa in kaga bako za a ce wannan bako ne daga ina yazo amma yanzu kawai da ka je sababbin unguwanni daga mutun ya zo da kudi ba ka san daga inda yazo da su ba sai a bashi masauki sai a hada shi da mutane sai a ci gaba da mu'amala da shi sai a yadda da shi ina jin labari sai a zo a shirya baki da shi da waɗanda suke kusa da gurin wata girma makocinka wasu ma ƴaƴanka wasu ma na kusa da kai yayi suna ganin cewa bara a je ai wani abu dan a tada hankali ya dauki wani kudin wannan abubuwan sai mun hadu gaba daya mun ba gwamnati goyen baya shine za a iya wannan gagarumin nasara amma mun san Allah ya yarda kamar inda za a fito a fafata in Allah ya yarda kamar inda muka yi wannan fira kafin a dage takunkumi magana sanin da su a ra'ayi dan har yanzu akwai wanda za su bar jam'iyya da kuma wanda za su shigo nan da kwana 17 kafin a fara yakin neman zabe wayansu da yawa za su fita wasu za su shigo to idan muka gama sanin da waɗanda za mu rigima to sai mu fito sai mu ga kuma me za a dora akai ka fada in fada in ka biyo ta sama biyo ta kasa in ka tafi sama biyo ta kasa haka za a yi ta yi kuma har a zo a dangwala kuriya a ci zabe wannan na da imanin Allah ya da shugaban kasa zai ci zaben sa dukkanin gwamnati da waɗanda aka tsayar da Allah jafiya mu ta APC wannan shine bangaren Najeriya kuma za mu ci gaba da yi shugaban kasa zai ci gaba da yi ayyuka suna nan da yawa ko ina ana gudanar da su ko ba za a daina ba za a ci gaba da yi ko mun ga shugaban kasa kada ya damu da suka da ake yi kuma kwanan nan ayyukan da aka bujiro da su a arewacin Najeriya akwai mai bayar shugaban kasa shawara Abdulaziz Abdulaziz wanda kuma mun hada kungiyar mu wanda aka ba mu kani yan jihar Kano yayin zagaye kusan arewacin Najeriya kuma wayanda suke da irin wannan kamera ta yanar gizo duk sun gani ayyukan da yake daukowa ya tsaya a gurin hanyar yi bayani yace ga ta an yi aiki kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ka gani da idanka duk ina nan kamar wannan ma za ta hana a suka a ce ba daidai bane ko kaza duk wannan an saba alin mu ne a dabiyar mu ce amma dai da yadda Allah in Allah ya yarda tunubu inda ya dauko wannan saiti zai gama shekara hudun sa kuma ya gama wata hudun sannan kuma kashin shatima yazo ya dora an ba yan arewan aga kuma me za a dada karawa tun da gashi namu ne dan arewa wannan shine fatan mu da burin wata gilda kanan idan suka gama to ba kafin wannan lokacin mu idan muka yi bikin shekara 70 to sai mu koma kuma gida mu huta mu gowa yan baya kuma mu so mu shige shekara 70 kuma na irin wannan hayaniya illa iyaka kuma yan baya sun taso mu rika ba su shawara wannan shine abin da yake akwai to mun sai ya tsaya mutun ayyuka da kake yi da samun sauki a gwamnatin Bulamaci na'am a makonin da ya wuce an ga shugabanni na ajini na'am kashi biyu na'am kashin farko shugabannin ajini Kirista sun kai ziyara farko shugaban sa sun tabbatar musu cewa matsala na'am kasa ana cikin matsala ana cikin damuwa na'am ga talauci ga rashin tsaro bangare na biyu shugabannin na ajini sun ce shugabannin daga Tijaniya na'am sun ziyarci shugaban sa musu ya masa makamancin wannan abu na'am Usmana kana sa madin wakilan al'umma wadanda suke tare da talakawa ya kake kallon kana ban nasu wanda ya sha wannan naka aha bai bai sha yawan wannan nawa ba ai ka ce masu addini wayannan suka yi su a coci suke addini kristan suke addini kuma da aka ce da kai malami ai ya san cewa duk wani abu da yake faruwa Allah ne yake daga Allah ne ba tunubu bane kawai suna shi a matsayin sa na shugaba ne an ji tsauri in wani abu ya faru a fada masa ga abin da za a yi kuma ya dauki shawara haka malamai Chaka idan ka ji matsi ka je kai addu'a wace aka ka tafi gurin tunubu ko shugaban karamar hukuma ko gwamna shi zai dauke maka duk wani hali da ka shiga ciki aka mata mu koma ga Allah kawai kanka kai da kake bincikar kana cewa ana cikin tsanani me kai ka gyara kanka wani irin laifi kake yi abubuwa ga sunan da dama an gaya maka aka caje ka wanda ya fito yake maganar idan aka zo aka bude a fefe ka ji irin laifin da yake gamzawa ai kare ba zai ci ba kuma da Allah ya fada da in haka irin wannan manyan ne kuka ba aiki fadda kasa ake yi ashe nan alqur'ani kowa ya gani ko daga inda kai zamanin annabi lubi sai a kifar da kasa gabaki ne sai Allah ya bamu da laifin mu kai duk abin da zaka yi kai waye amma dai akwai ranar da zaka zo kuma kaga inda yake sai aka malamai sai suke mana kira suke mana wa'azi dama Allah ce ka zama daya daga cikin mutum uku ko mai koyo ko mai koyarwa ko mai sauraron wa'azi in Allah ya yarda ba za ka zama jahili ba sai suke cewar a rika tsayawa ana adalci a rika zama lafiya a daina duk waɗannan abubuwa na rashin jin daɗi waɗanda suka saba da shari'a addini addinin kirista ma bai ce ka je kai zina ba addinin kirista bai ce ka je kai wani babban laifi ka kashe dan adam din bai ce ba amma mun ga abin da muke yi kenan ai ba aljinu ne suke ruwa suke dauke mutanen ba mutane ne yan uwan mu idan ma akwai bako daga wata kasar to da naka ake haduwa ana yi so kamata yi mun ga mu yi magana mu rika yin abin da al'umma za su iya amfani da ita to ai dama matsi ba ainihin Allah ne na ma ci akai har wani abu aka rika fada mu muna yara wannan ba a sifface ta addini wata kil wani abu ne yake ma dan ka gyara sai aka ce idan ka ji matsi sai aka ce ka kara aure wata kil kana auren wata ko kafar ta ce ta bu ita ba jin dadi kana yin ta biyu sai ga wata kil wani abu ne zo idan ka daka jin matsi a wannan sai ka tafi ta uku in kai za a ta hudu sai ga komai ya warwasa ka tafi to irin wayannan abubuwan za a rika dubawa mu shirye kanmu adiba na cikin maganar da zaka rika zancan talauci talauci matsi waye zai iya sauke maka sai Allah to mun sai da Allah addinin musulunci ya yarda da Allah ne mai komai amma kai kuma sai ka zo ka kauce ka rika tambaya malamai sun je yau aka taba yin gwamnati aka taba yin shugaban kasa daga Tinubu aka fara lokacin Buhari an fada masa akwai matsatsi yafi kowani kuma shine yake wa kyakkyawan da to Allah ya ji dan sa ana ganin cewa talakan kasan nan saboda da murna lokacin da aka zabo Buhari shugaban kasa saboda irin celebration din da mutane miliyan ne suka mutu amma wannan hujja an manta da wannan ana ganin kuma daga an zo kawai an ci bulizu an samu kudin ana a kama mutane har wakoki aka rika yi aka ce a kama barayi a kama waye a karshe da gaba gwamnatin sai ya shashi wayanda yake aikin da su da yana da rai in ya dawo ma bakin cikin sai sa su mutu sai gashi sun shaki abubuwa jingim a rasa inda za a daddada bincike ake ka kyala Najeriya Tinubu a daidai yake duk abin da aka ga ma bai dauka kuma ina jin shawara al'umma kuma Allah ya yarda zai ci
0: to amma musali ne mu sai lasu ko su shugaban kasa yana jin shawara wato kin yake arewa ka ji abin da ta so a baya bayan nan lokacin passport da ake mutun cewa an daina yin sa nan yake an mai da shi jahohin yankin kudu maso yamma kudu ba ta zo ba amma arewa da kuma yankin kudu maso kudu an zo an dakile musu waɗannan abubuwa ba zai kawo muku na kasa ba wani
1: na farko ma ka je ka tambaya me wannan dokar take nufi ya karin passport din ni ba immigration bane in naji abu sai na tsaya na bincika ina gani sai na tambaya kuna za ku irin wannan abu in zabi ya zo kawai buri yake a ce ya za a yi a gaya maka arewa an dakile arewa ko nan arewa wannan yayi mulki tunda aka fara mulkin nan dan arewa so bakwai shi ke shugaban kasa duk wani mukami da ake na ministoci duniya na kwance lokacin soja bana manta harkar wutan lantarki ma dan arewa ka ba mushar dalati ina jin yana nan ko an bai sarauta ko dalati ya sunan sarauta ta sa a jigawa tun daga lokacin sa ba ake aka bai shekara wajen 37 babangida dan arewa ne chanuk abun nan yayi kida suna Abdul Salam dan arewa ne duk wani wanda kake shagari dan arewa ne ka zo ka rika magana arewa arewa arewa ai duk wanda suke magana wannan suna yi ne kawai dan biyan bukatar kansu abinda na tambaya passport da ka tambaya abinda suka fada ni ba jami'in immigration bane da naji wannan abun sai na tambaya na ce me yake ba aka ce ai ba wata matsala bace abinda ma can Abuja yake zuwa na karkowa abinda aka ce bugawar da ake yi a kananan gurare yayi yawa ana samun matsaloli wayansu suna fadin a zo ai ta buga shi inna radu ba za ma ai ma cikakken bincike a tabbatar kai bane sai a bugawa dan gana tunda yanzu kai a Kano baka san adadin mutanen da suke nan Kano ba saboda mun yadda da baki sai ka ce to komai za a yi a nan in aka gama kwana biyu uku da kazara an maka abin ka za a aiko maka da shi a dauko a kawo maka ne mugon maka tafi Abuja kusan dai duk abin da ake kawai tsarin aiki ne suka tsara inda za a rika controlling din inda za a rika ya yake da suna kada alalata
2: sai shi fare wanda
1: ba arewa ne ko arewa ka je ka mutu
2: yake na kan
1: dan gaba ɗaya ne
0: kun musu yamma
1: wata kil duk wanda kaga ana kama ko a Saudi Arabia da wala kaga an kama ai kafiri ko kaga duk mutanen ma ke kama san tafi da kwaya in ka dauko passport din su kuma ko dan Ghana ne sai ga amma passport din Nigeria duk da irin wayannan abubuwan wata kil irin wayannan mutanen ne wanda ba ɗan arewan bane ba ma ɗan Nigeria bane suna da wata alaka da kasashe na kusa da mu ciki ake amfani da shi suka gano
2: yanzu a yawan Kano da wasu jihohin arewacin Najeriya aka shi za a tafi sai an je Abuja a wannan dare kawo wani cunkoso da tsaiko
1: mutum nawa ne ma suke fasfaɗin a arewa a rai ga gaya mun wanda suke fasfaɗin ba ana magana ana ya madi da kanta musallaci eh tamko kaje baka samu ba Allah da mu tafi wata tambaya
0: tambaya
1: ko so ma ba zan ne kudi ne wanda zai tafiya zai yi ba kana taba da lokaci ba so ba so
0: mutum da wani wasu mutum ga wani cincin
1: tun ina 10,500 ba wanda yake zuwa ina
0: mutum ga wani cincin
1: na'am
0: batu ne na kallon cewa akwai bada kaloli a ciki bayan da wacce hukumar bogi da aka samu da farko inda an karace karban kota wannan da yake nuna wa gwamnati
1: to ai wannan tunda abu da ake ana bincike ICPC tana yi wani ma ya tafi kotu ba sai a jira kotu ba mai Musa da ce hukumar za a kama amma da yin
2: ne ba ba muna ku sai a wannan gwamnati
1: ai ana bincike wai kai yace mun sai
2: hukumar guda
1: shi a to shugaban kasar ne saboda da yadda ba ya bincike yace a je a bincika da yadda ba don ba sa hannun sa
2: sai dosa hukumar
1: jike ba
2: ya fara ganowa
1: na'am
2: a cikin kan kwamitin gudanar wata hada shi sunan shugaban kasar da sunan ministan guda da sunan ministan
1: yawa ka fara
2: shi gida
1: yawa ka fara shekara ta 30 da sanin wani mutum ya sunan sa okeke wanda yake fasa banki din nan ya sunan sa ne dan kudu ina je ina kudu sai je fasa banki dimo kudi ne karaba a mutane anini yau ya karaba 37 yake anini to wannan ina ba yana da daidaita
2: amma hukuma guda fasu
1: sai kai kuma yanzu kai inda kake nan sai wani sai da kai wallahi baka sani ba ba harkar waya ake ba AI sai kawai mutum yazo ya dauko hoton ka ba kai bane ba kai kace ba ya kulle maganar ka ji maganar Musa ce ko ba ayinta
2: zai AI aka kira
1: in ana dauko magana ta sai ai waya sai ya salamu alaikum sai ce rike waya ga kwankwaso kai muna neman goyen ba ka san mun shiga ba Allah fada Allah muna so a taimaka mana ko rike waya ga Musa sai fa kawai ai magana AI ba shi bane amma dai an kai an buga ma kai da yake na kasa ne an ce kwankwaso ne ba goba shi bane ko an ce Musa ne ko an ce Garba ne ko an ce Abubakar ka rabu da wannan waya da aka shige ta mun shiga cikin tsari na an ci gaba amma ci gaban mai hakari ja
0: to amma wannan bazai shafi gwamnati ta koyi misali da akari da ɗan hamayya da kike kokarin
1: akwai yana zabe musu akwai yana maya ne
0: sa ci ku duk sun magantu
1: ai duk wayan nan
2: kun yi rauni rauni gwamnati
1: ai mai ba yi fara ba mataimakin shugaban kasa wannan rauni ne dan arewa ne ku ba san dai waye gudunmuwa yace in ka je a lokacin ma an ce haddarin su ba bai aiki ba alaji ka rabu da wannan harka idan au iso safa ya tayar ba san da ya zo ba tayar
2: wai ki ko sai ku hana
1: juwa
2: yanzu gashi ne sai
1: da gwamnati ne aka dauke mataimaki saboda soyayya duk wani abu da aka bayar a taimako farko da shi akai sai da a tabi ne aka samu sa'insa ka rabu da wannan magana alhaji ɗan arewa mu gode Allah muna da gogaggu muna da masu fahimta sun fahimci tsarin nan ba abin da zai canja tunubu shine shugaban kasa kana so baka so Allah ya yi
3: ba ɗan hamayyan nan suna ganin akwai rauni a maganar tafi kasu tattalin arziki ko kuma a gefe guda kuna kallon kamar daga zuwan gwamnatin shekaru uku da ƴan watanni an cimma nasara ya za ku iya gaya wa al'ummar kasa cewar tabbas abin da suke zargin gazawa ta fuskar tafi kasu tattalin arzikin nan an cimma nasara
1: to solido shine gwamna anambra ko ya ce an ci gaba sunu sulami da sunu ya ce an ci gaba to ko me kake nema kudi da arewa din sun ce an samu nasara kuma kana neman miliyan sun
2: Allah kai yana ganin ci gaba
1: a to wannan ko sai ka tambaye su ai tambaya iya ka bayi amsa na ce da kai shi wa'en da suka san abun sun fada sun ce an ci gaba
2: wani tsohon gwamnati da ci gaba da talaka bai ga shi a kure ba wannan mace
1: to wannan kuma ra'ayin sa ne ko ban hana mutum ba wannan yine freedom din bane ko ba ni yanci na kai 130 na daya yanzu nake magana da wanda radio nace kai wacce ce ne ce Kano line nace ai na kare shi yace to haka abin yake sai shi ce sashi na 137 ya bai dama yi ka bai Allah barai to kuma sai ni ga ba ni abin da zan ce
2: amma kai kai ne cewa sauki shi ne talaka ga sauki a kuretu ta sa
1: to wai kai kake magana talaka in yaji dadin yana ga ya ma ni shi ne wannan kuma daban din da kaje gurin mai shayi ka jale mu uyan baragada amma da kaje gurin mai shayi sai ka ji an ce tunubu tunubu ga ma kashin go ya bazi
0: ko kuna zabe ku anya cikin talakawa
1: wannan shi da lafiya lauda na hada ga hannu ake duk inda muka zaga za a ce ga wani ana gani na kamar an ga tunugo saboda wannan hudan ne alamar tunugo
2: kuna shiga cikin kuna jin
1: kwarai kuwa ko je ma na shiga kai na kake shiga ba sai dai ka kawo mallaka labari ba ce wani ya ce wani bai ce ba
0: masu kallon mu da sauraron mu ta tura ta musamman kenan kuke sauraro tare da Honorable Dr. Musa Ilyas Kwankwaso Director harkokin kudi da mulki na hadin da jama'ar da kuke jin batutuwa da dama a gogoron sa na kare muhibbin siyasar tsagin da amana da ita daga gamayya kafafen yada labarai na jihar Kano da kuma sauran masu amfani da shafuka na sada zumunta sunana Idris Muhammad Abdu za mu dan sha ruwa kadan Allah

0: masu sauraron mu barkamu da wara da dan shawara da muka yi wannan kafin mu je mu shawara game da kafafen yana labarai ne nan jihar Kano suke kawo muku tattaunawa ta musamman tare da honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso director harkokin kuɗi da kuma mulki na ɗaya da jama'ari. Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso mun yi sukuwa da zaniya a batu na sha'anin ƙasa. Jihar Kano ita ma gwamnatin APC ce a cikin jihar gaba, Sha Excellency Engineer Abubakar Yusuf. A gefe guda kuma ga ayyuka an tuno ita ma ga jam'iyyar hamayya tana batun cewar kun gwada ta fuskoki da dama. Izuwa wannan lokaci an gabatar da auren zawarawa har sun shiga ɗakunansu. An zo an yi abubuwa. Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso, jihar Kano ɗinki ake tsakanin tsohon APC da sabuwan nan. Aiki za ku ku tukaru sanar sanar koya da ke.
1: Ta yi ka cakuɗa, mai kawo auren zawarawa kuma da maganar APC a haɗe take. Auren zawarawa ya kama.
0: Ba bici ne har shida.
1: Auren zawarawa tun lokacin shekara ya kama. Kwankwaso ya zo ya ɗauka ya ci gaba. Abba ya ci gaba. Wani ma zai ci gaba. Me ya kuma matsala?
2: An ce wani biyu da ya dare biya kan wannan
1: barci. Shi ne ai nake faɗa maka. Ai wuyi aka yi. Kai a matsayinka na gwamna ka yi abu don Allah don ka taimaki al'umma. Ka yi aure saboda yanzu halin da muke ciki matan sun yi yawa. Ana da kyau a aure su. Kuma dama shari'ar musulunci ta ba mu aure. Idan aka rasa yanda za a yi wani ta tana so ta yi auren. Amma ɗan ka ci fan nan saboda al'ada. Wannan kayan ɗakin fa al'ada ce. Malamai duk sun yi bayani. Ya ka ci bakan ka zo da ita shikenan. Kai ta addu'a in ka je maɗi ka ɗara sai ka samu falala. To wannan abin sai gwamnati ta ɗauko bari a zo a taimaka a rage mazajen su su daina yawo su ko matan su zo su ci gaba da yi domin waɗannan sun yi aure wasu mutuwa aka yi. Kuna gani a ciki gida aka ɓallaka aka kashe wanda aka yi kisan kai ko kaga tana ciki an auren da su ko an masa aure. To duk irin waɗannan abubuwan an yi ne da kyakkyawan niyya saboda a taimaka. In ba na ɗauko yin saka shi a cikin siya ya da tuwa wannan rawa sai ne. Wani abu ne za ka zo kai faɗa a kansa.
0: An ga gwamnatin ku da ta wuce ba ta yi wata ganduje.
1: In zuwa.
0: Wani wuri ke.
1: Aure da yawa. Da yawa a wurin da ta yi.
3: Ina maganar samun haɗin Kano.
1: A ciki ma hadda kwamishinoni sun yi aure, ciyamoni sun yi aure, masu SASA sun yi aure dubun nai. A yana yi.
3: Wani abu da ake cewa ake bai buƙatar a ba wa mutane samun aiki ne wanda za su iya samu.
1: To ya za ka iya? Ya za ka iya? Ya za ka iya ɗaukar samun yi? Ka ba mutane aikin yi, aiki wanda ya faɗa na ya yi ƙarya. Ai, babu hanyar a gwamnatance ko ta tarayya ko ta jihar duk wanda ya ce da kai wanda ya gama makaranta zai samu aikin yi ya yi gare ka. Babu. Kwarai kuwa. Abinda za ka tallan aiki guda ɗari ka ga mutum 10,000 sun suna ne wasu mutu a kan aikin a Najeriya.
3: To ai wataƙila rashin ba a buɗawa ne.
1: To ai
3: abubuwa da yawa da yawa.
1: Ita ce yanzu ai Tinubu yi ƙoƙari ya buɗa ya fito da renew hope ina ba da jari ka tafi kai sana'a.
3: Wannan yana yin
1: shi ne zai ma sarki shi ma gwamnan ya zo yanzu da tsari ya ba mata jari maimakon makin yi makarantar kin gama jeki kuli kuli da dawa dan wake mu ma mun samu dama ba sai lalle mun fito mun faɗa ba muna yi daidai gwargwadon iko ba sai mun faɗa ba haka wani iri na shi ma zai yi suna nan da yawa inda suke ba da dan jarin a ci gaba da yi a juya amma gwamnati ba za ta iya ba.
3: Yanzu misali ta fuskar kamar yadda kai magana koyi sana'o'in
1: nan.
3: Akwai abubuwa da yawa waɗanda na hannu ne ba wai sai wanda za a siyo a kasuwa a sayar ba.
1: Na
3: koya wa mutum sana'o'i na hannu. An ce ta nuna mutum ta sha kula din ba. Ba kwallo ta yi
1: yanzu
3: cibiya da tsohon
1: yanzu kai barin baka barin ma baka kai yanzu ai koya ma aikin da rida ka tabbata dauka kan
3: haya ai ba sai ka bada misali da
1: ni misali mutane
3: da
1: ke baka to mutanen gari ba za ka daina ba na gama wannan za a dage takunkumi ba mu nuna
3: guda wancan cibiya da dan gwaje skill acquisition
1: ka je gurin ga dalibai nan suna aiki a gurin
3: ayo shi
1: ka je mana yanzu
3: da dalibai amma baya an ji irin bayanan da waɗanda suke aiki a wurin su kai cewa gwamnati ta yi laƙubani da su
1: to
3: ba damu da
1: wannan idan aka zo aka yi kalubale ka ji wani ya faɗi magana sai kai mun tambaya in an ɗage takunkumi
4: mu sake komawa tambayar da Idris sai na kusan gabar da kuke daɗa tinkarar zabi akwai har yanzu kamar kallon kallo da ake yi tsakanin ƴan tsohuwar APC da kuma waɗanda suka shigo wannan ba kwa ganin a jihar Kano kaɗai ke iya zama
1: ka yi tambayar da al'umma za su gane ne kallon kallo
4: misali kamar har yanzu akwai zaman doya da manja
1: shine kamar yaya sai in yi
0: fata yanzu kamar jiya an yi taro
1: na
0: ba a ga fuskokin wasu daga cikin jigajigan ƴan tsohuwar APC ba
1: to mutane kullum suna faɗan wannan ni a gani na da inda nake ni a tafi kwarewar ban ce wani ba mai girma gwamna zuwa yi tarar da mu aka hadi mun yi shugabanci ya ba da nasa an ba da namu ana tafiya a shugabancin jam'iyya gabaki daya ya dauki wayansu daga ciki wanda suka rabauta an ba su matsayi to tunda yanzu abinda ya rage wata 6 ne bakwai a sake sabon zaɓe mutum ma ka ce a kirawo Kaduna wace da ai babban dalawa in ba ga yace ka ba ma ko baka je gurin ba ka tafi lokal gamman ɗinka ka je kai yaki abba ya ci zabi kuma ya tabbatar kai ne mayakin da isa ite mako Allah ya sa ka ci wannan zaban idan ka zo gurin abba kai mun wannan tambayar gashi an je da buba ni da kai na mazan faɗa ince nayi karaba a yimma amma yanzu ka tsaya kana ta korafi to a kira ka me zaka yi yanzu lokacin da zaka tafi ne ƙauye da sako da lungu mai girma gwamna an yi mitin an fitar da ɗan takarkaru kowa ya ga ɗawainiyar da iri wajen haɗa kan dukkanin 'yan jam'iyya an fitar da 'yan takarkaru an fitar da gwamna da mataimakinsa Murtala Salan Zaro da shi da abba gida gida an fitar da sanatoci guda uku DSP Barauji gurin sanata Malam Ibrahim Shekarau da Kawu an fitar da 'yan majalisar tarayya guda 24 da kansa abu gudu da sauran an fitar da 'yan majalisar jiha to abin da ya kamata kowanne mai ruwa da tsaki kamar inda mu muka ba kanmu mu je mu rika tuntuban waɗanda aka batawa a local government kamar ta kula madobi garin malam mun hada constituency sai muka tafi muka yadda muka ce bari mu je ni hada kan al'umma wanda duk aka batawa a rarrashe shi a bashi hakuri a zo a yi tafiyar nan gaba akwai wani abu in muka samu babu wani zai samu ka taho karamar hukumar ka ta local government ɗinka tafi ka je waɗanda suka yi takara ban samu ba a rarrashe su a hado a dunkule ita ce burgewa ita ce demokradiya ita ce siyasa idan kai wannan kana da wani gwamna mai kira ka amma sai ka rika cewa a gwamna bai kira ka ba gwamna to lokacin da zai kira ka zai ganka sai aka zo aka kirawo mu sai aka ce me kuka yi a karamar hukumar mu sai aka ji irin abubuwan da muka yi da kokarin da aka yi sai a buga mana stamp sai a kara mana kaimi sai mu tafi mu je mu harkar zabe amma ka koma gefe kana kokarin kana ba a hadu ba ai ba a kira ka ba dina ka zo yi sai kana nawa kana zuwa dina in ba ka ga duk garin nan kullum ba sai ka je inda dina take ba wasu ma da cokali suke tafiya su ga yanda ake yin ni ko
2: kai mutum cewa har yanzu ba san da ba za a yi ba har gobe yiwuwar wasu fito su ci
1: da yawa
2: a hasashen ka
1: da yawa
2: suwa kake
1: ganin nan da sace bi ma za ka ga wasu fito daga NDC
2: daga NDC
1: ko ba ba ko ba ko sai
2: amma ya ce zai ta kusha ma baki
1: sai kai kuma da Allah ai ba mu zo ba tukuna ai kamar inda na faɗa a jira ta namu ne
2: ci da
1: kware ko ai mun ki aiki amma za mu gani da gaske yake ko da gangan sai mun ga lokacin ai ne kaga bana magana akan abu duk na sha faɗa duk bidan da muke da ku bana rigima akan security bana dogon magana domin kai ma idan ka zama zaka ji ba dadi na biyu bana magana akan yaya ko mata bana magana akan ka handama domin kai ma idan ka zo kace duk kai wayannan abubuwan za ta zo ta same ka ke za idan ka taba na akan andama kace za ka zo ka bude kana da bomb ai wane ne kana ko kana da bomb din gauna ko wani ka fara bude shi ne kuma ina da wani zan baje ka ke za da ma bana shiga irin wannan layin
5: ka san ana aikata
1: a wannan layin zai zo zan fada wani zai zo ya ce a ga wane yayi kaza ga wane yayi kaza ko shi dan ya burge saboda siyasa misali yanzu gwamna yana kan kujera zai ce a ai muna da abu guda za mu fito da shi to jira muke ka fito da shi din sai mu ga waye saka waye ko mai gidanka za mu bada amsa wanda mai gidan naka ne da kanka zai ce kai ku daina wannan magana
5: wannan magana ta kallon kallo da ake tsakanin san tsohuwa da sabuwar
1: wanda kai ka tsora a kanka
5: ana kallon tsowar hatta da shi nan ba ni
1: na'am
5: har yanzu an yi a sakan man mara dai da jami'an da za su taimaka masa a ofishin sa ai yanzu gwamna
1: ya amince ai duk wanda suke wannan yan hada fada ne
0: kamar yana
1: idan yanzu muka yi magana da kai da kanka kace da Atiku yayi aiki ko sai kace sakan ne shi fa mataimakin gwamna sai abinda gwamna yake ba shi umarni yayi kuma dai a gaba na mun yi taro gwamna ya tashi ya yabi Murtala Salan Zaro yace the youngest deputy governor kuma gwamna mai amana da ka saka shi wata biyu ya samu bacci kuma ya bashi ayyuka na gwamna da mutane ma saboda tsabar wanda lokacin ne zamu zo baje su ka sanar ko wanda suke underrated din mutane ina iran mu da yawa sai a ce ayyuka incapable ana magana wai kai ko za kai gwamna ko deputy gwamna sai a rika nuna baka da ilimi to duk zamu zo kanmu yan nan a national television duk wannan sharrin an rika yin sa a cikin gidanmu da wajen gidanmu ai wani ba zai iya ba an wa kowa kuma tun har ko kusan shi ma an masa lokacin da ya zama gwamna kekina na shekara 43 an faɗa an ce ai ba iya turanci kuma wannan fassara wa'in su ne suke kirkiro ta to an yadda baka jin turanci idan ka zo kana cewa baka jin turanci to babanka shi kuma ko kakanka turancin ya ji amma Allah ya sa ɗansa ko kakansa ya zo yana turancin so da ka kyale mutane za a rika cewa ba za ka yi ba sai ga Murtala Salan Zaro ya zama very excellent deputy governor wanda yake representation a gurare da yawa wanda gwamna ya bashi
5: daurin aure ko jana'iza
1: ai kafin kai taron daurin aure da jana'iza abu nawa aka bashi
5: kamar ni
1: an bashi ambassadors na kasashe wajen goma da ido na gani ya karbe su an tafi Lagos ya karbo award ta gwamna an bashi assignment na ya JC meeting da shugaban kasa an bashi assignment sun je sun yi meeting a Kaduna na taron da aka yi na arewa wanda ba a arewa bayan kebi ba kebi ba kebi gwamna ne yaje anan Kaduna da aka yi vice president ne yazo da sun speaker da gwamnoni yaje yayi the presentation to da yawan me kake so a yi taziya da daurin aure an kai mu ne da taziya da daurin aure wannan layi ne irin na da mu da malamin Ibrahim shekaru da muke kara 11 muna taziya da daurin aure aka ce ba mu da hankali wannan wani laifi ne kaje taziya kaje daurin aure abinda kai wani abu na samun addinin ta ka samu wani abu wayannan ba su san abinda suke ba mukamai wayanda suke fadan wannan mutanen lokacin da za a dage takunkumi za mu fito mu ga musu ko su ayi
5: na'am mutum da
1: kaman
5: wani da su taimaka shi wata gona
1: to mukamai da
5: ban kuma
1: na ce da kai ni ba commissioner ne so can da na sauka zan yi takara wata na bakwai in an baka ba mukamin da commissioner a yanzu baka ba lokacin da zaka zauna kana kamfan kana yakin neman zabe sai dai shiga sindu amma masa mana wanda aka tara office ina sa ba mutanen mu bane ba dan kaka bai beji bane ba tare maka da shi
5: bai san ma
1: na
5: a samu wasa shi
1: shine nake gaya maka tunda ai akwai kuma tare ake mu ya zo ya ce mai jima gona ba tare da mu ba in ya je wajen shugaban kasa yace ba ya samu zai aiki da wani zai iya maka illa a cire ka
5: wai suka ce
1: amma yace ba abin da shan
5: lake ba zai iya hannu ɗaya ba ya daukan
1: ciwa
5: shi mace mutum gona
1: kamar yaya
5: kai ma an bashi mace
1: mutum mace mutum gona mutum nawa ne mutum biyu ne
0: dodo
1: adabaiwa ne yake yi guda biyu wanda lokacin da akai kowa ya san su ko na da mutum gona mutum biyu ake adabaiwa
5: ana SSA ana SA
1: to zai wannan
5: mutum ya rinda
1: to sun kudu
5: ne labarai
1: to sun kudu saka tare ya labaran ba dan uku bane dan jarida ya ce ba kare shi ke ba
5: annada
1: shi mana bayan wa yake gabatar da shi rogar makurin annada shi kowa ta raba
5: da sanarwa
1: za a tabo
5: wannan musa ya sunu makon da ya gabata
1: na'am
5: na'am ta duniya
1: Mm.
5: Maybe it's here.

0: ba ba aji daya zaka gyara da wannan kudin da hawa ne wannan
1: na'am
0: sana shika da 2006 an ware naira 1,235
1: na'am
0: za a gina makaranta a Sokoto sabuwa
1: na'am
0: asmina
1: na'am
0: har yanzu ofilin ba
1: to ai tracker da ka fada bata baka labari mai kyau batun na dauka mutun ne amma an kace tracker kaga ai iska ce
0: kungiyar
1: alhaji wayo gaban ta da ka fada zan ce
2: makareci
1: abinda isa budget daban yanzu nan gurin budget ake mana na yan majalisa an yi mana budget na kasafin kudi 2025 sama da biliyan 90 amma ba a bada kashi bakin na ai implemented din ba dan an saka kudi a budget baka zo ka tare ba ba kudi ba a'a sai kenan sai ce ka dai ba kudin da shi da
0: sai ai fitar da kudi ma
1: a kawo hujja
0: san hujja
1: to su kawo mana ba sai ta mu kotu ba Allah ka daina irin wannan an bazo lokacin wata daya ne dama sai muka yi jira mu karshen September kuma ta zo zaka gama sanin dawa ba kai daga wannan lokaci zamu gani a idan kongo sai hawo duro ne daga ya sunan sa Abdul Salamu Gornako ita shine dan takara
0: kuma gane na ina matasa
1: zai a shine mu zamu gani
3: yanzu kuna da shakku akan shi ba shine dan takarar jami'ar NDC
1: ni ne nake da shakku idan ya daga shi yace ina tsofaffi yau ga naku kamar Abdul Salamu Gornako dan shekara 70
0: daga sare
1: a'a ai ba shi ba matashi bane
0: amma shi ba
1: wallahi ba bata yi bane
2: amma musami kuma musai nasu kai da mutum da sala gauri ya fi gauri abu guda uku
1: kamar ya ya ne abu guda uku kamar me
2: wasa hasashen siyasa sun ce inda a ce gwamnati zai koyi hana ya mutum da sala gauri guda uku da wata kun 2027 kuma kwashi dire
1: kamar ya ban ga ban gane ba
2: akwai batu na kyauta an ce mutum da hannun sa gube
1: na'am
2: akwai yan dangane
1: na'am
2: sannan jajirtacce ne
1: na'am
2: sun ce idan har gwamnati zai koyi irin wannan abubuwan a buɗe hannu to da tun za a samu sauƙi
1: shi kafin ya girma Murtala Salan Garo watakila ya zo kusa da shi gwamna ni na zo kusa da gwamna gidan ya girma gwamna a kunle laiki 1998 kwanko sai na takarar gwamna kuma an ci zaɓe kafin a rantsar da gwamna a nan na fara sanansa in ya zo sun yi aiki da shi a reka mu ne a lokacin za mu rika shigarwa akwai wani protocol a ɗawo ban san ina koya mutu gwamna na ɗaukuta mani ya ba sanin gani na kwa kasan bana in baka mu'amala da mutum zaka dade mu ne muke shigar da mutane in yazo kullun sai kai da Trabi Musa Kwanko wannan magana nake maka sanin da nayi a wannan lokacin kuma akwai wasu shekarun kuma da suka yi na reka na aiki tunda kaga duk ma'aikatan reka ne to idan baka san mutum ba ba zaka ce ya baya ba wata kil wanda suke maganar abinda shi kuma abban yake yin na kyauta ba shi ma sai a faɗa tasa idan ka ji mutum ya ce da kai marowaci wata kiliya ne mu wani abu ne a gurin ka musan wasu ya ce da kai maroci faɗa min da ya gada ma idan mutum ya ce da kai kai mai kyauta duk inda ka kai da kyautar ka sai an ce kai maroci ne baka yawa wani bani da jin haushi
0: amma ce matsayi da laifin kan ruwa ya matsayi a jiwo
1: to ai yayi daidai ya zai sai kwari kuwa ya aka yi daidai shi kai matsayi ta gwamna sai an zo an yi tsari kaga waye ke da gaske sai ka fito da ita
2: ba ko da wasu bane
1: kwari kuwa dama haka take ba an san da kai fita
0: kusa kuke na yi
1: ni ne ni harsashe na ne
0: an ce harsashe yayi
1: na ce matsayi lalita
0: sai an mutu da kuma shi da wannan kasa da
1: to wannan kuma wani abu ko ibilin ne dai kai idan za ka yi wani abu ba zai fito idan ma kana cewa man na karmar hukuma masu ruwa da tsaki sun hada kai abba suke 100% da an zo mu ne zamu ce da mai girma gwamna wannan cewa man ba za ka bayi kudin mu ba mu za ka ba kudin da zamu yakin neman zabe mu ciwo ma
0: da zai yadda da ku yi ma ku kudin
1: saboda hujja
0: hujja wace ne
1: a lokacin ba ta mu zai ganta a bayyane
0: amma kwanko sai ya sha fitowa yana jawo duniya cewa akwai mutane su a cikin wannan gwamnati
1: ai wa da namu
0: ai da kuma
1: a fara su
0: ba kwanko sai
1: ai kwanko kuma ba wajen mutum bakwai takara
0: a kwanko sai
1: eh wallahi
0: dan mun yi
1: wallahi dan namu a tare muke ai ai mun san
0: me sai mun yi da 36 su sai sai ta kawa sai ba sa tare da su a lokacin zabe
1: to idan ka ce baya sa tare da mu ai yanzu aka fara na ga ma wasu babban san su ba
0: shi yasa gwamna ta ce matsi su baya
1: na ai wannan matsi ya ce da ta matsi ya gwamna ya gi sake
0: ya ga matsi
1: ai kada matsi wa gwamna
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ya san ni
3: da kuma din duk ba a yadda da ku bane haɗewar da ku
1: bane ni na ga ma ni ai na yadda da kaina tunda na tafi zan masa aiki da nake wannan fira ai ba sa na kai ba da nake tafiya nake kokarin hada local government dina a zabi shugaban kasa a zabi gwamna da Tinubu sa na kai idan ni nasara

0: yanzu gwamna ne zai ce na yi kokari sai ya jawo ni, amma ka rika bibiyar gwamna kan abin sa da ka gan shi a ta da ka gan shi a taro sai ka je kai kurkurkur
1: wayanta
0: na hadu da mai girma gwamna su wajen biyar ko shida zan je in gaishe shi da ka wannan na gama, amma duk magana da ka faɗa gwamna ina zai rike ta mu ma da muke kanana kana faɗa mana magana ana manta balanta na gwamna ka jira lokaci yi tukuna a game za a yi
1: a tawo da jagoran shi kansa da tabbata na wani abu wai da ake damawa a cikin gwamnatin nan da ake
0: yanzu Ganduje ba zai goda Allah ba ya kara wajen 38 ina mulki
1: ka
0: rika sa to me zai zo ya zuwa zai me zai kace so
1: ya a matsayin sa na kuma ya ringa saitawa yana nuna ga yadda ya
0: kamata idan suka buga waya ya saita zaka sani
1: to waya ake magana
0: to ai dama haka
1: yake yanzu
0: ban ga zama ji saboda ina da yan takara ne yanzu ake zuwa
1: haushi Ganduje ba a samu
0: ai kowa na sane shi yanzu ko na sai wari
1: amma wajen da ramar hukumar saka da wakin tofa na da yake kan kujerar an ce gwamnati bai saka faru duke shi ya ta wani sanar da kansa
0: to wannan dai ai za mu jira lokaci zai yi tun na gama maganar takara an saka dai abin da kake so ka ji zai yi zaka ji in mun ka tobar kake so ai mun wadin mu iya idan so kake ai ma hadin ina mata sarka ta za mu hauduro za mu faɗa abin da muka faɗa mu dai mu iya cin mutunci ba ma wannan saboda na san cewa wataran in ka ga ido na za mu haɗu da kai kar bana da jin kunyaka
2: arabul an kawo takarar mutumin gwamnati a yayin hukumar ka
0: wannan dana ne namu ne
2: ba wata magana
0: a to ai ba da gaskiya ce ba
3: batun Kano fest
0: eh
3: batun Kano fest
0: na'am
3: na abu zai dishi
0: na'am
3: sai da rubutu da kuma so ya ce ba haka bane ba kanin aka sa ka ba so da dakanin aka sa ka ba kamata shi a matsayin sun wanda da yake dan jihar Kano
0: na'am
3: yake takarar mutumin gwamnati da shi ba kasa
0: na'am
3: shi ya kamata a mara baya saboda jihar Kano ta ci gaba
0: a kan kwasa aiki yake a obi ya sai faɗi wannan dan iya tara mutane ya burge su ana jin kamar yan kasuwa ya tara ku yake ga musu za ka zago omoloku to a san da ya faɗi wannan omolokon sun yi magana fa da tilibin kwana ɗaya ba
3: aina
0: ni nake gaya maka ba da rashi sati ba su magana ni nake gaya ma ba da rashi sati ba su magana tilo ba
3: to idan ka san shi kuma san
0: shi ko kana so in gaya ma
1: yadda ya waya ce suke yi
0: ta waya
1: eh wata akan ni
0: ai saboda tilibu mutumin kirki ne na gaya ma ta yake my friend how are you
3: yake cewa
0: eh continue with your job
1: to amma misali magana tana da nasaba da siyasa
0: sauran ba zan faɗa ma ba
1: yake ko wani abu
0: ai akwai aikin kas akwai kuma na fili ai omoloko wannan ba waka ake ba ani ma omoloko nake cewa sai ne ka ji kongosa ya fito ya ce ka a zabi tulubu
1: eh baka ga abin da yake ba in dai da kishi
0: nace da kai ka ji ya ce ka a zabi tulubu
3: amma kuna da gani yana bayani yana shiga yayin da kuma kasa da
0: me yace ni na ga kongosa a cikin talabijin a daya ba abin da yake
3: to yake
0: ba abin da
1: yake da ake
0: ba babu da
1: samu
0: to ai ba dan adawa bane
1: baka ji ba wannan
0: kamar yanda Atiku zai shiga ko Peter Obi na ganshi awa daya sun yi adawa da ta gaskiya da ta ba gaskiya
3: ba
0: awa na da wannan
3: ne kai mai zai kai ka bari shi ka
0: musa to kuma ni nake tare da shi kai daga zagin sa dai
1: amma shi ne
0: ai namu ne
1: so warga halin da al'umma suke ciki
0: yace ne
1: rashin tsaro ga kuncin rayuwa duk wannan baka ji lokacin da yayin wannan hirar yake fadin so
0: da Allah ya sa kudi na sun kai kamar na yaya na ai ne ai dauki kuncin ba dubu kawai da kwankwaso
1: waye wanne ne
0: shi wanda kake bayani akan nasa kuncin rayuwa kai da kadi ba makudan kudi biliyoyi a jindin kalashi ba kai kace baka
1: kamar amma ai gwamnati ce ake tunanin
0: za ta gwamnatin ne
1: zai sauko
0: shi ya mu ma gwamnatin kudi
3: yayi na samu shi
1: au ka san adadin abin da yayi
0: ba za su yi rugu ba a kowanne gwamnati kudi mara kuwa akwai sosan wa inda nake fada wani ma haka har ya irin yaya wannan ya sunan wannan abin sai yake ne ko to hasan ne da su na dala
1: yan kasuwa ko harkar kasuwanci ta bun kasa
0: wai da ba su yasa da ta mu kasuwancin ci shi ma dan kasuwa
1: sai mu zai da siyasa da kasuwanci ake guwa ma
0: wani ai duk wanda ya rai kana kan yake ci shi dan kasuwa ne dan kasuwa ma da gwamnati ke mu'amala ko ka taba ganin wani dan kasuwa ta ba gwamnati
1: eh amma da ya sauka daga kan kujerar gwamna ai an sai harkokin sa na kasuwanci
0: to ba sai ka fada yanda yake kasuwancin ba ko inda rumbasa take Tinubu ya ci zabe da shi da kashin shatima abba gida gida ya ci zabe sanatoci guda uku da DSP da sanata Malam Ibrahim Shekarau da Kawu an buga kusa daram sun ci zabe rev guda 24 da kan abba Bichi zuwa 23 sun ci zabe
3: jam nan fa ta tsakiya akwai tsoron mutunci
0: nani
3: mutane iya zaro har yanzu sun zata ba
0: a wannan ai wannan ai maganar gida ne eh zaura har gidan har garin su ne da Malam Ibrahim Shekarau
1: to kuma wannan da yake da yan alƙawari da suke magana cewa su ba ma
0: ba ta ta ganin sa ta ganin an yi zabe ba antafaci kai da na gaya ma na ce akwai mutanen ma NDC sannan su ma akwai nasu ne matsala mu dai za mu ci zabe
1: yanzu hanyar da ba ku lallashe su kenan a zo a ci gaba da tafiya tare kukuwa
0: sai an fara yakin neman zabe in Allah ya yarda
3: babban farko sai za su ku su na farki ba su ne na masu hamiya kuma ne su su ba da su da kasa na NDC so mutum ku su sai
0: na'am
3: kana da ita kana shi kuma sa NDC so kuma gwamnati ne kuma an saban da ya gabata so ne sai ya baku ruwa ga kuma wata mutum sai dan kan
0: na'am
3: kana nan da kuke
0: to na farko ne ka san ina tsarin da ban cika magana a radio in ce wani bai isa ba ko kuma a ce wani ake zaba jahilci a ce wani bai isa ya zama gwamnati ba wani ake zaba saboda kalma ce wanda aka yi ta a tsakanin gwamnati guda biyu kanko so lokacin da ya fito takarar gwamnati bai da kosisi kawai miliyan 5 bai da ita ni na sani shi ya sani aka ce bai isa ba Allah ya bashi ya zama gwamnati Kano mallam Ibrahim shekarau kanko sai ce shekarau ne sai ya zama gwamnati ba Allah ya bashi gwamnati Kano shi ya sani ba na raina mutum in ce wani bai isa ba ko kuma ka rika dauka in ce wani ake zaba akwai mutanen da suke ikirari sai ka rika magana kanko sa ake zaba ai ba abba ka zaba ba kokosa aka ba kamar za su dake television din kuma wayannan mutanen akwai lokacin da za su zo mu gaya muku su waye su duk inda suke muna kallon su amma lokacin bai ba in yazo za mu ba su amsa
3: a ci shi
0: waye kokoso ba Allah ne ya zabe shi ba shi ma an ce bai isa ba zama to idan ka ce wani mutum bai isa zama ba sai wani ya bashi to kai kuskure aka zo aka saki ce Ganduje bai isa ba kokoso bai dawo tun da shi ake zaba Ganduje ba zai koma Kano ba ite zai nada kafan wandansa yazo ka da shi ya ka da shi bai koma ba zai gama shekara
4: da kuma da ko koma lokacin
0: ne
4: bai ko
0: koma da me ka koma dai bai koma ba kuma bai shi bai shekara takwas ba shi wanda duk duniya ake san sa lokacin da aka yi zabe dukkano ba a taba samun gwamnati da yake da bakin jini irin kwankwasa ba fitar da shi aka yi ta baya da aka yi zabe mallam Ibrahim shekarun ci zabe amma da aka dawo Allah ya sake bashi to alaji duk ba za a rika duba irin wayannan abubuwan ba ka rika cewa wani ne wai wani za a zaba ko kare ka saka ai ba shi ba zaba wani za wannan yaudaran mutane yake ina tabbatar muku wanda kace bai isa ba kuma sai Allah ya isar da shi daga inda ka faɗi wannan ina gaba faɗa wannan kalma sai nace to abba ya ci zabe
4: a ƙarshe na sauraron al'umma
0: jihar Kano na al'umma jihar Kano a majira a fitar da sakamako wanda za a zo a fara tantaunawa in Allah ya yarda za mu zo a fito ai kantan ai yakin neman zabe na biyu dukkanin masu korafi wanda suke ganin kamar an ja da su a baya ba a yi da su a mai girma gwamnati da mataimakin sa tare ake idan ma kai ka ce dan tsohuwar APC ne to ga wace ga su murtala ga su barau da a ciki muke kuma duk abin da ake mu'amalan nan ana yi da su su abba buci to ko me kake nema lalle sai an kira ka ko me za a yi da su su kawo su mai da su ake suka bira alafar rudin da su ake to kaga ba ka da wata matsala da zaka rika tsaya kana koma a korafi ba ai da kai ba an yi da iyayen gidanka kuma muna da ka jefa ko muna goya musu baya kuma da Allah kada wani ya zo ya buga kai a zo a kawo magana ma wanda za a zo tsakanin gwamnati da mataimaki da ana faɗa kalma wanda ma ba ya iya ganin cewa kamar ba a bashi aiki ba ko ba a bashi mukami ba ai ya goda Allah mataimakin gwamnati ne jiniya ake masa kuma na wakilta gwamnati daurin auren ta'aziyya kuma ya ci gaba da yi mu'amala ce ta addini zai samu ladan hakurin ubangiji saboda haka muna godiya dukkanin al'umma na jihar Kano da haɗin kai da suke bamu da yadda suka fito suke san Tinubu zai ci zabe kuma in Allah ya yarda da shi da kashin shatima an gama bayan shekara hudu kashin shatima ya dora daga Lagos sai Maiduguri Lagos Maiduguri Lagos Maiduguri
4: aka dauko da wuri
0: Tinubu kashin
4: da wuri
0: talana kenan da wuri Tinubu yana gama sai kashin
4: kakkawo shi kuma san laifi
0: sai kai kuma ka sana cikin masu laifin na yanke rahila na goyon baya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
4: masu kallon mu da sauraron mu tattauna ta musamman kina ku saurara tare da wannan rubutu Dr. Musaili Yasu Kokoso director harkokin kuɗi da mulki na hadin jama'a da doka Djibouti tuwa da dama abokan sa da kare muhimmin siyasar tsagin da amma na da ta haka amma da dukkanin kafafen yaɗa labaran da suka kawo mu wannan tattaunawa da shafukan sada zumunta suna na Idris Muhammad Abdul Sasaniwa da babban mataimaki ga Musaili Yasu Kokoso da harkokin yaɗa labaran wannan rubutu Sasaniwa Tanzania